0: Pero ingat tabi ka mo sa mga burubuladas na, nakulong dyan na, nadidisgrace sa mga burubuladas na. Magbati ka mo sa muya, ta, kami, na, ako na disgrace ako sa buladas.
1: Nadisgrace ka o ikaw nakadisgrace yan?
0: Dahil sa mga burubuladas na.
1: Kapon nga ni Karol, may kaulay ako.
0: May kaulay.
1: Sabi ko sa iya, iyan ang mga bagay niyan. Ang day ko lamang naranasan. Yung mga burubuladas na yan. Lahat, alam mo, simula na ako'y bata pa. Lahat ng mga words na lumalabas sa aking bibig ay puros kabanalan.
0: Wow. Purong kabanalan. At purong kabanalan talaga.
1: Alam mo naman, isa Kristan ako ang panahon ng araw.
0: Eh, ito sir, yan, ang sasabihin ko sir, ang taas ng self-worth mo.
1: Napakabalaman ako. Alam mo kasi ang panahon, sa Kristan nga tayo. Ang aking mga salita na lumalaw, namumutsawi sa aking mabibig ay,
0: ano?
1: Peace be with you.
0: Wow.
1: And also with you.
0: Mano po. Father.
1: Yeah. Oh. Yan ang mga, God bless you. Yan ang mga lumalabas.
0: Eh, pero alam nyo, depende talaga yan kasi sa pagtuturo.
1: Ayun na.
0: The true education, the real education begins at home. Kaya nga, actually, isang malaking factor na mga magulang ay dapat natuturuan ng mga bata. Secondary na lang po kasi ang eskwelahan.
1: At saka yung mga church,
0: secondary lang po yun.
1: Nasa sa atin yun, ha?
0: Kaya nga, kung sa loob ng tahanan ay hindi nakikita yung kanilang self-worth, palaging pinagagalitan, palaging parabang pigkukuslaban, bumababa talaga yung kanilang pagkilala sa kanilang sarili. Kaya nga, kapag nakakita yan ng iba, kahit nga mga barkada lang, diba? Ay, doon nila nakita
1: kasi,
0: yung kanilang kahalagahan.
1: Kasi ano yan doon nila na feel na may
0: halaga sila.
1: Kaya sa bahay, kung meron man mga taong ma-appreciate ang sendang maahaki, mga magurang muna yan. Ano? Magayunon ka, anak.
0: Yun.
1: Mabubuton ka, ha.
0: Dahil sa magayunon ka, anak, ingat ka, ha.
1: Ingat ka, ha.
0: Dahil ka langgan magparapapabulada.
1: Dahil ka langgan magtubod-tubod sa mga kuya.
0: Kaya mang-araw ka yan.
1: Ha?
0: Sige, yun ha. Actually nga, ang sabi dyan, tayo daw ay nilalang ng Diyos, fearfully and wonderfully made. Ibig sabihin, at tingnan mo po ang iyong sarili, lalo na sa mga kabataan, dahil mo pag-ibaban sa iyong sadiri. Dahil mo patabay pag-ilaagan sa iyong sadiri sa sitwasyon na pigihiling mo napakababa mo. Ang self-worth mo, hilingon mo sa
1: Diyos. Ang sabi ng Diyos, you are a child of God and nothing can change that.
0: Number four.
1: Influensya ng social media at maling kaalaman. Ang madaling pag-access at sa mga palabas, video, social media content, ang nagnonormalize sa mga premarital sex na nakakaapekto sa pag-iisip ng kabataan.
0: Ilingon mo kayo, sir. Sa kayo baga, kung lang kayo, Betamax pa lang kita kayo ito.
1: Iyo.
0: Diba? Ibig sabihin, yan lang ang mga
1: Betamax, VHS.
0: Pelikula lang ang exista kayo ito.
1: Tsaka marama kita sa harong kayan. Tamang kaya naman nilang ang uguan.
0: Diba? Lalo na ngunyan, sir, na all around and all access.
1: Yun na nga talaga nang mapagalon bantayan ngunyan. Kaya dapat duble ang ating pag-iingat mga magulang.
0: Tsaka duble talaga ang dapat na paghilingon. Na pagbantay. Kaya sabi dyan, maraming nilalaman ngayon ang pagpapakita ng lalo na sa sexual na gawain na bilang normal at walang masamang epekto. Ibig sabihin nga, kahit nga sa TikTok, mailing mo dyan sir sa TikTok.
1: Grabe na talaga. Mga
0: kita pinagbabawalan ta sa church, naarugay na magsulog. Pero ang nahihiling,
1: very free na sila
0: Tapos sa mga magurang pa, so akin na, papasulugon ki tube.
1: Ano na mga
0: papasulugon ki crop top.
1: Iyon na yan. Kahit mga aki-aki pa. Iyon mga konsentidor man kayang ibang mga
0: iyon man kaya baga.
1: Konsentidor man.
0: Pag tinaraman mo nga araw kayo ni, mahaki pa. Pastor fashion bagada. Isipon mo. Kitams mo yan.
1: Tapos pagdating ng araw, mahibi-hibi ka kung may nangyari na sa akin.
0: Sabi ni Gina, puro dekada abuladas, kumusta po sa white face po?
1: Sa imo yan. Pag sinabi ni Gina ang whitefish, ikaw yan.
0: Whitefish.
1: Ah, suputing baraka.
0: Pagbira man si Sister Gina. Dahil wala pag-ulit-ulitan si Sister Gina. Absolto na kami sa bagay na kami yan.
1: Sabi ni Hana. Uy, Hana!
0: Hana!
1: Oo, sabi niya na magandang umaga po mga makikisig na pastor.
0: Ayun.
1: Tingnan mo na yan, makikisig dati. Sige, salamat Hana, na-miss ka na namin. At si Pastor Ricky. Oh, number 5 na kita karoon eh.
0: Sige, number 5. Ah, sabi digdi, kawalan ng moral at espiritual na pundasyon.
1: Ayun.
0: Pag sinabi pong kawalan ng moral at espiritual na pundasyon, kapag walang malinaw na gabay mula sa Diyos, nagiging basihan po ng desisyon ng kanilang desisyon ay ang damdamin at ang pansariling kagustuhan.
1: Tama yan.
0: Yung saan personal na kagustuhan.
1: Saan magsisimula yung moral na yan? Saan magsisimula? Sa bahay.
0: Sa bahay.
1: Dapat magbigyan natin sila ng karapatang ng tamang edukasyon na mga bagay na ito ay isang immoral practice.
0: Eh, ang isa pa sir na makumasakan, medyo nakakasad, nakakalungkot, ay dahil nakikita din sa mga magulang.
1: Ayun na nga eh.
0: Ay, hindi nagiging tamang ihimplo ang mga magulang, lalo-lalo na sa kanilang ginagawa. So, ano gagawin? Tendency, yung bata, gagayahin.
1: Maaaring hindi nila consciously gayahin.
0: Pero
1: unconsciously, dahil nakikita nila eh. Di ba? Magagaya nila unconsciously din. Di ba? Kaya ang moralidad na yan, magsisimula sa practice ng magulang.
0: Dapat kayo daw nagtuturo ng tama.
1: Bako lang turo.
0: Uh-oh.
1: Ihimplo.
0: Ihimplo.
1: Oo.
0: Nagpapakita ng tama.
1: Oo.
0: Alam niyo po, isa sa pinaka-kari ko, dapat ang bata, lalo na inyong mga anak, ay dinidedicate niyo sa
1: Panginoon.
0: Sa Panginoon.
1: Oo, palakihin sila na may takot sa Diyos. Bring them to the church.
0: Yes.
1: Bring them to the Sunday school. Alam mo, ibang usapan pa rin. Alam mo, wala na tayong magagawa sa pressure of the world.
0: Opo.
1: Nandiyan na yan eh. Ang sabi ng Biblia, the last days will be terrible. Wala na tayong magagawa dyan. Kundi, ang ihanda natin, yung mga anak natin, na bago sila lumabas sa totoong buhay, sa real makoy, handa ang puso nila na lumaban at manindigan sa tama.
0: Tama.
1: Saan mangyayari yon?
0: Sa loob ng bahay.
1: At sa church. Bring them to the church. Huwag kang papayag, kapatid na Kristiyano,
0: at
1: hindi naglilingkod sa Diyos ang anak mo.
0: At inuulit-ulit natin ito, ha?
1: Oo.
0: Kung hindi natin sila maturuan ng tama, ang mundo ang magtuturo sa kanila
1: ng
0: akala nilang tama.
1: Kaya dapat bago sila lumabas doon, mga kapatid, ay strong na ang kanilang perspective towards morality.
0: Sabi nga sa Proverbs chapter 14 verse 12, may danatila matuwid sa tao, ngunit sa dulo nito ay kamatayan.
1: Kita mo. So yun mga kapatid, ang mga dahilan. Didiscussin tara naman ngayon yung Karoni. Ano para
0: solusyon
1: mapipigilan? Baka pwede pa. Di ba Karoni?
0: Paano ba natin masusolusyonan ng teenage pregnancy?
1: Ayun.
0: Kasi ibang pananaw naman kasi sir ng gobyerno eh.
1: Ang gobyerno naman kasi.
0: Hindi
1: ko rin na yan gusto eh. Lalo na yung Sugi Bill.
0: Ito sir ang kanilang dapat daw magkaroon ng sex education.
1: Ayun na nga eh. Kasama dyan sa sex education
0: dapat
1: na
0: daw,
1: ay ang tamang paggamit ng COD.
0: Yun.
1: Ay pangit yun. Bakit mo tuturo? Ibig sabihin
0: bakit mo tuturuan?
1: Ibig sabihin pwede.
0: Kaya normalize?
1: Normalize. Ay di ko matugot kaya.
0: Turuan daw kung paano ang pagganito. Turuan kung paano makontrol.
1: Oo.
0: Ano, ino-normal mo?
1: Oo, meron nga sa panukala ng Sugi Bill, isasama sa education sa school.
0: Nako.
1: Kung paano ginagawa ang sex.
0: Yay.
1: Kita mo na yan.
0: Kitams mo yan. Di parang ni-normal mo lang yung mga maling...
1: Tapos dapat daw, paano gumamit ng COD?
0: Nako.
1: Mali yun, hindi tayo papayag ng... So ngayon, titingnan natin, paano ba mapipigilan ito? Ano ang mga tungkulin muna na magulang,
0: Ito, basahin ko ito kasi magayunin-impig ko ni Kuya Danny. Ang sabi ni Kuya Danny, good morning for the minors. Ito, sabi niya, dapat may curfew.
1: Dapat.
0: Sabi niya, panduwa, I-surrender ang cellphone sa magulang bago matulog.
1: Ay, maganda yan. Magandang panukala mo.
0: O, kasi nga, Sir Danny, tulog na yung magulang, gising pa yung bata.
1: Dapat eh. Pero dapat sabi nga natin na, Sir Danny, dapat malinaw yan na
0: malinaw.
1: Usapin.
0: Mayroong rules dapat
1: may rules sa bahay. Yan. Bago ka magbigay ng cellphone sa anak mo, may rules.
0: Mayroon, sir, nakatulog na magulang. Ano ito? Totoo nangyari, nakatulog na magulang. Yung bata, nakasuklob kita mo, muna mo turog ito pala.
1: Nag-ilaw-ilaw.
0: Nag-ilaw-ilaw. Kampinalsok niya sa ilaw, nailing niya, nagliwanag. Uto pala sa iraram kang...
1: Medyo delikado yan dahil sa radiation. Sabi ni Mico Moreno Bonchal, salamat po, Pastor, sa mga pagtalakay nito. Mas lalo po akong na-encourage na mag-campus ministry sa high school students.
0: Tama, Mico. Pagpadagos mo lang yan, Mico. Go ahead. Yung mga ginagawa mo ay makakatulong sa ating mga kabataan.
1: Yeah, go ahead. Salamat, Mico.
0: Suportado may ka sa bagay.
1: Yes.
0: And sabi dyan, sabi ni Kuya Danny, okay to review na mga binibisitang websites. Kuya Danny, ang gagaling na mga bata ngayon.
1: Nako. Alam mo, mas take sila kayo sa atin eh. Wala tayo dyan alam masyado eh.
0: Pag hiniling mo kayan, Kuya Danny, ang history, warang history yan.
1: Matitindihan. Matitindihan,
0: Kuya Danny.
1: Matitindi sila. Tayo ay mga napag-iwanan na pagdating sa,
0: tayo.
1: Sa mga gadgets na yan.
0: Ito pa, sabi niya, 4, huwag magsawang pangaralan ayon sa kautusan para matulungang hindi maligaw ng landas.
1: Yan ang magagawa natin.
0: Tama,
1: huwag tayo magsawa na turuan sila.
0: Ito pa, kilalanin ng mga kaibigan na palaging kasama nila.
1: Tama yan, Kuya Danny. Sir Danny.
0: Kuya Danny.
1: That's very good. Salamat sa suggestion. Ngayon, paano ito mapipigilan? Ano ang mga tungkulin ng mga magulang? Magkaroon ng bukas at makadiyos na komunikasyon.
0: Yun! Isa lang pong ibig sabihin niyan, palakasin ang relasyon sa Diyos.
1: Ayun. Dapat din tama at malakas ang relasyon ng magulang sa anak.
0: Siyempre.
1: Alam mo, nangyayari ito sa mga magulang na, yung mga typical magulang baga, na pag-abot sa bahay, tahimik lang. Walang kumustahan.
0: Kaon na dyan.
1: Kaon na dyan.
0: Sige na, karaon na ka mo dyan.
1: Tururong na ka mo. Araw lang kaya.
0: Araw lang, wara na.
1: Dapat may kumustahan pa rin. Kumusta ka, anak ko?
0: Kumusta?
1: Kumusta ang love life mo
0: yun.
1: Na? Gusto, pwede bang makilala ni Papa ang mga nanliligaw sa'yo?
0: Tama.
1: Hindi man against si Papa dyan.
0: Oo.
1: Gusto lang makilala.
0: Yan ang magayon na magurang, sir.
1: Hindi ba?
0: Hindi man tayo masyadong maluwag, hindi rin masyadong mahigpit.
1: Ako karon eh, yung mga dalawang babae ko eh.
0: Dalawa?
1: Oo. Sabi ko sa kanila, at ito'y tinupad ng aking panganay. No? Ang unang liligawan ng manliligaw sa'yo ay si Papa.
0: Niligawan ka?
1: Kikilatisin ko muna. Pag nalaman ko na nagpaligaw ka without my approval.
0: Oo.
1: Ay.
0: Day mo man, sir, napanamit kidyap.
1: Medyo.
0: Makatakot ang ligawan ni Tatay Dede. May job na kasabay.
1: Medyo.
0: Huwag kang makakamali.
1: Gusto
0: mo may job interview.
1: Ayan. Job interview.
0: Job interview pala nito.
1: Pero no joke, Karone.
0: No joke.
1: Bubuti ka, Karone, ang mga anak mo. Lalaki. Pero kahit mga lalaki yan.
0: Sir, mas kilalaki. Pagdahin mo yan na... aram mo naman hali kita sa mga bagay naan. Kaya ako, permi kong pigpapaalala sa inda, permi. Ako tabi, bako ako mahigpit. Pero dahil ang ganin doon paghaliyon ng tiwala ko naan, narauto ng tiwala. Pigtataraman ko sa'yo na, aram na nindoan sa indong limitasyon. Aram nindo kung anong makakaraot sa indo. Pag may nahilingan ni ako, ayun, yan ang pinagsasabi ko sa inda. Pag nahiling ako, makalampas ka mo. Bako lang yan, job interview.
1: Sabi ni si Swing, makatakot my job. Job interview.
0: Bako job.
1: Job interview.
0: Ayun ang sabi dyan. Actually, sabi doon, palakasin daw ang relasyon sa Diyos. Saka, dahil kapag ang puso ay puno ng Diyos, mas nagkakaroon ng lakas ng umiwas sa tukso.
1: Ayun.
0: Hindi man natin masabing perfecto, pero nakakatuwa. nakakatulong na malaki.
1: Malaking tulong yan pag ang anak mo ay may malalim na kaalaman patungkol sa Diyos.
0: Ito nga sa isa palagi kong sinasabi ha. Yung itong mga nakakapagtapos na mga kanatin. Dami ngayon ha. Ang mga ka-Kristiyanoan, mga anak ng pastor, mga member natin, mga cum laude, magna cum laude at nakakapagtapos. Bakit? Dahil may gabay talaga at nagagabayan sila. So, ito pa. Pangalawa, aktibong gabay dapat ng magulang.
1: Correct.
0: Mahalaga yun, sinasabi mo sir, mahalaga ang bukas na komunikasyon, mahalaga ang pagmamahalan na, na nakikita o nadadama sa tahanan.
1: Ayun. Pangatlo.
0: Pangatlo.
1: Magbigay ka daw bilang magulang na mabuting halimbawa.
0: Tama.
1: You cannot say or tell your children to do what you say and do not mind what you do.
0: Nako. Hindi mahirap pwede yun. Baka ibalik sa'yo ng anak balik mo.
1: Ikaw nga.
0: Yay.
1: Nakapira ka.
0: Anong sabi mo, sir?
1: Only one.
0: Past is past. Move forward.
1: Move forward.
0: Ay, yun ang big sabi ko. Ako, anong sabi ko sa mga anak ko? Ako, laking pasalamat ko dahil nakakilala ako sa Panginoon.
1: Ayun.
0: Dahil kung hindi ako nakakilala sa Panginoon.
1: Awin da lang.
0: Duwasan ang patutunguhan. Basta yun, ibig kong sabihin, mas mabuting nakakilala tayo sa Panginoon. Ito sir ang pang-grabe ha. Pang-apat na ito. Ang pang-apat ni. Tamang pagpili talaga ng kaibigan.
1: Ayun.
0: Sabi ni Kuya Danny ha. Sabi ni Kuya Danny, tamang pagpili ng kaibigan, ang mga kaibigan ay may malaking impluensya sa mga desisyon ng kamatayan.
1: Pero alam mo ako, Karon, sa totoo lang, nangingialam ako sa kaibigan ng mga anak ko.
0: Dapat kilala mo.
1: Ang ginagawa ko niya, nak, imbitahin natin sa bahay ang mga kaibigan nyo. Yung close mo lang. Yung close ha, yung lagi nyong kasama. Imbitahin natin sa bahay.
0: Ang purpose mo kayo ito?
1: Nag-host ako kaya ng... kaunan.
0: Banquet. Kaunan. Ang purpose mo?
1: Makilala sinta.
0: Wow.
1: Tapos
0: nakakuha akong ideas.
1: Eh, tapos kikukuha ako ang mga cellphone numbers kayan karon.
0: Kikukuha mo?
1: Oo.
0: Ah, syempre, ang purpose mo, ang purpose ta kayan. Kapag yaon sinda, tamalay mo baga naguti ka di.
1: Eyo. Para pag sinabing sino kasama mo si ganito, tatawagan ko. Kasama mo ba talaga?
0: Paano kung kakumplot man?
1: Ha? Bahala naman sila. Basta ako ginawa ko ang aking. Pero sa akin kasi, pag pinapayagan ko ang anak ko lumabas, ito ang aking number one. Picturean mo ang place padala mo sa ko.
0: Tama.
1: Picturean mo ang isa sa mga kasama mo na kayong dalawa magkasama padala mo sa ko.
0: Alam mo sir, may sarong magurang na nagagad sa tuya kay sarong advice. Pigchat-chat ang aki. Day pigsisin.
1: Yan ang
0: pag nagduduman sa mga barkada, anong apod gani? Day
1: naka-silent.
0: Naka-silent, sir. Naka-hide ang magurang. Wa?
1: Ay, matindi.
0: Online.
1: Matindi yan.
0: Ibig sabihin, iba talaga.
1: Ang ibig sabihin kayo ng karoon ni Day ng respeto.
0: Ayun na nga.
1: Day ng respeto yan. Ako hindi perfecto ang mga anak ko. Pero from the very start, bago ko sila pinayagang lumabas at makipag-jamming, meron kaming maliwanag na rules.
0: Na usapan.
1: Mapayag ako, pero ganito. Payag kayo? Kung hindi, kalimutan nyo na yan.
0: Dapat ganun.
1: Oh.
0: May authority. Ayun. So, sa tamang pagpili ng kaibigan, ang mga kaibigan na may malaking impluensya. Ayun. Sabi dyan sa Proverbs, 12, ang lumalakad na kasama na marunong ay magiging marurunong.
1: Ayun. Mga kapatid, hindi natin kayang bantayan ang mga anak natin 24/7. May mga sarili na yan, mga paa. May sarili na yan, mga kaisipan. Lalo-lalo na pag college students na ang mga yan. Ano? Pero mga kapatid, do not be outsmarted by them.
0: Yes.
1: Pinagkatiwala tayo sa atin eh.
0: Lalong-lalo
1: na Karoni, pag tayo yung mga lingkod ng Diyos. Ako, Karoni, meron akong kilalang lingkod ng Diyos. Nag-resign siya sa ministry.
0: Dahil
1: sa ginibok ang sayang aki.
0: Yun na nga.
1: Iyo. Nasupgan siya eh.
0: Dahil sa ginibukan sa iyo mga aki.
1: Sa iyo mga aki.
0: Nako.
1: Duwang aki niya, Karoni, ang parehas na nadanyaran.
0: Nako.
1: So sa sobrang supog niya,
0: Bumina ba siya
1: bilang pastor. Kasi ang sabi baga,
0: able to
1: manage his own family. Eh, hindi niya na-manage. Mm-hmm. So kawawa naman yung taong naglilingkod sa Diyos na dahil lang sa kapasawayan
0: kang mga aki.
1: Ah. Yun, ha?
0: Ah, sabi ni Michael. At ang sabi ni Michael.
1: Sige, banat.
0: At isa pa po siguro, isama po sa paaralan ang Bible study.
1: Yun.
0: Para tamang gabayin ng guro at mga estudyante. Noong panahon po namin sa eskwelahan, di napag-usapan ang Biblia. At siguro ipaliwanag sa mga bata ang tamang responsibilidad dahil po sa kakulangan ng awareness ng mga bata, marami ang napapahamak o kaya nalilis ang landas dahil sa mga barkada. Alam niyo po, ito ang kulang talaga.
1: Mm-hmm.
0: Na, nilalagay nila yung gusto nila, yung sex education, matuto yung bata.
1: Mm.
0: Pero dapat sana po maging tayo na ilagay natin the spirituality.
1: Alam mo, hindi natin yan kayang...
0: Eh, eh.

0: Ngayon, mga youth na nakikinig ngayon, palakasin natin ang ating youth ministry. Palakasin. Ako karoni sa church, mayroon akong tinatawag na purity ceremony.
1: Every
0: February. Lahat ng mga youth, elementary, high school, college, yung professionals, nagkakaroon kami ng ceremony ng purity. Binibigyan ko sila ng sing-sing.
1: Sing-sing!
0: Na may purity promise na ang tingin dyan, ang ating sinasabi is kinakasal kayo sa purity.
1: Mm-hmm.
0: Hanggat hindi kayo kasal. Sa ngayon, ikakasal kayo sa purity. Hanggat hindi kayo ikasal, sa lalaking ibinigay ng Panginoon, hindi nyo tatanggalin yung promise that you will remain pure.
1: Yan ang magayon. May pangako.
0: May pangako. Mm. Every year yan, Karuni. At every meron year. Akong every quarter na pagbabalik tanaw.
1: Mm-hmm.
0: Pinapatawag natin yan lahat.
1: Mga youth.
0: Na ang inyong mga ring.
1: Ha? Malaking tulong yan.
0: Malaking
1: sa
0: tulong. Maaring hindi perfect,
1: oh,
0: pero malaking tulong.
1: Tama.
0: Pero alam mo, Karuni, ako'y masaya naman dahil makaganda ng effect.
1: Hindi naman nasabi natin perfecto,
0: pero
1: magaganda
0: ang effect.
1: Oh. Tsaka malaking tulong.
0: Malaking tulong.
1: Alam niyo po, sa mga churches natin, mas napapagkatiwalaan tayo kapag yung mga kabataan, yung mga bata, yung mga anak nila na natutulungan natin. Lalo na namaalis sa bisyo, namaalis sa mga maling barkada. Ako palagi kong iniinsist, pumili kayo ng barkada, mas maganda ang barkada niyo ay kumikilala din sa Panginoon. Pero sabi ko nga, kahit nga mananampalataya kapag kayo, lalong-lalo na sa magka-illusions, kayong dikit ng dikit. Sabi nga ni Kaito, may igwa kong...
0: Garo na ka mo mga alkitran.
1: Sabi nga ni, maski ano da akabasa, kansarong papil.
0: Eyo.
1: Kapag yaon sa kalayo.
0: Ay, siyempre, oratsang kayan, maliyab yan.
1: Maliyab yan.
0: Alam mo, karo niya, ginibo ko, yung mga magurang sineminar ko man.
1: So, mga magurang na may mga akin
0: teenager. Sabi ko, magkaisa tayo ng layunin.
1: Oho.
0: Magkaisa tayo ng implementasyon. Ang church na ito ay pinagbabawal
1: na
0: simula elementary hanggang college na magkaigwa kay boyfriend o girlfriend. Kung payag ka mo, magtulungan kita. Kung hindi ka mo payag,
1: huwag ka makipagtulungan.
0: Huwag ka makipagtulungan. Basta yan ang patakaran natin. Pumayag naman lahat.
1: Pumayag.
0: Kasi wala namang magulang
1: na gusto
0: na gusto
1: magkaroon ng child pregnancy.
0: Alam mo, may diferensya ka sa payo. Kapag ka magurang ka, na matugot ka ng aki mo paglaruan.
1: Kaya
0: gabos mo na magurang, okay ako dyan, pastor. Matabang kita dyan. Dapat ganun talaga. O, diba? Magkaroon ng malinaw na pag-uusap.
1: Okay. Sabi ni Hana, reminder to all parents, do not let your kids outsmart you.
0: Tama.
1: Be in charge. Communicate well. Pray for your kids and trust them to the Lord. Salamat po sa pag-discuss ng topic na ito, pastors.
0: Maraming salamat sa iyo, Hana. May mga ano dito, may mga teenagers na rin dito si Hana.
1: Oo nga.
0: Puro lalaki ang akikinig.
1: Puro lalaki din eh.
0: Kaya siyempre kahit lalaki yan, may purity din yan.
1: Mm-mm.
0: Kailangan mabantayan.
1: Sabi ni Sister Gina, yes po, dapat ibalik sa school ang Bible study.
0: Yan ay maliwanag ko ang ating napag-usapan ngayon. Hindi yan na-discuss lahat, pero sana nakatulong. At sana, ayun na sa mga pastors, sa mga magulang na kikinig ngayon, makipagtulungan kayo sa church ninyo, sa mga pastors, pag-usapan kung anong malinaw na magagawa natin para sa ating mga anak. Alas 8:24 na yung pagkaga. Kami po ay magpapaalam na. At salamat tabi sa inyong pagantabay. Salamat sa 160 na yaon dyan. 140 na.
1: 140?
0: Salamat on tabi sa inyong gabos. Kayo po ay magpapaalam na. See you again tomorrow. Huwag kayong kukurap. Magkikita-kita tayo bukas. At sa mga nanalo kangina, pag-ipadala po ng inyong mga
1: GCash number kay Kariko.
0: Oo. At tayo po ay mamimigay ng limpak-limpak na salapi.
1: Wow. Yayamanin.
0: Salamat po sa mga donors.
1: Salamat po.
0: Kami po ay magpapaalam na nakasama natin. Lagi nating sinasabi habang may tamang panahon pa.
1: Tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay.
0: Nakasama natin ngayon sa technical side, syempre, ang napakasipag na supremo ng KKK. Don Ramon Diaz. Ngayon po ang iyong mga kasama, kalakakang kalmusalan tuwing umaga, hindi nagbabago ngayong Lunes. Ang nag-iisa, El Solamente, Rico Janet.
1: At ako naman po, nagsusulong El Guapito, Ronnie Rinsales.
0: Na may bagong motor.
1: Yeah.
0: The click. Talaga naman. Nagkakaroon ako sa iyo ng banal na kaingitan. Oh,
1: kanya sir, pataas.
0: Sa buwan-buwan ka nagbibili ng motor?
1: Bako. Grabe mo, nagbulan-bulan.
0: Kansasura? Yeah.

0: Saro ibang motor mo.
1: Makulog ito sa payo.
0: Kanya ni ko araman, click!
1: Pinahalit tayo itong saro, ta. Pambira. Makulog sa payo.
0: How to be you?
2: Soon!
0: Soon, ha?
1: Soon yan sa'yo mo, sir.
0: Hindi ko pa kaya karo na.
1: Sigurado akong babakalun mo. ADV.
0: Mahilig ako karo ni sa big bike.
1: Sa big bike? Mga big bike pag ang ADV.
0: Ayun. Pero patapusin ko muna ang dapat matapos.
1: Pagabaton
0: pa. Oh, bye-bye tabi everyone.
1: Bye-bye.
0: At susunod po ang negosyo sa trabaho. Kasama ninyo ang ating station manager, Mami Beta. Goodbye.
1: God bless.
3: Sa mga napag-usapang issue, pwede mong ipaabot ang iyong komento o opinion. I-text sa aming contact information, 0998-843-0573, sa Facebook page, CARE 104.3 Dway FM, o sa email address, info@dway.febc.ph.
4: The world is changing. Radio connects. When events send us to isolation, radio offers ways to stay connected. Radio speaks to people, but also gives people space to express themselves. The strength of radio lies in its simplicity. The power to connect and engage, using stories to make a point, music that can bring healing, and information that can save lives. And FEBC are committed to ensuring that radio continues to evolve, innovate, and connect. New world, new radio.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: It is now 8:29.
1: Negosyo asin trabaho. Programang tulay sa paghahanap ng trabaho at mga paraan kung paanong aasenso sa pagnenegosyo. Hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.

Isang mapagpalang umaga sa lahat ng ating mga kasama, lalong-lalo na mga kasama natin mula pa kaninang alas 5 ng umaga. Ito po ang inyong programa, Negosyo Sin Trabaho, dito lamang po sa Far East Broadcasting Company of Philippines. At ito po ang FEBC Bicol ang Care 104.3 The Way FM. Ako po si Yvette Pao, ang inyong kasama hanggang mamayang alas 9:30 ng umaga. Kaya magandang araw po sa inyong lahat. Kayo man ay naaabot ng signal ng ating radyo o kayo man ay nakikinig saan man parte dito sa Bicolandia, naabot ng ating signal sa radyo o sa ating transmitter site. Sa buong Bicolandia, magandang araw po sa inyong lahat. At syempre, pabatiin din natin ang mga nasa social media platforms. Kayo man ay nanonood ngayon sa dito sa Bicolandia o kayo man ay nasa labas ng Bicolandia sa buong Pilipinas, saan man sulok kayo ng Pilipinas naroroon at nanonood ng ating live broadcast ngayon. Magandang araw po sa inyong lahat. At syempre, batiin din natin ang mga nanonood na sa atin sa at nakaantabay sa ating mga social media platforms diyan sa atin sa labas ng Pilipinas. Ayan, saan ka man naroon sa buong mundo na sumusubaybay sa atin, magandang araw sa inyong lahat. Unang-una na dyan, syempre, sa Ate Jenna. Hello, Ate Jenna. Nice to see you. Ate Jenna, gusto ko yan. Ate Jenna, paborito ko yan. Good morning po, Ma'am Yvette. Tuning po habang nagluluto or niluluto ng gulay na lang ka. Naku, Ate Jenna, gusto ko yung gulay na lang ka. Kahapon ay may fellowship tayo sa Green Hills Christian Fellowship. Dahil pag second Sunday ay may lunch fellowship. Ay, naku, pasalamatan ko si Sister Lorna. Hello, Sister Lorna Reneses. Ayan, at syempre talaga naman si Pastor Romeo, of course, ang Reneses family. Na, naku, pinauwian ako ng langka. Oo. Salamat po, napakasarap po ng gulay na langka. Yan po talaga. Ayan ang mga gusto kong mga gulay na langka. Yung ano kuya, yung toge. Naku, ay sarap yung lumpiang toge. Tawag doon, di ba kuya, yung binalot. Ayan, yan ang mga paborito ko talaga. Mga gulay-gulay, oo. Kasi nga sa amin po, kami lang ni Joselito Pao ang kumakain ng gulay. Kaya minsan, hindi na kami nagluluto kasi matrabaho, di ba? Kaya bumibili lang. At minsan naman, hindi na talaga nakakabili. At dito na lang sa labas nakakakain ng mga gulay. Ayan, sabi ni Ate Jenna, hanggang what time ka po dyan? Hatidan po kita now. Ay, nako Ate Jenna, maghapon ako dito. Yehey! Meron akong gulay na lang. Salamat Ate Jenna. Sorry na po. Hindi ko napigilan. Gusto ko talaga ang gulay na lang ka. Gusto mo yan, Kuya Mon? Ayan, natiyang kita. Sabay ka na. Ayan, salamat po sa inyo. Siyempre, ha, yung mga magulang dyan na nagpre-prepare ng mga baon ng kanilang mga anak at mapapasok sa kaeskwelahan. Naku po, yan. Alam ko masasarap ang luto ng ating mga magulang. Hindi naman yan stressful sa kanila. Talagang ni-stress lang sila siguro sa pag-iisip kung ano yung ipapabaon sa kanilang mga anak. Ano? Kaya saludo tayo dyan sa mga magulang na talaga naman todo asikaso sa kanilang mga anak. Kaya naman mga anak, mag-aral mabuti. Nako po, hindi lamang yung pag-tuition ang inaalala ng inyong mga magulang, pati yung inyong pang-araw-araw na baon. Ang nutrisyon sa inyong katawan upang kayo ay makapag-aral at hindi magkasakit. Ayan, kaya mahalin nyo po ang inyong mga magulang at i-value ang talagang kahit na ano ang ating natatamasa or ang ating natitikman para sa ating pang-araw-araw na buhay mula sa ating mga magulang. Ayan, hindi nyo lang alam kung how it is na matalaga naghahanap buhay ang inyong mga magulang. Ayan, kaya shout out sa mga papasok na sa kanilang mga eskwelahan ng mga anak, yung mga papasok sa kanilang mga trabaho at sa kanilang mga negosyo. Ingat lamang po kung kayo po ay nagmamaneho ngayon, ingat lang sa pagmamaneho. Uy, talaga improving na ang ating kalsada at yung ating mga traffics. Eh, talaga naman, wala na akong naranasang traffic dyan sa may bandang dyan sa may eskwelahan dyan.
Oh, medyo maayos-ayos na. At salamat sa ating mga kapulisan, sa ating mga yung isa pa kuya Mon, anong tawag doon, yung police at saka yung nag-aamando ng trapiko. Ayan, mga traffic enforcers natin. Lalong-lalo na dyan sa may kanto na mayroong donut. Nako, yan talaga. Kahit umulan umaraw, nakikita ko yan si Sir John, yung traffic enforcer dyan. Talaga naman. Saludo kami sa inyo at talagang inaayos ninyo ang daloy ng trapiko. Ayan, at talagang hindi na tayo ngayon nai-stress sa traffic. Hindi nung nakatulad ng mga nakaraang mga buwan, talagang stressful ang traffic. Ngayon ay maayos at matiwasay ang pagmamaneho. Pero ingat pa rin po sa inyong pagmamaneho, huwag po masyadong mabilis at tamang speed lamang ang inyong itakbo. At syempre sa ating mga mamang drivers dyan na mga naka-tune in sa kanilang mga radyo, magandang araw sa inyo. Ingat po kayo sa maghapon. Sa tamang sakayan at tamang babaan lang po tayo magbaba at magsakay para iwas sa anumang disgrasya o aksidente at tayo pare-parehas na makauwi sa ating mga mahal sa buhay mamaya. Yan ang palaging alaalahanin natin na sa lahat ng aksyon natin sa labas ng kalsada o sa labas ng ating mga ginagalawan, isipin po natin na tayo ay may uuwian pa para naman tayo ay talaga namang magtodo ingat. Ayan, kaya magandang umaga sa inyong lahat, magandang araw sa inyong lahat dyan, nako. Ayan, good morning, Alan Rowan. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre kay Carmela de los Reyes, hello Ate Carmela. At syempre binabati natin ang lahat ng may mga kaarawan ngayon. Unang-una na dyan, syempre batiin natin si Pastora Neddy. Ayan, ako na Pastora Neddy Escobedo. Maligayang kaarawan po sa inyong lahat. O sa inyo po, Pastora Neddy sa Sorsogon. Happy, happy birthday po sa inyo, Pastora Neddy. At syempre lahat ng may mga birthdays, kami po ay bumabati sa inyo, Pastora Alexis ng GCF Legazpi. Happy, happy birthday po sa inyo. At sa mga may nais po na may ipabati na mga special greetings, mga birthdays or any celebration na mayroon po kayo, eh kami po ay bumabati sa inyo at pwede din po kayong magpa-shoutout dito sa inyong mga special greetings. Pwedeng-pwede po kayong mag-text o tumawag sa ating numero telepono 0998-843-0573. At syempre, happy anniversary din. Uy, wawa, birthday na ni Pastor Alexis. Eh, wedding anniversary pa nila ni kanyang misis, Mr. and Mrs. Baldon. Happy wedding anniversary din po sa inyo. Ayan. Kaya binabati natin ang lahat ng may mga kaarawan ngayon or anniversaries or anuman ang inyong selebrasyon na sinaselebrate today. Kami po'y masaya dyan. At syempre yung mga graduate ng mga ngayon sa kolehiyo, eh congratulations sa inyo at sa inyong mga magulang and God bless sa inyo sa mga bago ninyong tatahakin sa inyong buhay. Ito na yung real world, kumbaga nga. Sa inyong paghahanap ng trabaho, ay kayo ay pagpalain ng Panginoon. Kaya congratulations sa inyo at syempre congratulations din sa mga magulang dito sa mga anak nila na magtatapos. Lalong-lalo na yung mga with flying honors or flying colors, yung mga may honors dyan, ayan. Congratulations sa inyo. Ayan, sabi ni Kuya Tristan Wyatt V. Gulay. Sabi niya, marhay nga aga, Ma'am Yvette. Marhay na aga po sa inyo. Ayan. Kaya naman po tayo ay masaya na kayo ay aming kasama ngayong umagang ito dito sa ating programang Negosyo as in Trabaho. At kami po talaga ay patuloy na naghihintay at kayo ay sumusubaybay. Makipagkamustahan po kayo dito sa ating himpilan upang kayo ay aming makadaupang palad. Ayan. Speaking of kadaupang palad, eh, salamat po sa mga nakasama at nakadaupang palad dyan ni Alvis nung Saturday sa mga nagpunta nung Bangon Kabataan nung Sabado. Ayan, kaya happy day po sa inyo. Magandang araw sa inyong lahat.

0: Kaya naman po kung kayo ay nais ninyo na makasabay namin sa paghayo, eh pwedeng-pwede po kayo na sumabay sa aming paghayo. At sa aming kasabay sa paghayo, eh meron po tayong apat na kapamaraanan para ikaw ay makasabay namin sa paghayo. Sa ating kasabay sa paghayo, maaari kang sumabay sa amin sa paghayo dahil po ang Far East Broadcasting Company Philippines ay non-profit, non-commercial, kaya naman po wala tayong mga patalastas dito sa ating himpilan. Tuloy-tuloy ang ating mga programa. At sa ating tuloy-tuloy na programa, syempre pa, talaga namang yan ang ating mga ginagawa dito. Kaya kung nais mo na ikaw ay makasabay namin sa paghayo, ay pwedeng-pwede. Mamili ka lang dito sa ating apat na kapamaraanan. At ang pinakaunang paraan upang ikaw ay aming makasabay sa paghayo ay sa pamamagitan ng iyong pananalangin. Whether it is a corporate prayer sa inyong mga churches, kapag prayer meetings ay masambit mo ninyo ang ating himpilan, lalong-lalo ng FABC Philippines, ay isang malaking bagay na po ito para ikaw ay makasabay namin sa paghayo sa pamamagitan ng pananalangin. At syempre pa, hindi lamang pananalangin kung ang inyong nais, ay maaari din po kayong sumabay sa aming paghayo sa pamamagitan ng pag-volunteer. At sa ating pag-volunteer, hindi lamang po sa pamamagitan ng pag-program o pagbibigay ng inyong mga talento sa pag-programa, kung kayo ay may talento sa paggawa ng mga social media, reels or anything na makakatulong sa ating social media platforms, ay pwedeng-pwede din po kayong pumunta dito sa ating himpilan upang mag-volunteer. Ayan, at kung nais mo din, natulungan si Kuya Alvis, eh pwedeng-pwede. Parang si Kuya Alvis ang kailangan-kailangan ng tulong, ano Kuya Mon? Kaya naman, sige lamang po, mag-volunteer na po kayo at kayo ay aming isasabay sa aming paghayo. At ang pangatlong kapamaraanan ay syempre ang pag-promote. Katulad po ng ginawa ni na Kuya Alvis noong Friday, noong June 12, Independence Day, sila ay naroroon sa Bangon Kabataan upang ipahayag o ipakilala ang ating himpilan. Ayan, may booth po tayo doon last Friday. Kaya kung kayo ay nais na makasabay namin sa paghayo, pwedeng-pwede po kayo na sumabay sa amin sa paghayo sa pamamagitan ng pag-promote. Imbitahin nyo lamang po kami, i-message nyo kami upang kami ay makarating sa inyong lugar kung kayo man ay nagsiselebrate ng inyong anniversary, ng Thanksgiving or any activity ng inyong simbahan, negosyo, paaralan, kung ano man at saan man ay maaari po kaming pumunta sa buong Bicolandia. Ayan, kaya imbitahan niyo po kami. Kaya naman, kung nais mo din na masabay sa paghayo, pwede mo ding i-share ang ating mga program links, ang ating mga Facebook page, ang ating YouTube channels, ang ating Instagram, para naman ang ating mga programa ay makaabot pa sa iba pang mga tao at sila din ay makapakinig na magandang balita. Naku, ang dami ng masasamang balitang nangyayari sa mundo at yan yung mga palagi nating nakikita sa ating mga social media platforms. Eh bakit hindi ang ating himpilan ang i-share nyo upang naman makita natin at makapakinig din sila, mabless din sila at matanggal naman yung stress natin sa kung ano-ano na lang yung mga napapanood natin. Ayan, at ang ating pang-apat na paraan para sa iyong pagsabay sa paghayo ay sa pamamagitan ng pagbibigay. Kung ikaw ay may puso ng pagbibigay, pwedeng-pwede po kayo makibahagi ng inyong mga resources sa pamamagitan ng pagbibigay ng cash donations at ito ay sa pamamagitan ng GCash or ng mga bank transfers. At pwede din kayong bumisita dito sa ating himpilan. Hanapin nyo lang po ang pinakamayaman dito sa aming himpilan. Si Alvis Ray Aison. Eh, siya lamang po ang inyong hanapin kung nais mo po na ikaw ay makibahagi sa pamagitan ng pagbibigay. At pwede din po kayong humingi ng inyong coin banks. At meron po tayong available na coin banks dito. Maraming salamat sa New Print Masters sa kanilang pag-sponsor ng ating bago at magandang disenyo, magandang itsura ng ating coin banks. At yan ay pinapasalamat natin sa New Print Masters. Ayan po ay sila ang nag-sponsor ng ating mga bagong coin banks. Kaya naman kung nais mo ay pwede kang pumunta dito sa ating himpilan para naman mabigyan ka namin ng Incoin Bank. At pwede din na kapag gano'n na pumunta tayo sa mga gatherings at nakita nyo po ang ating staff, ang ating booth dyan sa kung saan man po, eh pwedeng-pwede po kayong humingi ng coin bank dahil libre po ito. At kapag ito po ay inyong napuno na, eh pwede nyo po kaming tawagan or i-text or i-message para naman po ito ay aming kunin o pwede nyo ring dalihin dito sa ating himpilan sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. At yan po ang ating apat na kapamaraanan para ikaw ay aming makasabay sa aming paghayo. Kaya kung ikaw ay may nais pang iparating dito sa ating himpilan, tawag ka lamang sa 0998-843-0573 o sa ating social media platform sa ating Facebook, FEBC Bicol-Care, 104.3 The Way FM. At pwede din sa YouTube and Instagram, FEBC Bicol-Care, 104.3 DWAY FM. At kung nais mong namamakinggan ang ating mga magagandang awitin dahil sa social media ay platforms natin ay hindi natin napapakinggan yung mga magagandang awitin sa radyo lamang dahil sa mga restrictions, ay pwedeng-pwede ka mag-online streaming upang mapakinggan mo ang mga nakaka-bless at magagandang awitin mula sa ating music and chat, recharge ni Ate Mel Manzanilla at syempre ang ating papuri songs at syempre huwag nating kaligtaan ang UV Express ni Uncle Alvis Ray Aison. At syempre, pagka-weekends, ikasama natin dyan sa mga magagandang musika. Si Teacher K, at yan ay Amplified Beats. At syempre pa, ang isa pa ay ang Music and Memories ni Ate Bea Delgado. Yan po ay every Sunday. Kaya naman, pakinggan nyo po kami at pwede rin kayong anong tawag dito? Kung hindi kayo naabot ng ating mga radyo o ng ating signal ng radyo, pwedeng-pwede kang mag-online streaming. I-type mo lamang ang bit.ly/thewayfm. Yan po ang ating online streaming upang mapakinggan mo ang magagandang awitin dito sa ating himpilan. At pwede ka din magpa-add at i-message mo lang kami at i-add ka namin sa ating lumalaking pamilya ng Carrion's Official GC upang ikaw ay mas maging updated sa ating mga live programs at sa mga kaganapan dito sa ating himpilan. Magsisimula na naman tayo sa preparation ng ating anniversary para sa December. Ayan, ang ating first Saturday ng December ay ang ating 53rd anniversary. Kaya ngayon pa lamang ay iniimbitahan na namin kayo. Nako, i-block nyo na yan na inyong mga first Saturday of December. Dahil tayo ay sama-sama na magse-celebrate ng faithfulness and goodness ng Panginoon on our 53rd anniversary on December. Ano nga bang December ito? Pero ito ay first Saturday of the December. Kaya i-free nyo na po yan at dito at sama-sama tayo mag-celebrate. Ayan, sabi ni Ate Jenna, andito lang po ako now sa Arimbay. Uy, wow, talagang dadala na ako ng gulay, kuya. Salamat, Ate Jenna. God bless you. Nako, ang saya na naman ng double chin ni Yvette. Nako, yan. Ayan, kaya naman, happy birthday sa lahat ng mga may birthdays at wedding anniversaries. Kami po'y bumabati sa inyo. At ngayon pong araw na ito ng Lunes, kasama po natin every third Monday of the month, ang Skillivate Training Center. At maya-maya lamang po ay mag-uusap tayo or ating resource person ay tuturuan tayo para sa mga OSH trainings na kanilang ino-offer sa Skillivate. Kaya maya-maya lamang po yan eh. Antabay lamang po kayo. Kasama natin ang resource person from Skillivate Training Center. Pakinggan po natin para naman mas maging safe tayo sa ating pagtatrabaho at sa ating pagnenegosyo. Mamaya lamang po yan, pero bago yan, tayo muna po'y makikinig ng ilang paalala mula sa ating himpilan at ang ating pro tips ni Maloy Malibiran sa Lumbides.
1: Aray! Aling Nena! Ang hirap maging matanda! Tungtuhod at daliri ko, parang kinakalawang na simula na ng bagong taon.
2: Nako, Berto! Huwag kang sumuko. Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
1: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
2: Magsalabat ka. Ang luya, natural na pang-alis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
3: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
1: Ah, ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
2: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalabanan.
3: Isang pakalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, CARE 104.3 The Way FM.
4: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, Ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa Ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot-santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin muna. Diba?
5: Teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
6: Mabilis ka bang nakapag-a-adjust sa mga pangyayaring hindi ayon sa iyong plano? O agad kang nadidiskaril kapag ang plano mo ay hindi nasunod? There are many things in life and at work that are beyond our control. Hindi mo kontrolado ang oras ng ibang tao. Wala rin sa iyong mga kamay kung ano ang iisipin, sasabihin o gagawin nila. Minsan nga ang linaw-linaw ng usapan na sa ganitong oras o araw niya tatapusin ang trabaho, after one decade, wala pa rin ang obligasyong ipinangako. While unplanned changes can be frustrating, maaari namang magkaroon nito ng magandang bunga kung magiging maayos ang response natin dito. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Kung tama ang ating response, ang pagbabagong hindi planado ay isang magandang pagpapala pa rin. So how should we respond to changes? Una, believe that something better is in store. Kapag hindi natuloy ang pinaplano mo, ibig sabihin lamang ay hindi pa ito napapanahon o kaya naman ay may ibang mas magandang bagay na gustong gawin ang Diyos sa buhay mo o sa career mo. Kaya nga, may kasabihan kung gagawa ka ng plano, huwag permanent marker ang ipanulat mo. Dapat lapis lang para pwede itong burahin o baguhin kung kinakailangan. If you focus on the sovereignty of God, you will not be surprised when change happens. Kasi ang mga pagbabago sa plano ay paalala lamang na hindi natin kontrolado ang lahat ng bagay. Ngunit ang mga ito ay nasa kamay ng Diyos. God's plans are always better than ours. Sabi nga sa Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans that I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future." Pangalawa, be flexible and move on. Huwag mong kapitan ng pagkahigpit-higpit ang iyong mga plano para hindi masyadong masakit o nakaka-disappoint kapag ito ay nabago. Always maintain an attitude of flexibility para mabilis kang nakapag-a-adjust o nakaka-move on kapag may pagbabagong nangyari. Mabilis ang changes, lalo na ngayon dahil nga sa technology. Hindi mo pa nga nadidiskubre lahat ng features ng iyong smartphone, may bagong model na agad na lalabas. Maiiwan tayo sa mga pagbabago kung hindi tayo flexible. At pangatlong tip, be anxious for nothing. Ang sabi sa Philippians chapter 4 verse 6, "Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God." Totoo namang hindi ganoong kadali ang mag-adjust sa pagbabago. Pero tandaan mo ito, difficult and impossible are God's business. Ang mahirap sa atin, napakadali sa Kanya. So when something or someone frustrates your plans and you find it difficult to accept, don't worry, don't be anxious. Trust God instead. Kapag may inaasahan kang hindi natupad, kapag may plano kang hindi nangyari, may mas magandang tugon kaysa ang magalit, mag-alala o malungkot. You can choose to believe that something better is in store. You can also be flexible so that you can move on. And you can choose not to be anxious but to trust in God instead. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
7: Skillevate Corner.

0: It's now 9 in the morning at kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa ating programang Negosyo Asin Trabaho. At ako pa rin po ang inyong kasama hanggang mamaya alas 9:30 ng umaga, Yvette Pao. At ngayon nga pong third Monday of the month, ay kasama po natin ang Skillivate Training Center. At via Zoom, ay kasama po natin ang ating OSH practitioner na si Miss Sofia Espulgar from Skillivate. At ating pag-uusapan ng Working at Heights or WAH. Kaya welcome na po natin upang tayo ay maturuan o mabigyan ng magagandang informasyon at mahahalagang informasyon ng ating OSH practitioner na ating resource person, si Miss Sofia Espulgar. Good morning, Miss Sofia. Ayan. Medyo mahina si Ma'am Sofia. Hello, Ma'am Sofia.
1: Hello po. Okay na po.
0: Ayan, ulitin natin, Ma'am Sofia. Hello po, good morning.
1: Good morning po.
0: Ayan.
1: Ayan.
0: Loud and clear, magandang umaga. Ayan, kumusta po kayo? Bati muna kayo sa ating mga tagapakinig at sa ating mga nanonood ngayon dito sa ating himpilan.
1: Yeah. Good morning po sa ating mga listeners at sa team po ng Skillivate Training Center at sa buong CARE 104.3 The Way FM team po.
0: Ayan, magandang araw po sa inyo. Ayan, nako, baka meron po kayong mga special greetings dyan. Like, meron po ba kayong mga may birthday dyan sa Skillivate?
1: I'm aware po, ma'am. Pero
0: wala pa
1: naman. Shout out po, yeah, uh-huh, sa mga safety professionals at aspiring safety heroes dyan.
0: Ayan, nako, shout out sa inyo. At syempre, kayo po ba ay nasa Tiwi Albay ngayon o kayo ay may mga training? Ayan, may mga trainings kayo. Ano? Ayan. Kaya naman, sige po, ang ating pag-uusapan ngayon ay yung WAH or yung Working at Heights. Ano nga po ba ito? At ano ang dapat nating malaman upang mas maging safe ang ating working environment at lalong-lalo na syempre yung ating mga employees? Go ahead po.
1: Ayan. So, ang Working at Height Safety Training po ay magandang continuation ng series ng safety topics, no, na nasimulan na ni Sir Patrick Sibilia noong mga nakaraang buwan. So, napag-usapan po last month is yung confined space safety training.
0: Yes.
1: So, doon po is yung mga limited na areas na hindi dapat nakadesign, no, for long-term na pagtatrabaho o pag-stay.
0: Yes. Mm-hmm.
1: Ngayon naman po, pag-usapan natin is working at height safety.
0: Mm-hmm.
1: So, alam niyo po ba na yung mga aksidentes na related sa pagkahulog, ganyan, is isa sa mga pinaka-common at pangalawa sa nangungunang cause ng aksidente sa buong mundo. So, yun po is based sa international safety records, no? Kasi naman yung topic po natin ngayon is napaka-importante po siyang maintindihan at matandaan ng mga listeners natin. Kasi hindi lang siya applicable sa mga workers sa construction site, kundi pati na rin po sa mga bahay-bahay natin kasi nagagawa tayo sa mga matataas na lugar, no? Nagamit tayo ng hagdan.
0: Yes.
1: Minsan ipapagawa ng bahay, may scaffold. So, ayan.
0: Aakit ang bubong, di ba? May mga ganun. Yes. Iaayusin sa bubongan, aakit sa bumbong. Eh, yan eh. Tamang-tamang ay sabi nyo na ito hindi lang applicable dun sa mga construction worker, but even sa ating mga bahay, so ating mga opisina, may mga inaabot tayo na umaakit tayo sa hagdan at umaakit tayo para kunin ng mga bagay-bagay. Nako, eh, yan po ay talagang kailangan natin itong maunawaan.
1: Yes po. So, ayan po. Kapag po kasi sinabing working at heights, yung iba po sa atin iniisip natin applicable lang to sa mga construction site, yung mga matataas na building o kaya naman scaffolding. Pero sa OSH standard po kasi ang working at heights is kahit anong trabaho basta lumagpas na tayo sa 2 meters, no, na height, no, or 6 feet. So doon po kasi madalas nagkakaroon ng mga injury, no, lalo na kapag walang sapat na safety measure. So considered po siya agad na high risk work.
0: Okay.
1: So, ayun po.
0: Oo. So, we have to remember that, ha? Tama yung sabi nyo. Hindi lang yung mga na umaakit sa building, ano? Kasi iba-iba po, may umaakit sa building, naglilinis ng mga glass sa building, or yung mga pintura, whatsoever. Minsan yan lang yung iniisip natin. Ngayon, sige po. Bigyan nyo po kami ng mga tips or mga dapat na maunawaan para dito.
1: Sige po. So, sa may safety po kasi, no, exposed po dito, lalo na yung sa mga yan, yung construction site, yung mga naglilinis na mga salamin sa labat, o yung mga windows, ayan. Kahit po simpleng pag-akyat nga lang po sa hagdan, no, na mga nakasandal sa wall or pader, no, or yung mga gumagamit ng scaffold, no, yun nga po yung pag-ayos din ng bubong, o yung mga simpleng repairs, no, lalo na kapag may mga butas sa sahig, tapos located yun sa mga higher floors, no? So, yung mga simple pong mga trabaho na ganun, yun po yung mga nakakakuha talaga ng mataas na chance ng aksidente, no?
0: Oh.
1: Sa safety po kasi, oo po, marami pong emergency na nagsisimula sa mindset natin na saglit ko lang naman itong gagawin.
0: Yes.
1: Mabilis lang to, sanay na ako. So,
0: kaso kadalasan po or minsan yung mabilis na yon or dahil sanay ka na, akala mo okay na yun, walang safety measures na gagamitin mo, pero doon ka pa nadidisgrasya eh.
1: Yes. So ayan po, kaya po kasi yung aksidente wala po yung pinipiling oras, no. Napakahalaga po na meron tayong tamang training or at least awareness man lang po. So ayan, maganda po na mga nakikinig sa atin is magkakaroon po sila ng awareness about working at heights.
0: Ayan, so, ayan. Oo. Sige po.
1: Okay po. Isang example lang po, no, para medyo applicable sa mga nakikinig, no. Meron pong isang maintenance worker, no, for example, umakyat sa scaffolding para lang magpalit ng bumbilya. So, sa kanya, mukhang okay naman yung scaffolding niya, pero hindi niya alam na wala palang sapat na guardrail o yung sa layman's term is harang sa mga scaffold natin.
0: Oo.
1: So, ayan. Habang tumataas po kasi siya or umakyat siya pataas, bigla siyang nawala ng balanse at nahulog. So, yun po yung isa sa pinaka common na aksidente sa working at heights, no? Kasi ang sabi niya, mukhang okay pa naman yung scaffold, di ko na-check, no? Pero yung mga scaffold po na yan kasi, dapat bago gamitin, chine-check po siya ng competent personnel o yung mga trained po ni TESDA, yung may mga NC2 na tinatawag natin. Ayun po.
0: Ayun, kasi syempre dapat talaga ito ay bago mo gamitin, eh dapat i-check muna.
1: Chine-check po. So, ayan po. Share ko lang din po kung ano ba yung mga hazards, so yung mga common na hazard o panganib na makikita natin sa work natin kapag meron tayong working at heights. So, yung una dyan is yung unstable or improper scaffolding o yung pagsiset up natin ng mga hagdan, no? Critical yan kasi yung mga scaffold na mga walang base plate, yung base plate po is yung bakal na nakakabit dun sa ilalim ng scaffold. Square po yung shape niya kung mapapansin natin. No? Yun po yung parang pundasyon or paa ng ating mga scaffold, no? And yung bracing naman, yun yung nagkakabit sa mga tubo. So, yung mga yun po yung mga critical na chinecheck kapag mga working at heights. So, minsan, mukhang matibay sa simula, pero kapag kagagamitin na natin, di pala natin nakita na, ay, di pala nakakabit yung connection ng mga tubo natin. No?
0: Opo.
1: So, dapat sa safety po, wala pong manghuhula, no? Bago natin akyatin yung mga scaffold o hagdan, meron po tayo tinatawag na mandatory pre-use inspection. So, ayun po.
0: So, talagang, kaya nga mandatory, eh, no? Kailangan, gagawin
1: kailangan
0: mo talaga.
1: Kailangan po talaga siya.
0: I-check. Okay. Opo.
1: Kasi po, sa working at heights, meron tayong 5 common na hazards, no? Unang-una dyan is yung absence ng fall protection, no? Nangyayari po ito kapag walang harang yung mga scaffold natin o wala tayong suot na safety harness, no? Yung mga nakakita po natin na reflectorized mga tali-tali sa mga workers na nagtatrabaho sa mga high-rise building, no? So, kapag po kasi bukas yung mga gilid ng buildings natin, wala yung mga green net na tinatawag o mga nakikita natin sa mga construction, no? Doon po kasi nag-i-start yung biglang may mahuhulog na mga tools o yung pinakamalala po is yung worker na natin mismo, no?
0: Yung nahulog.
1: Isa sa mga hazard. Pangalawa po is yung mga, ito po, very common, no? Yung mga marurupok na nabubong. Gagawin lang natin, kukumpunihin lang natin, sanay na ako dyan. Pero ang nangyari po kasi, bigla na lang masisira yung yero, no? Pagtapak natin, butas na. No? Yun po yung isa sa mga hazard. Kaya po, kung mapapansin nyo, kapag may mga gumagawa ng mga bubong sa construction, meron silang ginagamit na parang plywood. So yun po is para ma-distribute yung weight nung nakapatong sa yero or sa bubong. Ayun po.
0: Yung pala yung ano, rason kung ba't may, kasi nakikita ko nga yan eh, pag gumagawa, sabi ko, bakit may ganun? So, yung pala yung rason nun. So, may tanong lang po ako, sabi nyo may safety net. Diba pag lalo, na, madalas ko to nakikita sa mga buildings kapag ka sila ay nasa construction or under construction, meron talagang safety net. Nakikita ko 'yan kasi nga 'yun nga yung purpose, baka may malaglag or baka yung mga dumadaan may malaglagan, makadiskrasya, 'di ba? Masaklap pa kung yung ating employee na o yung ating worker na yung malaglag. Eh ito po ba kasi nakikita ko yung mga bahay din. 'Di ba? Yung mga bahay na nagpapagawa, lalo na yung mga matataas yung kanilang mga pinapagawang bahay, eh dapat din po ba eh meron din silang ganitong safety net?
1: Ayan. Very good question po, no? Kasi kapag sa province, hindi na nila pinapansin lang yan.
0: Oo, yun nga.
1: Sanay na ako lang mahuhulog diyan. Pero discretion po kasi yun, lalo na kapag may safety po dun sa construction, no?
0: Yes.
1: Kapag pinagawa natin kina-architect, kasama po talaga yun sa plano na may mga i-install tayong mga safety net, no? Pero depende po kasi yan sa height ng construction, kung gaano po kataas yung bahay. Ayan po.
0: So, kung mga 2 floors or 3 floors lang, okay lang naman yan? Or pwede din na dapat lagyan?
1: As possible po dapat. Ang ginagamit naman po kapag kaganon is toe board. Yung may harang lang po na maliit doon sa gilid, no? Or kapag naman po open pa yung pinapagawa nating veranda sa taas, no? May harang po talaga siya para hindi mahulog yung workers natin.
0: Yes, ayun. Kasi meron kaming nagpapagawa mataas, 3 floors, nasa tabi ko, minsan nabagsakan yung bubunghang ko. So, buti na lang, yung bubong lang yung nabagsakan sa gilid at hindi talaga walang tao doon na nandoon sa gilid na yon. So, yun nga, naisip ko ngayon, dapat talaga merong ganon. Lalo na kung may katabi ka or ito ay daanan para sa safety. Ayun. Sige, ano pa po ang ating dapat tandaan sa mga ganitong bagay? Natututo ako, mama.
1: Yes.
0: Ayan, parang wala po si ma'am. Ayan, okay. Go ahead, ma'am.
1: Ayan po, ayan. Ayan po, we discussed na po yung dalawang hazard. No? Punta tayo dun sa mga falling objects. Ayun nga po. Yung kanina pong concern nyo, meron po talagang mga incidente na nangyaring ganun, no? Nahuhulog yung martilyo galing sa fifth floor. May nahulog lang na mga, sabihin na natin, mga pako or screw, no?
0: Yes.
1: Kailangan din po nating isipin na kapag sobrang taas ng pinanggalingan, kahit maliit na tool lang yan, malakas po yung impact pagdating sa baba. Yun.
0: True.
1: Kaya po, meron tayo talagang ginagamit na mga safety net. Or kaya naman po yung mga mismong tools nakatali na po sa belt ng mga workers natin. Ayan po.
0: Ah, yun. Noon, nakikita ko nga yun eh. Sa mga talagang kung sa contractor ka, nakikita mo mga nakatali talaga sa kanila yung mga tools po nila eh. Okay. Yan.
1: Ayan po. Pang-apat po is environmental conditions. Yung dito naman po is kapag mga high-rise construction, syempre po pag nasa taas ka, ikaw yung pinaka-exposed sa tikat ng araw. Sobrang init, minsan sobrang lakas ng hangin.
0: Ulan.
1: Yung kung sa tao natin, yes po, ulan. Nakakapagod po siya kagad, no?
0: Yes.
1: And yung heat stroke, syempre. And kapag sobrang lakas ng hangin o kaya ng ulan, pwede pong mawala ng balanse yung tao natin.
0: Ayun, no? Oo.
1: Pwede pong madulas, lalo na kapag wala pala tayong harang, no? Sa mga high-rise construction site natin. So, yung last po na hazard na i-share ko is yung adverse medical condition. So, yun po yung health condition na ng tao natin, no? Prior po ng start ng trabaho. Baka mamaya, matatakutin pala yan sa heights. Tapos, inassign ni foreman sa taas. Or kaya naman, may vertigo, ganyan. Or tumataas yung presyon ng dugo kapag ka umaakyat sa mga hagdan or scaffold. So yun po yung mga dapat kinoconsider, no, bago po natin ipasok yung tao sa task na yun. Ayun po. Share ko na lang din po na meron po dapat annual physical exam na tinitake sila employee, no? every year po yan. And don't worry, kasi sabi ni Dole, free of charge siya. Ino-offer siya dapat ni employer free of charge.
0: Oh, so maganda yung balitang yan ha. Dapat free of charge. Lalong-lalo na po, ito po ba ay dun lang po sa mga ano? Dun lang po ba ito free of charge dun sa mga umaakyat? O yung mga itong mga nagtatrabaho sa heights? Or sa lahat po ito ay applicable? Yung annual physical exam?
1: Ayan. Ino-offer po yan, ma'am, dapat po sa lahat ng employee.
0: Okay. Ayun. Oo, tama. Yeah. Ayan. Opo. Kami dito po sa FEBC Philippines ay merong ganyan. Kahit hindi po kami nag-work on heights or work ng matataas, eh tayo po ay merong physical annual exam. Ayan. At naiintindihan po namin itong lima na inyong ibinahagi para sa ating ngayong WAH. Meron pa po kayong gustong idagdag para naman po madagdagan pa ang ating kaalaman para dito sa working at heights?
1: Yes po. Share ko lang din po yung dapat po bago tayo magtrabaho, no? Merong proper risk assessment at planning, no? Dapat umaattend tayo sa mga sa worksite po kasi may tinatawag kaming toolbox, no? Doon po lahat papag-usapan ano yung gagawin for the day, ano yung mga hazard.
0: Yes.
1: So ayun, para po maiwasan yung guesswork o panghuhula kung ano nang gagawin, no?
0: Yun. Ayan. Tama yun, ano? Para din aware sila kung ano yung mga bagay na dapat nilang maunawaan bago sila magsimula sa kanilang trabaho. At syempre, yung tamang pag-iingat na kanilang dapat gawin. Ayun.
1: Yes.
0: Oo. Ayan, maganda po itong ating napag-usapan. Would you like to invite them para po, or meron pa po ba kayong gustong idagdag bago nyo po sila imbitahin para dito sa Skillivate Training Center?
1: Yes po. Sa topic po natin, if you want po na mas detailed na training, no?
0: Yes.
1: Just contact po Skillivate. Meron po silang Facebook page, Instagram, or if di nyo po makita yon, just search po sa Google or anuman pong browser nyo, Skillivate PH po.
0: Ayun, Skillivate PH. Yan po ang ating hahanapin pa kasi syempre ang ating naibigay ngayon ay patikim dahil nga sa ating limited na time. Pero of course, kung gusto niyo itong mas maintindihan ng detalye, ay maaari po kayo makipag-ugnayan sa Skillivate PH. Ito po yung training center para sa mga OSH trainings na marami po silang ino-offer. Ayan. Anything else?
1: Thank you po sa mga nakikinig, no? Sana may natutunan kayo kahit pasilip lang sa ating working at heights training. Yeah. Maganda po ito na pagpukusan lalo na sa mga aspiring na safety, no? Kasi ito yung pinaka-critical na trabaho kapag gusto niyo talagang pumasok sa mundo ng safety.
0: Yes, exactly. At syempre po, no, nakakalungkot na mayroong mangyaring hindi maganda habang tayo ay nagtatrabaho dahil may mga pamilya po na talagang naghihintay sa atin. Ayan. Nako, maraming salamat po, Ms. Sophia Espulgar, isang OSH practitioner from Skillivate PH, ang ating naging resource person ngayon para sa working at heights. Maraming salamat po and God bless you. Ayan. Maraming salamat sa ating nakasama ngayon na resource person from Skillivate PH Training Center. Ang Skillivate po ay located sa Tiwi Albay. Pero pwede rin po silang pumunta kung saan man kayong sulok ng mundo. Pwedeng-pwede po silang mag-training o itong mga services na kanilang ino-offer para sa OSH and trainings. Ay iba-iba po ang kanilang ino-offer. Kaya naman, pwedeng-pwede po kayong makipag-ugnayan sa kanilang Facebook page, Skillivate PH, or sa kanilang Instagram account. Or, pwede nyo rin silang i-search para makita nyo po itong telephone number nila sa Skillivate PH. Hindi lamang po sila sa Tiwi Albay, kung hindi pwede po silang pumunta kung saan kayo naroroon at nais ninyo na magpa-training. Lalong-lalo na itong mga magagandang pinag-uusapan natin na safety sa ating trabaho. Mas maganda po yun na may alam tayo sa safety ng ating trabaho o sa ating workplace para maiwasan natin yung mga disgrasya, yung mga aksidente na hindi natin inaasahan. minsan nakala natin eh, ay sanay na tayo dyan, matagal na natin yung ginagawa. Pero hindi po yun ang ating usapan dito. Mahalaga po ay ang safety natin habang tayo ay nagtatrabaho. Maraming salamat, Skillovate PH. At makipag-ugnayan lamang po kayo. At maaari din kayong makipag-contact or makipag-ugnayan dito sa ating himpilan para po ma-i-connect namin kayo sa Skillovate PH.

0: Teacher K, nasa Tiwi Agro Industrial Junior High School. Ayan ang ating masipag na Teacher K. Hello, shout out sa iyo, Teacher K. At syempre, hello din. Syempre, batiin din natin at kumustahin din natin ang ating mga kasama dyan sa ano-ano to? Si Pastor Dave Alcon at ang kanyang asawa na si Teacher Marielle na nagtuturo now sila sa Tiburcio Bardida National High School, Burias, Claveria, Masbate. Ay nako, soon kami pupunta dyan sa Burias. Oo, abangan nyo po kami dyan sa aming pagpunta dyan at pagbisita sa inyo at nais namin kayo ay makadaubang palad. Ayan, maraming salamat. Hello po Pastor Dave at sa kanyang asawa na si Teacher Marielle. At sa lahat ng mga taga Tiburcio Bardida National High School. Kaya naman, maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong umagang ito para sa ating programang Negosyo Asing Trabaho. At bago po tayo magpaalam sa umagang ito, eh, hayaan niyo po na iwanan ko muna kayo ng salita ng Diyos. Ang ating salita ng Diyos sa umagang ito ay nagmula sa Lamentations chapter 3 verse 22 to 23. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Lamentations chapter 3 verse 22 to 23. Tayo mo ngayon ay nasa kalagitnaan na ng ating buwan ng Hunyo. And let us be reminded that God's faithfulness never runs out. It is new every morning. Magandang araw sa lahat po at tayo po ngayon ay pansamantala na magpapaalam ngayong araw na ito sa ating programang Negosyo Asin Trabaho, and we are looking forward sa ating mga susunod na episode. Antabay lang po kayo bukas uli sa ating magandang programa na Negosyo Asin Trabaho. Antabay lamang po kayo sa lahat ng ating mga programa ngayong maghapon hanggang mamayang alas 7 ng gabi. Dito lamang sa FEBC Philippines, ang FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Susunod na po ang Family Matters at tatalakayin yan ni Pastor Joy Mandrilla ngayon ang about fatherhood. Antabay lamang, Family Matters. Magandang araw sa lahat at syempre salamat sa ating nakasama ngayon sa ating technical side, ang ating Don Ramon. At syempre kasama natin dyan ang ating bagong volunteer. Ayan, and soon. Sana no, talaga naman, we're praying for it. Ayan si Kuya Tope. Parang bagong gupit si Kuya Tope. Pinaghandaan niya tong araw na ito. Ano? Ayan, nice. Calling Kuya Alvis. Ayan, kaya naman magandang araw sa lahat and be a blessing to someone today. Eh naku, ayan na yung gulay ko kay Ate Jenna. Salamat Ate Jenna. Tamang-tama kasi after the program, ako ay kumakain after ng program. Salamat Ate Jenna and God bless you. Ayan, have a blessed day everyone and be a blessing to someone today. Yung pagkamusta, pagngiti, at yung pagbati lang ng good morning, good afternoon sa ating mga makakasalamuhat, ang bukas na ating mga ngiti ay maaari ng makapagdulot ng blessing sa kanila. Malay mo, yung nakasalubong mo may mahirap na pinagdadaanan sa buhay, at ang iyong pagkumusta at ang iyong pagngiti ay talaga namang nagbigay ng sigla sa kanya. Magandang araw and be a blessing to someone today. Bye everyone!
1: Iyong narinig ang isa na namang edisyon ng programang Negosyo Asin Trabaho. Abangan muli sa parehong oras, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Kung mayroon kang suggestions o katanungan sa mga impormasyon na iyong narinig o gusto mo pang malaman, tumawag sa 0998-043-0573 o kaya mag-email sa info@dw.

0: www.fay.febc.ph o bumisita dito sa aming hintilan sa 104.3 Duway FM, Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City.
1: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. 8 na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin mo na. Diba?

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Oh yeah. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kapuso, kapamilya, mga kakerians. Yan. Welcome po sa ating pong programa dito lamang po sa ating pong himpilan ng Far East Broadcasting Company Bicol, Care 104.3 The Way FM. Yan. Ito na naman tayo sa ating special edition ng parenting, ang fatherhood. Yan. Kaya kumusta dyan mga airpants? Mga papski, mga dadski, mga tatay, papa, pa, kumusta? Yan. Kumusta? Maayong buntag kaninyong tanan diha sa Kabisayaan. Naimbag nga aga. Diyay, mga kapsat nga Ilocano. Siyempre, marahin na aga digdi sa Kabikulan. Asin, magandang umaga sa Central Luzon. Yan. Tayo po'y muling magpapalakasan sa ilang bagay ng paglilinaw. Yan. Ngayon kung paano tayo didiskarte. Yan. Siyempre. Tayo sa Bicol kita, inkargado kan sa tuyang pamilya. We are the one who is called in being in charge of the family. Yan. Remember that in family matters, it is your family that always matter. Yan. So salamat sa Panginoon sa lahat po ng mga naabot ng video na ito. At syempre, good morning, Don Ramon. Nasa la akong pigsindan ko. Si Don Alphon pigsindan ko. Ika pala ng kajaming ko niya na aga. And before anything and anyone, good morning to the most loving and gorgeous woman in the world. Ang nagmamayari ng tigre sa bahay namin. Yeah? Ma'am Rosel Manrilla. Good morning, my loves. Siyempre. Good morning dyan sa ating mga yan. Ang panahon ngayon ay delikado na naman sa trangkaso, Don Ramon. Ano? Biglang minauran, biglang minainit. Kaya ano na naman, palaog na naman ang abagat, sabi kaya. Kan mga panahon doon Ramon, ini so mga oras na uso ang pigsa. Buda, ano pa ito? Suso mata? Sore eyes. Ining transition kang weather digdi sa tuya, hali sa mainit pasiring sa malipot. Yan. So, kaya an sa tuyang mga tatay diyan ng mga driver, ha? Ingat-ingat, more water pag mainit, pasiguro pag malipot. Yan. So mga construction worker natin diyan mga tatay, ha? Salamat na Jackson Sevilla, happy birthday. Oh, talaga naman. May pabati, ha? Ang tagsadiri kang DPWH, ha? good morning siyempre sa tuyang mga kamanggagawa sa ubasan ng Panginoon. Dito sa unang distrito sa pamilya ng ECICF. Good morning mga pastor and pastoras dyan. At siyempre po, sa pamilya ng ECICF, ang Albay Legazpi Interchurch Fellowship hanggang sa Daraga. Yan. Good morning po sa inyong lahat. And siyempre, good morning sa 3rd District Interchurch Fellowship and sa life, siyempre. Pastor Ben, Pastor Roland, good morning sa inyo. Good morning kay Roslyn Calia Sidro. Yan. Taga dyan sa oras namin. Good morning, kamusta? Pasokan na naman. And good morning to Ate Gina De La Rosa. Good morning, Pastor Joy. Yeah. Tuning in, watching you po. Nice to see you po. Wow, praise God. Thank you po sa paghapit. <Yeah. laughs> Salamat po sa paghapit. And syempre, good morning to Mami Malo Tubilio. Masi Ramon, so inun-un na. Don Ramon, paksiw na bangos na may hapin na talong. Aray ko! Bata pag-arog kay ning oras na naggasuro sarap na nagagirisagisa na. Magayuno ng pagururunan ang panira. So mga nakasapna na diyan. Congratulations. Digdi na kita. Yeah. Magurulay-ulay kita, At siguro Don Ramon.
Wow naman. Nagdala ako ng gulay kay gandang Ma'am Yvette po. Wow. May adjective talaga, ma'am. Gayahin ko nga ito. Ah, thank you, Ate Gina. May pamana ka sa akin na lingwahe. Good morning to Ma'am Gandang Yvette. Yan. Oh, yun pala. Gandang Ma'am Yvette. Oh, yun. Yan ang original trademark ni Ate Gina de la Rosa. Good morning po. At syempre, habang iniintay natin yung ating mga kakwentuhan ngayong umaga, isa muna ang awitin doon, Ramon, ang ating mapapakinggan. Yung mga nasa radyo dyan, tutok-tutok lang. Iba, share, share, share na tayo. Okay.

Ayan. Sabi nung kanta, huwag kang matakot, nandito lang ako. Yeah. Yan yung mga words of assurance na napakasarap pakinggan ng mga anak buhat sa kanilang mga magulang. Yeah. At may promise pa, di kita pababayaan kailanman. Yeah, diba? Kaya simple lang yung awitin, pero napapanahong mensahe ng mga magulang sa kanilang mga anak. Ano po? Dahil sa kasalukuyang panahon, marami sa mga anak natin ang medyo nakaka-experience ng confusion. And I'm really continuing on appealing to everyone else, everyone out there, mga tatay, mga airpads. At syempre, sabi niya, good morning, Ma'am Ana Marie Bonsa. Good morning po. Kumusta po kayo? Kumusta kayo diyan sa Ginubat? Ma'am Ana Marie Bonsa, Ana Marie Bonsa ay former principal ng akin pong may bahay diyan po sa Kabangan Elementary School. Yeah. Thank you for watching with us this morning, Ma'am. Thank you po. And sabi doon, ang sarap Ate Gina, sira ang diet ko now, hahaha. Pastor Gina, basta lang ka ni Ate Gina, sabi ni Ma'am Gandang Ibeto, Ate Gina, masira mong da po, so gulay na lang ka. Berdaw ta. Istudyaran taan sa mga mag-aboto ng pagkakataon. Matataymingan ko doon, Ramon. Aram nindo ako. Kanaki pa ako. Nanggagana man ako sa mga amateur singing contest. Kaya mataiming ako. Okay. As we promised, last Monday, na pag-uusapan natin ngayon ay yung mga biases ng ating parenting strategy na helpful naman pala. Yeah. Last Monday, we learned about the destructive parenting biases. Yeah. Yung mga nakakasira. Yeah. Ano yun? Mga inisa-isa natin last Monday. And this morning, mga kapatid, I'd like to share with you those biases and parenting strategy na helpful naman nga. Parental biases that help children grow. Yan, yun ang ating pag-uusapan ngayon pong umaga. Ano? Jonah Lagunday, good morning. Okay. Sige po, pwede naman po matikman ni Pastor Joy po kung may... Okay, the next time around, ha? At hindi lang natin yan titikman. Uupuan pa natin. Sabi sa Bicol baga doon, Ramon, may tumpalan na eh. Nakatesting ka na doon, Ramon, so kasalan na pigaapod na tumpalan. Sa kasalan baga, kung pirang handa kang kaglalaki, ipantayan kang kagbabayi. Kaya minabunggao ng kasal. Ang apod ka ito, tumpalan na lang. Kailan ka rin ba ko pamilyar ang Ligas Pizarro ka ng lingway? Siyempre. So, yan. So, sa mga masunod na lunista, discard yan, Tandon Ramon. Lalo ngunyan niya na medyo nadagdagan kita ng 30 minutes, 9:30 na kita. Oh, pag magmata kitang mga alas 5, sa iling ko, makakapukati pa kita. Mapalumoy kitang graba. Paano daw pagpalumoy kayo? Graba. Yeah. Okay. Parenting bias that helped to secure their children. Yan ang pag-uusapan natin. With God, sabi niyan. With God, with love po. Kasi naman, kasi Ma'am Yvette and Pastor Joy, kaya po sumasarap ang luto. Isama natin si Lord habang nagluluto. Ay, amen. Yan ang pinaka-importante. So, salamat sa Panginoon. Pag-usapan natin. Habang, let me give you some introduction about it. Habang iniintay natin yung iba na makasama natin. Na napakahalaga na makita natin at maintindihan na tayong magulang ay
Hindi, sabi nga, naalala niyo yung patalastas noon ni Carlos Padilla. Ha? Yung yung alcohol. Ha? Hindi ko sasabihin kung anong brand. Dahil man kami kanpigtawan din. hindi lang pang pamilya, pang export pa. Yeah, dapat ibig sabihin, is this the mindset of, you know, journey and exploration. Yan. Dapat ganun tayong mga parents, na mga tatay particularly, na hindi naka-stuck yung mindset natin sa circumstance, sa situation, sa kung ano ang naka-install na sa mindset natin. Minsan nagsisettle na tayo doon. Just like what we have learned last Monday, sabi kaya, pauro eskwila pangayakan kay Ramon, maagom man sana. Oh, kaya nga ni papaiskwilahon ta maagom. Ah, yun yung mga biases, na isa sa mga biases na destructive, because pinipigilan natin yung paglago ng mga anak. Pagdating ng araw na namum problema, sa atin din naman tatakbo. O, di ba? Yan ang dapat naiintindihan natin. Ha? Tayo, hindi mo nakakatiis ang magulang. Di ba? Sabi nga ni Kayan kan mga gurang. Ha? Ang mga aki ngayon, matios ang magurang, pero ang magurang din hanggang matitios ang mga aki. Di ba? In reality, ganun po. Yeah? So, ano man ang mangyari, sa atin po babagsak ito. Sa atin ito babalik. What will be, what would be the result is, yeah? Ano man ang maging resulta. Masadlak sa tagumpay ang ating mga anak. Well, it will give back an honor, a honor to us as parents. Pag nasadlak naman, sa... Diba, hindi natin inaasahan, unwanted circumstance ang ating mga anak, na mabumerang din naman sa image natin as parents kung anong kinasadlakan nila. So, worst comes to worst, dating laging hindi maalis sa nakaukit na sa pangalan ng magulang, sa pagkatao ng magulang, sa prinsipyo ng magulang, ang anumang magiging resulta sa buhay ng ating mga anak. Ano ho? Kaya mga tatay dyan, listen, mga tatay. You know, kaya ngayon, salamat sa inyong pakikisa at pakikinig ngayong pong umaga. Thank you, Jonah Lagunday, for sharing our video today. Kumusta si Kuya Jam? Kumusta? Okay? Sabi niya, while parents naturally strive for objectivity, okay, unconscious biases such as optimism bias, okay, it is regarding child's ability or confirmation bias favoring to their strengths. Yan. Pwede po. Or often lead to beneficial decision. Yan. Ganun daw po sabi niya. May mga bias na maaaring makasira, or minsan yung bias natin pumapabor doon sa strength ng anak. Di ba? So, kung ganun ay blessing, syempre. Syempre, yung potential growth ng bata lalong nasusuportahan. Kaya nga yung mga biases natin, mamaya mapapag-usapan natin how to make it balance. Ano po? Kasi, hindi naman nangangahulugan na bias tayo sa isang bagay ay mali na tayong magulang. Minsan, kailangan nating maging bias sa isang particular na sitwasyon para lalo nating mapangalagaan ang ating mga anak. Yan. Case to case basis na sinasabi. No? Okay? Sabi dyan, these bias decisions help children by, okay? Anong maitutulong? Number one, sabi niya, building self-confidence. Yan. Yun ang pag-uusapan natin maya-maya lamang. Then, creating targeted learning opportunities. Yan. Yung mga ganun, lalo silang, kumbaga, lalong nagiging focus doon sa dapat nilang ma-acquire. As person. And acting as self-fulfilling prophecies. Yan. So, minsan may mga fulfilled na dream doon sa mga anak natin. Because quite sometimes we've been biased in some decision making.
na minsan na pinigilan natin silang maglaro ng sobra. Technically, on the other side, parang bias tayo doon. Unang-una, kasama sa 10 karapatang pambata is social rights. Yan, yung karapatang makapaglaro. Diba? Well, technically, sometimes, pwedeng sabihin ng iba o sabihin ng pagkakataon na na-jeopardize natin yung karapatan ng bata na makapaglaro o makipag-social. But then again, on the other hand, mas natutulungan natin silang maging focus doon sa dapat nilang gawin sa kanilang paglago bilang tao. Yan. So, yan ay balance eh. Diba? Ate Amelie Nabalita, good morning from Quezon City. Yan. Malapit lang. Diyan lang yan. Yeah. Quezon City lang. Good morning diyan sa Kamanilaan. Kumusta kayo diyan? Generally, Central Luzon, ang apod baga, Gabos, Manila, Masayang Kangaya, Mapo, Manila. Ito pala, Pasiring, Santipulo. Parisal pala, pero pa Manila. Yan, paggali sa probinsya. Basta Pasiring sa Katagalugan. Pa Manila. ganun na, no? Yung mindset. So, kaya itong tanong ngayong umaga ay sasagutin natin. How positive parental biases helps children? Yun yung pag-uusapan natin. Pakalipas ang isang awitin muli.

Ayan, tayo po'y nagbabalik. At isa-isa na nating sasagutin ang tanong. Ayan. Ang tanong ay, how does positive parental biases helps children grow? Ayan. Pangarap ng lahat ng magulang ang pag-asinso ng anak. Ayan, ha? Siyempre, ang pinaka-proud, pinaka-masaya pagka ganyang pagkakataon ay yung magulang, siyempre. No? Siyempre, kanila babalik yan. Sabi sa Bicol, ya, sa Inda ang ano, ang nudi. Yan. Sa Inda babalik ang nudi. No? Kaya nga, so yan ang pag-uusapan natin. Okay? When parents intuitively or systematically favor their children's potential, their decision-making process translated into actionable support. Yan, yun po ang sinasabi doon. Pag nakita natin na yung mga biases natin ay mas pumapabor sa pangangailangan ng mga anak. Minsan, masakit sa anak sa unang pagkakataon. And there are parents na minsan bumibigay sa bandang gitna. Kasi syempre ayaw niyang nakikitang nasasaktan ng anak. Ganun ang mga parents eh. So kaya minsan nasasayang. Yeah. And yung ating image as parents minsan nagkakaroon ng, kumbaga, nagkakaroon ng lamat ng konti. Why? Nakikita ng anak na, kumbaga sabi sa Bicol, anod-anod ang decision making ta. Okay? Yes, it might be bias on our part as parents. Or, maski minsan magtao ini ning diit na kulog sa aki, kun ini ikararahay, sa tingin ko, mas magandang tayuan natin. Ano ho? Mas maganda pa rin na tayuan natin. So, ito yung makita nating significant indication. Ano to? Na, yes, we are making a biased decision, but as we assess and realize na ito ay lalong pumapabor doon sa kapakanan na ikagaganda, ikaayos ng anak. Sa tingin ko, panindigan natin. Okay? Bias dahil minsan may mga karapatang pambata na minsan hindi nila na-exercise. Pero mas magbibigay sa kanila ng mas matagumpay na bukas. And I know from my heart that all of you would agree with me na mas bibigyan natin ng pansin at mas bibigyan natin ng pagkakataon yung paglago ng ating mga anak sa lahat ng bagay. Ano ba? Kaya isang inahanap dito ang nadidevelop nitong yung tinatawag na self-fulfilling prophecy. Yeah? When parents hold based on highly favorable benefits about their child's academic or athletic abilities, they provide better support and encouragement. Yan. Diba? Kasi sa anak mismo, yung di ba magkaroon ka ng honor or high honor or highest honor academically, iba ang ika nga booster na nararamdaman ng anak. Kasi syempre, di ba? Kahit sa kapwa estudyante, sa environment niya, doon mismo sa community na kanyang ginagalawan. Kasi yung anak natin, may ibang mundo na ginagalawan yan. Di ba? People surrounded them are really different from the people surrounded us as parents. Ano? So, yun ang dapat makita natin na minsan, napakahalaga na yung mga anak natin. Halimbawa, anong bias? Nowadays, ang mga anak ay halos lahat may cellphone na. Kasi sabi nga natin last Monday, they are digital generation eh. Di ba? Iba-iba ang mundo nila. Kang panahon mini Don Ramon, ang kawat mi, burukudan talaga, no? ano nga ni so, kawat Don Ramon, so grupo-grupo bagang nagaburukudan, beriagan baga, no? Padarakulan ki nadadakop na member. Hanggang maubos mo so member kang ibang grupo, ang nadakop mo. Kahit burukudan, ha? Naramduman ko kahit so patentero. May tinatawag kami sa Bicol na siatong, yan.
talaga naman. Matindi ang laro namin. Nung kami binatilyon na, talaga ang laro namin, mga physical, volleyball, baseball, basketball. Yan yung mga laro namin talaga. Ha? Meron pa kaming talian lang ng kamay, t-shirt lang, babalutan lang ng t-shirt yung kamay, tapos suntukan na kami, boxing na. O ganun yung buhay namin. Eh ngayon, yung mga anak, naglalaro pa rin naman ng boxing sa cellphone. 'Di ba? Naglalaro pa rin naman ng basketball online. Oh. 'Yan yung mga mga anak natin sa ngayon. Oh. So tayo noon physical, sila digital. Yeah. So now, pagka yung anak natin na achieve nila ba physically na in love sa basketball, ay talaga naman pagka magulang ka ngayon, talaga magiging bias ka, ha? Nung ang anak ko ay naglalaro ng badminton, he was in elementary, ha? Yung si Champ, ha? And talaga na, I have to buy playing shoes for him. Nung mga panahong yun ay medyo hindi pa ganun kagaan ang buhay-buhay araw-araw. Nagiging bias ako sa aming daily expenses. Bakit? Kailangan isakripisyo ko yung pambili, yung panggrocery para bilhan lang siya ng mga ayos sa sapatos. Kasi naglalaro siya eh. Di ba? Ganon? So may mga practices tayo nagiging bias. Kaya lang, what is important is for us to be able to identify what biases are in favor. Yan. To the welfare and growth of our children. Yan. Yan po yung ating hahanapin. Is it really constructive bias or destructive bias? Yan ang hinahanap natin dito. Kaya isa sa resulta nitong mga constructive bias na nagiging practice ng magulang ay itong nagiging epekto sa anak. Yung tinatawag na pygmalion, effect. Yung self-proficiency, self-fulfilling prophecy na tinatawag, ano po. And the second one, children often internalize these positive expectations and perform better as a result. Diba? So, lalong kumbaga, pagka yung potential ng anak mo ang nasuportahan mo ng iyong pagiging bias, yung anak mo tuwan-tuwa lagi na i-meet yung expectation mo. Diba? Kasi mga magulang, mind you, mga magulang out there, mga tatay, sa kasalukuyang panahon, ang daming anak na nag-i-struggle na i-meet ang expectation ng kanilang mga parents. Ha? At tanungin mo nga yung binata dyan sa katabi mo, Don Ramon, kung nag-agree sa akin. Ang daming anak na, di ba sa edad mo, kuya, sa mga ka-contemporary mo, kuya, ang daming anak na struggle na i-meet ang expectations ng kanilang mga magulang. Yeah? Why? Baka naman yung ina-apply na strategy ng father o ng mother ng mga biases ay hindi pumapabor doon sa potential, skill, and kung ano ang love ng bata. Yeah? Say for example, he loves basketball. Pero gusto mong paglaruin siya taekwondo. Mukhang ang layo. Ang layo, no? Ha? Kasi may mga anak na talagang ang passion nila is yung mga combat sports, yeah? Aikido, arnest, ha? Yeah? yung bunso ko si Champ, ang gusto niyang laro mga combat sports, ha? Hindi siya, binata na siya, 20 years old na siya, hindi pa siya nagbabasketball. Pero, tamunin mo ng sparring. Mapapalabang ka. yun yung ano niya eh. Ha? Kaya nung high school siya, in-enroll ko siya sa isang gym. Ha? Talagang nag-aral siya ng Aikido. Sinuportahan ko siya. Okay? Ako, I love sports. I love basketball. I love ball games. Iba yung iba yung forte ko sa sports. Siya ang forte niya, mga combat sports. So, ako nag-adjust. Yeah? Ganun siya. Yeah? Nina Calio Riofrio, mapagpalang araw po. Ayan. Good morning. Kumusta dyan sa Kinastilyuhan Tobacco City? Yeah?
Ano pa nagiging resulta nito sa anak? Nagkakaroon, sabi niya, help to, sabi diyan, make a clear target opportunities. Yeah? Nagiging malinaw sa bata, anong gusto niyang tumbukin? Nagiging guidance yung mga biases natin. Sabi diyan, parents' personal passions or favorable attitudes, example, favorable, often lead them to, okay, disproportionately expose their children to these fields. Yeah? So, yun ang isang risk. Balansehin natin. Tingnan natin. Na minsan, yung mga biases natin, hindi tuloy nakikita ng bata kung saan siya papunta. Yan. Kaya ang unang strategy nito, mga daddy, yan. Siguraduhin malinaw sa iyo at sa bata kung ano ang gusto niya paglaki. Yan. At doon natin i-apply yung mga biases natin. Yan. Kasi kailangan nagiging clear yung biases natin, natutulungan yung anak natin na mas maging malinaw sa kanya kung ano ang target opportunity na dapat niyang tahakin para sa kanyang kinabukasan. Yeah? So ito yung hinahanap natin dito. Na? Hindi lahat ng pagiging bias natin ay pagkakataon para sirain ang ating mga anak. Hindi. Minsan pagkakataon ito para lalong mabigyang linaw sa kanilang buhay ang mga bagay na dapat nilang tahakin para sa darating na bukas. Ano ho? Kaya, ang napakagandang gawin natin ay maging sensitive sa lahat ng nangyayari. Pangalawa, maging mapagmatsyag sa mga galawan, hilig at ginugusto ng ating mga anak. Huwag tayong mag-impose ng isang bagay na wala sa bokabularyo ng ating mga anak. Talagang mag-create tayo ng panibagong mundo. Masarap na maging bias tayo doon sa mundong ginagalawan niya. Na yung mga biases natin is actually just to give them a proper guidance. Kasi naman ito ang totoo. Yan. Mga tatay, mga nanay, may mga bagay na kailangan ng ating mga anak. Pero dapat ito ay umaakma sa tamang pagkakataon. Yeah? Halimbawa, privilege to manage their own money. Alang nga namang 10 years old, hayaan mo nang mag-manage ng kapiperahan. Hindi pa. Yes, may mga 10 years old na meron ng sariling pera. Depende sa sitwasyon sa buhay. Pero ako, tinutulungan kong mag-manage ng pera ang aking mga anak doon sa kanilang baon. And syempre, sila yung mga pastor's kids. Yan. Minsan baga Don Ramon ang nalalabgipan, so aki kang pastor, so pastor Lugoda eh. When there is an individual, somebody else na binibless yung mga anak ko, yan, biyaya ng Panginoon, salamat sa kanilang mga buhay. Nasabihin ko sa mga anak ko, anong plano mo sa natanggap mo? Oh, yan ang tanong ko lang eh. Daddy, ganito sana. Ay, ayaw ko niyan. Yung inaayawan ko, alam kong hindi napapanahon sa kanyang pangangailangan. Hindi ko naman pinapakialaman basta-basta yung kanyang pera. Hinahayaan ko siyang magdesisyon. Pero, pag ang desisyon niya ay hindi napapanahon at masasayang lang, doon ako nagiging bias. Minsan, emotionally, masasaktan yung anak, masasaktan yung bata, pero, yan, yung sama ng loob niya ay magriresulta ng maganda. Bakit? Hindi mo siya hinayaan doon sa gusto niya na alam mong hindi pa napapanahon at maaring makasira lang sa kanya. Di ba? So, yan yung isang bagay na dapat nating tinitingnan. Na minsan, may mga bagay na ay bahala na dun yung bata, bahala na dun yung anak ko. Siya nang bahala sa bahay, ulam, lahat, pagkain. Bakit? Ay, naiwan dun yung anak ko. Anong grade na yung anak mo? Grade 3. sa tingin niyo po, napapanahon, napamahalain sa buong tahanan yung ganong edad? Pwede na yung ganong edad
baby, pag alis ko, magsaing ka na. Pwede, kaya niya na yon. Ako naniniwala, lalo pagka-oriented yung bata sa mga gawaing bahay at matured sila doon, alam ko kaya. Pero hindi napapanahon na ang buong tahanan ay ipasan sa kanya bilang responsibilidad. Yan. Yung mga ganong galawan ay hindi makakatulong sa bata. Siyempre, sobrang expectation. Hindi pa kayang imit ng bata. Di ba? Oh, ano sa tingin ninyo ang mangyayari pagkatapos? Ngay? Sabi dyan, these biases help children build early. Sabi dyan, engagement. In specialized skills. Yeah. Okay? So ito yung itong mga biases na ito, tumutulong sa bata para maaga pa, ma-develop na sila doon sa talagang desired skills po nila. Again, maging matalino tayo, mga tatay. Kung ano yung ginugusto ng bata, doon aralin din natin. Alam nyo po, ako'y pastor. May mga ilang online games na sinubukan ko rin. Anong rason? Para makapagsalita ako sa bata na, oh, hindi maganda to. Hindi pwedeng ganito. Yan. Nung nauso yung COC, doon na mo sa alam mo yung COC, Clash of Clans, nauso siya. Oh, naglaro din ako how many days? Abay, wala akong, may isang araw, naglaro ako ng more than 2 hours, sayang. Ang ginawa ko, pinihit ko yung kanyon patungo sa aking training camp. Oh, pigparabumba ko sa aking sariling training camp. Oh, di ba? Oh, game over. Oh, then I speak to my child. I speak to my young people in the church. Come on, guys. Let's talk about it. Anong benepisyo ang nakukuha ninyo? At doon ako nag-umpisang, mga kabataan sa church at sa mga anak ko. Dahan-dahanin natin. Huwag tayong maglaro ng Clash of Clans. Dumating yung ano yung nakapalit na laro na sikat ngayon? Sige nga, comment nga kayo. Anong laro yon? Ay. Oh, hindi siya. Isipin mo. Kung maghapon kang nakaupo. Bilang anak ko, mga anak naman, segwean ko lang ng konti. Maghapon kang nakaupo. At hindi ka naman lang nakapaghugas ng pinggan. Hindi ka man lang nakapagtupi ng iyong hinigaan. At hindi ka man lang nakapag-igib ng tubig. Ang malungkot, pati pagkain, hindi ka nakakain ng maayos. Sa tingin ninyo, anong magiging resulta? Magiging damdamin ng magulang sa ganong kaparaanan. Yeah? So, pagka ganon mga magulang, okay, maging bias tayo. Kasi, ang resulta noon, ang mga anak natin matututong mag-manage ng kanilang oras. Hindi naman natin totally magbabawalang maglaro eh. Tuturuan natin na alam niyo yung kami may 3 anak. Nung sumubok silang maglaro ng mga digital games, doon ako naglagay ng curfew, Don Ramon, sa cellphone. Pagkatapos ng mga school activities, lahat ng cellphone nasa table ko na. Napaka-bias naman ng daddy na ito. Yung ibang mga binatilyo at dalagita, ayun, magdamag na sa cellphone. Kami? Yung cellphone namin? Nasa kanya magdamag. Pero, anong resulta? Sa biyaya ng Panginoon, pwede ba akong magyabang ng konti, Don Ramon? Biyaya ng Panginoon, simula elementary hanggang high school, yung mga anak ko hindi naalis sa honor. At ngayong college, meron na akong isang anak na nakagraduate ng college. Abay, nakasundot ng magna cum laude. Diba? Saan nang galing yon? Minsan, there is a point in time in their lives na ako naging bias sa kanilang kinahihiligan. Na yung kanilang kinahihiligan makakasira sa mas importanteng bagay na dapat nilang pagtuunan ng pansin.
Okay? So, yun po. Yun. Ang napakasarap na makita natin. Okay lang maging bias. Pero siguraduhin mo na yung bias mo ay lalong mabibuild up ang personality, character, at future ng anak mo. Pero kung lalong ikakasira, my dear father out there, tatay, papski, dadski, tigilan na yung biases na yan. Kasi sisirain mo yun ang anak mo. Okay? Sabi dyan, the second one, sabi dyan, it helps build confidence. Yeah. So, yung kumpiyansa ng bata. Yeah? Ako dahil medyo lumaki ako sa isla, Don Ramon, sultero na ako, ikuram pa ako mag-order sa Jollibee. Yeah, that's true. That was my experience. Ha? Kasi ikaw ba naman padakulaon sa isla? Oh. Dahil kailangan pag-iba-iba sa banwa. Yeah? Oh, yung personality ko, late nag-bloom. Yeah, late nag-bloom kasi yung mindset mo ay ano, hindi exposed, ha? Sa ganap sa lipunan. Ha? Oh, even salamat sa Panginoon. God given me this opportunity to serve people. Being a man of God, ay salamat sa Panginoon. Sabi niya, Jocelyn Tamang, thank you, Pastor. God bless. Praise God po. Yeah? Let's continue to pray and support our himpilan and our program. Ano po? Just continue to share and you know, your comments, suggestions, and opinions are really a blessing. Really a blessing sa ating pong programa. Yan. Kung yung mga longings ninyo sa parenting na hindi pa nadidiscuss, i-comment lang po ninyo. Ang pangako po ng inyong lingkod ay mag-aaral ayon sa gusto ninyong matutunan. Yan. Kung mayroong mga tanong po kayo, i-comment nyo lang po ng i-comment. Hindi naman right there and then masasagot ko kaagad. Pero ang promise ko po, pag-aaralan ko para sa susunod na Monday ay pag-usapan natin. O, ano po? Sige, kaya comment lang po ng comment. Saan kayo struggle sa anak ni Pastor? Struggle po ako sa anak ko dahil ganito. Pastor, struggle po ako sa anak ko dahil ganito. Just i-comment nyo lang po ng i-comment at didiscoverin natin. Again, ang pinaka-reference natin palagi ay ang ating pong Family Code of the Philippines, yung Revised Penal Code, under Revised Penal Code of the Philippines, and the main reference natin is the Bible. So, yun ang pinaka-dalawang reference na kinukuha na natin. Itong mga pointers and viewpoints natin na itinatalakay. Ano po? So, kaya comment-comment lang. Wala pong problema. Yan. Pwede rin nyo pong i-PM. Yan. Para kung ano po yung mga topics na yan ay pag-aralan natin. That would be of great, mga kapatid, of great blessings talaga. No? Yeah, and more opportunity for me to explore serving people in our country in heaven, outside the country po. Depende sa privilege na ibubukas ng Panginoon sa pamamagitan ng programang ito. Because nowadays, hindi na mahirap abutin. Yeah. Minsan may nakinig sa atin from Abu Dhabi, yan, ima buffet, buffete. Yan. Oh, from Abu Dhabi, nag-comment siya. Kaya lang, yung oras niya raw ay hindi makasasabay sa live natin. Dahil yan daw yung oras na nandun yung boss niya. Sabi ko, kahit late viewers, view lang ng view. No? Di ba? So, yun po. Balik tayo dito. It helps build confidence. Masarap na yung anak mo ay may kumpiyansa. Hindi naman over. Yeah. Kasi pag overconfident na, medyo delikado. Yung may kumpiyansa sa mga bagay-bagay na kaya

O minsan, na-overlook din naman natin yung kung talagang kung anong gusto ng bata. Kasi alam nyo po ito, ito ang sikreto. Pagka yung anak natin na suportahan natin sa kung anong desire ng heart nila, mas mabilis silang mag-mature. Mas mabilis silang lumago. Again, balikan ko lang. Ang daming anak po ngayon, nandyan sa lipunan, na struggle para i-fulfill, i-meet yung expectations ng kanilang mga magulang. Mga ka-airpods na nandyan, nais kong manawagan sa inyo. Baka yung anak natin ay hirap na katagpuin yung inaasahan natin. Ay, konting step back, mga dadski. Yan. Konting step back. Reach them out. Tanong-tanong lang. Tanong-tanong. Yeah? Yung anak ko nung nag-third year college, Don Ramon. Siyempre, hubog na siyang dalaga sa tingin ng tao. Ako, nag-adjust ako. The natural tendency is, you know, allowing the children to be transparent and speak to their parents about their love life. O din ako naghalat doon, Ramon. Inapot ko na tulos. You are now in third year college. Do you think kailangan mo ng boyfriend? Yan, sabi niya. Sabi niya, hindi po. So, salamat sa Panginoon. Kasi yun din naman yung gusto ko eh. Kasi ang usapan namin sa bahay, no license, no relationship. O, yun ang usapan. Pero, bilang magulang, baka yung expectation mo na yon ay nahihirapan na yung anak din. Dahil sa trend ng mundo ngayon, yung mga kaedaran nila, ay ganun ang trend. Pumapasok sa relationship na hindi pa nakagraduate sa pag-aaral. Oh, baka yung anak mo rin naman ay in love na at nag-i-struggle na emotionally. Lalo siyang maapektuhan at hindi makakapag-aral ng maayos. So quite sometimes in my journey as parents, I try to ask my daughter, do you need a boyfriend? Sabi niya, Daddy, no. Makakasira yan sa focus ko sa pag-aaral. Salamat sa Panginoon. Kasi yun din naman ang isasuggest ko sa kanya. Pero, nag-investigate. Naging sensitive ako sa sitwasyon. Hindi ako naging totally biased na lang doon sa desisyon na no license, no relationship. Yan. Ganun po siya. Ano po? Sabi ni Manay Jenny. Yan. Okay. Blessed morning everyone. Yeah, blessed morning Manay. Duty ba kayo? Sisay ang duty ngayon dyan sa ating barangay. Okay. Hallelujah. Ano po? Sabi dyan, biases will help parents to evaluate the quality of a decision based on the result rather than the intent. Yan. Okay. Ang intention mo ay pagbawalan lang siya. Anong resulta? Yan. Ang intention mo ay ipagawa sa kanya ang ganito. Anong resulta? Ang intention mo ay gusto mong maging ang anak mo. Anong resulta? Okay? Sabi dyan, based on the result, not just on the intent. Yeah? So kaya yung ating mga biases ay kasamahan natin ng puso. Yan. Para nagiging sensitive tayo, kinakaya pa ba ng anak ko itong pinagagawa ko? Yan. Because siyempre parents tayo, it's just a natural tendency na maging biased tayo because we are the enforcer of the house. Di ba? Tayo nag-i-impose ng rules, tayo nag-i-impose ng law sa loob ng bahay. It's just a natural tendency sometimes na maging biased tayo kasi tayo ang in charge ng batas sa bahay. Di ba? Yun ang totoo eh. Biblically, yun ang totoo. And constitutionally, yun ang totoo. Yun ang nakaatang na responsibilidad sa balikat natin bilang mga tatay. We are in charge and in authority to facilitate our family journey. Yeah? Tayo ang in charge doon. Kaya tayo nag-i-impose ng rules, tayo naglalagay ng rules internally and externally, tayo naglalagay ng batas na hindi pwedeng ganito, hindi pwedeng ganyan. So there is always a tendency na maging bias tayo. It's just a natural tendency, my dear dadski out there. Huwag tayong ma-guilty. Dahil natural lang yun kung maging bias tayo. Kaya lang, ang inaaral natin, yes,

it's just a natural for us to be biased, but it is really helpful. It is really healthy. It is really a blessing. Kaya sabi dito, we make a decision, a biased decision based on the result, not on the intent. Yan. Ha? Kasi ang intention mo, gusto kong matuto ang anak ko ng ganito. Pero anong resulta? Yan. Okay? Yun ang masarap na pag-usapan. Okay? Anong resulta? Again, anong resulta? Yung anak mo ba ay lalong nagiging submissive sa'yo? Yung anak mo ba ay lalong nagiging respectful sa'yo? Yung anak mo ba at ikaw ay lalong gumaganda yung relationship ties? Yung bond ninyo as parent and child, lalo bang gumaganda? Yung relationship nyo ba ay lalong tumitibay o nagkakaroon lalo ng gap? Yan. Yan mga indicators na kailangan natin tinitingnan as a result of our biased decisions. Yeah? As a result of our biased decisions. There are indicators na kailangan wise tayo. Yeah? We observe wisely those mga AirPods out there. Mga result ng ating pong mga desisyon. Yeah? Then sabi niya, bias will help to confirm growth. Yan. Yung mga biases natin, makakatulong din naman talaga para makita natin anong na-achieve ng bata. Yan. Nagbagay ka, you impose the rules and you do it. Medyo bias yung pagkakalatag mo. Nagresulta sa anak ng lalong pagiging matured at responsable. Blessing. Yeah? Blessing, di ba? Pinalaki mo siya na, oh. Pag alas 6 sa Don Ramon, kaipuhan niya ano sa Laog Kanharong. Then, after how many years, hindi ka na nagre-remind. Pero nakikita mo na lang yung anak mo na kusa nang umuwi. Oh, yun, magandang resulta. Nag-develop ng magandang lifestyle sa kanya. Na okay lang lumabas, okay lang gumala, okay lang mag-good time sometimes, somewhere else. But sensitive to the time of coming home. Kasi, yun yung decision and rules na in-execute mo at the very first place nung sila ay bata pa. Oh, di ba nagresulta ng maganda? Kaya sabi dito, bias will help to confirm growth. Yeah? So makikita mo siya. Again, doon siya nanggaling. Anong resulta? Anong resulta? Pag hindi maganda ang resulta, pagka yung anak mo dahil takot na takot, natutulog na lang sa ibang bahay, ay hindi na yun magandang resulta. Adjust na, AirPods. Adjust na, that's key. Reach out na. O sige, o, yung alas 6 gawin mong alas 8. Uwi. Yeah? O, diba? Pag umuwi, anong nangyayari kasi? Yan. What is the difference of discipline and punishment? Yan. May magkaiba ba yun, Daddy Joy? Magkaiba po. Yeah. Magkaiba po. Ang pagdidisiplina ay malawak yung scope ng punishment. Malawak yung scope ng execution. Yung punishment ay nakafocus lang sa kung anong mali. Yung disiplina, nagbabalansi ng tama at mali. Yan. Yun po yun. Yeah? So it will help us to confirm growth of our children. Yan. At syempre, marami pang ibang pag-uusapan. Maya-maya lamang pagkalipas ng ilang paalaala. Yan. Hintay-hintay lamang.

0: Aray! Aling Nena! Ang hirap maging matanda! Tung tuhod at daliri ko, parang kinakalawang nasimula na ng bagong taon!
1: Nako, Berto! Huwag kang sumuko! Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
0: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
1: Magsalabat ka! Ang luya, natural na pang-alis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
2: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
0: Ah, ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
1: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalabanan.
2: Isang pakalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, CARE 104.3 The Way FM.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

All right, family is family. Okay. Salamat sa Panginoon. Tuloy-tuloy tayo sa ating kwentuhan ngayon pong umaga. Salamat po, no? Okay. Sabi diyan, biases sometimes helps to mitigate negative effects. Yan. Yun daw po mga biases minsan nakakatulong para bawasan yung negatibong epekto sa buhay ng mga anak natin. Maaring epekto ng environment. Okay? Let's say for example, yung anak mo nasadlak sa maling kaibigan, mas mainam na maging bias. Huwag mo siyang pahintulutan na makipagkaibigan pa sa maling kaibigan. Yan? Eh, kung tama namang kaibigan, hindi suportahan. Diba? Ganon. So sabi dito, biases helps parents to mitigate negative effects. Yan. Anong nangyayari? Anong ang galawan ng anak mo ngayon? Yan. Ano ang lifestyle niya? Sinong mga nakakasama niya? Sinong mga kalubilo niya? Anong klaseng tao? Mga ini-enjoy niya? Tama bang tao? Ha? Nagkayong anak mo ay, daddy, pupunta ako sa ganito. Sino ang kasama? Ha? Oh, minsan ini-embrace na lang natin yung katotohanan na kung anong gagawin ng bata. Kasi akala natin, pag naghigpit tayo ay masisira sila. Kasi alam nyo naman, nowadays, iba na talaga ang prinsipyo ng parenting. But again, it's really nice sometimes to be biased on the things that can destroy their future. Yeah? Pagka yung mga bagay-bagay na yan ay sisira ng kanilang kinabukasan, aba, ako pabor ako. Bias na kung bias. Huwag ka lang masira. Yan, yeah? So, it will help us to evaluate. Ano nangyayari? Evaluate natin. Pag sinasabihan kong anak ko, ganito ang reaksyon. Evaluate. Ha? Pag nagsasuggest ako sa anak ko, mababaw yung pagtanggap. Evaluate. Sige. Aral. Huwag po tayo magpabaya. Matuto tayo sa karanasan. Matuto tayo sa sitwasyon. Huwag tayong manangan doon sa alam na nating estilo. Kasi minsan hindi na yan akma sa napapanahong pangangailangan ng ating mga anak. Yeah? Kaya explore. Aral. Discover. Mag-explore. So, yun po yung parenting natin. Enjoy. Let us enjoy continuous learning. Yeah? Kaya nga nung mga nakarang buwan, inaral natin how to be parents on the childhood, infants to childhood, then childhood to adolescence, adolescence to youthhood, youthhood to adulthood, and adult hanggang mayroon ng manugang lahat. Paano paging parents doon? Inaral natin lahat yon, steps by steps. Age by age bracket, nag-aral tayo ng mga ilang estilo, sistema at estratehiya bilang magulang. And there are times that we need to be biased based on the circumstance na kanila pong kinalalagyan. Yeah? So ito yung inahanap sa atin. Sabi dito, sometimes it helps us to mitigate negative effects and circumstances na maaring mangyari sa buhay ng anak natin. Yeah? But sabi dyan, unbalanced biases can cause issues like unrealistic expectations or parental favoritism. Yeah? Kaya minsan naman, minsan asikaso man, dahil man kita makahigot na marami. Unrealistic expectations. Yun yung mahirap din naman sa buhay ng mga anak natin. Paano naman nila? Paano naman nila yon? Kumbaga, gagawin? Paano nila pagsisikapan na malayo sa realidad? Di ba? Kumbaga, hindi kaya. Anong gagawin natin? Anong solusyon natin dyan? Una, maging sensitive tayo sa kapasidad ng bata. Saan natin sila kailangang tulungan? Di ba na ay kwento ko sa inyo dati? Yung anak ko, pag grade 3, rank 3 siya. May top 10 pa baga ka ito, Don Ramon? Rank 3 siya. So, siyempre, bilang magulang,
Eh, points lang naman naglamangan eh. Kung hindi nalamangan ng konting points, top 1 eh. Pag grade 4, nag-top 7. Yan. Kasi yung mathematics sa intermediate, nahirapan siya. Okay? Oh, so hindi ko siya sinisi. Sabi ko, anong problema? First writing pa lang, nag-rank 7. Sabi ko, ano nangyari? Tiningnan ko yung mathematics subject niya, mababa. Sabi ko, anong problema, baby? Mahirap po, daddy. Oh, sige. Anong ginawa ko? Ha? Oh, naghanap ako ng tutor sa kanya sa math. Ha? One month lang na tutor. Lahat lang ng mga basic principles of calculations and anything lahat. Conversion. Ha? Yung pag-convert ng yung fraction kasi medyo mahirap. Ha? Ha? Tapos, So, salamat sa Lord, nakabawi yung anak ko. Oh, di ba? Ganon. Minsan, ay nakatutok na yung prinsipyo at kaisipan natin dun sa bumaba ang grado mo. Ha? Naglaro ka yata na naglaro. Pabaya ka na mag-aral. Baka may subject na hindi talaga porte ng anak mo. Kailangan mo siyang suportahan doon. That is, minsan, unrealistic yung ating mga expectation in a sense na ang expectation natin, ang galing-galing na ng anak natin. Well, napakagandang expectation yun. But then again, be sensitive na kahit matalino ang anak natin, marami pa rin bagay na kailangang ma-develop sa kanyang abilidad. Okay? Oh. So, ganun po. Ito po yung inahanap sa atin. Yeah? Sabi dyan, biases can help us to be reflective parents. Ano yung reflective? Yan. Regularly taking a step back to evaluate the child objectively helps parents to provide well-rounded support rather than pushing them into a specific bias paths. Oh, ito yung sinasabi dito. Na? Oh, sabi ko kanina, step back, pause ng konti, observe. Yan. Yung pagiging parent natin, minsan hindi kailangan, I'm sorry sa word, hindi kailangan maingay lagi. Minsan yung pagiging parents natin, daanin natin sa patahimik lang at nag-o-observe ng mga bagay-bagay. Ha? Sabi ko nga sa inyo ng mga nakaraan, may kailangan pa bang ipakilala natin ang sarili na, oh Ramon, ako ang tatay mo. Hindi naman kailangan yung bata. Ha? Nag-umpisa pa lang yung bata na makakita, ikaw na ang tinitingnan niya bilang tatay. No need to, di ba? To prove yourself to them as father kasi ikaw ang tatay. Yan. Mainam pa, I would like to suggest to all of us father na sikapin natin na tayo ang maging inspirasyon ng ating mga anak. Di ba? Sa tingin ko, yun ang napaka-inam na ma-achieve din naman natin. No? Nakaka-proud kaya na ikaw tatay, ikaw ang ludi ng anak mo. Ano yung ludi? Ikaw ang idol ng anak mo. Kami kasing mga bata pa, Don Ramon, ganun kami magamit ng language. Ludi. Yan. Ludes. Yan. Ha? Minsan, napakasarap sa pakiramdam na ikaw bilang tatay, ikaw ang inspirasyon ng iyong anak. Ikaw yung tinitingnan paglaki ko. Gusto ko kagaya ni daddy. Ang sarap sa pakiramdam. Ha? And mind you, my dear airpads out there, pinagtatrabawan po yon. Okay? And Neil Bonabra, good morning, Nong. Isang gwapo talagang inaanak ko pag dahi ko nailing maray ang picture. Okay. Kumusta na? Excited na? I-welcome to the club, Takana. welcome to the club, Neil Bonabra. Kasalo na ini. Iyon na ini. Sisintinsyahan na ini, Don Ramon. Ha? Salamat at ina-admire ko tong batang to eh. Napakahaba ng engagement nila. Yeah? Kaya alam ko matured na yung kanilang relationship. Kaya handang-handa ng magpakasal. Yeah?
I'm really grateful na kasama ako doon sa listahan ng kanilang mga ninong. Yeah. Thank you sa inyo, Neil and Aljane. Thank you sa inyo. So ito yung pinapaunawa sa atin. Minsan, relax. Hindi kailangan. Kumbaga, bako perming kidit, sabi sa Bicol. Hangos kialawig. Relax. Observe. Be reflective. Ika nga. As parents, yes, we can be biased, but let us make our biases to be a reflective parents. Nag-i-evaluate lagi. Ano tong ginawa ko? Anong sinabi ko sa anak ko? Ano ba tong pinagagawa ko? Pwede ba ito? Yan. Last one, sabi dyan, biases sometimes can encourage balanced viewpoints. Yan. Siyempre kasi, lalo na pag kayong anak mo ay nabigyan mo ng kapasidad na mag-reason out. Yeah. Ito kasi yung isang sa bias natin mga magulang, makinig po. Sa sobrang pag-i-impose natin ng authority natin as parents, hindi natin nabibigyan ng pagkakataon yung mga anak natin na mag-reason out. Kasi ang dating sa atin, pigsisimbag muna ngayon ako. Sinasagot-sagot muna ako. Okay? Kaya nga, laylo. Allow them to express themselves and listen. Listen. Para mabalanse yung viewpoints. Bakit ito? Kailangan mo ito, anak ko. Bakit kailangan? For us, we can persuade and encourage them to, di ba? To do what we are suggesting. Anong sinasuggest natin na gagawin nila? Okay? So maraming salamat sa inyo mga kaibigan, mga kapatid, mga kakaryan. Salamat sa opportunity ito. Ang sarap ng kwentuhan. Ang sarap ng kwentuhan. Marami pa sanang iba. At syempre, inabot tayo ng oras ng ating pansamantalang pagpapaalam. Hanggang sa Lunes muli mga ka-airpods dyan. Salamat po. And again, we're really grateful for having this opportunity to serve you guys, to talk with you. Now, have time with you dito po sa ating pong himpilan, ang FABC Bicol, Far East Broadcasting Company Bicol, ang CARE 104.3 The Way FM. Yan. Salamat po sa inyong lahat. And siyempre sa ngalan ng ating pong station manager, Gandang Ma'am Yvette. Ate Gina, ha? Salamat sa pamana mo sa akin, ha? At ang isang Don natin, Don Ramon, kasama ang ating binatilyo dito sa ating pong studio ngayon pong umaga. Salamat po sa lahat na nakatune in ngayon. At salamat po sa mga nag-share ng video at sa mga mag-share. Papagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. Let us just continue on trusting the Lord on our parenting journey. Let me pray for all of you po. Ama naming Diyos, patuloy naming kinikilala ang iyong kapangyarihan, ang iyong pag-ibig, ang paglukob ng Santong Espiritu sa aming lahat. Aminado kami, Panginoon, na kami mga magulang ay marami kaming bagay na hindi abot ng aming unawa. Pero salamat sa wisdom mo, Panginoon. Binibigyan mo kami ng pagkakataon na lalong ma-enjoy ang aming parenting journey, na natututo, lumalago, nag-i-explore, maraming discovery na makakatulong sa buhay ng aming mga anak. And Lord, thank you for all the learnings. Hanggang sa mga susunod na Monday, panibagong learning na naman ang ipagkakalob mo sa amin. Lord, we continue to entrust to you. Lord, this is station. Lord, at salamat sa mga taong ginagamit mo upang maglingkod sa amin dito sa himpilang ito. Ikaw po ang patuloy na magbalik ng biyaya at pagpapala sa kanilang mga buhay. At salamat sa amin po mga listeners. Ikaw po, O Diyos, ang patuloy na magbless sa kanila sa lahat ng pagkakataon. Ano man po ang kanilang pinagdadaanan. Lord, I pray na ikaw mag-intervene, gumawa at kumilo sa kanilang mga buhay. Lubos na biyaya, pagpapala at kalakasan ang ibuos niyo po sa kanila. Marami pong salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan sa muli, mga kaibigan. Maling paalam po sa inyong lahat. Pasamantala tayong mag-iwahiwalay sa umagang ito. At hanggang sa Lunes muli, this is Daddy Joy. Dito lamang po sa ating pong edisyon ng Family Matters.
At nag-iiwan sa inyo ng kataga, always remember that in family matters, it is your family that matters. God bless everyone!

Climate change na nagdudulot ng malalakas na bagyo at pagbaha. Hindi matapos-tapos na digmaan sa gitnang silangan. Tagutom sa ilang mga bansa. Ang pagkakawatak-watak ng pamilya. Mga malalalang sakit, karamdaman at ang patuloy na paglaganap ng emotional and mental health problems. Mayroon pa bang magandang patutunguhan ng lahat ng ito? Sa gitna ng lahat ng manghamong ito, saan tayo huhugot ng lakas at rason na magpatuloy na mabuhay ng normal? Nasaan ang pag-asa sa lahat ng mga hamon ng buhay? Ang salita ng Diyos lamang ang ating mapanghuhugutan ng lakas at pag-asa. Sinasabi sa aklat ng Lamentations chapter 3 verses 21 to 26. Gayunmay, nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala kong pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamalyo. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin. Sa Kanya ako magtitiwala. Si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya. Kaya't pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasang si Yahweh ang may dala. Maging ang Romans chapter 15 verse 4 ay nagpapaalalang anumang nasa kasulatan noong panguna ay nasulat sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkakaroon tayo ng pag-asa. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. Patuloy na naghahati ng pag-asa mula sa hindi nagbabagong salita ng Diyos sa gitna ng pabago-bagong panahon.

0: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: Our time is 11:01 in the morning.
0: Talking and texting, tawanan at talakayan, trending topics and today's hits. Tara na, mga tol! Here now is your Lunch Break Cafe on air, TNT.

Yes, hello, hello, and isang mapagpalang tanghali sa inyo mga Kakirians. Kayo ay nakikinig sa himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines, Bicol Station, Care 104.3 DWAY-FM. The station that cares. And syempre, ikaw ay nakikinig dito sa ating programang TNT Your Lunch Break Cafe on Air. Kasama po ang inyong uncle na si Alvis Ray Ison. Kaya hello, hello po sa inyo. Kumusta ka ka-TNT? Ayan, kumusta naman ang iyong weekend? Ano ba yung mga pinagkaabalahan mo nung nakaraang linggo? And sana habang ikaw ay nakikinig dito sa ating programa, no? We're hoping that you're safe and well and alive and kicking as well. Dahil pag sinabing alive lang, parang ano lang, no? Parang buhay ka lang. Yun lang. Pero pag sinabing alive and kicking, parang andun pa talaga yung ano mo, yung instinct mong maglakad, lumaban sa buhay na ito.

And syempre, no, sa ating mga listeners na nakikinig sa ating PM Radios, hello, hello po sa inyo sa mga nakatutok naman dyan sa ating Facebook Live. Kumusta po ang inyong araw? Doon naman sa mga palaging naka-monitor doon sa ating online streaming. Ayan, hello po sa inyo. Kumusta po ang inyong araw?

noong Friday, no? Sinelebrate ng ating lahat, or rather nating mga Pilipino, ang Independence Day. And siguro one of the highlights nung nagdaang Independence Day is yung paglagay ng Philippine flag. Nakakatuwa pa lang ano, no? Nakakatuwa na maglagay ka sa inyong establishment ng Philippine flag sa pag-isa, sa pag-celebrate natin ang ating independence. And syempre, nagsikalat na naman yung mga memes, no? Yung mga memes na modern pictures, pero nilalagyan nila ng caption. nilalagyan nila ng caption na, kunwari, ito daw yung mga katipunero during this time. Yun yung mga highlights talaga ng Philippine social media pagdating sa Independence Day. And syempre, yan, sana eh kayo ay malaya. Malayang nakakinig at nakaka-exercise ng inyong mga rights and privileges. And sana eh malaya din kayong gawin ang inyong mga nais gawin. At the same time, no, sana eh beneficial pa din yan para sa inyo or sa ibang tao at least. But anyway, hindi naman tungkol sa kalayaan ang ating pag-uusapan ngayong tanghaling ito, ka-TNT. Dahil, kung ikaw ay madalas tumatambay sa iyong mga social media sites, probably, and there's a good chance, na dumaan na ito sa inyong mga FYPs, sa inyong mga For You pages, sa inyong tinatawag na algorithm, or sa inyong feed. Kung kayo man ay madalas na tumambay sa Facebook, sa TikTok, iyan, o kaya naman kung ikaw ay madalas gumagamit ng Instagram, eh siguro dumaan na rin ito sa iyong feed. Ano ba itong dinidescribe ko, or ano ba itong sinasabi ko ka-TNT? Yan, ito ay isang insidente ng power tripping. Grabe, power tripping talaga. Or in other words, ka-TNT, isa itong insidenteng nag-viral sa isang malaking mall dyan sa Metro Manila, kung saan meron sigurong event na nangyayari. At dun sa event na yun is may mga siklista, mga bikers. And one of the highlights ng video na iyon is merong dalawang siklista na nagkaroon ng konfrontasyon, na kung saan nag-escalate po itong confrontation na ito at nauwi po sa pananakit ng isang siklista doon sa kanyang nakumpronta. At talagang nag-viral yung video na yun, no? Dahil maraming mga, hindi lang po mga cyclists but as well as netizens, ay pinuna yung ginawa ng siklistang ito. Talagang grabe po yung na-receive na pangbabash nung siklistang allegedly na nanapak or nanuntok dun sa kanyang kapwa siklista. Ngayon naman, dahil sa response ng mga netizens, is maraming mga ano, no, maraming mga brands yung lumapit sa kanya. Especially yung mga ano, no, yung mga nag gumagawa ng mga, or ang mga customer is, or paano ko ba siya i-describe, yung industry is also included din doon sa mga nagbabike. Tama pong pagka-explain ko, hindi ko siya ata na-explain ng mas maigi. Parang may mga brands na nag-cater sa needs ng mga bikers yung lumapit dun sa nasuntok or nasapak para ipakita yung support nila, no? And even individuals at the same time. Kaya makikita natin dito, no, ka-TNT,
na there are many moments in our life na pagpinili nating hindi pumatol, pagpinili natin ang strength under control, mas maganda pa pala yung mga resultang nangyayari, no? Yung kung ikaw ay hindi nagpapadala sa iyong galit, kung ikaw ay hindi nagpapadala sa iyong emosyon. Eh, meron pala tong benefits, not just sa buhay mo, but maybe the people around you as well. Yan ang ating pag-uusapan ngayong tanghaling ito, dito sa ating programang TNT Your Lunch Break Cafe On Air. Yan, kaya sana eh, huwag tayong mangbully, ha? Di mo kinakul ang pagbubuli. At medyo si algorithm talaga, no? Nung binasa ko yung, nung medyo tumambay ako sa video na yun, eh, ang mga sumunod naman na videos after that is yung mga videos ng mga bullies getting what they deserved. Grabe pala, no? Kaya hindi mo talaga kinakul ang pangbubuli. Hindi mo kinakul ka TNT kung ikaw man, ha, ay kung ginagawa mo yon, maybe it's high time na tigilan mo na yan. Hindi mo yan kinaanghat. Hindi mo yan kinaastig. And alam mo ba, sa mga taong marunong magkilatis ng isang tao, it tells a lot about you and the people you grew up with. Minsan it also shows kung anong klase ng upbringing yung meron ka or naranasan mo. And to those people na talagang marunong, no? Eh, kaya nilang iungkat? Kaya nilang i-describe or kaya nilang i-uproot? Parang mali yung term na uproot. Kaya nilang i-describe kung ano yung mga insecurities mo by just looking and observing your actions.

Kaya mamaya, hindi naman tungkol sa kwentong bully ang ating pag-uusapan. Mamaya sa ating trending now talaga, and sa ating discussion after that, or after ng ating trending now talaga, pag-uusapan natin kung ano nga ba yung kahalagahan ng strength under control. Ano nga ba yung tawag natin sa strength under control? Kung ikaw, mas na-amaze ka sa raw strength, sa strength or sa lakas na talagang pinapakita at pinagyayabang. Nako, hindi po yan ka-impress-impress. Because what's more impressive and what's more amazing is strength under control. Yun yung mas amazing, no? Nakapost na rin yung ating tanong ni Tol. Kaya kung may nais kang i-share sa mga kasagutan, or kung may nais kang i-share na kasagutan, yan, pwede mong i-comment dun sa ating Facebook post. And at the same time, pwede mo rin yung i-comment dito sa ating Facebook Live. Kung nais mo rin i-text yung mga kasagutan mo, yan, pwede kang mag-message sa ating contact number. That's 0998-843-0573. Or mag-comment sa ating Facebook Live on FEBCB Call Care 104.3 DWAY-FM. Ayan, mali pala. Maling website or maling Facebook page. Yan, again, ang ating official Facebook page is FEBCB Call Care 104.3 The Way FM. And eto na, ang ating YouTube at Instagram, yun yung FEBCB Call Care 104.3 DWAY FM. Kung ikaw ay palaging connected sa internet, pwede ka rin makapakinig ng mga programa ng ating himpilan via online streaming sa bit.ly/thewayfm. Pagpasensya nyo na po mga kakirians at ka-TNT. Yan. Pwede ka rin mag-comment or mag-chat sa ating Kirians Official GC kung ikaw ay miyembro na nito. Pero kung hindi pa, yan, comment ka lamang sa ating Facebook Live and we will add you or gagawin ka naming kabahagi at parte ng ating Kirians Official GC.

sa ating pagpapatuloy. Pakinggan muna natin ang unang awitin natin ngayong tanghaling ito. Yan ang kantang Stronger by Kelly Clarkson. Huwag po kayong alis dahil magbabalik po ang programang TNT, Your Lunch Break Cafe, on air.

para sa ating tanong ni Tol. Ano ang pagkakaiba ng pagiging mahina at pagkakaroon ng self-control? Bakit? Again, para po sa ating tanong ni Tol ngayong tanghaling ito, ano ang pagkakaiba ng pagiging mahina at pagkakaroon ng self-control? Bakit ka TNT? Para sa mga nais sumagot, pwede po kayo mag-text sa ating contact number. That's 0998-843-0573. Pwede ka rin mag-chat sa ating Kirian's official GC. Maaari ka rin mag-comment sa ating Facebook post or sa ating Facebook live. Nakapost na po yung ating tanong ni Tol, no? And syempre, kung ikaw naman ay mag-comment sa ating Facebook live, abay, babasahin po natin yan ngayong mga sandaling ito after kong mabasa ang ating mga contact information. And syempre, kung kayo naman ay madalas tumatambay sa inyong YouTube app or Instagram app, pwede

yan ang ating katanungan ngayong tanghaling ito dito sa ating programa. Kaya message na po kayo, no, mga ka-TNT, kung kayo ay may nais i-share, kung kayo ay may mga nais sabihing opinion, yan, pwede nyo dyang i-comment. Pero bago ang lahat ng yan, batiin muna natin si Carmela de los Reyes and si Sonia Aguilar Lee na nag-react sa ating tanong ni Tol. Yan, and batiin rin pala natin, no, si Edgar Araza, si Noemi Alvarado, si LC Medenilla at si Edmund Garcia. Yan, nag-react sila sa ating Facebook Live. Pagbati kay Jonathan Herrera Alcon, sabi niya, pa-shoutout Alcon family, di sa Kimantong Daraga Albay na nakikinig, sina Mama Julie at Papa Frank Alcon. Yan, shoutout po sa Alcon family, especially kina Nanay Julie at kay Papa Frank Alcon. Yan, nagpapa-shoutout po sa inyo si Jonathan Herrera Alcon, no? Yun, and sabi din ni Sir Jonathan, pa-shoutout po Pastor Dave Alcon at Teacher Mariel Alcon sa Burias Claveria Masbate na nagtuturo now sa Tiburcio Berdida National High School, Burias Claveria Masbate. Uy, shoutout po sa mga listeners natin dyan sa Masbate, especially kina Pastor Dave Alcon and kay Teacher Mariel Alcon. Batiin din natin, no? Yan, ang mga listeners natin sa Tiburcio Berdida National High School, Burias Claveria Masbate. Yun. And ito pa, meron pang pinapa-shoutout si Jonathan. Pa-shoutout po, Daraga Bible Christian Church Music Team. Nagkaroon po kami team building sa Viento, Bacacay noong nakaraang June 12 and 13. Wow. Nag-ano sila, no? Nag-team building dyan sa Viento, Bacacay. And shoutout po sa mga music team ng Daraga Bible Christian Church. Yun, pinapa-shoutout kayo ni Jonathan Herrera Alcon. And pagbati rin kay Ate Jenna De La Rosa, sabi niya dito, magandang tanghali po Kuya Alvis. Yan, good afternoon or yes, good noon sa inyo, Ate Jenna. Salamat po sa inyong pag-comment. Yan, and sa mga sandaling ito, mukhang abala pa ang ating mga ka-TNT. Siguro kayo ay naghahanda pa ng inyong mga pananghalian sa mga sandaling ito. Kaya tayo muna ang sasagot ng ating tanong ni Tol. Ano ang pagkakaiba ng pagiging mahina, in English, no, weak, and pagkakaroon ng self-control? Yan, ano bang Tagalog ng self-control? Matanong nga si ano, si paring Google kung anong Tagalog ng self-control, kung kakayahang kontrolin ang sarili. Ganun ba 'yon? Pero anyway, sa mga TNT natin, yan, kung may mga nais kayong i-share patungkol sa pagkakaiba, in your opinion, ng strength under control or self-control and being weak. Yan, ano ba yung sa palagay nyong pagkakaiba or pagkakapareho ng dalawang bagay na yan? Pag sinabi kasi nating weak, no, for me lang. Yan, pag sinabi nating weak, ibig sabihin nito, wala kang kakayanang mag-stand up for yourself. Wala kang kakayanan or ability to fight back even if you want to. Yun yung characteristics or yun yung kahulugan ng pagiging weak o mahina. Kahit na gusto mong lumaban, kahit na gusto mong depensa ng iyong sarili, because you're weak. Siguro, weak ka physically dahil walang muscle ang iyong katawan. Siguro, ano lang, yung tinatawag nilang, ito siguro medyo ano naman kung tawagin nating butot balat. Pero sabihin natin, sometimes, physically, people are weak. Or ibig sabihin, physically weak sila. Kasi walang kakayanan yung katawan nilang mag-sustain ng grabing damage or grabing pain. And sabihin natin na isang suntok lang, siguro matutumba na sila. There are also types of weakness na sabihin natin ikaw ay mentally weak. Pag sinabing mentally weak, ibig sabihin pagdating sa mga mental challenges or pagdating sa mga

anxieties, sa worries, eh madali kang matinag ng mga bagay na ito. There are also things na pag ikaw ay emotionally weak, eh siguro ikaw ay madaling magpadala sa bugso ng iyong damdamin, and madali ka ring madala ng mga deception emotionally ng ibang tao. Nasabihan ka lang ng babe, mahal kita. Eh, ikaw naman, naniwala ka agad. Mahal niya pala ako. Tapos naniwala ka, hindi mo pala alam na may mga ano siya, may mga may iba na pala siyang minamahal. So napakaraming cases, no, para ma-consider that someone is weak. And not all people, sabihin nating hindi lahat ng physically strong na tao eh emotionally strong as well. Because may mga ganong cases, no, physically strong ka pero mentally weak. Meron namang mga tao na mentally strong, emotionally strong pero physically weak. Now, here comes strength under control, or here comes yung tinatawag nating self-control. Pag sinabi nating self-control, ito yung meron ka namang kakayahang mag-fight back. Sabihin natin meron kang 10 years of experience in martial arts, or sabihin natin meron kang deadly weapon na nakatago somewhere in your reach, 'di ba? But the thing is, pag sinabing meron kang self-control at pag sinabi nating there is strength under control, meron kang kakayanang makipag fight back. You have the ability to defend yourself, but you choose not to. Dahil alam mong pwedeng yung opponent mo, yung kalaban mo, pwedeng matalo siya in just a few seconds. Ganong klase or ganun ang kahulugan ng isang taong merong self-control or merong strength under control, ka-TNT. Kasi merong, marami kasi mga tao, marami sa atin, pag sinabing strong, pag sinabing malakas, it means kaya nilang makipag-away, kaya nilang makapagbasag ulo, kaya nilang makipangbuno. Or ito yung mga taong palaging naghahanap ng away. Ayaw nilang malamangan sila. They want to get even. They want to prove that they can overpower other people. But true strength, ka-TNT, is madalas itong nade-demonstrate pag ang isang tao, kaya niya namang bumawi. Kaya niya namang mag-fight back. Pero mas pinipili niyang hindi kasi marami siyang experience sa buhay. He has wisdom. He has self-control. And alam niya yung purpose kung bakit siya nag-aral ng self-defense. Diba ka-TNT? Hindi lahat ng taong magaling sa pagbasag ulo. Yan, pardon me for saying that word. Hindi lahat ng taong magaling sa pakikipagbugbugan eh strong. Okay? So, may ibang tao kasi na ito yung mga nakakabilib talagang mga tao, no. Kaya nilang makipaglaban even without exerting physical force. Kaya nilang makipaglaban gamit lang ang mga salita, gamit lang ang intimidation. Kaya nilang gamitin yun, no, against others to prove that they are strong. Yan, sabi dito ni Tristan Wyatt Vigulay, marhay nga udto, Sir Alvis. Yan, marhay na udtuman po sa indo. Or good noon po sa iyo, Sir Tristan Wyatt. Yan, sabi naman ni Ange, self-control po pag pinipigil ang sarili. Yun yung kanyang ano, yun ang kanyang definition ng self-control. Ibig sabihin, kahit na nagngingit-ngit ka na sa galit, kahit na gusto mong mang pitik ng tenga sa sobrang galit, kaya sabihin natin, let's make it more realistic, no. Gusto mo nang bumawi, gusto mo nang manuntok. Gusto mong parang bumabalik lahat sa iyo ng tinuro sa iyo ng iyong mentor kung anong gagawin mo in case na may nag threaten sa iyo. Naalala mo yung mga instances na
inano ka, ano tawag dyan, hinedla ka ng iyong instructor, parang bumabalik na sa iyo mga tinuro sa iyo, at parang iniisip mo na kung ano yung gagawin mong steps para pin down yung iyong kalaban, pero pinili mong hindi dahil alam mong masasaktan siya, alam mong it's not the purpose on why you studied self-defense. Yan. So, ganun ang self-control ka-TNT, ha? Sabi dito ni Carmela de los Reyes, hi, uncle. Hi lang muna. Ha, ha, ha. Madami kasi gagawin. Yan. So, God bless sa'yo, Carmela. And sana maging successful ang iyong mga gagawin. Especially kung, tama ba? Nag-research ka pa ba sa mga sandaling ito? Yan. So, paano natin mas ma-visualize yung strength under control? So, kunwari, ikaw ay may kakilalang martial artist. Yan, sabihin natin, itong martial artist na to, 20 years old siya, pero may 30 years of experience. De, joke lang. Kunwari, meron kang kakilalang martial artist. Yan, 20 years. And all his life, or majority of his life, eh talagang nag-train siya pagdating sa self-defense. Yung tipong pipitik, mag-try ka palang pitikin yung tenga niya, eh alam niya na kung paanong ma-deflect yung iyong kamay. So, mga ganong klase ng ano, martial artist. Or sabihin natin, itong mga martial artists na to, kaya nilang makipaglaban ng pantay kahit na yung kanilang opponents ay may deadly weapon. Ganyan. But, a martial artist with self-control or with strength under control can walk away from an insult. Ibig sabihin pala, ka-TNT, ang isang tao na may self-control is kaya nilang mag-walk away sa mga laban na alam nilang kahit hindi nila nilalaban, eh panalo na agad sila. Ito yung mga tao na kahit sabihin nating ini-intimidate mo or inaasar mo, yung para anong tawag dyan, tinotont mo. Ganyan. Pag sinabing taunt, parang in Bicol, no, nagadulo-dulo ka. Ganyan, garipigadulo-dulo mo sa tawong ini. They can walk away from that. Knowing na sarong pitik lang nindakang sa imong talinga, itumba ka na. So the person is not backing down because of fear, but they are choosing restraint. Ibig sabihin, pinipili nilang kontrolin ng sarili nila kasi alam nila yung consequences ng unnecessary violence. May nang insulto lang sa kanila, may nang asar lang sa kanila, tapos biglang hinedlock yung kalaban. This can mean injury, this can mean hurt, this can mean dislocated bones dun sa mga taong nagamitan nila ng self-defense. Kaya nga po, yung mga martial artists, no, hindi nila flineflex palagi. Hindi nila pinagyayabang yung kanilang alam kasi alam nila na one important concept that they have to understand is self-control. Makikita niyo po yung mga ano, yung mga martial artist or yung mga tao na may alam sa pagdepensa sa kanilang mga sarili. Hindi nila yan pinagyayabang, hindi nila sinasabi na, "Uy, ako ano, black belter ako. Ako is may 10 years of experience sa ganitong klase ng martial arts." Hindi po nila yan pinagyayabang. Because alam nila na napakahalaga ng konsepto ng tinatawag na self-control. Tayong mga mananampalataya, no, meron tayong tawag dito. Ang tawag natin dito is meekness. Yan. Pag sinabi kasi nating meekness, hindi po ibig sabihin nito na ikaw ay mahiyain. Ikaw, yung pag sinabi mong meek, parang ang unang bagay kasi na maririnig mo or papasok sa isip mo, pag narinig mo ang salitang meekness, yung parang ang bait-bait, parang hindi makabasag pinggan, parang pag kinausap mo, eh, ang tinis-tinis ng boses na, "Apo, yes po, mga ganyan." Parang ganun yung meekness, no? Or in some cases, we attribute meekness to humility, 'di ba? Pero the true definition of meekness pala is strength under control. Ibig sabihin daw nito, it means
power submitted to God's control. Yun. Yun pala yung ano, definition ng meekness, no? Kasi di ba, makikita natin si Jesus, kaya niyang isomon lahat ng angelic army kung may nang insulto sa kanya. Pero hindi niya ginawa. Di ba? Pwede niyang, nung nasa cross siya, sabi nga dun, di ba, pwede niyang tawagin yung any moment, yung mga, yung angelic army ng kalangitan. Ready silang, ano, sumugod sa baba. Pero Jesus didn't do that because he was meek. So kung ikaw ay isang mananampalataya, ka-TNT, napakahalaga na magkaroon ka nitong characteristic, this Christ-like characteristic of meekness. Maski pa marunong kang mang-uppercut, hindi mo gagawin. Dahil alam mong may masasaktan pag ng uppercut ka. At alam mo yung consequences of misusing your strength. Alam mo yung consequences na pwedeng mangyari pag ikaw ay nag-resort to unnecessary violence. Pwede pa siguro, no, kung if someone's in danger, if someone's life is in in immediate danger, no, pwede mo pa yung gamitin. Pwede mo pang gamitin yung iyong knowledge sa martial arts, sa self-defense, to defend yourself, to defend the others. Pero kung hindi naman necessary, kung may nang asar lang sa'yo, sinabihan ka lang na ano, uy, medyo parang dumagdag ata ang timbang mo, ah. Diba? Kung ganun man yung mga situation, sa napaka, hindi naman sa sobrang babaw, no? But unnecessary, eh, hindi na natin kailangan mag-resort to unnecessary violence in this case, ka-TNT. Yan yung mga bagay na dapat nating tandaan whenever we are in the in that type of situation. So yan, ibig sabihin, pag ikaw ay meek, you choose to be calm kahit na someone's provoking you. You choose words imbis na mang jab ka, mang left hook, right hook, or uppercut ka. Mas pinipili mo mag-walk away, especially sa mga laban na napaka-senseless. And at the same time, alam mo kung paano depensahan yung tama at yung katotohanan without being aggressive. Yan. And syempre, ito yung ang ibig sabihin din ng meekness is learning to control your emotions imbis na pabugsuin mo ang iyong damdamin, ka-TNT. Napakalaga ng mga bagay na yan. Kaya ka-TNT, napaka-importante na pag tayo ay nalagay sa mga gantong sitwasyon, let's choose to be meek. Let's choose to do what is right and huwag tayong padalos-dalos sa ating mga aksyon, no? Yan ang ating yun yung aking personal take lang naman sa ating tanong nito. Na, yan, anong pagkakaiba ng pagiging mahina sa pagkakaroon ng self-control? At syempre, kung nais mong magpahabol ng iyong kasagutan, no, text mo lang yan sa ating contact number 0998-843-0573, or pwede ka rin mag-comment sa ating Facebook Live at sa ating Facebook post sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Mag-subscribe at mag-follow ka rin sa ating YouTube and Instagram account on FEBC Bicol Care 104.3 DWAY FM. At syempre, tumuto ka na sa mga programa natin via online streaming sa bit.ly/thewayfm. At syempre, pwede ka rin mag-comment sa ating Kirian's official GC. Sa ating pagpapatuloy, pakinggan muna natin ang pangalawang awitin natin ngayong tanghaling ito, which is ang kantang Courage by Ben and Ben. At susundan po yan ng ilang mga paalala mula sa ating himpilan. Huwag po kayong alis dahil magbabalik po ang programang TNT, Your Lunch Break Cafe, on air.

0: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin mo na.
1: Akuin mo na. Akuin mo na.
0: Diba?
2: Climate change na nagdudulot ng malalakas na bagyo at pagbaha. Hindi matapos-tapos na digmaan sa gitnang silangan. Tagutom sa ilang mga bansa. Ang pagkakawatak-watak ng pamilya. Mga malalalang sakit, karamdaman at ang patuloy na paglaganap ng emotional and mental health problems. Mayroon pa bang magandang patutunguhan ng lahat ng ito? Sa gitna ng lahat ng manghamong ito, saan tayo huhugot ng lakas at rason na magpatuloy na mabuhay ng normal? Nasaan ang pag-asa sa lahat ng mga hamon ng buhay? Ang salita ng Diyos lamang ang ating mapanghuhugutan ng lakas at pag-asa. Sinasabi sa aklat ng Lamentations chapter 3 verses 21 to 26. Gayunmay, nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala kong pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamalyo. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin. Sa kanya ako magtitiwala. Si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa kanya. Kaya't pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasang si Yahweh ang may dala. Maging ang Romans chapter 15 verse 4 ay nagpapaalalang anumang nasa kasulatan noong panguna ay nasulat sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkakaroon tayo ng pag-asa. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. Patuloy na naghahati ng pag-asa mula sa hindi nagbabagong salita ng Diyos sa gitna ng pabagong

0: Aray! Aling Nena! Ang hirap maging matanda! Itong tuhod at daliri ko, parang kinakalawang na simula na ng bagong taon.
1: Nako, Berto! Huwag kang sumuko! Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
0: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
1: Magsalabat ka. Ang luya, natural na pang-alis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
2: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
0: Ah, ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
1: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalabanan.
2: Isang pangkalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM.
3: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawalan na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga butante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at Tagapagligtas, si Hesukristo. Siya nawa.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Trending na talaga ang viral bullying slash road rage incident ng mga bikers sa isang mall. Mainit na pinag-usapan ngayon sa social media ang viral biker incident na naganap sa isang malaking mall sa Pasay City, Metro Manila, kung saan isang siklista ang sinuntok ng kapwa biker matapos ang isang komprontasyon na nakuhaan pa ng video. Ayon sa mga ulat at diskusyon mula sa cycling community, nagsimula umano ang insidente nang mapansin ng isang biker ang isang grupo na gumagamit ng laser pointer upang malinaw o mang-asar ng ibang nagbibisikleta sa lugar. Dahil sa posibleng panganib na maidulot nito sa mga rider, sinita umano ng biker ang grupo at ipinaalala ang delikadong epekto nito sa kaligtasan ng mga nasa kalsada. Subalit, salip na humupa ang tensyon, nauwi umano ang sitwasyon sa mainitang pagtatalo. Sa viral video na kumalat online, makikitang sinuntok ng isa sa mga sangkot ang driver or ang biker na nanita. Sa isang payag, nagsalita na rin ang biker na sinuntok sa nasabing insidente. Aniya, pinili niyang huwag gumanti sa kabila ng pananakit dahil alam niyang wala siyang ginawang mali at ayaw niyang lalo pang lumala ang sitwasyon. Quote unquote, "I just let it pass because I know within myself that I never did or said what he was accusing me of," pahayag niya. Iginiit din niyang hindi totoo ang alegasyong minura niya ang kabilang panig. Dahil sa kanyang naging mahinahong tugon, maraming netizens ang nagpahayag ng paghanga at suporta matapos ring mapag-alaman na ang biker na sinuntok ay may background din pala sa self-defense. Marami ang nagsabing ipinakita niya ang tamang paraan ng pagharap sa isang tensyonadong sitwasyon sa pamamagitan ng pagpili sa sarili at pag-iwas sa karagdagang karahasan. Samantala, naglabas din ng pahayag ang cycling group na konektado sa ilan sa mga sangkot at kinumpirmang inalis na nila sa kanilang hanay ang mga miyembrong nadawit sa insidente. Nakatanggap rin ng pangbabash ang nasabing nanuntok sa biker or nanuntok na biker. Marami ring miyembro ng cycling community ang nananawagan para sa mas mahigpit na pagpapatupad ng disiplina at respeto sa mga pampublikong lugar na ginagamit ng mga siklista. Habang nagpapatuloy ang usapin online, nagsisilbi itong paalala na ang pasensya, respeto at maayos na komunikasyon ay mahalagang bahagi ng responsabling paggamit ng mga pampublikong espasyo. Para sa marami, hindi lamang ito usapin ng isang suntukan, kundi isang pagkakataon upang pag-usapan ang tamang asal, accountability at kaligtasan sa loob ng cycling community. Sa ngayon, patuloy pa ring umaani ng reaksyon ang insidente habang hinihintay ng publiko ang mas malinaw na larawan ng buong pangyayari. Maraming mga netizens ang nag-comment sa nasabing viral video. Kagaya ng ating Kuya Sam na nag-comment, "Ang taong gustong sumikat sa maling paraan, mukhang nanghiram ng tapang sa kasamaan. Buti nga nakapagpigil si kuya at hindi siya pinatulan. Ingat boy, sapak, baka mabente mil ka nang wala sa oras." Sabi din ng isa pang netizen, "Pakonek sa nasapak. Palitan natin shades mo ng bago. Salute sa'yo. Ikaw pa din pinakamatapang." Sabi din ng isa pang netizen, "Hindi natin alam kung ano ang totoong nangyari sa dalawa. Pero, salute sa naka-blue. Ang tapang ng ginawa mo, hindi kaduwagan yan. Matapang mong hinarap ang sitwasyon na maayos at mahinahon para hindi na lumaki ang gulo. Doon naman sa maliit, huwag masyadong mainit ulo at huwag mapanakit. Hanggat maaari, pag-usapan nyo na lang. Tayo-tayo pa din magkikita sa daan. Ngitian na lang natin yan. Ride safe always, mga idol." Sabi din ng isa pang netizen, "Different versions where you can see how they were raised and what kind of environment they grew up in." Sabi pa ng isang netizen, "Lumaban man o hindi, dito ipinapakita sa senaryong ito na hindi nararapat ang anumang pambubuli. Nananakit ng or nakakagalit ng puso, mga taong hindi kilala
ay nasaktan sa nangyari ang magulang pa kaya? Mga kamag-anak pa kaya? Kaya yung mayayabang dyan, mag-ayos-ayos kayo. Piliin nyo ang pakikipagkaibigan na may kapayapaan. Kaya para sa ating trending now talaga, pag-usapan natin ang lessons we can learn from strength under control. Yan ang ating trending now talaga ngayong tanghaling ito. At sa mga ka-TNT naman, ka-TNT naman, katindi... sa mga ka-TNT natin, yan, pagpasensya nyo na po ang inyong angkol. Yan, sa mga ka-TNT natin na nakakita ng video, yan, ano po ba ang inyong masasabi? Pwede nyo po yung i-comment sa ating Facebook Live, no? At ngayon naman, pag-uusapan natin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng tinatawag nating strength under control. Ibig sabihin nga, gaya nga na ang nasabi kanina, no? Strength under control is knowing and actually, yung alam mong kaya mong gumante, kaya mong bumawi, may kakayahan ka namang mag-fight back. But you choose not to because of higher reasons and purposes. Alam niyo po ba mga ka-TNT, maraming mga lessons sa buhay ang matututunan natin whenever we choose strength under control. Hindi naman kasi palaging, on every situation madadaan natin ang mga bagay-bagay sa galit, sa pagda-tantrums. Alam niyo po ba, ka-TNT, medyo nakakaya naman siguro kung medyo malaki-laki ka na, or if you don't mind me using the term, matanda ka na, pero nagda-tantrums ka pa because you just can't control your emotions and madalas kang nagpapadala sa galit. Madalas kang nagpapadala sa bugso ng iyong damdamin. Kaya narito po ang mga mahalagang lessons na dapat natin tandaan in choosing strength under control. Unang-una na dyan, ka-TNT, hindi naman kasi lahat ng laban is kailangan mong labanan. Hindi ka naman siguro gladiator, no? Hindi ka naman siguro... fighter. Hindi mo kina-amazing kung lahat ng laban lalabanan mo. Isa sa mga pinakamalaking signs ng maturity ay ang kakayanang malaman kung alin ang dapat patulan at alin naman yung hindi. O, di ba nung bata pa tayo, bata pa naman, akala natin ang matapang ay yung handang lumaban sa lahat. Pero habang tumatanda tayo, napapansin natin na maraming away ang walang tunay na panalo. May mga arguments na kahit manalo ka, sira naman yung relasyon nyo. Diba? Kaya nga isa sa mga talagang relationship testers, especially sa magjujuwa at sa mag-aasawa, is yung especially kung yung may isa sa relationship na mahilig makipag-argue and mahilig or gusto ayaw magpatalo pagdating sa arguments, pumili ka, ipanalo yung debate, ipanalo yung argumento. Pero in the process, mawawala yung relationship. Pili ka. Kaya nga no, sa conflict resolution, kailangan mong i-weigh yung bagay na nagawa at yung importance ng relationship na yun para sa'yo. Of course, you will also take note of the response na gagawin mo. Siyempre, pwedeng importante yung relationship para sa'yo, pero importante rin na makorek mo yung taong to. May mga bagay din naman
na importante yung relationship, pero hindi naman ganun kalala yung nagawa sa'yo. Baka hindi niya naman sinadya, pero gusto mo lang talagang ipagdikdikan na mali yung nagawa ng taong to. So, iaangkop mo yung response mo ka TNT sa mga ganong klase ng sitwasyon, no? Because not every argument deserves to be argued about. Di naman lahat ng laban kailangan mong patulan. Hindi din lahat ng nakikipaglaban sa'yo, eh kailangan mong makipag-engage sa away. Sabi nga dito, no, may mga debate na kahit mapatunayan mong tama ka, wala namang mababago. O, sabihin natin na prove mo ngayon na nauna yung itlog sa manok. Ano naman ngayon? Nagbago ba? May scientific ano ba? Tawag dyan, may scientific break

Talaga mga ka-TNT, ang napaka-satisfying makita na pag may isang taong ganadong-ganadong makipag-away, pero ang ginagawa mo lang ay disengage, hindi ka interesado. Makikita mo mismong nawawalan siya ng interest at hindi nasasatisfy yung kanyang desire na may nakikipag-away sa kanya. Diba? Ibig sabihin, hindi suntukan ang tap or hindi sukatan ng tapang kung gaano karaming laban yung pinasok mo. Minsan, sukatan ito kung gaano karaming laban ang matatalinong or iniiwasan mo because matalino ka. That's the first lesson, ka-TNT. Hindi lahat ng laban kailangan mong patulan. Now, the second lesson is equally important. Kasi siguro lahat tayo dumadaan sa puntong ito, no? Sabi dito, ang galit is pwede mo siyang i-consider as a warning light. Pero ka-TNT, truth be told, masamang driver ang galit. Ganito yan ka-TNT ha. Ang galit para siyang ilaw sa dashboard ng iyong sasakyan. Kapag umiilaw ito, may ipinapakita siyang problema sa'yo. Nakikita mo ba ka-TNT yung iyong sasakyan kung ikaw man ay nagda-drive? Minsan nag-blink yung isang ilaw niya, no? It indicates that something is wrong or something needs to be attended to. Minsan, hindi mo pala nasuot yung seatbelt ng iyong sasakyan. Minsan naman, paubos na yung gas mo. Diba? Ibig sabihin, may mali. And sometimes, the reason kung bakit tayo nagagalit is because may nasaktan, may injustice, may boundary na nalabag. Anger in itself is not bad. Di ba nga, natural naman kasing emotion yung anger? In fact, may mga instances rin ka-TNT na may mga pagkakataong dapat tayong magalit. Di ba nga si Jesus, yung mga nagbebenta dun sa temple. Kasi yun pala is ino-occupy na nung mga sellers yung part na kung saan pwedeng mag-worship yung mga Gentiles na gustong mag-worship kay Lord. So nagalit si Jesus dun sa mga nagpapapalitan ng pera sa templo. Nagagalit din tayo kapag may naaapi, di ba? Nagagalit tayo kapag may nagsisinungaling sa atin. Pero here is the problem ka-TNT. Kapag yung galit mo ay hinayaan mong ito na yung mag-control sa'yo. Kapag galit yung nagde-desisyon para sa atin, madalas may mga salitang nasasabi na hindi na mababawi pa. May mga relasyon na nasira. May mga posts na pinagsisisihan natin. May mga aksyon na nagdudulot ng mas malaking problema ka-TNT. Ang galit ay dapat, ka-TNT ha, again, ang galit ay dapat maging signal para mag-isip ng mas malalim. Hindi ito utos para kumilos ka. Ito siguro yung pinaka-memorable na linya na tumatatak sa akin pagdating sa emotion of anger. Don't make permanent decisions over a temporary feeling. 'Di ba? Sa galit mo sa ano mo sa jowa mo. Ayoko na. Pagod na ako. Mag-break na tayo. Di na kita mahal. Di mo lang pala nabilhan ng ano, ng flowers nung birthday niya. Sa sobrang galit mo, nagpadala ka sa iyong emosyon.
And may mga nasabi kang mga bagay.

bagay that will cut deep sa puso ng isang tao. Grabe no, ganun palang ginagawa ng galit. Or rather, ganun palang nagagawa ng uncontrolled anger. Kaya sabi nga dito no, feel your anger, damhin mo yan. Unawain mo kung bakit ka nagagalit. Intindihin mo kung ano yung reason kung bakit nga ba ako nagalit. What's the reason behind this anger? Pag natutunan mo, ganito pala yung reason kung bakit ako nagalit. Pero wag mo siyang gawing reason to make permanent decisions. Parang ganito. Hindi, galit ako. Paala kayo diyan. Huwag niyo akong kausapin. 'Di ba? Ako po personally, this is a personal opinion. I don't like people who are short-tempered. I don't like people na napakadaling magalit. Kasi parang pag may nagalit sa akin na very unreasonable, simpleng bagay nagalit, parang ako din nagiging short-tempered sa ganong incident. Parang natitempt ka rin na tapatan yung galit niya. O kaya mag-go overboard ka pa dun sa galit niya. Kaya ako hindi ko gusto yung mga taong very short-tempered. Or yung mga napakaliliit na bagay tapos magpapakita ng visible signs na galit. Kaya nga, very, sa mga magjojowa dyan na, alam mo yun, yung very simple things, pinag-aawayan nyo, pinagtatampuhan nyo. Kung pwede lang, kung pwede lang mangpitik ng te, pag may mga ganun ako naririnig. So, ka-TNT ha, control your anger. Hindi yan ang, kung ikaw ay palagi magpapadala sa iyong galit, walang taong matitira niyan sa buhay mo. Third lesson na dapat mong maunawaan, ang self-control is a sign of strength. It's not weakness. Kapag may sumigaw sa'yo at sumigaw ka rin pabalik, natural yun, di ba? Kapag may nang insulto sa'yo at ininsulto mo rin, madaling gawin yun. Kapag may nanakit sa'yo at gusto mong gumante, it's a normal feeling, ka-TNT. Pero, ang self-control ay ang kakayanang sabihin sa iyong sarili, I feel this way, pero hindi ko hahayaang ito yung magdikta ng mga bagay na gagawin ko. Yan ang dahilan kung bakit napakahirap ng self-control. Ang dali-dali lang kasing bumawi. May nanapak sa'yo. Eh, dali lang ding manapak. May dalawang options ka pa. Left and right. Pero kasi ka-TNT, hindi nito inaalis yung emosyon. The reason kung bakit self-control is considered strength is because this does not remove the emotion that you're feeling. Hindi porket meron kang self-control, hindi ka na nagalit. Kinokontrol mo lang yung emosyon mo. Parang kabayo. Bakit kabayo ay pumasok sa isip ko? Pag walang renda yung

kunwari galit ka kasi yung asawa mo is hindi pa nagsasaing, di yung ginawa mo, yung galit mo, binuhos mo sa pagkukudkod ng nyugi. Diba? O di, at the end of the day, nabuhos mo yung galit mo dun sa pagkukudkod ng nyugi. May ginatan ka pa. Tapos mataram ngayon sa agu mo, no? Nata ngayon may mga kahoy-kahoy pa ngayon. Kinudkod mo. Gali, mas lalo kang madadagit. So, ganun ang emosyon ka, TNT, ah. Di mo kailangan pigilan yung nararamdaman mo, pero ang kailangan mong gawin is kontrolin yung gagawin mo dahil sa emosyon na nararamdaman mo. Yun yung tatlong importanteng lessons na maaari nating matutunan in strength under control. Kaya ka TNT, kung ikaw man sa mga sandaling ito, ha, kung ikaw man ay nagagalit sa mga sandaling ito, sorry na, de joke lang. Kung ikaw man ay nakakaramdam ng emosyon na galit, control your emotions. You may sit with it, pero wag mo yung tambayan. Process it. But don't allow your anger to get the better of yourself. Kaya samahan niyo ako sa pag-pray sa mga ka-TNT natin na nagkakaroon ng struggle sa kanilang anger management. Kaya tara, let's pray. Dear Heavenly Father, Lord God, maraming salamat po dahil inyo po kaming tinuruan ng mga napakahalagang lessons ng pili ng self-control over releasing our emotions unnecessarily. Thank you, Lord God, dahil tinuruan niyo po kami ng mga bagay na to at binigyan niyo po kami ng reminders that there is greater strength in controlling ourselves rather than allowing it to get the better of us. Panginoon, alam niyo po yung mga reasons kung bakit kami nagagalit, be it personal or dahil may nakikita po kaming injustice, we see people being taken advantage of. O minsan nga po, Lord God, kitang-kita niyo rin po yung mga moments na kung saan nagagalit kami over petty things. Panginoon, forgive us kung inaalaw po namin ang emosyon namin to get the better of us. Help us to surrender these emotions to you. Help us na magpatulong sa inyo to process this emotion so that hindi po nito makontrol ang aming mga buhay. Panginoon, i-bless nyo po ang bawat isang ka-TNT na nakikinig ngayon. And naway, turuan nyo po ang bawat isa na i-manage po ang aming mga nararamdaman. All of this, we humbly ask and pray in Jesus' mighty name. Amen. Tayo po ay nagbabalik dito sa ating programang TNT Your Lunch Break Cafe on Air. Maraming salamat ka TNT sa inyong pagsama sa akin ngayong tanghaling ito. Naway, palagi niyong tatandaan, there is strength in self-control. Maraming salamat sa inyong pagsama sa akin and pasalamatan na rin natin si Don Ramon Diaz and si Christopher Menes na sinamahan tayo sa ating technical side. Ka-TNT, we will be seeing you soon and iiwanan ko kayo ng isang awiting may pamagat na Jesus. Ito, Jesus Strong and Kind by City Alight. Napakagandang kanta. Jesus is strong, pero one of his characteristics is meekness. And naway maging inspiration ito sa atin. Always keep your head low and remember that there is strength in meekness. I will be seeing you soon. Ingat, God bless, and bye-bye!

0: Hey, let's just hang out. You can text and talk to us through our cell phone number 0998-043-0573 or at our FB page at CARE 104.3 The Way FM.
1: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbise.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: ang tao ay buhay ngayon. Ngunit hindi tiyak kung mamaya siya pala ay patay na. Di pa alam itong madla. Hope 4:20. Ako po si Ramoncito Escalante ng Macau. Hayaan po ninyong ibahagi ko po sa inyo ang aking kasaysayang patotoo na kung papaano po ako nakakilala sa ating Panginoong Hesus. Pakinggan po ninyo dito lang sa Tanikalang Lagot.
1: Sarento, kopya po, sir. Aabangan ko po, sir, sa bandang estero. Malapit lang po ito dito, sir. Mga 5'6 ang taas. Mestizo. Blandi ang buhok. Eh, tirador nga po dito yun, sir, eh. Roger and out.
2: Ano, Cabo? Ako ba yun?
1: Walang iba kundi ikaw. Narinig mo naman ang iniradyo sa akin. Kaya kung ako sa'yo, Ramoncito, ibabalik ko na sa dating kulay itim at kulot ang buhok mo. At saka hindi mo naman ito area. Bakit nandito ka? Doon ka sa rekto. Huwag kang tumayo dito sa arangke. Marami na sila rito na gaya mong snatcher. Sige na, iskapo ka na.
3: Salamat, Cabo, ha. Oh, heto nga pala yung kwintas na inaarbor mo.
1: Ayos. May ireregalo na naman ako sa kabit ko. Pero wag mo rin kakalimutan yung karastiryo, ha? Asahan ko ito, ha?
3: Sige, gagawin ako sa Harrison Plaza o kaya sa Araneta Cubao. Eh, split na po ako, Cabo.
1: Magdelfan ka na lang kasi maraming galamay si Torres sa pier. Baka arboring ka sa akin. Kapag naispatan ka, doon ka nagtatrabaho.
3: Okay, Cabo.

0: Sorry na. Tulog mantika kasi. Naubos na nga mga batong inipon ko sa kalsada. Kababato dyan sa bintana mo. Para magising ka lang. Heto, pulseras. Regalo ko sa birthday mo.
1: Talaga? Birthday gift mo sa akin? Ang ganda naman nito. Baka galing ito sa pang-i-snatch mo, ah. Di ko yan tatanggapin. Ayoko nang galing sa nakaw.
0: Binili ko yan sa kaibigan kong Chinese sa Binondo. Kaso, yung pera na ibinayad ko galing sa bulsa ng dadukutan ko. Pero, tanggapin mo na yan. Alam mo namang trabaho ko, eh.
1: Basta romansito. Tumigil ka na riyan sa pandurukot mo. Lumaban ka nga ng parehas. Nako, marami ng mga tirtir dito sa Islang Puting Bato ang nalibing na sa Laloma.
0: Huwag kang masyadong negatibo. Hayaan mo, bukas, sasama na ako kay Manggani.
1: Salamat dito sa pulseras.
0: Teka, wala bang pampabuenas dyan? Isang kiss lang.
1: Huwag na, Toy. Kapag kasal na tayo, magsasawa ka sa kahalik sa akin. Pero ngayon, bawal.
0: Bitin lagi ako sa'yo. Sige na nga, pumasok ka na sa inyo. Uuwi na ako.

0: natutuwa ako sa'yo, bata. At napili mong sa aking kalumina. Dito sa akin, Ramoncito, maliit lang kita dito. Pero patas ang trabaho natin.
1: Eh, alam ko naman po yun, Manggani. Mas malaki ang kinikita ko bilang isang tir-tir. Kaso, may tumutulak sa akin na sa inyo na ako sumama kesa naman kina Ingo Tirador.
0: Bata mo na pala anak ni Hapon, ha? Maganda yung anak ni Hapon na si Pichi. Mahusay kang pipili. Parang manika ang mukha. Kaso, di ka uubra kay Hapon. Pupugutan ka ng ulo nun kapag anak na nito ang isyo. Nabalita mo na ba yung nanalbahay kay Pichi? Yung nananching. Tinaga ito ni Hapon. Putol lang kamay nung manyak. Ganun kaalaga si Hapon sa anak. Kaya ingat ka, bata.
1: Mahal naman ako ni Pichi. Kahit tuto lang mga magulang nito sa akin.

0: Oy, bata. Gising.
1: Kayo pala, kaabo. Teka, yung car stereo mo nga pala, nakatago. Kunin mo na.
0: Nako, saka na lang muna. Sinadya kitang puntahan dito sa isla para bigyan ng babala. Huwag ka na munang mamitas ng alasa, Divisoria. Delikadong lagay mo. Ilang tir-tir na taga dito na tinakpan ng dyaryo. Naglilinis ngayon sa munisipyo kasi may bagong hepe ng uupo.

0: Sinong kumakato? Hindi naman mga parak ito ah. Kasi kung may sona na dito, tiyak, may kalampagan ng mga batya at palanggana.
1: Sandali lang! Nandyan ako! Sino ka ba?
2: Ramoncito! Ako to!
0: Ha? Boses ni Peachy? Teka, si Peachy nga ba itong kumakatok?
1: Peachy! Ikaw ba yan?
2: Oo!
0: Ano oras na ba? Bakit ba nasa labas ka pa? May problema ka ba?
2: Magulo sa area namin. Kaya inutusan ako ni Mamang na dito muna sa'yo magtago. Wala kasi si Papang. Nasa Cotabato. May patay kasi kami ron. Kapatid ni Papang na sundalo na patay.
0: Oh, eh sige. Ngayon ka lang nakapasok dito sa bahay ko, di ba?
2: Oo. Ang cute ng lugar mo. Malinis. Hindi amoy estero. Buhay prinsipe ka pala dito?
0: Siyempre, ulila na akong lubos. Mag-isa lang ako rito. Eh kung gusto mo, tuloyan na nating magsama. Huwag ka nang umuwi sa inyo. Dito ka na sa akin. Para may prinsesa ng highball ko.
2: Kapag hindi ako sinundo ni Mamang, sige, dito na ako sa'yo. Pero, no touch ha?
0: Oo na. Gusto mo, igapos mo pa yung pangakamay ko eh. Para patunayan kong mahal kita.

0: Saan ako matutulog? Naantok na ako.
1: Eh, dyan ka na sa kama. Mabuti at bagong palit ang punda ng unan at bagong laba ang kumot. Dito ako sa bangko. May sleeping bag naman ako. Gusto mo ng electric pan? Ilalabas ko. Nakatago sa aparador. Hindi ko ginamit. Inalalaan ko talaga sa pagsasama natin.
0: Sweet mo naman. Ibig sabihin nito, nag-iipon ka na ng mga gamit natin?
1: Oo naman. Heto nga ang alkansya ko para sa ating kasal.
0: Ang bigat na. Sa tansya mo, magkano na naman nito?
1: Eh, baka 20 mil na. Pwede na yan, di ba?

0: may nangyayari na sa inyong dalawa ng anak ko, payag akong magsama na kayo.
1: Eh, magpapakasal po kami sa huwes ni Pichi, aling maming. Paano po si Hapon?
2: Ramon, di namin ipinapaalam sa mga taga rito. Bumalik na si Papang sa tunay niyang asawa.
1: Aling maming, eh di kung ganun, doon na po kayo tumira sa amin ni Pichi. Paupahan mo na lang ang bahay ninyo para kahit papano, may kita po kayo kada buwan.
2: Talaga? Payag kang sa atin na tumira si Mamang?
0: Ang bait mo talaga, Ramoncito. Kaya nga, di ako tumututol na ligawan ng anak kong si Pichi eh.

0: Ah, sir, tulungan ko na po kayong magtulak sa jeep nyo. Bakit po ba tumiri?
1: Baterya. Salamat, kaibigan. Ako nga pala si Pastor. Malapit lang ang simbahan namin dito.
0: Eh, alam ko po yun. Sa Banaba Street. Itulak na lang po natin itong jeep para makarating na sa inyong church. Kaya na nating dalawa ito, Pastor.
1: Ang lakas mo, kaibigan. Ramoncito, iisa lang ang ating buhay. Parang aso. Nandyan lang pero mawawala na. Kaya dapat mo itong paglaanan. May buhay na walang hanggan at inyan ay pinagkaloob sa iyo kung tatanggapin mo ang Panginoong Hesus sa puso mo.
0: Eh, paano po yun? Isa po akong makasalanan. Lampas tao na ang mga nagawa kong kasalanan. Masama akong tao. Isa akong magnanakaw, snatcher, mandurukot. Patatawarin pa po ba ako ni Hesus? Tatanggapin po kaya ako sa langit? Kumbaga po sa barko, ganun kalaki ang kasalanan ko po.
1: Tandaan mo ito, Ramoncito. Kasi laki man ang barko ang iyong kasalanan, kasi lawak naman ang karagatan ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos. Tanggapin mo lamang si Hesus.

0: sa ating Panginoong Hesus na mga sandaling yun, nang walang kaplastikan, pagkukunwari, at dun pa lang ay nakaramdam na ako ng kakaibang kaginhawaan sa loob ng aking pagkatao. Pinalaya na ako ng Diyos sa mga kasalanan na nakagapo sa akin. Nakalagna po ang tanikala ng kasamaan at ako po ay lumaya na. Purihin ang Panginoong Hesus.
1: Ang aking pagdaing at sasagutin niya ang aking panalangin. Mga awit 6:9.
2: Diyan po nagwawakas ang pagsasadula ng tanikalang lagot mula sa padalang liham ni Ramoncito Escalante ng Macau. Binigyang buhay ni na
3: Roy Camu Gomez,
4: Carnine de Guzman,
5: Janelle Briones,
6: Prince Ortiz.
2: Mula sa panulat at produksyon, Jerry Piñalosa. Sa pamamahala at direksyon, Dean Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DZAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpila ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Hello, kaibigan. It's Monday and it is now the 15th of June, 2026. Kamusta ka? Sana ay nasa maayos kang lagay, kagaya ko. At handa na naman para sa panibagong linggo na ating haharapin. Nako, middle of June na tayo pala ngayong araw na to. Ano? O, kumusta ka naman, kaibigan? Ano, sa mga marami sigurong pinagkakaabalahan mo today? Sige lang, at dagdagan pa yan ang napakainit na panahon natin ngayon. Akala pa naman natin ay meron na talaga tayong mga pag-uulan. Meron man, pero mas mainit, mas matindi ang init na nararamdaman natin lately. Kaya patuloy po tayong mag-ingat pa rin, ano, and stay hydrated para iwas tayo sa anumang mga sakit at karamdaman na dala po nitong ganitong klase ng panahon. Nasaan ka man ngayon, kaibigan, you are welcome to stay with us until 2:30 ng hapon po para sa ating program na Music and Chat Recharged. Kasama niyo nga po ako si Mel, wherein we don't just give you music, we also give you inspiration and information. And happy birthday din sa mga nagsa-celebrate ng kanilang kaarawan today. Meron ba kayong kakilala at gusto niyong ipa-shout out? Welcome na welcome yan dito, kaibigan. Pero may special shout out tayo para sa ating dating kasama dito sa ating estasyon na TNT Your Lunch Break Cafe on air. Ang ating counselor, via Zoom. Si Dr. Archie De La Cruz. Doctor na ba to o pastor? Pastor Archie De La Cruz, happy birthday po sa inyo, sir. Kami ay namimiss ka na namin. Oo, sa ating programang TNT. Pero napapakinggan pa rin po natin si Sir Archie De La Cruz o si Pastor Archie De La Cruz. Oo, once a week. Sa atin naman pong counseling program na Heartline na napapakinggan po dito sa ating estasyon alas 4 hanggang alas 5:30 ng hapon, once a week lang siya. Ang ating pong Heartline ay isa pong counseling program Monday to Friday. Iba-iba po ang mga feature na counselors at isa po dyan si Pastor Archie De La Cruz. Hindi ko sure kung Tuesday ba siya, kuya. Parang Tuesday siya, no? Abangan nyo na lamang po at marami tayong matututunan sa kanya. But anyway, sa araw din na ito sa ating pong kasaysayan ng ating bansang Pilipinas, June 15, 1991 ay nangyari po ang eruption of Mount Pinatubo. Matapos ang halos 500 years na ito ay naging dormant, ang Mount Pinatubo po sa Central Luzon ay biglang pumutok. And that is actually one of the largest and most destructive volcanic events in the 20th century. Na kung saan nagpalabas ito ng mga ashes and gases na umabot hanggang 35 kilometers into the atmosphere and forever changed the local landscape through pyroclastic flows and lahars. Dahil sa historical significance po nito and to honor the resilience of the local communities, the event is widely commemorated with specific observances often declared in severely affected provinces like Pampanga. Ang araw naman ito ay tinagraan pong World Elder Abuse Awareness Day. Ang World Elder Abuse Awareness Day po ay officially launched on June 15, 2006 by the International Network for the Preservation

0: Special event sa araw na ito ng June 15. Siyempre, dito na po sa ating programa na Music and Chat Recharged ay tuloy-tuloy pa rin tayo sa pagpapaabot sa inyo ng mga musika at ilan pa po mga features. Gaya po ng ating i-feature na naman ngayon sa ating music trivia, kilalanin po natin ang grupong Nobita, isang Filipino rock band. And papakinggan po natin ang isa sa kanilang mga songs na may pamagat na Di Na Mag-iisa. Abangan nyo yan, kaibigan. Meron pa rin tayong by request at syempre patunog Pinoy. Meron din tayong bagong song of the week for this week. And syempre pa may prayer time. At hindi natin kakalimutan ang ating patuloy na pag-uusap patungkol sa mga nakakahadlang para tayo ay maging masaya. Mamaya ay pag-usapan natin itong tinatawag na negative self-talk. Yun, negatibo na pagtingin mo o pagsasalita mo patungkol sa sarili mo. Yan man ay sa inyong personal na buhay o pati sa ibang tao. Kaya abangan mo yan mamaya sa ating Free Chat Recharged. And pwedeng-pwede po kayo makipag-ugnayan sa amin para sa inyong mga song requests, shoutouts, and other messages. Ito ang ating mga contact information. Smart number po natin is 0998-843-0573. Sa ating po namang FB page, dahil nakapost na po dyan ang ating program link, FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM. Sa ating online streaming, i-type niyo lamang po ang bit.ly/thewayfm para mas maliwanag nyo at mas malinaw na maririnig ang ating mga naka-lineup na songs sa araw na ito. And syempre pa sa ating mga Carians na nasa Carians Official GC, chat ka lamang dyan. Nasaan ka man ngayon, kaibigan? Nasa Albay ka man na sobrang init ng ating panahon? Or dito ka man sa Catanduanes, Masbate, Sorsogon? O kaya ay Camsur, Northern Samar, Leyte? Maganda hapon sa iyo and even sa mga naabot po ng ating online streaming or sa ating pong FB dito sa Camnorte at sa buong Pilipinas at sa buong world. Maganda hapon sa iyo, magandang tanghali o magandang gabi. Kaya just sit back and relax at kami na po ang bahala sa inyong early afternoon listening habit. Kasama din po natin sa technical side si Don Ramon. At narito na po ang unang salvo na ating mga nakalineup na song sa hapon na to. Kasama nyo nga po ako si Mel dito lamang po sa Music and Chat Recharged over FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM.
1: This is Care 104.3 The Way FM.
0: Patatagalin, pakinggan na natin guys itong song na Di Na Mag-iisa o Di Ka Mag-iisa by Nobita. Para po sa ating music trivia, dito lamang po sa Music and Chat Recharged over FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM with your friend Mel.

0: oras natin, kaibigan, is 1:52 na ng hapon. Dito pa rin po kayo naka-tune in sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. The station that cares. At kami nga po ay kasapi ng KBP. Kapisan na ng mga broadcaster ng Pilipinas. And for our Monday edition of Music and Chat Recharged, kasama niyo po ako si Mel. At ngayon ay pag-uusapan pa rin natin ang mga hadlang para tayo ay maging happy sa buhay na ito. Ang isa sa kanila ay itong tinatawag na negative self-talk. Paano nga ba nagiging hadlang sa ating kaligayahan o kasiyahan ang negative self-talk o negatibo na pagkakausap natin sa ating mga sarili o negatibo na pagtingin natin sa ating mga sarili? Ito daw po ay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng persistent inner critic. So ikaw mismo, ano, sa kaloob-looban mo ay ikaw mismo ang kritiko ng sarili mo. Maganda din naman yon, kaya lang ito daw na klase ng pagkikritik sa sarili ay nagkakaroon tayo dito ng self-doubt, anxiety, and diminished self-esteem. So kung tuloy-tuloy ang ating pag-focus doon sa mga kakulangan natin, ayan, mag-wonder ka na, magda-doubt ka na sa sarili mo, kaya ko nga ba talaga? Then susundan na yan ng anxiety and mababang pagtingin sa iyong sarili. Yung pag-focus natin sa ating mga kakulangan, and of course, ina-anticipate mo na na, hindi ko magagawa yan. Ay, ito yung paulit-ulit na nasa kaisipan natin na nagde-drain ang ating motivation and joy. So, dapat maintindihan natin yung mga inner dialogue natin, ano, sa ating mga buhay at kung ano ang impact nito sa ating mga sarili. So, it's very, very important na maintindihan natin ito para ma-explain natin kung bakit ito ay nagbablock ng ating genuine happiness. So, unang-una nga, yung pinapababa nito yung pagtingin natin sa ating mga sarili. Constant self-criticism undermines your confidence, making you doubt your abilities and feel undeserving of success or happiness. Isa pa, nakaka-trigger nga daw po ito ng anxiety and depression. Yung pag-dwell natin sa mga worst case scenario and perceived failure creates chronic stress na nagkakaroon din ng epekto sa ating mental health. Isa pa is nangyayari din yung pag-limit natin ng ating mga paniniwala sa ating mga sarili. Kapag ang ating internal voice o yung sarili mo, ano, na nagsasalita sa iyong kaloob-looban ng mga negatibong bagay patungkol sa iyo, constant mo yan na naririnig na sinasabi, you are not good enough. Hindi mo kakayanin. Ang nangyayari, we shrink from new opportunities and avoid pursuing goals that could bring you fulfillment. Ayun pala, ano? So, nawawala yung mga opportunity and ina-avoid na natin na ma-pursue yung mga goals natin na po pwede palang masanang makapag-bring sa atin ng fulfillment. At ang isa pa dito ay ito. Sinisira nito yung mga relationships. Kasi sa paniniwala mo na ikaw ay may kulang, unlovable, can lead you to withdraw from others or cause you to rely too heavily on loved ones for validation, which can strain interpersonal bonds. At syempre pa, meron din daw itong tinatawag na fear of judgment or failing can lead to avoidance behaviors like procrastination and preventing you from moving forward in life. So guys, kung yan ang inyong mga nafe-feel sa mga panahon na ito at sa mga oras na ito, kailangan natin ng pagbabago sa ating kaisipan kasi diyan niya nagsisimula, 'di ba? At napakahalaga na mayroon tayong awareness sa kung ano nga ba ang naiisip natin sa ating mga buhay sa araw-araw. Lalong-lalo na patungkol sa ating mga sarili. May paalala sa atin sa Philippians 4:8. This verse is one of the most famous verses on positive thinking. In-encourage tayo nito to intentionally focus your mind on things that are true, noble, right, pure, lovely, and admirable. So guys, kailangan natin talaga ang positive na self-talk instead na negative self-talk. Dahil mas maraming positibong epekto itong positive talk sa atin o positive self-talk kesa sa negative self-talk. So yan lang gusto ko i-share sa iyo ngayong hapon na to, kaibigan, dito sa Music and Chat Recharged over FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Simulan na natin na baguhin ang ating mga sinasabi sa ating mga sarili mula sa ating kaloob-looban. Dahil dyan nagfo-flow ang ating mga gagawin, ating mga sasabihin. Di lamang para sa ating mga sarili kundi maging sa ating kapwa. Kapag hindi tayo maging maingat, mamalayan natin na, ay naku, nandun na tayo talaga sa mga anxiety, depression na part ng ating buhay. So guys, I'm praying na bawat isa sa atin ay may natutunan sa hapon na ito sa pagpapatuloy ng ating Music and Chat Recharged. Dito lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Kasama niyo pa rin po ako si Mel. It's now 1:51 ng hapon. We have more songs for you sa pagpapatuloy po natin.
1: Go to the mountain?
2: Yeah.

0: hits just keep on coming.
1: Magdadahuka sa Air 104.3 The Way FM.
0: We got more hits for you, so stay tuned.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Oras po natin is 2:05 ng hapon na. Tuloy-tuloy ka pa rin sa pag-antabay dito sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. At kami po ay kasapi ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Broadcasting from Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. At para po sa ating Monday edition ng Music and Chat Recharged, kasama niyo po ako si Mel. Until 2:30 tayo, kaya pwede pa kayo magpahabol ng iyong mga song requests, shoutouts, and other messages. Kamusta, kamusta? Ikaw na siguro nagme-merienda na sa mga oras na to. Tuloy niyo lang yan habang ako ay sinasamahan kita. Nasaan ka man ngayong hapon na ito? Para sa inyo, we have more songs. Ayan, ganda hapon sa mga nagbabakasyon pa rin ng mga estudyante ngayon na magkukolehiyo. Kaya bakasyon na bakasyon pa talaga ang mood. Sige lang, but make sure na inyong mga bakasyon ay nagiging makabuluhan pa rin. Ano? Hindi lang puros sa tulog, kain tulog. Ano kuya mon? Tulong-tulong naman pag may time. O hindi lang puro cellphone ang hawak. Ayan, mas maganda magbasa tayo ng physical books. Oo, nung holiday, nung Independence Day, kaming family ay talagang, we make sure na meron kaming break mula sa aming mga paggamit ng mga gadget. Kaya inilabas na ang aming Scrabble board para makapag-isip-isip naman tayo ng kakaiba na challenge sa pag-i-scrabble muli. Ano? Anyway, yan yung mga ganyan. So, try lang natin habang kayo ay nagbabakasyon, ano? Hindi puro sa gadget lang ang hawak. Yan lang ay konting paalala para sa iyo, kaibigan. Ayan, maganda hapon kay Mike na nag-song request ngayong hapon na to. Kaya pwede ka pa rin mag-request. Kaibigan, send in mo lamang yan. Pwede kang mag-comment doon sa ating FB page. Saan nakapost na po ang ating programa. Ang ating program link sa FEBCBcall-care 104.3 The Way FM. Kaya ito na po sa ating by request.
1: Music and chat recharged by request.

Let's pray now, Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa panibagong week na ito na inyo pong muli ay binigay sa amin at sa panibagong buhay, hininga at lakas na aming taglay. Panginoon, tulungan mo kami sa ano pa mang mga bagay na nagbibigay po sa amin na mga negatibong kaisipan na patungkol sa aming mga sarili at sa aming kapwa ay patawarin niyo po kami. Nawa, Lord, patuloy kaming magtiwala sa iyong mga salita at sa iyong mga pangako sa aming po mga buhay. Lord, we also pray para sa aming mga listeners, anuman ang kanilang mga struggles sa ngayon, anuman ang mga need na meron sila, ay tulungan niyo sila, Lord, na patuloy na kumapit sa iyo at patuloy na lumakad na mayroong faith sa inyo. Dahil ito po ay aming inihiling in Jesus' name. Amen.

Well guys, kailangan ko na magpaalam sa iyo. Thank you so much sa iyong pag-join sa akin sa ating Monday edition of Music and Chat. Recharge! Dito lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. And iwanan ko po sa inyo ang ating last request, song request ngayong hapon na to by Mike. Ang kanyang song request ay Lifetime by Ben and Ben. Ingat lamang at may paalala tayo patungkol sa patuloy na pagkakaroon natin ng mga positibong kaisipan. Dito po sa 2 Corinthians 12:9, and he said to me, my grace is sufficient for you.

Have you been inspired by what you heard today? Let us know by texting at 0998-043-0573 or message us in our Facebook page, CARE 104.3 The Way FM. Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat. Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.

0: Minsan ay napakahirap isipin kung bakit sinasabi ng maraming mga ngaral ng salita ng Diyos na napakahalaga ng kamatayan. Marahil ay napakaraming tao ang nag-iisip kung bakit nasasabi ito ng isang mga ngaral, samantalang ang kamatayan na marahil ang pinakamalungkot na pangyayari sa buhay. Labis na hinagpis ang makikita sa mga naulila sa tuwing dumarating ang ganitong mga pangyayari. Napakahirap na mamatayan. At malimit ay hindi nakakaunawa mga tao sa kanilang paligid. Sa halip na tumulong ay lalong pahirap pa ang kanilang ginagawa. Maliit na bagay lamang ito. Subalit sa tuwing kainan na nandoon ka at nakikikain ay hindi na ito magandang tingnan. Huwag sanang pananamantala ang ating layunin kundi pagdamay. Sa pangangaral ni Apostol Pablo ay sinabi niya na ang pinakamahalagang aral na tinanggap niya ay ang katotohanan na si Kristo ay namatay. Ganito po ang mababasa sa 1 Korinto, Kabanata 15, Talatang 3. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin, si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, bilang katuparan sa nasasaad sa kasulatan. Tunghayan po natin ang mensahe na nakapaloob sa katotohanan ito, na matatagpuan sa 1 Korinto, Kabanata 15, Unang Talata hanggang 8. Iahatid po ito sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Tayo ngayon ay sa kabanata na nasasabing isa sa pinakamahalagang kabanata sa buong Biblia. Kung pipili ka ng 10 natatanging kabanata ng Biblia, marahil ay pipiliin mo ang kabanatang 15 sa aklat ng 1 Korinto. Napakahalaga ng kabanatang ito sapagkat ito po ang nagbibigay ng kasagutan sa maling paniniwala ng Iglesia noong una na hindi raw nabuhay ang Panginoong Hesukristo. Ito po ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret, na maghahatid po sa inyo ng pagbubulay at pag-aaral sa salita ng Diyos sa oras na ito. Sa 15 kabanata ng 1 Korinto ay makikita po natin na tinalakay ni Pablo ang pangatlong suliranin sa kalagayang espiritual ng mga tao. Una niyang tinalakay ang tungkol sa lumang pagkatao. Tinalakay niya ang mga bagay na para sa kanyang akala ay mahalaga para sa mga taga-Korinto at garoon din para sa atin ngayon. Pagkatapos talakayin ni Apostol Pablo ang tungkol sa lumang pagkatao, ay kanya namang tinalakay ang tungkol sa espiritual na buhay. Napakainam malaman na ang bawat mananampalataya ay may mga kaloob mula sa banal na espiritu. Wala na akong iba pang maisip na pinakamainam na bagay mula sa Diyos, kundi ang katotohanan na ikaw at ako ay merong mga kaloob mula sa Panginoon. Sa pamamagitan ng mga kaloob na ito ay maaari po tayong kumilos at mabuhay ng naaayon sa kalooban ng Panginoon kahit na tayo ay narito sa ibabaw pa ng lupa. Sa pamamagitan din ito, ay maaari tayong maging kamanggagawa ng ating Panginoong Hesus upang ihayag ang kanyang salita sa buong sanglibutan. Matapos niyang talakayin ito, ay tinalakay naman ni Apostol Pablo ang kahangahangang kabanata ng pag-ibig. Ang lahat ng kaloob ng Diyos ay marapat lamang na isagawa sa pamamagitan ng pag-ibig at ang pag-ibig ay bunga ng banal na espiritu. Hindi ito isang bagay na kinakailangan nating pagsumikapan upang makamtan. Ito ay kaloob sa atin ng Panginoon. Ito ay bunga ng Espiritu sa buhay ng bawat mananampalataya. Ang tatalakayin po natin sa oras na ito ay isa sa mga kahangahangang katotohanan sa espiritual na buhay. Ito ay ang katotohanan ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. At ganun din na ang mga mananampalataya ay muling mabubuhay. Ang dakilang karangalan ng mga Kristiyano ay ang katotohanan na hindi nila ituturing na ang kamatayan ay huling sandali o wakas ng buhay ng tao. Hindi kamatayan ang huling sandali ng buhay. Ang paniniwala ng mga Kristiyano ay palaging nakatuon sa pag-asa. Ang paniniwala ng mga Kristiyano ay palaging nakatuon sa pag-asa na paglubog ng araw na ito ay muling sisikat pagkalipas ng magdamag. Ang paniniwalang ito ay nakatanaw sa walang hanggan at sa pag-asa na taglay nito. Ito ay isang katotohanan na nagbibigay ng kahulugan at layunin sa buhay. Umaasa ako na may buhay na walang hanggan, bagamat hindi ako nagmamadali na maranasan ang ganitong uri ng buhay. Nais ko pang manatili dito sa sanlibutan hanggang sa kalooban ng Diyos, dahil ako ay naniniwala na ito ang lugar upang makapaglingkod ako sa Kanya. Dito ang lugar upang ihanda ang aking sarili. Ako ay naniniwala na ang mga gantimpala na aking tatanggapin ay bunga ng ating ginawa dito sa ibabaw ng lupa. At nais kong makatanggap ng mga gantimpalang ito mula sa Diyos. Ito ang dahilan kung bakit nais ko pang manatili dito sa ibabaw ng lupa at mapaglingkuran ng Panginoon. Kaibigang nakikinig, nais kong makita natin ang kahangahangang katotohanan ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Ang muling pagkabuhay ay mangyayari sa buhay ng bawat mananampalataya pagsapit ng takdang panahon. Kung minsan ay nakakalimutan natin ang katotohanan na si Hesus ay muling nabuhay at nagtungo sa langit, ang muling pagkabuhay na sinabi ni Pablo ay ang magandang balita na aking tinutukoy. Tahasan ko itong sasabihin na kung walang katotohanan ng tungkol sa muling pagkabuhay, ang lahat ng mga bagay, maging ang pagkamatay ni Kristo, ay mawawala ng kabuluhan. Namatay siya dahil sa ating mga kasalanan at muli siyang nabuhay para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ganito ang mababasa natin sa aklat ng Roma, ikapat na kabanata, talatang 25. Ipinapatay siya dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo ay mapawalang sala. Napatawad tayo dahil sa kanyang kamatayan at nagkaroon tayo ng katiyakan na marating ang kinaroroonan ng Ama dahil sa kanyang muling pagkabuhay. Namatay siya para sa atin, subalit siya ay muling nabuhay upang tayo ay magkaroon ng buhay ng kabanalan. Bago po natin talakayin ang kabanatang ito, ay nais ko munang ibigay ang kahulugan ng muling pagkabuhay. Ito ay may tugmang kahulugan ayon sa orihinal na kataga na pagbangon ng mga patay. Muling babangon ng katawang ito, ang muling pagkabuhay na mababasa sa Biblia ay palaging tumutukoy sa ating katawan na muling tatayo sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesus. Tinuligsan ni S.C. Lewis ang mga walang paninindigan sa mga ganitong paniniwala sa Inglaterra. Malakas nilang pinaninindigan na ang muling pagkabuhay ay isang espiritual na bagay. Subalit sinabi ni Ginoong Lewis na kung ito ay espiritual na bagay, papano tatayo ang espiritual? Sinasabi ng banal na kasulatan na ang muling pagkabuhay ay paniniwala na babangon ang mga patay sa takdang panahon. Yan po ay mababasa natin sa aklat ng Unang Tesalonika, Kabanatang 4, mula sa talatang 13 hanggang 18. Nang kapanahunan ni Pablo sa Korinto maging sa buong nasasakupan ng Roma, ay may tatlong samahan na may iba't ibang kaisipan tungkol sa buhay. Pagkatapos ng kamatayan, may mga nagsasabi na ang kaluluwa ay makikiisa sa kamatayan. Hindi sinasang-ayunan ng paniniwalang ito na ang tao ay meron ding personalidad. Ipinapakita ng turong ito na ang muling pagkabuhay ay walang halaga. Meron ding nagtuturo na wala ng buhay pagkatapos ng kamatayan. Meron namang mga naniniwala na hindi raw mamamatay ang kaluluwa at mananatili ito habang panahon. Kaya lamang, ito ay lilipat at sandaling mananatili sa katawan ng ibang bagay na may buhay. At kapag namatay na ang nilipatan na kaluluwa, ay muli na namang lilipat sa ibang katawan na may buhay. Paulit-ulit lamang ang pangyayaring ito, kaya't sinasabi ng paniniwalang ito na hindi mamamatay ang kaluluwa. Ito ay panghabang panahon. Sa India at sa ilang dako ng Estados Unidos ay makikita ang mga ganitong paniniwala. Dahil sa paniniwalang ito, tatalakayin ni Apostol Pablo ang tungkol sa muling pagkabuhay. Sa Athena ay inakala ng mga tao na ang kanyang tinutukoy ay ang ibang Diyos. Sa ating pag-aaral sa oras na ito,
2: ay kinakailangan nating tandaan at unawain na ang muling pagkabuhay na ating pag-uusapan ay hindi espiritual na bagay. Pangalawa, hindi namamatay ang kaluluwa ng tao. Sa sandaling mamatay, ang tao ang kanyang kaluluwa ay may dakong pupuntahan. Kung ang namatay ay mananampalataya, ang kanyang kaluluwa ay magtutungo sa piling ng Diyos. Ganito po ang ating mababasa sa aklat ng 2 Korinto, 5 kabanata, talatang 6-8. Kaya't laging malakas ang aking loob. Alam ko na habang tayo'y nasa tahanang ito, ang ating katawan, hindi mapapasa atin ang tahanang galing sa Panginoon. Namumuhay ako ayon sa pananalig sa Diyos, hindi sa mga bagay na nakikita. Malakas nga ang loob kong iwan ang katawang ito na aking tinatahanan upang manirahan sa piling ng Panginoon. Kung ang taong namatay ay hindi anak ng Diyos, wala siyang ibang pupuntahan kundi ang dako ng walang hanggang paghihirap, ang impyerno. Nais ko pong ibigay sa inyo ang pagkakabahabahagi ng kabanatang ito upang lubos nating maunawaan. Una sa lahat, ang muling pagkabuhay ang isa sa nilalaman ng magandang balita na ipinangaral ni Apostol Pablo. Makikita ito sa unang talata hanggang 4. Pangalawa, makikita sa talatang 5-19 ang tungkol sa patunay ng muling pagkabuhay. Ang pangatlo ay ang karangyaan ng muling pagkabuhay na makikita sa talatang 20-28. Ang pang-apat, ang huwaran at paraan ng muling pagkabuhay na matatagpuan sa mga talatang 29-50. At sa talatang 51-58 ay makikita po natin ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay. Tatalakayin po natin ang tungkol sa magandang balita na ipinangaral ni Apostol Pablo. Sinabi niya na ang muling pagkabuhay ay bahagi ng magandang balita. Katunayan, walang magandang balita kung wala ang muling pagkabuhay. Sinabi ni Machen, ang Kristyanismo ay hindi nakabatay sa kaisipan lamang o mga turo. Ito ay nararapat na nakabatay sa katotohanan. Ang nais kong sabihin ay mga katotohanang batay sa mga tunay na pangyayari. Ang sinasabi kong magandang balita ay hindi ang 10 utos o ang sermon sa bundok. Ang magandang balita ay ang mga katotohanang nangyari tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Basahin po natin kung ano ang sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Korinto, kabanatang 15, 1-4. Ngayon mga kapatid, ipinaalala ko sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo, na inyo nang tinanggap na siya naman ninyong pinaninindigan. Nasa pamamagitan nito, kayo ay ligtas kung matatag ninyo itong pangahawakan, malibang kayo'y sumasampalataya ng walang kabuluhan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat ang akin ding tinanggap na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan, at siya'y inilibing at muling binuhay ng 3rd araw ayon sa mga kasulatan. Kung minsan ay may mga katanungan na kung kanino ba nagmula ang magandang balita. Tulad ng nabasa natin sa 3rd talata, ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo, sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat ang akin ding tinanggap. Kanino at saan niya ito tinanggap? Natanggap niya ito sa daan patungong Damascus, kung saan inako siya ng Panginoon at tinuruan. Nang mga sandaling iyon, hindi pa niya alam ang katuruan na si Jesus ay muling nabuhay. Sa pangyayaring ito ay basahin po natin ang katanungan ni Pablo na nasulat sa aklat ng mga gawa, kabanatang 9, talatang 5. Sino po kayo, Panginoon? Hindi lamang isang panaginip ang pangyayaring ito kay Pablo. Ito ay isang katotohanan. Siya ay nagpasya at naniwala tungkol sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ang katotohanan na kanyang tinanggap. Wika ni Pablo, ipinangaral niya ang magandang balita sa kanila. Ano ba ang magandang balita? Ayon sa Biblia, namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan at siya ay inilibing at muling nabuhay sa 3rd araw. Ito ang magandang balita. Ito ang 3 katotohanan at walang magandang balita kung wala ang tatlong katotohanan ito. Si Kristo ay namatay dahil sa iyo at dahil sa akin. Siya ay inilibing at muling nabuhay, at ito ay tinawag na magandang balita. Kung ikaw ay lalapit sa akin sa oras na ito at sasabihin, Pastor, may magandang balita ako para sa iyo. Nais ko na maging milyonaryo ka. Masasabi ko na napakagandang balita ito sa akin. At sasabihin mo sa akin kung paano ako magiging milyonaryo. Marahil ay sasabihin mong, Pastor, magtrabaho ka at sa loob ng 1,000 taon, milyon-milyong piso ang maiipon mo. Ang isasagot ko sa kanya ay, katunayan, nais kong maging milyonaryo upang magamit ko sa paghahayag ng masalita ng Diyos. Subalit kung iniisip mo na sa pamamagitan ng aking paggawa ay makakapag-ipon ako ng milyon-milyong piso, ikaw ay nagkakamali. Hindi ito magandang balita para sa akin. Subalit kung sa paglapit mo sa akin ay sasabihin mo na nalalaman ko na may isang tao na noong namatay ay nagpamana sa akin ng 5,000,000 piso, iyan kaibigan ang magandang balita. Hindi tayo dinidiktahan ng magandang balita kung ano ang dapat nating gawin. Ipinahayag sa atin ng magandang balita kung ano ang ginawa ni Kristo para sa atin. Namatay siya para sa ating mga kasalanan ayon sa sinasabi ng Biblia. Siya ay inilibing at muling nabuhay sa 3rd araw. Ang kamatayan ni Kristo ay isang katotohanan sa kasaysayan. Inan lamang ang hindi naniniwala sa katotohanan ito. Kailangan nakasama sa magandang balita ang paglilibing sa Kanya. Bakit masasabing napakahalaga nito? Ito ay mahalaga sapagkat ito ang magpapatunay na hindi lamang siya namatay. Nangangahulugan na tiyak at tunay na katawan ni Kristo ang kanilang inilibing. Napatunayan ito ni Nicodemo at ni Josep ng Arimatea at ganun din ng mga nakakita na siya ay ipinako sa cross. Tiyak nila na si Jesus ang ipinako, ang namatay at ang inilibing. Ang paglilibing sa Kanya ay napakahalaga sapagkat ito ang nagpapatunay na siya ay namatay. At sa 3rd araw siya ay muling nabuhay ayon sa banal na kasulatan. Ang muling pagkabuhay ay bahagi ng magandang balita. Ito ang nagpapatunay. Ang magandang balita ay ang kamatayan ni Kristo. Siya ay muling inilibing at muling nabuhay. Ito ang unang katunayan. May isa pang makapagpapatunay tungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus at ito ay ang karanasan ng mga taga-Korinto. Basahin po nating muli ang sinabi ni Apostol Pablo sa 1 at 2 talata ng Kabanatang 15. Ngayon mga kapatid, ipinaalala ko sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo na inyo nang tinanggap na siya naman ninyong pinaninindigan. At sa pamamagitan nito, kayo ay ligtas kung matatag niyo itong pangahawakan malibang kayo'y sumasampalataya na walang kabuluhan. Sinabi ni Pablo, malibang kayo'y sumampalataya na walang kabuluhan. Ang ibig pong sabihin ay malibang tulad ng pananampalatayang walang laman ang inyong pananampalataya. Merong pananampalatayang walang laman. Subalit sinabi ni Pablo sa pamamagitan nito, kayo ay ligtas. Ang iglesia ang siyang patunay ng muling pagkabuhay. Kung hindi muling nabuhay si Kristo at ang kanyang katawan ay patuloy na nasa libingan, ako ay naniniwala na hindi papayag ang mga alagad na kunin ito ng iba. Nanaisin ng mga alagad na manatili ito sa libingan. Haharapin nila kahit na ang mga sundalong Romano kung pilit nila itong kukunin. Subalit ano ang nangyari? Dumating ang balita sa kanila na si Jesus ay muling nabuhay. Ito ang katotohanang bumago sa buhay ng mga alagad noong sila ay nasisiraan na ng loob dahil sa pagkamatay ni Kristo. Ito rin ang katotohanan na naging dahilan kung bakit isinilang ang iglesia. Sa nakaraang humigit kumulang 2,000 taon, milyon-milyong tao na ang nagpapatotoo na si Jesus nga ay muling nabuhay. Hindi mo maipaliliwanag kung ano ang ibig sabihin ng katagang iglesia. Kung ihihiwalay mo ang katotohanan tungkol sa muling pagkabuhay, ako ay naligtas dahil sa kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Kung hindi siya muling nabuhay, wala akong maihahayag na magandang balita. walang buhay na Kristo at walang tagapagligtas. Ang patuloy na pagdami ng bilang ng mga mananampalataya ang ikalawang bagay na makapagpapatunay na si Kristo nga ay muling nabuhay. Meron pang isang patunay. Pansinin po natin na siya ay namatay dahil sa ating mga kasalanan na nasa saad sa banal na kasulatan na siya ay inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw. Sangayon sa bahagi ng banal na kasulatan na ipinahayag ang muling pagkabuhay ng Panginoon. Ang mga naitala sa lumang tipan ay kapahayagan ng muling pagkabuhay tulad ng mga nasulat sa aklat ni Propeta Hunas at makikita rin ito sa mga awit ni David sa Kabanatang 16. Ganon din naman sa Kabanatang 22, meron ding naitala sa aklat ni Propeta Isayas, Kabanatang 25 at 53. Naisulat din sa lumang tipan ang kapahayagan na si Jesus ay mamamatay subalit muling mabubuhay. Ang sinasabi sa lumang tipan tungkol sa buhay ay hindi lamang tungkol sa buhay na ito, kundi maging ang tungkol sa buhay na darating. Sa 5 talata ng 15 kabanata sa 1 Korinto ay mababasa po natin na nagpahayag si Pablo ng mga patunay tungkol sa muling pagkabuhay. May mga taong nagpapatotoo tungkol sa katotohanan ito. Basahin po natin ang 5 talata na ganito ang sinasabi. At siya'y nagpakita kay Cephas at pagkatapos ay sa 12. Una niyang binanggit si Cephas, walang iba kundi si Simon Pedro. Marahil, isa sa inyong katanungan noong nagpakita si Jesus kay Pedro ay kung ano ang nangyari. Para sa akin ay hindi ko na kailangang malaman pa. At ganoon din naman, huwag na ninyong alamin. Walang naitalang pangyayari sa kanilang pagkikita. Kung inyo pang naalala, itinatwa ni Pedro ang Panginoong Jesus. Marahil noong sandaling iyon na nagpakita sa kanya ang Panginoong Jesus, ay itinuwid ni Pedro ang kanyang relasyon sa Diyos. Kung ito nga ay nangyari, makikita natin ang kahangahangang pag-ibig ng Diyos sa taong makasalanan. Sa kabila ng mga kasalanan na nagawa ng tao, ay patuloy na nagpapatawad ang Diyos. Patuloy niyang isinasaayos ang likong pamumuhay ng mga mananampalataya. Pagkatapos nito ay napakita siya sa 12. Sino ang tinutukoy na 12? Una siyang nagpakita ng lihim kay Cephas at pagkatapos ay nagpakita siya sa 10 dahil si Judas ay patay na noon. Sino pa ang isang pinagpakitaan ni Jesus? Sa katunayan, sa 11 lamang siya nagpakita ayon sa talatang ito. Ang katagang 12 ay ginagamit lamang na pantukoy sa mga alagad. Bukod sa kanila, ay marami pa ang nakakita kay Jesus na siya ay muling nabuhay. Basahin po natin ang 6 na talata. Ganito po ang sinabi. Pagkatapos ay nagpakita siyang minsanan sa mahigit na 500 kapatid na ang karamihan sa mga ito ay buhay pa hanggang ngayon, bagamat ang mga iba'y namatay na. Ako'y naniniwala na ang pangyayaring ito ay naganap sa may dagat ng Galilea. Kung inyo pa naalala, ipinagbili ni Jesus na sila ay kakatagpuin niya sa Galilea. Kaya't ako ay naniniwala na ang mga tagasunod ni Jesus ay nagtungo sa Galilea. Tinanong sila ng mga tao kung babalik sila sa pag-iisda ngayong patay na si Jesus. Subalit isinasagot nila na si Jesus ay buhay at kanilang katatagpuin ng kanilang Panginoon sa Galilea. At meron ngang 500 kapatid kung saan ay nagpakita si Jesus. Binanggit sa 7 talata at 8 na napakita siya kay Santiago. Basahin po natin ang sinasabi sa 7 talata. Pagkatapos ay nagpakita siya kay Santiago, pagkatapos ay sa lahat ng mga apostol, at sa katapusan, tulad ng isang ipinanganak na wala sa panahon, ay nagpakita rin siya sa akin. Nagpakita nga si Jesus kay Santiago at muli ay sa mga apostol. At ganun din naman, nang lumaon ay nagpakita siya kay Pablo. Kaibigang nakikinig, napakahirap pagsinungalingan ang patotoo ng mga taong nakakita kay Jesus nung siya ay muling nabuhay. Kumusta ka sa oras na ito, kapatid? Ang Diyos ba na iyong
1: pinaglilingkuran ay buhay? Nasumpungan mo na ba ang Diyos na iyong tagapagligtas? Gaano siya katotoo sa iyong buhay? Kaibigan, kung hindi mo pa tinanggap sa Hesus na iyong tagapagligtas, ngayon din ay tanggapin mo siya. Manalig ka sa Kanya at ipagtapat mo ang iyong mga kasalanan sapagkat ikaw ay Kanyang patatawarin. Manalig ka lamang sa katotohanan na siya ay muling nabuhay. Ihingi mo sa Kanya ng kapatawaran ang iyong mga kasalanan at ikaw ay Kanyang patatawarin. Bibigyan Kanya ng bagong buhay at pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ikaw ay magkakaroon ng kapayapaan. Tayo po ay manalangin. Diyos na maibigin at mapagpalang Ama, sa sandaling ito kami po'y dumudulog sa iyo. Taglay po namin ang taus-pusong pasasalamat dahil sa iyong kagandahang loob. Niloloob mo, Panginoong Diyos, na magkaroon kami ng kalayaan na makinig ng iyong mga salita, na mangaral, ituro ang iyong mga salita. Panginoong Diyos, sa oras na ito, akin pong idinadalangin, mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita, Panginoong Diyos, saan man sila naroroon, ano man ang kanilang kalagayan, marahil, Panginoong Diyos, ay meron silang mabibigat na mga pasanin. Meron silang mga problema sa buhay, marahil sa loob ng mga tahanan, sa buhay ng mag-asawa, sa buhay ng isang pamilya ay merong mga hindi pagkakaunawaan. Panginoon, sa oras na ito sa iyong pangalan, itinataas ko sila, Panginoon Diyos, makialam ka sa kanilang mga buhay, magkaroon ng pagkakasundo at pagkakaunawaan. Magkaroon sila ng pag-asa, magkaroon sila ng kasiglahan. Kami po'y umaasa at nananalig sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
3: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
4: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
5: Puri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.

0: Papuri Broadcast with Arnel De Pano.
1: Magandang magandang hapon po sa inyong lahat ng aming kinigiliw na tagapakinig, tagasubaybay, mga kaagapay. Ito po ang programang Papuri at pinakikinggan niyo po dito sa ating paboritong stasyon ng radyo. At gaya po ng nakagawian natin, tuwing Lunes ang makakasama niyo po ang inyong Kuya Arnel De Pano. Binabati ko po kayong lahat ng maligayang araw ng kasarinlan. Nandun po kami sa National Worship Convention during Independence Day. Kasama po namin si Kuya Romer at Susan, Pastora Susan Guevara, pati po si Pastor Roman Guevara. Maraming salamat po sa lahat ng nagpunta roon at naki-worship sa aming lahat. Nandun po ang inyong mga paboritong papuri singers na nakisali po sa worship convention. Ngunit ang ating pinahahalagahan ngayon ay ang ating bayan, ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Marami pong pinagdadaanan ng ating bansa, yung mga nasalanta ng lindol. We would like to appeal to you, kung meron po kayong mga fundraising efforts for our countrymen na nalindol sa Mindanao, ay maaari po maging generous at tulungan po natin ang ating mga kaawaawang kababayan. We also would like to recall yung mga nangyayari sa ating mga sa ating Senado, yung mga hearing patungkol sa katiwalian. Marami po yan. Ngunit ang aking binabalikan po ay nag-iisa tong ating bayan at kailangan po nating mahalin. So we pray for our nation and we urge you also, idulog nyo sa ating Panginoon ang ating minamahal na bayang Pilipinas. Yun po, mapapakinggan po natin sa ating program ngayon ang mga awiting makabayan at makadiyos. Sisimulan po natin yan sa apat na awitin galing po sa Praise and Worship album ng Kamuning First United Methodist Church na matagal na po nating nagawa. Bayang Pinagpala, ang awitin pong yan ay likha ng inyong lingkod. Awitin ang Aleluya. Awitin po namin ng aking kapatid na si Dada De Pano Supnet. Kasama po dyan ang guest worship leader natin ay si Kuya Ruben Laurente. Sama-samang sumasamba, awitin po ni Niner De Pano. At Dinggin Mo, awitin po ng apat na songwriters natin. Iyan po ang ating mapapatugtog this first segment ng ating programang dedicated sa kasarinlan ng ating minamahal na bayan Pilipinas. Kung meron po kayong mga komento or song requests, pwede po kayong mag-comment sa ating Facebook live page, YouTube live streaming. Mag-post sa ating Facebook page o kaya mag-text sa ating mga numbers na for Globe 0916-296-6620 at ang ating smart number na 0999-223-5675. Kung saan man kayo nakikinig, samahan niyo po kami dito po sa Independence Day edition ng ating programang Papuri.

0: Papuri Live Broadcast with Arnel Depano.
1: Nagbabalik po ang programang Papuri dito lamang po. CARE 104.3 The Way FM Legazpi. Again, kung meron po kayong komento or song request, pwede po kayong mag-message sa ating Facebook page o kaya mag-text sa ating Globe number na 0916-296-6620 at ang ating Smart number na 0999-223-5675. Meron pong nag-message sa akin na hinihingi or nagtatanong ng details dun sa acapella salmo songs kung paano daw magiging available sa kanila. Mag-message lamang po kayo sa akin kung wala po kayong matanggap na response from our Globe or Smart numbers para po ma-accommodate ang inyong mga inquiries. Ang ating plano po ay ilunsad ang album na yan sa October 23 or 24 kasama po ang tatlong international award winning choirs ng Pilipinas. Ang una po ay ang PUP Bagong Himig Serenata, grand prize winner ng Jakarta International Choral Festival. Makakasama rin po natin ang Camer Corps Manila, isa pong premyadong choir. Sila po ang tinanghal na Choir of the World kamakailan at tutulak po silang Europa nito mga darating na araw upang lumaban muli sa mga international choral competitions sa Europe. Ngunit nagsabi na po sila na sila po ay magtatanghal at magpapakita ng kanilang galing sa ating launching. At syempre ang ating suki, ang lumaban sa 2025 European Grand Prix of Choral Music, ang ating mga kapatid sa Los Cantantes de Manila under the direction of our good friend si Maestro Darwin Vargas. Ang conductor nga po pala ng Camer Corps ay ating kaibigan din na si Maestro Anthony Go Villanueva. Ang conductor din ng PUP ay ang ating friend, good friend si Mark Gregory. Ano nga pa pilito ni Mark? Bigla kong nakalimutan. So anyway, yan po ang tatlong choirs na sasalihan po tayo sa ating paglulunsad ng Acapella Salmo Project. Yan po, for this segment, pakinggan po natin ang Bayan Ko, Bayan ng Panginoon, composition ni Pastor Bong Hermosa, nakasama natin last two weekends, FABC anniversary, saka sa Usapang Worship. Laban niyo ito, Panginoon. Awitin po nila Pastor Romel at Susan Guevara at ang inyong lingkod. Pinakamamahal kong bayan, awitin po ni Kuya Sok Villanueva, awitin po ni Pastor Edward Granadosin, at another song entitled Dinggin Mo, awitin po ni Kuya Doji Simon, awitin po ni Ate Trisha Amper Jimenez. Pakinggan po natin ang mga awitin to sa pagpapatuloy ng programang Papuri.

0: Papuri Live Broadcast with Arnel Depano.
1: Napakabilis po talaga ng oras at tayo po ay nasa huling bahagi na ng programa. Kailangan natin magpansamantalang magpaalam. Ngunit bago tayo magpaalam, pinapaalalahanan namin kayo na tangkilikin ang Inside Out Conference gaganapin sa Cuneta Astrodome this coming Saturday, June 20. Ang Papuri Singers niyo po ay dadako rin doon upang mag-share ng ating ginigiliw na mga Papuri songs. So, this will be on June 20 sa Cuneta Astrodome. It's a whole day affair. Pero yun po, napaka-importanting gawain. Kinukumusta ko rin po ang ating Pastor June. Ang kanyang pet project na ito ay bunga ng kanyang pagmi-minister sa Singapore. Dinala niya rito at ngayon ay hopefully regular natin magaganap yearly. So yun po, Inside Out Conference. Kasama po ang Papuri Singers, kasama rin po ang ating Obispo Jonaver Luklukan at iba pang mga anointed speakers. Cuneta Astrodome po, sa Sabado, June 20, magsisimula po ang event ng, I believe, alas 8 ng umaga hanggang sa pagdating ng hapon. Doon po sasalang ang inyong ginigiliw na Papuri Singers kasama po ang inyong lingkod. Do message us on how Papuri has helped you at kung meron po kayong komento or song requests, pwede po kayo palaging mag-message sa ating Facebook page o kaya mag-text sa ating Globe numbers na 0916-296-6620 at ang ating smart number na 0999-223-5675. Salamat po sa mga nakaagapay natin sa broadcast. Kung nais niyo pong kilalanin ang Panginoon ng mas malalim, sabayan niyo kami po sa isang simpleng panalangin ng pagtanggap. Buksan niyo po ang inyong puso sa ating Panginoon at pasukin niyo siya nang kayo po ay magabayan sa bawat hakbang ng inyong buhay. Let us pray. Salamat po, Panginoon, sa inyong dakilang pagmamahal sa amin na kahit po kaming mga makasalanan ay inyong inibig ng lubos-lubos, pinadala ninyo ang inyong bugtong na anak na si Jesus upang akuin ang kaparusahan sa aming makasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. Kung saan dumala yung kanyang dugo, hinugasan ang aming karumhan at ginawa kaming karapat dapat muli na humarap sa inyong kabanalan. Pinagsisisihan po namin ang mga kasalanan naming ito na nagawa sa inyong dakilang kalooban sa amin, ang pagsalangsang sa inyong mga utos at mula sa mga araw na ito, tinatanggap ka namin Jesus bilang aming sariling Panginoon at tagapagligtas. Gabayan mo ang aming bawat hakbang, bantayan mo ang aming puso't isipan hanggang sa makita ka namin ng mukhaan sa kaduluduluhan ng aming buhay. Salamat po sa inyong pagmamahal. Kung hindi po dahil sa inyo at sa inyong pag-aalay at sa inyong pag-ibig, kami po ay mapapahamak. This is our prayer in Jesus' name. Amen at amen. Kaibigan ko, sumubay ka sa panalangin yan. Welcome to the family of believers. Nagdiriwang ang mga anghel sa langit sa iyong pagbabalik sa Panginoon. We encourage you to find a Bible-believing fellowship at church upang masamahan ka sa iyong pagpapalalim pa ng pagkakakilala sa ating Panginoong Jesus. Hindi ka kailangan mag-isa. Merong mga nagmamahal sa iyong kapatiran, mga kapwa mong mananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Salamat po sa pagsama niyo sa akin ngayong araw na ito. Next Monday po, ipagdiriwang natin ang Father's Day. Magpapatugtog po tayo ng mga awitin ng mga kalalakihang Papuri Singers. So hanggang sa susunod muli, Ang inyong Kuya Arnel ay nagpapariwanag, nagpapaalala sa inyo ng kagalingan, kalakasan, tibay ng loob sa gitna ng karamdaman, kapayapaan at pag-asa at ang pagbabantay ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Laging tatandaan, para sa bayan, sa Diyos ang papuri.

0: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.
1: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
2: Kung ikaw ay naghahanap nang makakausap.
3: Heartline.
2: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan.
3: Heartline.
2: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin.
3: Heartline.
2: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
1: Sana namang magandang araw mga kaagapay. It's Monday again. Kaya eto, kami na naman po ang makakasama ninyo sa susunod na isa't kalahating oras ng Usapang Puso at Counseling dito sa lagi ninyong inaabangang counseling program on air, ang Heartline. Yan, ang inyong lingkod, ang program host para sa Monday edition, ang inyong pong Ate May Gomez. Ayan, isang licensed counselor mula sa Amara Counseling and Training Center. So bago po natin makalimutan, nais nating mag-shoutout muna po sa atin pong mga listeners and viewers, sa inyong lahat na inaabot ng frequencing ito. Kayo man po ay bago lang na nakikinig or matagal ng suking-suki ng Heartline. Binabati namin kayo at sana ay samahan niyo kami hanggang matapos po ang ating program. And of course, shoutout po sa mga listeners and viewers dyan sa Care 104.3 D-Way FM, Legazpi, Albay. Yan, hello, kamusta po? Kamusta ka mo, Gabo, sabi nila. Mga kaagapay, no? Pwede pong mag-comment, magbigay ng feedback sa ating comment section, dyan po sa inyong mga social media platform. Ano man po, no, ang inyong ginagamit, YouTube or Facebook. Usapang pang-pamilya po tayo, no? Pag-uusapan natin ang isang napakalaking challenge sa maraming pamilya. Very common, kaya maganda pong pagdiskusyonan ang generation gap. Paano po bang magtatagpo at hindi magbabangayan, magbabanggaan ang mga miyembro ng pamilya na mula sa magkakaibang henerasyon? Yan ang tanong, no? Bakit ba madalas ay napakahirap magkasundo si nanay at si ate, si tatay, si bunso, at si lolo o lola, no, sa kanilang mga apo? Sabi ni nanay, ibang-iba na yung mga bata ngayon. Hindi na namin maintindihan yung mga anak namin. At sabi naman po ni bunso, ang hirap magpalaki ng magulang. Ayan. So, sasagot po tayo ng mga liha mula sa atin pong mga tagapanood at tagapakinig, no? Kung saan ang kanilang mga concern ay sumasalamin sa ganitong usapin. So, para po tayo ay tulungan pag-usapan ang mga sagot sa mga katanungan mula sa ating mga listeners and viewers, i-introduce ko muna po ang atin pong mga kaagapay na silang makakakwentuhan natin at makakatulong na tumugon sa mga letters na ating babasahin. Ayan, ipinakikilala ko sa inyo yung atin pong suki na, no, dito sa Heartline. Actually, recent lang po ay bisita ko siya. Isang napakabatang pastor at inaano ko sa kasal. Ayan. And of course, kasama ko siya sa ministry ng In Grace Ministry, si Pastor Joshua Garcia ng Lord Jesus Christ Cornerstone Church na magna 9 years na daw. Ayan. So, bati Pastor Josh.
2: Hello po. Magandang gabi po sa ating lahat ng mga ka-heartline na tagapakinig at tagapanood po ng programang ito. Muli, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa isa pong pagkakataon na makasama po sa ngayong gabi. And gusto pong batiin ang lahat po ng mga tagal LJCC sa Cavite at sa Uyo, maging sa Silang. Actually, meron pong bagong bukas dyan po sa Silang, Cavite. And nagpapasalamat din po ako, no, Mami, kasi nung nakaraang linggo, nagkaroon po tayo ng naging matagumpay ang atin
1: po. Oh, yes.
2: Unang In Grace workshop, no. And sila po ay nakita natin kung gaano kaganda yung ginawa ng Diyos sa gawain ito. And maraming shout out po sa lahat ng mga nakasama namin dyan. Especially kay Pastor Edwin at sa kanyang asawa na si Pastora Lisa.
1: Yeah. Kumusta po?
2: So po sa inyo. Manonood sila ngayon, sigurado po ako.
1: Oh, hello po sa inyo lahat. Yes, pabalikin nyo kami dyan, ah. Meron pa ba, Pastor Josh?
2: Ayun lang po.
1: Okay, sige. Of course, nagpapasalamat tayo, no, na muling napaunlakan tayo ng ating kapatid, no, na dati na rin po nating na-guest dito sa Heartline. Ang atin pong Pastor Vic Biton ng Servants of Christ Christian Ministry, Christian Community. Ayan. Sige po, Pastor Vic. baka may babatiin kayo or may mga ia-announce. Ayan.
3: Yeah. Good evening po sa lahat ng ating tagapakinig at taga-subaybay nitong programang ito. At salamat muli sa opportunity, Ate May, sa para kami ay makasama at makapag-minister somehow sa ating pong mga kapatiran na nangangailangan ng gabay. Sa Diyos namang din naman ang karunungan, ngunit tayo ay ginagamit lang niya as instrument. So bago pa lahat, gusto ko rin batiin ang aking may bahay dahil kadidiriwang lang namin ang aming anniversary nitong nakaraan.
1: Oh, June happy 2. Anniversary!
3: Yes, opo. 44th year,
1: wow.
3: 44th anniversary
1: six
3: namin.
1: 6 years
3: no?
1: na lang,
3: Pastor. So, 6 years na lang, golden. Na. Okay? At nakasama namin ang buong pamilya, kaya masaya kami na nagdiwang nito. At nais ko rin pong batiin, siyempre, yung ating pong local church sa San Jose del Monte, Bulacan, ang Servants of Christ Christian
1: wow.
3: Community.
1: Mm-hmm.
3: Maging yung ating outreach sa Muntalban, yung Light of the City Christian Community. At maging yung isang sinusupervise ko dati na church ay yung Prime Christian Community. At ganun din naman, gusto kong batiin lahat ng mga estudyante ko. Kasi sigurado nanonood sila at nakikinig. Dahil pagka may balita na ganito, ay talagang inaantabayanan nila at sinusubaybayan.
1: Mm-hmm.
3: Ang mga taga Asia Harvesters Christian Community Chris College and Seminary, sorry, at maging yung Ezra Institute, yung aming training arm ng aming organization, at maging yung CBS Asia na kung saan ay lagi rin tayong pinahintulutan na makapagturo. Okay? At nais ko rin batiin yung board members ng aming organization, Fellowship of Christian Communities, maging yung buong 32 churches ng FCC. Salamat sa inyong pagantabay, mga kapatid. To God be the glory.
1: Amen. Napakadami talagang koneksyon ng ating kapatid. Talagang natutuwa po ako dahil napaunlakan nyo kami, no? Kahit na napakadami po talaga ng mga responsibilities. Ayan. Okay. Sige po. And of course, para po sa mga kakatutok lang, no? Baka kaka-tune in nyo lang. Muli, ito po ang inyong Ate May Gomez, ang inyong program host mula sa Amara Counseling and Training Center with tonight's guest, Pastor Joshua Garcia and Pastor Vic Bitoon para po sa Heartline Monday Edition. Isa't kalahating oras ng usapang puso at counseling. Napapakinggan via online streaming ng febc.ph at sa atin pong cellphone app, FEBCPH Stream, kung saan panig man ng mundo ay maaari ninyo kaming pakinggan. Yan, para sa inyo pong counseling concerns, magbigay lang na mensahe sa ating FB page at pwede rin pong mag-message sa mga numbers na ito. Para sa Globe, ang number ay 0916-296-6620 at para sa Smart, ang numbers po ay 0999-223-5671 at 0961-784-9351. Sana nakuha ninyo. Mag-comment din ang mga comment ninyo sa atin pong FB page comment section, no, or sa YouTube para po gawing very interactive yung atin pong kwentuhan, no? And well, gusto ko din po munang bumati na sa aking family dyan sa San Jose del Monte, Bulacan. Of course, yung pinakamamahal kong husband, si Dan, parang pinakamamahal, parang may iba pa. No? Wala na po. And our kids. Si Dusty at ang kanyang wife, si Hazel, si Dea, ang husband niya, si Jai, si Dominic, si Don, si Dre, si Dale. And of course, yung tatlo kong mga apo, mga cute na apo, si Chuck, si Dylan, at si Sela Davin. Binabati ko rin po yung mga pastors, leaders ng and members of course ng Pleasant Christian Alliance Church sa pangunguna ni Pastor Kevin at Pastor Shine Cabornay. At sila po mga taga In Christ City Church sa Savannah Park, San Jose del Monte. Sa pangunguna ni Pastor Henry and wife, Pastor Helen Brown, hello po sa inyong lahat. At ang mga membro nila dyan. Ano? Ganon din po yung The Fruit of the Branches Discipleship Group ng CCF, San Jose del Monte, Bulacan, sila Sister Zan, Doris, Almates, Sag, at Bing. Ayun, sana wala akong nakalimutan. And of course, sila rin po sa Evangelical Christian Church of GMA Cavite. Ayan, binati ito kanina ni Pastor Joss, no? Sila Pastor Edwin Alavare, kung saan po ay talagang nag-enjoy kami sa workshop na amin pong na-conduct dyan. Ayan, hello po sa inyong lahat. And batiin ko na rin po sila Pastor Francis Laguna, Pastor George and Pastor Salves Gregorio ng Journey Church of Caloocan, kung saan po ay recently nag-preach po ako dyan no, one Sunday ago. Yan, advance happy anniversary po sa inyo no, sa Journey Church of Caloocan on June 28. Ayan. Napaka-warm po ng kapatiran dyan. No? Sana po yung makabalik tayo dyan. Alright. Sige po, tayo po ay magsisimulang magbasa ng atin pong mga letters. Ito po yung una. Sabi po ng ating kaagapay, ako po si Leia, 19 years old, college student from Quezon City. Lagi pong sinasabi ng tatay ko na masyado raw kaming sensitive ng generation namin. Eh, ako, marami po yatang ganito no, ang issue. Kapag ini-express ko na nasasaktan ako sa sigaw o pamamahiya niya, sasabihin niya, noong panahon namin, ganun na, no? Mas mahirap pa ang pinagdaanan namin. Paano ko po ipaiintindi na unfair na ikumpara kami sa kanila at hindi ko naman siya kinakalaban, gusto ko lang marinig din niya ako. Ayun. Pastor Vic, ano masasabi natin dito?
3: Okay, yeah. Okay, so ang ating counselee no ay isang teenager. And probably 19. Yung kanyang daddy ay nasa middle age na. Yun ang ina-assume ko ano. Kasi yung pong pagkaka-express ni Leia ay yung kanyang emotions, yung kanyang feelings towards doon sa reactions ng tatay. Na ang reaction ng tatay ay sensitive daw ang generation nila. Okay? So talagang medyo maintindihan natin na sa bawat generation, may iba-iba na tayong nagiging behavior, beliefs, culture perhaps, at totoong nagkakaroon ng mga disagreement. At maging sa parenting, medyo nagiging komplikado dahil nga sa iba ang pagkakapalaki sa tatay niya sa ngayon na nagiging kultura ng mga kabataan. Kaya medyo yung approaches ay iba at nagkakaroon ng reactions ng bawat isa. No? So katulad ko po, no, ako'y 66 years old na at ang aking panganay na anak ay nasa 43. Okay? So medyo naiintindihan ko dahil nakikita ko na kung paano nila ginagabayan ang kanilang mga ang aming mga apo. Okay? Hindi uso sa kanila yung pasigaw-sigaw o pamamahiya. Eh sa panahon namin, ganun kami napalaki.
1: Ayun.
3: So probably itong si tatay, noon, tatay ni Leia ay ganun napalaki. Kaya nga binanggit niya kanina, 'di ba? Noong panahon namin eh mas mahirap pa diyan ang pinagdadaanan namin. Probably yung magulang o lolo't lola ni Leia eh nung pinalaki ang kanyang mga magulang, tatay niya tsaka, okay? Ay matindi ang pagsigaw, pamamahiya na ginagawa. Kaya nasabi ito ng tatay. Okay? So ngayon dahil kung ano ang nakalakihan natin, kadalasan yun lang din ang ibabato natin sa susunod na generation. Kaya probably, si tatay, no, ay agad-agad ang reaction, masyado naman kayong sensitive yung generation ninyo. Kasi konting sigaw lang, konting pamamahiya, eh nasasaktan na kayo. Yan. So dahil na mayroong gap, ito yung sinasabi natin mayroong generation gap. Pero Kung akong tatanungin, ang una nating as far as si Leia kasi ang ating counselee dito, di ba?
1: Opo. Yeah.
3: As far as Leia is concerned, dapat maintindihan din muna ni Leia na ma-embrace niya ba, mayakap niya na there are differences sa generation ng tatay niya sa generation nila. Okay? At kung mayakap niya yung pagkakaiba na yon at masamahan niya ito, malapatan niya ng pang-unawa, okay? Maiintindihan niya si tatay, ay alam ko kung bakit ganyan si tatay. Probably, nung generation nila, ganun ang kanilang pagpapalaki. So, siguro dahil nga doon sa comment ni Leia na ini-express lang niya, no? Hindi naman niya kinakalaban ang kanyang tatay. Okay? Pinaiintindi lang niya kung anong kanyang salita. Kaya nga siguro, no, kung makakausap ko din si tatay, eh, sasabihin ko sa kanya, eh, no, na your children are not talking back. They are just simply explaining their side. Sana pakinggan din natin. Yun nga lang, ang counseling natin dito ay si Leia. Si Leia kasi nagtatanong, eh, paano ko po ipaiintindi? Yun ang tanong niya. Unfair. Totoo yun. Ma-unfair sa inyong side, pero sa kanya, parang fair kasi yun ang pagkakapalaki sa kanya. Probably. Kaya yun din ang pagpapalaki niya sa kanyang mga anak. Unfair on the side of the children or the younger generation dahil nga sa panahon natin ngayon, ito ang gusto ko sa mga generation, younger generation. Mulat na yung kanilang isipan pagdating sa emotions. Noong araw, nako, umiyak lang kami. May, nako, sasabihin sa amin ng tatay namin, ano ba, ba't kayo umiiyak? Ano ba? Yung emotions, hindi mo
1: bawal
3: pwedeng
1: umiyak.
3: Hindi mo pwedeng i-express. Kaya yun, ano?
1: Okay.
3: Kung akong tatanungin, una, sasabihin ko kay Leia na, alam mo, maunawaan mo sana na may differences ang pagkakapalaki sa tatay mo at sa inyo. May generation ninyo ay open na sa emotions, pero yung generation nila hindi ganun ka-open. Actually, pinipigilan pa nga sila pagka nag-e-express sila ng emotions. So dapat maipaliwanag mo lang yun. Kalma ka lang. Tingin ko kalma naman din si Leia, pero hindi ko lang din alam. Baka si pwedeng may senaryo na napapasigaw siya, napapaiyak, nasasaktan eh. Kaya baka nagre-react ng ganun si tatay. So, ipaliwanag mo lang, Leia, na alam niyo po, Daddy, sa panahon po namin ngayon, bagamat naiintindihan ko po na maaring sa panahon ninyo, hindi po kayo nabibigyan ng opportunity mag-express ng emotions, pero sana, Daddy, maintindihan mo na ako'y nagpapaliwanag lang. Hindi naman ako sumasagot ng pabalang sa'yo. Pero sana mapakinggan mo rin ako. Yan. Katulad nung sinasabi ni Leia, gusto ko lang naman marinig din niya ako.
1: Ayun.
3: Okay? So, paliwanag lang niya na maayos.
1: All
3: yan
1: right.
3: Lang para sa akin.
1: Oo. Yeah, maganda po yun, ano, yung pinoint out niyo talaga na kasi talagang magkaiba yung, ano, yung approach noong panahon at ngayon. Iba rin po yung pagkakaunawa sa mga emotions, no? At mas aware yung generation ngayon when it comes to emotions. Sige, Pastor Josh, baka may idadagdag ka pa.
2: Totoo lang, wala na ako idadagdag.
1: Napakalinaw, ano?
2: ang naisip ko na lang po, ano, para akong nakikinig sa aking tatay.
1: Si Tatay Vic.
2: Tatay Vic. Pero totoo po, ano, totoo po yung nangyayari to, sa totoo lang, kahit sa Christian community, kahit sa Christian families, madalas po ay may mga ganitong senaryo pa rin sa tahanan. No? And to agree kay Pastor Vic, kasi magkaiba talaga ng kinalakihan. Actually, maraming dahilan eh. Pwede economic perspective, 'di ba? Na noon kasi iba yung kahirapan sa kahirapan ngayon, 'di ba? Iba yung parenting style noon, iba yung parenting style ngayon. Lalo na kung sa konteksto ng Pilipinas, inaabot ba niya yung martial law, inaabot ba niya yung panahon ng mga Hapon, 'di ba? Minsan may mga lolo tayong ganun, 'di ba? Iba-iba yung kwento, iba-iba yung paano hinubog yung ating pag-uugali, yung ating perspektibo sa buhay. Diba, minsan, noong panahon noon, ay may, tama yung binanggit ni Pastor Vic, sinisiil yung mga emotion, bawal ka umiyak, bawal mong maramdaman yan. E ngayon kasi mas bukas na po tayo, lalo na po sa generation ngayon, tungkol sa emotion, sa mental health, healthy relationships, ano. Pero at the end of the day, gusto ko pong linawin na hindi tayo magkakaaway. Ano, hindi natin magulang natin, regardless kung ano yung gaano kalaki yung generational gap. Ano, magkaiba lang yung ating language of pain. Magkaiba lang yung ating perspective na pinagkakalingan ng ating mga dahilan. So wala na akong masyadong idadagdag sa binanggit ni Pastor. Yun na lang siguro, ano. Pero kapag, alam ba, sa mga kabataan kagaya ko, okay, kasi I still consider myself as youth. pero nasa, ano na, millennial ako eh. Millennial po ako, ma'am.
1: Millennial,
2: 1996.
1: Oh.
2: Opo. So, sasabihin ko siguro, kapag nakaranas tayo ng ganitong sitwasyon, magandang express natin yung ating nararamdaman, pero hindi yun dapat mag-cause ng pagre-rebelde, ano, at hindi, para hindi ma-misinterpret ng mga magulang. Okay? Siguro, mas baga natin sabihin na, tatay, naiintindihan ko na marami kang pinagdaanan nung panahon mo. Iba yung paghubog sa'yo na, ni lolo o ni lola. Iba yung kahirapan nung panahon ngayon. At salamat dahil ilan sa mga naranasan mo ay hindi mo na ipinarana sa amin. Pero gusto ko lang din kung sanang sabihin na pwede mo rin kaming intindihin sa mga nararamdaman namin ngayon. Diba? Sa mga, kasi iba po yung education system noon. Iba yung education system
4: ngayon.
2: Sa school nga, di ba? Noon, pwede ka pang batuhin ng eraser, paluin, sigawan ng teacher. Ngayon, hindi, di ba?
4: Bawal na.
2: Bawal na. Talagang mabaviral ka, di ba?
4: Oo.
2: Na, usong-uso yung phone ngayon, di ba? Simpleng ano, video.
4: I-video ka, o.
2: So, magkaiba talaga. Magkaiba.
4: Okay. So, alright, sige. So, alam po natin yan, no? Yung sabi nga ninyo, no? Yung younger generation, mas aware sila sa emotional needs nila, mental health, at epekto ng paraan ng pakikipag-usap sa kanila. But hindi naman ibig sabihin na mahina yung kabataan yan. Hindi rin naman ibig sabihin na masama yung mga magulang, na magkaiba lang talaga yung mundo na kinalakihan. No? Ang challenge po ngayon ay hindi kung sino yung tama, no? Kundi paano matututong makinig nang hindi nagtatanggol sa sarili, no? At nag-uunawaan. Ayan. Sige.
2: Pero po sana namin, no, nalalawa na po bigla.
4: Okay.
2: Kasi yan eh, ginagamit nga, ginajustify na tama sila, mali itong question. Pero hindi, siguro, baka nangyari before na wala siyang napagsasabihan.
4: Oo.
2: Hindi niya na-express, no, yung mga experiences niya noon.
4: Oo nga. Nasabi. Bawal sumagot.
2: Bawal sumagot. Ngayon, nababanggit niya. So yun, pero tama po kayo, hindi ibig sabihin na mahina ang mga kabataan ngayon.
4: Yeah,
2: mas
4: aware
2: lang talaga sila.
4: Mas aware
2: lang talaga ang mga kabataan.

0: magkalapit kami ng nag-iisa kong anak. Ayun, so nag-iisa, no, na-feel ko siya, no, na ano, yung sabik siya, no, na kumonek do sa anak niya dahil madalas wala siya sa ano, sa Pilipinas, ano, at wala sa bahay. Pero ito po yung scenario. Okay. Sige, anong pwede nating sabihin dito pa, Sir Josh?
1: Okay. Well, sir, unang-una, saludo kami kasi hindi biro yung 18 taon na nagtrabaho kayo. Sa malaking sakripisyo po yan.
0: Yes.
1: Dahil marami tayong dahilan, di ba? Maraming OFW sa Pilipinas ang maaaring naranasan na nila yan o makarelate sa sitwasyon po ng atin pong letter sender. Yan po yung isang mapait na katotohanan sa mga OFW families, no, na habang lumalaki yung anak na naiwanan sa tahanan sa Pilipinas, isang kasunod nun yung paglaki din ng agwat sa relationship, di ba? Kasi hindi lamang pinansyal ang pangangailangan ng bata eh. Andyan esensya, no, hindi lamang sa mga andyan yung mga payo, iba-iba. So, bukod sa generational gap, meron pa itong parental gap eh, di ba? Itong nangyayari sitwasyon nila, no? Hindi po, pero gusto kong sabihin na hindi ibig sabihin na nag-fail si tatay sa pagiging isang magulang. Hindi po. Malaki po yung sinakripisyon ni tatay, no? And ang isang 17 years old, sa totoo, naghahanap yan ng ano eh, ng identity. Marami yung ine-explore, ano? And ang pinaka malaking bagay dito, pag hawak yung phone, mas malawak ang medium, di ba, para mamulat ang iba't ibang prinsipyo at paniniwala. Dapat ang magulang yung unang humuhubog eh, ang unang magiging modelo, di ba, sa paghubog ng isang kabataan na yung talagang kanyang ama, no? Mahalaga po ang gampanin ng isang tatay. By the way, Happy Father's Day, ano? Happy
0: Uy,
1: Father's Month sa lahat
0: nga.
1: Ng tatay sa buong mundo.
0: Advance.
1: Advance, di ba? Siguro, ganito po, no? Before we provide correction, kasi bakit puro cellphone na lang yan? Hindi mo, ang tagal ko na, di ba? Minsan, nagiging emotional. 18 taon na akong malayo, tapos, cellphone ng cellphone, ayaw man lang ako kausapin, di ba? Nagiging correctional, imbis na connection. Unahin po muna natin yung connection bago yung correction.
0: Oh, wow.
1: Tingin ko isa yun sa pinakamagandang masasabi ko ngayon na pwede natin sabihin, ano, anak, ano ba yung pinapanood mo? Turuan mo naman ako niyan. O kaya panoorin natin ng sabay. Yun yung maganda na to. Umpisahan natin para mag-build tayo ng connection. Kasi yung years na yon na tayo po ay malayo sa kanya, yun din po ibig sabihin, kung 17 years pa lang po ang inyong anak, wala pa po siya, nasa abroad na po kayo. Parang ganun yung naging scenario. So, malaki po talaga ang puwang sa puso ng bata. Kaya hindi natin pwedeng persahin na ako tatay mo, kailangan. Diba? Manabig ka sa akin. Yung 18 years na yun, hindi niya po kayo masyadong nakilala. Maring virtual lang. No? Maring virtual lang or kwento na lang. Kaya kapag dating nyo, malaki po ang inyong babawiin talaga. Hindi nyo to pwedeng pabayaan. Ano po? Hindi nyo po ito pwedeng pabayaan. Kailangan nyo pong bumuo ng koneksyon sa kanya. Yun po ang masasabi.
0: Okay. Yeah. So, connection bago correction.
1: Yes po.
0: Yun ang sinasabi.
1: Pero ano po, hindi pa po huli ang lahat.
0: Aha.
1: Meron pa pong pag-asa para kayo po ay makabuild ng connection sa kanya.
0: Okay. So, huwag agad sermon ano, at drama. Kailangan maging creative pa nung ano, maka-entra, no? Mapasok yung mundo ng anak. Okay, sige. Salamat dyan, Pastor Josh. How about you, Pastor Vic? May dadagdag kayo dyan?
2: Siguro ilan lang na ano no na tip dito kay tatay, no?
0: Oh, may
2: na
0: tip.
2: 52.
0: All right.
2: Na 52 years old and hopefully nakikinig siya o nanonood no ng ating programa. Dahil tama 'yung sinabi ni Pastor Josh na malaki ang hirap na pinagdaanan niya para mapalaki sana yung anak niya. Kaya lang, walang naging connection. Tama yun. Magandang term yung sinabi ni Pastor Josh, no? At dito ngayon, dahil magkaiba sila ng mundo, ng yung generation lang, masasabi natin,

0: na mundo eh, no? Kasi iba yung mundo ni tatay, iba din ang mundo ng anak. At dahil sa panahon na wala siya, probably ang mundo ng anak ay umiikot dun sa cellphone o sa gadget. Okay? Parang ito ang naging coping niya na wala si tatay. Kaya ito ang kausap ko. Ito ang aking kalaro. Ito ang aking
1: Yun.
0: kakonekta. Kaya medyo engross na engross siya doon sa kanyang gadget to the point na medyo hindi nagkaroon ng ano engagement si tatay sa anak, kaya for so many years, kaya tuloy nahihirapan si tatay. So ang isang tip na masasabi ko lang dito, tay, ay para hindi naman sa pababayaan nyo lang yung anak ninyo, may magagawa katulad ng sinasabi nga ni Diyos, no? Try to connect. How? By entering into their world. Yon. Pasok tayo sa mundo nila. Kasi nga, iba yung mundong ginalaw na natin eh, no? At iba yung mundong ginagalaw ng mga kabataan ngayon. So, paano tayo makakapasok to sa kanilang mundo? Katulad ng ating pong na ibibigay na tip. Siyempre, by listening to them. Yun eh, pakikinggan natin. Ano ba ang nangyayari sa mundo nyo? Gusto kong matutunan yan. Yeah, parang ganun, ano? Sinasabi din ni Diyos na, or sino nagsabi kanina na, baka pwede tayong sabay, turuan mo nga ako kung anong ginagawa mo. Or ipakita mo sa akin kung ano nga yung mga ano, tip na yan. So, kasi sa akin, sa mga anak ko, minsan nagkakaroon kami ng usapan. Man, one time, nag-usap kami tungkol sa artificial intelligence. Tapos ito na ngayon, sabi ko may bago nang meron ng bagong intelligence daw ngayon. Kasi nag-usap na kami at cellphone ang gamit namin. So wag sanang isipin ni tatay na masama ang cellphone. Kaya lang magiging masama ito kung magiging uncontrollable ang gamit to the point na wala nang communication sa labas o sa iba. Yon, doon papasok ngayon si tatay na sige, pasok ako. Tay, pasok tayo sa mundo ng ating anak. Pakinggan natin sila. Mag-focus tayo doon sa mga bagay na interest nila.
1: Okay.
0: Yan, yung paggamit ng cellphone. Yung makaka-excite sila. Ma-excite sila. So kung yun ang nakaka-excite sa kanila, then pasukin natin yung mundong yun. Okay? Iwasan muna natin yung mag-lecture sa kanila. Okay? Mag-sermon agad. Dahil nga, medyo ano eh, pagod na rin sila eh, na mapakinggan na parang yung kultura nila ang may sala. Wala po, magkaiba, katulad na nabanggit ni Pastor Josh doon ano, kanina, no? Na magkaiba lang ang kultura ng nakalakihan. Pero wala naman sinasabing may mali doon, eh, may tama. Kaya lang hindi nagkakaintindihan dahil magkaiba ang ginagalawang mundo. So kailangan, kung akong tatanungin, bilang mas nakakaedad, tatay, ay papasukin ko yung mundo ng aking anak. Uunawain ko siya doon. Makikipaglaro ako sa kanya. Iintindihin ko, mag-express ako ng awareness sa kanya. At siguro, more, baka makita ko yung capabilities niya. Baka may nilalaro siya, tapos makita ko yung kahusayan niya doon. So, pwede ko siyang purihin. Pagkatapos, ma-encourage ba siya lalo? Pero darating ang time, pwede ko nang sabihin sa kanya, anak, magkaroon tayo ng ano, time management. Kaya sige, bibigyan kita ng opportunity na maglaro dyan, pero sana matagal-tagal din akong nawala eh. Magkaroon din tayo ng time, ng bonding na tayong dalawa naman. Yan, medyo doon na niya express yung awareness na ng anak niya na kailangan kita anak eh. Matagal akong nawala.
1: Kailangan
0: na-miss
1: din pala
0: kita.
1: May timing, ano?
0: Oo, tatimingan din natin.
1: Timing,
0: pero bago tayo makatiming doon, nadalhin natin sila sa mundo natin, tayo muna ang pumasok sa mundo nila.
1: Alright.
0: Yun ang aking magiging ano, no? Na maintindihan natin yung kanilang mga ginagalawan.
1: Alright.
0: Bago natin sila masama sa mundo naman natin.
2: Nalala ko po bigla yung pelikula ni Vilma Santos, eh, di ba?
1: Alam ba doon?
2: Yung,
1: ano? Ano
2: yung kila Claudine, di ba meron silang
1: na
2: OFW siya, di ba? Tapos pagbalik niya sa Pilipinas, iba na yung ginagalawan ng mga anak niya.
1: Tama, diba? Tama.
2: Ganun
1: grabe
2: na, ganun.
1: Yung dramang yun, ano? Naiyak.
2: Oh, bigat.
0: Hindi ko
1: nakapanood. Ka
0: sayang,
1: hindi ko
0: na. Anong title? Yan. Hindi ko napanood yun eh. Makakatulong din siguro sa
2: anak ba yun, anak?
1: Hindi ko basta yung ano niya, yung theme song ay anak ni
0: Vilma Santos yan?
2: Opo.
1: Opo.
0: Okay. Kasi Sharonian ako, kaya medyo... Joke lang. Joke lang.
1: Well, anyway. Pag naalala natin mamaya yung ano, title.
0: Yeah.
2: Yung mga kananonood po ngayon, pwede nyo pong i-type, di ba?
1: Ayan. O, kasi medyo mga senior na yung dalawa dito. Anyway, alam niyo po, no, minsan yung ati pang anak, no, hindi nila alam kung paano maging close sa parent na matagal nilang hindi nakasama araw-araw. Struggle din sila, no? Kaya ang una talaga natin kailangan buuin, hindi agad authority, kundi yung connection. Tama po yun, ano? Ayan. Okay, sige po. Alam niyo po, no, marami, I'm sure marami nakaka-relate. At siguro, nagkikwentuhan na sila ngayon sa kanilang mga bahay, ano, tungkol dito sa ating pinag-uusapan. But may ilan pa po tayong mga babasahing liham, no, sa ating pagbabalik. Pwede lang po sana tayong mag-break muna, no, at magbibigay lang tayo ng daan sa ating pong mga ads and announcement, no, ng ating radio station. So stay tuned po, we'll be right back.
3: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
4: Pag-asa, saan ka ba matatagpuan?
5: Tagumpay, sadya ka nga bang mailap?
6: Direksyon sa buhay. Bakit ang hirap mong tahakin?
7: Hay, pag-ibig. Akala ko ba panghabang buhay ka?
8: Buhay? Hanggang dito ka na lang ba?
9: Marami tayong katanungan sa buhay. Marami man na gumugulo sa ating isipan. Subalit, kaibigan, hindi ka dapat mangamba. May handang tumugon sa iyong mga tanong. May karamay ka, si Jesus. Nagmamahal siyang tunay at kay tagal nang kumakatok sa iyong puso. Pagpapasya mo lamang ang kanyang hinihintay.

0: Hello, welcome back at salamat po sa pag-antabay. Para po sa mga kakatutok lang, nasa pangalawang bahagi na tayo ng ating programang Heartline Monday Edition. Ako pa rin po ang inyong program host, Ate May Gomez ng Amara Counseling and Training Center. Kasama po, of course, yung ating pong mga bisita, si Pastor Joshua Garcia at si Pastor Vic Bitoon, na kasama po nating tumutugon, nagbibigay payo sa ating mga kagapay. Yan. Gusto ko muna po mag-promote ng ang services ng amin pong counseling center. Ang Amara Counseling and Training Center po ay located sa number 3 Ligaya Street, Isadora Hills, Barangay Holy Spirit, Quezon City. Just in case po, kailangan nyo kaming bisitahin. Ano? Ang amin pong number ay 0995-203-2231. Ayan, ulitin ko po, 0995-203-2231. Ang amin pong FB page, you may just type in Amara Center PH. Kung gusto niyo naman po ng Gmail namin, yan po ay amaracenter2015@gmail.com. Ayan, we cater to individuals, couples, at mga families po, no? We also conduct seminars, trainings, no? At marami pang iba. Ayan. So, may mga gusto pa po ba kayong batiin, i-announce? Pastor Vic, Pastor Josh?
1: Apo, binabati ko yung asawa ko, nalimutan akong batihin kanina.
0: Ayun, lagot ka kay Joy. Hindi ka pwedeng tumabi.
1: Hello sa aking asawa, si Christine.
0: Hello, Joy. Ikaw talaga. Pastor Vic, meron ka pa? Bago tayo magbasa ulit.
2: Bagamat nabati ko na kanina ang wife ko, gusto ko siya ulit batiin ngayon.
0: Oh, yun talaga. Kasi anniversary.
2: Yeah.
0: Alright. Yan talaga yung mga nag-anniversary. Sweet. Okay. Ito mo yung ating pangatlong question, no? Sabi niya po dito, tawagin niyo na lang akong Anne. Hindi natin alam kung yun yung totoong name niya, no? 21 years old. Youth leader. Mahal na mahal ko naman po ang mama ko, pero hindi niya maintindihan na napapagod din ako physically at emotionally. Kapag sinasabi kong burnout ako sa school at ministry, sasabihin niya agad na kulang lang ako sa prayer. Ako yun. Or arte lang daw ng kabataan ngayon. Masakit pong ginajudge niya ang generation namin na parang sila lang ang tama and kami ang problem. Mali po ba na gusto kong magpahinga? Bakit hindi po nila gets yun? Yun. Sakit, no? Na-judge. Pastor Vic, anong gusto natin sabihin dito?
2: Yeah, masakit yung... Masakit talaga na matanggap yung ganong comment mula sa isang magulang na parang spiritualized pa ang kanyang... ang reason kung bakit napapagod o burnout yung anak niya sa school at saka sa ministry.
0: Kulang sa prayer daw. No?
2: Kulang sa prayer. Wow. Masakit yun, di ba? At saka, yun pa, yung pang sinasabi na nag-iinarty ka na naman. Ayun. Dati, di ba, mayroong isang TV host na ganyan, di ba? Yung mga depression, nag-iinarty lang yung mga yon. Ay, kinorek naman ang mga co-host niya. At maging yung kanyang misis, kinorek siya. Okay, siguro alam niyo naman din yon. So, hindi naiintindihan yata ng older generation na talagang concern na ng younger generation, hindi lang yung emotions nila, kundi pati na yung physical exhaustions, depression, burnout, fatigue, pati na yung compassion na fatigue natin, yung vicarial traumatization ng mga counselors na dahil na tayo lagi nakakarinig ng problema. So, hindi na iintindihan ng older generation yata. Okay? Na talagang ngayon, very open na sa emotions ang mga younger generation at ang kanilang concept ay nag-iinarty lang. Kaya nakaka-relate ako doon sa sinasabi ni Anne, masakit yun pakinggan. Mm-hmm. Masakit. Kaya nga ang term niya ay masakit pong ginajudge. Judgment kasi ang dating eh, no? Kaya medyo talagang masakit yun. Sana nga si nanay nakikinig din para maintindihan niya, no? Na medyo mahirap tanggapin yung ganong judgment. Kaya lang, ang tanong nga ni Anne, Eh, masama, mali po ba na gusto ko lang magpahinga? Parang yun ang kanyang ano lang. Yun ang pinaka-counsel lang niya. Ano? Eh, bakit di po nila mag-gets yun? Okay.
0: Oh,
2: So
0: hindi
2: kung
0: daw
2: babalikan
0: gets.
2: natin yung kanyang senaryo, eh, youth leader, at mahal naman daw niya ang kanyang nanay. Eh. Kaya lang pagpagod siya physically and emotionally, at nasasabi niyang burnout siya sa school at sa ministry, doon parang pumapasok si nanay na hindi siya naiintindihan. Okay? So ngayon, gusto ko lang makita yung senaryo. No? Baka mamaya, nauubos nga naman talaga ang oras physically, okay, ni Ann sa kanyang pagiging youth leader, at sasamahan pa siyempre ng mga homeworks or projects sa school, at baka meron pa mga other programs sa ministry, to the point na talagang wala na siyang pahinga. Kaya talagang
0: Ayun.
2: pagod siya. At maaari naka-encounter pa siya ng ibang mga problems na nagkukos din ng kanyang kapaguran emotionally. Emotionally exhausted din siya. So, I would suggest na kay Ann, okay, na kay totoong sinasabi mo, kailangan mo ng pahinga. Hindi nga mali na magpahinga. Kailangan mo ng pahinga. So I would suggest na magkaroon din siya ng time management. Okay?
0: Time
2: May
0: management.
2: oras para sa lahat. There is time for everything. So may oras para sa pagmi-ministry mo, may oras para sa pag-aaral mo, pero dapat may oras ka rin sa iyong recreation o sa pamamahinga mo, sa iyong paglilibang. Pero dadagdagan mo pa yon, Ann. Dapat may oras ka rin sa family mo. Makipag-bonding kay mama. Okay? Or perhaps, mas maganda kung meron ka rin oras para doon sa household chores. Para hindi
0: Ayun.
2: mapulaan yung mga kabataan na puro ka na lang ministry. Okay? Tapos, hindi ka man lang na tumutulong dito kay nanay. Kaya tuloy ang ano nila, pagod na pagod ka, pero saan ka napagod? Sa pag-aaral lang, tsaka sa ano, sa
0: Baka hindi na naghuhugas ng pinggan, no?
2: baka, kaya nga. So ang ano ko doon, ito lagi kong binitawan na mga tips sa aking mga anak. Strike a balance in your
0: Yun.
2: life.
0: Right.
2: Strike a balance. Okay?
0: Okay.
2: Baka kaya ka emotionally, physically pagod kasi wala ka ng time para sa recreation, sa paglilibang. Okay? Wala ka ng time para tumulong sa iba. Kaya pagod ka na. Okay? Nakakapagod talaga yan, Han. Kaya nga, I would suggest na kung matututunan mo lang. Baka kasi, siyempre, ngayon naglalaro sa isip ko, naku, kung alam nyo lang, Pastor, yung aking ministry at saka yung aking school, napakarami talagang ginagawa. Yun na nga ang gusto kong i-point out. Baka pwedeng maayos yung time management schedule natin.
0: Tama.
2: In a way na meron tayong una, devotion kay Lord. Okay? Meron tayong physical exercise din. Meron din tayong tamang oras sa pag-aaral, sa pagtatrabaho, or kung hindi pa rin, di ba, hindi ka pa rin, sa pag-ministry at maging sa gawaing bahay. Kasi ito'y tinuturo ko sa seminary, Formation of Christian Character. Na ang ating
0: Ayun.
2: Christian character ay hindi lang pang spiritual, hindi lang pang ministry, kasama dyan siyempre yung pag-aaral, pero kasama din sa ating Christian character yung ating relational aspect sa ating mga magulang, yung pagtulong natin sa household. Malaking bagay yon pag nakita ni nanay na ikay napagod, hindi lang dahil sa pag-aaral mo sa ministry, kundi napagod ka rin dahil tinulungan mo siya, the more na maiintindihan ka ni nanay. So, ang tip ko dito, okay, ay strike a balance.
0: Okay.
2: Try
0: Okay.
2: to make a time management schedule.
0: All
2: right.
0: Okay?
2: Yun lang po.
0: Okay. So, sinasabi ni Pastor Vic, no, na baka yung ano, no, yung daing ng nanay ay hindi naman dahil ayaw niya magpahinga si Ann, kundi baka pwede ka namang ano, no, magkaroon ng time din para tumulong sa bahay or mag-spend ng time sa kanya. No, yung mga ganyan, ano. Okay, sige po. Pastor Josh, anong gusto nating idagdag dito?
1: Opo, konti na lang po siguro ulit.
0: Okay.
1: Ganito po, no? Unang napansin ko kasi talaga dito, meron silang communication gap. Kasi every time napagod siya, ganyan, baka hindi niya rin masyadong naipapaunawa kung napagod siya. Diba? bigla na lang meron na lang, alam mo, emotional outburst na galit, mainit yung ulo, yung parang sa labas ng bahay, dala-dala sa loob. Kaya pagdating sa loob, hindi na sila nagkakaunawaan kasi hindi na sila nagkakarinigan. Siguro mahalaga, ipaunawa mo or ipaintindi natin ng maayos kung paano natin dapat sabihin o iparating na pagod tayo. Dahil hindi masamang mapagod. Normal po ang mapagod. No, pagod sa ministry, pagod sa... Siguro kasi maaring si nanay, lumaki siya sa generation na maraming ginagawa pero kailangan niyang tiisin kasi wala siyang choice. Di ba? Siniil yung kanyang pagod. Siniil niya yung sarili niyang emosyon kapag pagod. Tapos tayong bata, grabe, pag pagod, huwag mo akong pansinin. Ayan, ayaw akong gumawa. Nangyayari po yun, even sa ministry.
0: Oo.
1: Nagsasabi sa akin yung mga nanay, Pastor, pag uwi ng bata, pag uwi ng anak ko, ayaw nang kumilos, ayaw nang... galit pa, pag sinabi kong gawin to, galit pa. Ang dahilan, pagod daw siya sa church, tapos pagod na rin siya sa school. Kasi Monday to Saturday, nasa school. Pagdating ng Sunday, nasa church. Pag uwi ng bahay, pagod, ayaw nang kumilos, ganyan. Nangyayari, no? Bukod sa generational gap plus yung communication gap, tapos yung relationship. Di ba kasi nga kulang na ng time sa isa't isa. Di ba? Sa yan sa maaaring maging dahilan, no? So, sa generation gap kasi, maaring si nanay, kapag pagod ka, magtiis ka. Eh, si bata, masyadong mulat sa emotional limitation, di ba? Sa physical limitation, ano? Na kapag pagod sila, gusto talaga nila, nagpapahinga, ano? You know, para po kay Ann, gusto ko pong banggitin na even si Jesus po ay nagpapahinga kapag siya ay napapagod. After ng ministry,
0: yeah, right.
1: Diba? He disassociate himself with the crowd, umakit siya, nagpapahinga siya. Diba? Kasi ang burnout, no, lagi natin tatandaan na hindi ito kakulangan ng pananampalataya. Kapag pagod ka, no, gusto ko pong sabihin sa iyo, kung maaaring yun yung na-feel mo, kapag sinasabi ng parents mo, kulang ka lang sa prayer, kulang ka lang sa devotion, sa totoo lang, hindi po, ito po ay hindi tanda ng kakulangan ng pananampalataya. Kakulangan po ng pagpapahinga yun kapag pagod. No, yun po ay, yun po ang totoo nun, di ba? Dapat maunawaan natin na meron tayong limitasyon. Okay? Kung merong limitasyon ng ating katawan, ng ating emosyon, dapat meron din tayong limitasyon sa pagiging available sa lahat ng trabaho, sa lahat ng responsibilidad. No? Kaya nga, sinasangayunan ko po yung sinabi ni Pastor Vic eh, na kailangan you strike balance, you know how to manage your time. Okay? Kasi baka most of your time naubos sa ministry pag uwi mo sa bahay ng time. Diba? Minsan nga, eto, guilty ako, no? After church, pagdating sa bahay, may magchat-chat, Pastor, kailangan ko ng counseling, ganyan. Eh, time ko na yun sa anak ko, time ko na yun sa family. Diba? Kung uubos ko na yun, daladala ko yung problema sa church, no? Daladala ko yung problema ng tao. Minsan pagdating sa bahay, wala na. Doon mo na lang nilalabas yung inis mo, yung pagod mo, wala ka nang gana makipag-usap sa mga anak mo, sa asawa mo. Yun po yung nagiging problema talaga. Kaya maganda po yung payo ni Pastor Vic, learn to manage everything. So, although we see and we acknowledge na sa panahon ngayon, an iba-iba yung pressure eh. Meron tayong social media comparison, di ba? Masyado tayong na-expose sa iba't ibang information, no? Academic competition, di ba? Maraming reason kung bakit tayo ay napapagod, ano? Kaya gusto ko pong ipaunawa, kapag pagod, magpahinga. Wag magbunganga, wag magmaktol, wag magalit. I-retain natin, no? Sabihin natin ng maayos. Ipaliwanag natin ng maayos sa nanay natin. Napagod tayo. At kailangan lang natin ng, let's say, Ma, can you give me 10 to 15 minutes, inom lang ang tubig, papalit lang ang damit, wash up lang ako, and then, mag-set tayo ng healthy communication. Wag lagi.
0: Communication talaga.
1: Communication is the key. Kasi ang problema kasi nare-realize na natin na meron tayong gap, meron din tayong limit. Tapos hindi pa tayo nagkakaintindihan. So
0: ayun.
1: Ano naman, lalong lalala yung ating relationship gap.
0: Lalong lumalayo yung ano, mga loob, ano?
1: Yung ating yung loob natin sa isa't isa.
0: Yeah, okay. Alright. Sige. So, sa maraming family po, no? Minsan, yung mga hindi naturuan ang older generation pa, no? Pag-usapan yung emotions. Kaya, minsan po ang sagot lang nila ay correction agad, sermon agad, ay yung mga spiritual cliche agad. No? Wala ka sa prayer, hindi ka nagdi-devotion kasi. Hindi dahil wala silang care, kundi siguro po yun yung best way they know kung paano po express yung sarili nila. No? Yun po yung natutunan nila. So maganda po talaga that tira nag-uunawaan ano, at sa part ng anak ay yun nga, tama po yung sinabi ninyo. Time management maari pong tingnan mo doon. Ano? Hindi dahil galit lang yung nanay mo dahil puro ka gusto mo pahinga. Gusto niya siguro, ano, baka yung unexpressed thought niya and feelings niya ay hindi ka na nakakatulong sa bahay or wala kang time sa kanya, yung mga ganyan. Ano. So, maganda talagang ano, tinitingnan natin saan ang gagaling yung isa't isa. Alright, so sa number 4 po natin, ano, ito yung sabi niya. Ako po ay single mother from Cavite. May anak na 14 years old. Hindi ko na po maintindihan ang anak ko. Mas nakikinig siya sa influencers kaysa sa akin. Ayun, mga influencers ngayong panahon, ano? Kapag kinukuha ko ang cellphone niya, nagagalit siya at sinasabing wala raw akong trust. Okay, 14 years old. Naglayas na po minsan nang ma-confiscate ko ang gadget. Natatakot po ako kasi parang social media na ang nagtuturo sa kanya ng values. Paano po ba mag-set ng boundaries nang hindi lumalayo ang loob niya? Ayun. Marami siguro may ganitong issues ano sa kanilang mga teenagers. Pastor Josh, anong masasabi natin dito?
1: Okay, kababayan ko po ito, ano, si Mother.
0: Oo nga, taga Cavite pala.
1: Minsan po magkita po tayo.
0: Baka naman kapitbahay mo to.
1: Oh, baka kapitbahay ko lang pala.
0: Oo.
1: Po, kasi marami pong nanonood dito eh sa amin. Nakikinig
0: dito. Yeah. Hello po sa mga taga Cavite.
1: So, una, pagdating po talaga sa social media management, ano yan eh, dapat yan, bago pa natin sila payagan na humawak ng phones or magmay-ari ng sarili nilang phone, sa atin na nagsimula yung values. Sa tayo nag-set ng biblical values sa kanila, we treat them, we teach them kung paano mag-set ng standard, paano pumulot ng kaalaman, and tinuturuan natin sila na mahalin yung salita ng Diyos para hindi sila basta pulot ng pulot ng impluensya ng iba. So dapat ang impluensya sa atin nagsisimula. Intentional po dapat ang pagtuturo ng biblical truths sa ating mga anak. It should be intentional parenting.
0: Yeah.
1: No? Paano natin itinuturo sa kanila ang katotohanan na hindi lahat ng naririnig natin sa social media ay totoo, hindi lahat ng naririnig, nakikita at napapanood natin sa mga influencers ay maganda, no? So, isa yun, ano? Kapag may ganun tayong naset sa kanila, minsan nalilest yung ating worries, di ba? Ang problema, nagiging ano tayo, active lang na kapag ayan na yung problema, dun lang tayo nagre-react. Kaya ang tingin natin, nag-aaway na tayo, di ba? Kakanood mo yan na ganito, ganyan. Pero from the perspective din kasi ng, siguro, no, ng parents, mas din kasi kapag iba yung kinukot, di ba, na parang mas lagi niyang bukang bibig si ganito, kaysa tayo, kaysa yung sundin yung, kaysa pakinggan yung mga payo na ibinibigay natin. Masakit po yun sa perspective ng magulang. Yung maging close nga yung anak mo sa magulang na iba, di ba? Kaysa sa iyo na magulang. Masakit, di ba?
0: Masakit, oo.
1: Oo, masakit po yun. So, ganun din parang kapag may pinupulot na ibang pananaw at perspective ang mga anak sa labas kaysa sa atin, na sana tayo yung nagbibigay sa kanya, masakit po yun sa magulang. Kaya masasabi ko po, dapat noon pa, bata pa lang sila, habang lumalaki sila, no, kabalikat natin sila, kasama natin sila sa bawat bahagi ng kanilang buhay, sa pagtuturo, sa pag-iimpluwensya, no. And ito po, sabi po ng Ephesians, hindi dapat natin pinoprovoke ang mga bata. Siguro, iwasan po sa mga magulang, no, kasi sabi sa letter niya, lumayas na yung anak, di ba? Naranasan ng lumayas. Ito, iwasan po sa mga parents ano na umalis ka sa harapan ko, lumayas ka na nga dito. Ay mong
0: Mm.
1: pakinggan. Alis ka, lumabas ka ng bahay.
0: Naku,
1: Magsulok na.
0: atotohanin ano?
1: Oh, di ba? Minsan kapag tinotoo, ah, ganun pala. Napoprovoke, ano? Napoprovoke po yung bata na meron palang opsyon na pwede pala silang umalis. So, yun po yung nagiging, ano, no? Nagiging malaking problema. Okay? So, dapat yung cellphone, hindi yan nagiging battlefield, eh. Yeah? So, dapat nag-set tayo ng boundaries. No? Isa-isa, dapat maset natin sa ating tahanan. Ano? Na kapag time ng pagkain, wala mo ng phone. Dapat ikaw ganun din bilang parents. Baka naman,
0: Right.
1: naiisip kasi sa'yo
0: Yung
1: eh.
0: modeling, ano, Pastor Josh,
1: Yung
0: no?
1: modeling, ano?
0: Oo.
1: Wag mo muna akong kausapin, may kausap ako. Di ba, minsan ganyan. Ganyan yung nangyayari.
0: Nagti-TikTok pa ako.
1: Minsan po ganyan yung nangyayari. Kaya, ayun. Kaya ganun yun. Ganun.
0: Ayun.
1: Ganun na nga. So, yun po.
0: All right, thank you doon, Pastor Josh. No? Makatotohan ng mga, ano, mga observations at advice. Sige, Pastor Vic, what do you have to add?
2: Yeah, maganda yung tinuring ni Pastor Joshua. At saka, yun lang din talaga ang dapat babanggitin ko eh.
0: Copy-paste.
2: Yung una, yung sinasabi nga niya na dapat mag-mentor, magturo. Okay? At yung pangalawa, yung modeling. Dalawa yun eh, na gusto ko sanang i-share din. Na
0: Okay.
2: dapat bilang magulang ay turuan niya ang kanyang anak upang lang sa ganun, hindi nakafocus dun sa social media influencers. Dapat meron silang time for one another. At siya, tama yun, mag-set ng boundaries. Anak, pwede ba na magkaroon tayo ng pagkaunawaan? Na magkakaroon tayo ng time sa isa't isa. Pero yeah, pwede kang humawak ng cellphone mo pero during time natin, eh tayong dalawa muna. Medyo itabi muna natin ang cellphone. So yung kanilang bonding sa isa't isa. Kaya medyo nakakalungkot isipin kung itong batang ito ay nagagalit. Pero sabi dito kasi, kaya siya nagagalit, kaya napoprovoke into anger, eh merong intrusion. Kinukuha yung cellphone eh. Yun, yun ang problema dun sa kay nanay, ano? At ang tuloy, ang dating sa anak, parang, wala, bakit hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Ay, parang
0: Ayun.
2: dating ko sa anak eh, di ba? So parang walang trust sa isa't isa. Kaya parang medyo magkakaroon talaga ng lalong mas malaking gap. Lalo na, naglayas dahil kinonfiscate yung gadget. So, yun nga sinasabi ni Josh na napuprovoke lalo into anger yung bata.
0: Lalong
2: pero
0: lalayo yung loob, ano, Pastor?
2: Yes, lalong lumalayo ang loob. Kasi yung mga provocations na to, eh, no? Ano ba yung mga iba't ibang klaseng pamamaraan para yung mairita, magalit, no? Yung ating mga anak, marami. At isa na doon ay yung tinatawag nga nating intrusion, yung pakikialam. Biro mo cellphone yun, hayaan mo lang siya. Totoo naman yun. Kaya lang siguro ang fear niya ay yung social media influencers. Okay? Kaya nga dapat ma-establish niya muna yung kanilang relationship sa isa't isa. Okay? Mag-set siya ng boundaries. Anak, pwede ba natin ano, pag-usapan na yes, meron kang time for cellphone, pero sana meron din tayong time for kwentuhan, tayong dalawa naman. Okay? Anything na pwede natin pagkwentuhan.
0: Right.
2: Tapos, balikan ulit sa cellphone mo or balikan muna sa pag-aaral mo or balikan sa household chores. Yung bang ganon? Again, striking a balance sa lahat ng aspeto. Pero si nanay dapat mag-mentor at mag-model ng mga bagay na to. Kasi, yung intrusion na to, okay, ay parang very unreasonable penalty para doon sa bata, yung kunin ang kanyang cellphone. Okay? Talagang para sa kanila, too strict na to. Okay? So again, parang lalong magiinit. Kaya to the point na naglayas yung bata. Sana po, nay, naintindihan po natin yung kalagayan ng anak natin na kaya po siya nagagalit ng ganun. Okay? Ay hindi naman dahil doon sa influencers. Not necessarily. Okay? Kundi dahil doon sa ating intrusion, pagkuha ng cellphone, at pag-confiscate. Okay? Parang masyadong mabigat yung penalty na yun. Kaya ang reaction ng bata is, maglayas, magalit. Pero pwede nyo sigurong pag-usapan, Nay. Anak, sino ba yung mga influencers mo? Tingnan ko nga, ano ba yung mga na i-share niya sa inyo? Yan, baka meron din ako matutunan. Baka mamaya mga influencers lang niya patungkol sa pagluluto, sa mga gawaing bahay. Bakit hindi, di ba? Eh, agad-agad eh, no? Parang negative ang dating ng mga influencers na to. Now, kung meron tayong makitang influencers na negative ang dating, yon papasok na ulit yung mentoring natin doon. Okay? So again, ano, parang yung mga binanggit ko lang din kanina. Enter into their world. Okay? Listen to them with empathy, with understanding. Then, saka natin sila yayain naman sa mundo natin by saying na, anak, medyo iwasan mo itong influencer na to, ha? Kasi nababasa ko ganito. Pero papasok muna tayo. Anak, sino-sino ba yan? Baka meron din ako mapulot. Meron ako makuha. Yan. So again, ano, yun lang po ang masasabi ko dito sa nanay natin from Cavite, na let's mentor and let's model, let's enter into their world, listen with understanding, and then saka natin sila ibdalhin sa ating mundo naman na meron pong again, pag-mentor at pag-model.
0: Okay. Yeah.
1: Tandaan po natin, ano, mami, gusto na
0: po
1: ulit na whether we like it or not, no, lahat ng na-access nila, sa totoo lang, hindi natin yan lahat makokontrol eh. Hindi natin sila laging mababantayan or hindi natin sila pwedeng bantayan sa lahat ng ginagawa nila. Pero yung pwede natin maibigay sa kanila na guidelines is, at turuan natin sila na number one, sa bahay manggagaling yung values, sa Biblia manggagaling yung values, at sa atin nakikita yung values na yon. Okay? Kasi yun yung magiging pamantayan nila paglabas or sa pag-access nila sa mundo na ginagalawan natin. We cannot save them, di ba? We cannot control their minds, pero we can train them para maging selective, para maging discerning. So, sabi ko nga sa kaibigan ko nung nakaraan pinag-uusap, kasi may mga anak na kami, pinag-uusapan namin, sabi, paglaki nila, paano sila ililigtas sa mundong mapanganib, no? Siyempre, hindi natin 24/7 mababantayan yung mga bata. Pero ang pwede nang namin, mapagkasundo namin, pwede namin magawa ay maituro sa kanila, no, yung katuruan ng Biblia, yung mamahal natin sa kanila, diba, isa yun sa dapat eh. Kasi dapat sa atin, at least sa atin nang gagaling yung pagmamahal para hindi sila namumulot ng pagmamahal galing sa labas, diba? So yun po, that's how we guard them.
0: Yeah, right.
1: We give them the truth, we give them the word of God, and we love them, diba?
0: Okay, napakaganda ng sinabi mo na Pastor Josh, na itong mga batang to kailangan talaga na ano, no, hindi sila namumulot ng atensyon, ng pag-ibig, no, ng affection, no, and even appreciation sa labas, dahil pagkulang yan sa loob ng bahay, no, hahanapin talaga nila yan sa labas. But when it is really given, ano, at generously given sa loob ng bahay, kahit na nandyan yan, nasa cellphone, ano, babalik pa rin yan sa'yo, no? Kasi yung talagang need niya is nasusupply natin, no, sa loob ng bahay. Napakaganda na, ano? Yeah.
2: Gusto ko lang din idagdag, Ate May,
0: opo,
2: no?
0: Opo.
2: One time kasi nabigyan ako ng opportunity na magturo sa mga kabataan. Pero ang ginawa ko, kasi parents ang may gusto, pero ang ginawa ko sa mga kabataan, tinanong ko sila, what provokes you to anger?
0: Ayun.
2: So doon kami nagkaroon ng discussion, pero yung naging output ko doon, hindi ko naman sinabi mga pangalan ng mga bata, kung ano yung mga reasons nila bakit sila, pero yung output doon ay ibinigay ko naman as a lecture sa mga magulang. Okay?
0: So, yung mga survey kayo, no?
2: Oh, survey yun. Oh. Halimbawa, katulad ng mishandling in front of people, yung inconsistencies ng mga magulang, yung cruel physical punishment, favoritism, madami, no? Failure to allow for childishness, yung withdrawing love, unfulfilled expectation. Lahat ng ito, kaya nga yung sinasabi ko kanina, intrusion kasama yon, no time, yung pushing na mag-achieve yung mga bata. So lahat ng ito, pero ang pinaka maraming puntos ng kanilang ng anger nila, alam niyo kung ano na-discover ko? Nobody daw is listening to them.
0: Ayun. Naku, napaka-importante.
2: Lahat ng mga to, ng mga reasons, parang maliliit lang ang points, pero halos lahat sila iisa ang halos sa sinasabi, hindi po nila kami pinakikinggan. At that provokes them to anger. Rather than, so again, ano, rather than intrusion, pagkuha ng mga gadget na to, pakinggan muna natin sila. Kaya nga doon sa passage na yun, do not provoke your children to anger, yun yung negative side, no? Provocation. Pero may positive side. Raise them up in the discipline and instruction of the Lord. So nandun yung ating pagdidisiplina, correction, at nandun din yung ating instruction, yung ating pagka-counsel kung ano ang mga dapat nilang pakinggan lang. Ito ang mga influences na maganda. Ito naman yung tingin ko, medyo pag-usapan natin. Yon. Okay? Kaya kay nanay, gusto ko lang po sana nga iwasan po natin yung mga ganong klaseng provocation para hindi na po matutong maglayas ulit yung ating anak.
0: Okay. Marami tayong mga inputs, no, dun sa question na yan. And I hope na nakatulong tayo, no, dun sa letter sender na yan. At of course, sa lahat ng nakaka-relate, no, dun sa question na yan ng ating letter sender. Sige. So, salamat po doon, ano, Pastor Vic and Pastor Josh. Ito po yung ating panglimang question. Sabi po dito, ako po si Tatay Ben, 67 years old. Hindi ko alam kung totoong pangalan niya yan. Retired government employee. Ako na po ang nagpapalaki sa apo kong 16 years old. Since nagkaroon ng sariling pamilya ang mga parents niya. Okay. So lumaki sa kanya yung apo, no? Kasi yung mga parents may kanya-kanyang family na. Nahihirapan po akong intindihin siya. In general, mabait naman po. Dangan lang, napakatahimik at lagi lang nasa kwarto. Niayaw pong sumama sa mga family gatherings. Bugnutin, di ko rin maayang mamasyal. Okay, so nag-e-effort si Lolo mag-spend time. Nung kabataan namin, bawal sumagot sa nakatatanda. Pilit ko po siyang iniintindi. Paano po babalansehin ang respeto at emotional understanding? Ayun. Okay, sige po. Pastor Vic.
2: Natutuwa ako kay Tatay Ben, ha? Kasi malawak na ang kanyang pangunawa dahil doon sa sinasabi niya na paano ko babalansehin, okay? Ang respeto at saka meron na siyang open mind pagdating dito sa emotional understanding, okay? Pero sana lalo pang maintindihan ni Kuya Ben, ay ni Tatay Ben, ano? Nahirapan kasi sabi niya, nahirapan po akong intindihin siya. Yung po kasing background ng anak na yung kanya mga parents naghiwalay.
0: Oh, yeah.
2: Maano po yun eh. Masakit po yun. Malalim po yun sa bata. Okay? Magamat, siyempre, kayo ang siyang nakalakihan niya. Pero iba pa rin pagka magulang kasi. Lalo na kung alam niya buhay ang mga magulang pero nagkahiwalay. Kaya talagang ano, no? Sabi nga niya, mabait naman yung bata eh. Kaya lang, napakatahimik. So yung kanyang pagiging tahimik, laging nasa kwarto, symptoms yun na meron, that he is hurting. At
0: right.
2: Probably, wala siyang, hindi niya alam kung kanino niya pwedeng sabihin kung ano man yung, yung nararamdaman niya yung pain. At kung halimbawa, magsabi man yan sa inyo, Tatay Ben, halimbawa lang, na-encourage mo siya na magsabi, magkwento, huwag po nating sosoplahin ha, huwag nating babarahin. Hayaan mo na yung mga magulang mo. Eh, may kanya-kanyang pamilya na yun eh. Let go! Wala pong ganunan. Kailangan nandun yung empathy natin sa bata. Ang hirap po ng pinagdaanan ng bata, bagamat lumaki sa inyo, pero siya ay lumaking walang magulang. Baka doon sa mga kaibigan niya nung araw, kinakantsawan siya eh. Kaya ang nangyayari na lang, tatahimik siya. Ayaw niya sumama sa mga gatherings dahil nga baka mapag-usapan yung kanyang magulang, ay ganito, ganyan. Medyo talagang mabigat po. Kaya maganda po yung sinasabi niyo, Tatay Ben, na pinipilit niyo siyang intindihin. Okay? Okay? Na old, pilit, di ba? Sabi niya, pinipilit ko siyang intindihin eh, no? Tama po yun. Nandun po muna tayo. Okay? At bagamat mahirap, pero yon, medyo papasok muli tayo sa kanyang mundo. Malungkot ang kanyang mundo. Samahan po natin siya sa kanyang kalungkutan. At pagkatapos, unti-unti na nating dalhin naman sa ating mundo. Yan ang lagi kong sinasabi dahil sa magkaiba nga yung generation, magkaiba yung mundo. At paano natin aabutin ang isa't isa? Paano natin paano tayo magkakaroon ng link doon? Okay? Yan ay by teaching them and learning also from them. Kaya nga, hindi lang tayo, dahil mas matanda tayo, Tatay Ben, tayo lang magtuturo sa kanila, dapat matuto din tayo mula sa kanila na sila'y nasaktan at maintindihan din natin na hindi ganun kadali kung kapag tayo ang nasaktan. Baka kung tayo man ang nasaktan, baka tayo din ay nananatiling tahimik, nasa kwarto lang. So again, intindihin natin siya. At pagkatapos, saka natin balansihin, yan, sabi nyo nga, no? Na yung emotions niya, yun ang pagka naintindihan natin yun, na napunta na tayo sa mundo niya, doon na natin siya mai-encourage na magbigay naman ng respeto at maintindihan yung ating mundong ginagalawan. So, again, Tatay Ben, okay? Balik, punta muna tayo sa kanyang mundo, intindihin natin siya, tapos magkaroon tayo ng empathy, unawain natin ang kalagayan niya, at saka tayo makakakuha ng respect at understanding mula sa bata.
0: Okay, yeah. Maraming salamat, no, Pastor Vic. At I agree din sa sinabi niyo na ito pong pananahimik, pagiging bugnutin, ano, at ayaw parang hindi, ano, no, masyadong nakikipag-usap. Could be symptoms ng kanyang, ano, wounds, no, yung kanyang pain sa kanyang ano, situation sa family. And siguro dahil ayaw ng mga gatherings, no, tama po kayo sabi niyo, no, na baka ayaw niya mapag-usapan siya, no, or baka pag-usapan yung kanyang parents at hindi siya prepared sa ganyan at ayaw niyang pumunta doon. Yeah. It doesn't mean na ang bata ay bad person or ano, no, you know, hindi talaga gustong makipag-usap, but may mga iniiwasan po siya dahil siya po ay wounded. Ayan. Maganda pong maunawaan natin yon. Thank you for that, no, Pastor Vic. How about you, Pastor Josh? Ano pang gusto nating idagdag dyan?
1: Actually, nakaka-relate po ako sa sitwasyon ng bata. Dahil bukod sa ano, hiwalay din po yung parents ko. No, ako po years old. Lumaki ako sa lola ko. And lola ko siya, tawag ko sa kanya nanay. Siguro ganun din si Tatay Ben, kaya tawag niya Tatay Ben, di ba? Kahit Lolo Ben siya. No?
0: Oo nga.
1: So, kasi he's trying to feel yung father figure, no, na kailangan.
0: Aha. Right.
1: Di ba? And mahirap po na lumalaki ka na hindi buo yung disposition mo at yung perspective mo, hindi buo yung pagkatao mo. Naghahanap ka ng kalinga ng iyong totoong magulang. Mahirap po 'yun eh. Talagang hindi ano, talagang dumarating minsan sa pagkakataon na nagiging disassociative tayo sa society, no? Introvert tayo, lumiliit, nagkakaroon tayo ng insecurities, masyado tayo emotionally na overwhelmed sa mga nangyayari, parang hindi, minsan may ano, mayroon talagang puwang. Naramdaman ko po yan nung ako po'y lumalaki.
0: Uh-huh.
1: And nahinanap ko, kaya po mahilig akong tumawag ng mami, di ba? Dahil kasi wala po akong nanay, no? Hindi po ako lumaki at the age of 5 na may kasama.
0: Very early pala, no?
1: Yes po. Kaya nandun yung gap, nandun yung puwang sa puso ko talaga na humanap ng kalinga ng totoong mga magulang. Lumaki po ako sa lola. Siguro, bilang lolo, si Tatay Ben, si Lolo Ben, ano, dalawa po yung papel niya eh. Yung maging authority figure tsaka emotional caregiver ng apo niya. At yung isang 16 years old, no, binubuo, ano yan eh, nag-explore yan, nag-iisip yan, nagtatanong yan, minsan binubuo niya yung confidence niya sa sarili niya. Pero dahil maraming naging puwang, maraming siguro hindi pa malinaw sa kanya at that age kung bakit hindi kumpleto yung pamilya niya, bakit ganito.
0: May mga questions pa siya, no?
1: At maraming
0: mga
1: pa siyang questions, yeah, na hindi pa
0: nasasagot, right?
1: Hindi pa buo yung disposition niya, hindi pa buo yung kanyang hindi pa nag-heal talaga, malalim pa yung sugat, ano. Nakakaapekto po talaga 'yon sa maraming aspeto ng paglago ni ng inyo pong apo, Tatay Ben. No, and siguro para mas maunawaan po natin sila, diba, imbis na sabihin natin, ano ba yan? Lagi ka na nagkukulong sa kwarto. Subukan po natin na, alam mo, apo, lagi ko napapansin, madalas ka mag-isa. Kumusta ka ba? Ano ba yung nararamdaman mo? Ano ba iniisip mo? Diba? Pasukin natin, tama po yung binanggit pa, Sir Vic. Pasukin natin yung mundo niya, bumutay ng paraan para maunawaan natin yung pinagdadaanan niya. Huwag po natin siyang husgahan agad, ano? At lagi natin siyang alalahanin. Lagi natin tingnan na ito, yung batang ito, kaya ganito yung pinagdadaanan niya. Kaya ganito yung pagpapak, ano niya, yung pamamaraan niya.
0: Right.
1: Is, yun yung cope niya. That's his mechanism, di ba? Para mabuhay, para mag-survive. And kaya nga, Tatay Ben, maraming salamat kasi nandyan ka. No? At nawa mo ang inyong apo. Panalangin natin siya sa Panginoon. Diba? At lagi natin pong tatandaan ano, na tayo yung nagiging ano. Kasi si Lola, yung nanay ko, siya talaga yung, ano, yung nag-feel nun eh. Yung nanay, inako niya na yun eh sa akin, sa lahat ng maraming bagay.
0: Naka-resonate kang biglaan.
1: Yes po. Opo, kaya nanahimik na lang ako yun. Nag-relapse,
0: parang,
1: ano?
0: Parang feeling mo ikaw yung sender.
1: Oo, nag-relapse.
0: Yeah,
1: Pero
0: okay.
1: Gusto ko sabihin naman sa apo na mahal si Lolo. Mahalin mo si Lolo kasi maaaring hindi siya laging nandyan sa tabi mo.
0: Tama.
1: Pero habang nandyan si Lolo sa tabi mo, give him chance to know you. Give him chance to love you.
0: Right.
1: Give him chance to be there. Just to be there hanggang nandyan siya.
0: No. After all, 67 years old na si Lolo. No?
1: Yes po.
0: Yeah, very important. Yeah. At, well, parang kanina ko pa naririnig sa atin yung pasukin yung mundo, no?
1: Yeah.
0: Ng isa. No? And I could just imagine how difficult it is, no? Na pasukin ang mundo ng isang ano, no, kasama mo sa bahay, o, no, kaibigan, or whoever, no? Dahil hindi ka makakapasok sa mundo nila kung ipipilit mo yung mundo mo. Hindi pwedeng ano, no, magsiksikan yung dalawang mundo. So it has to be ano, no, one at a time. No? Kung gusto mo siyang maunawaan, talagang papasukin mo yung mundo niya, saan siya nanggagaling, bakit ano, masyado siyang engaged dyan, anong meron dyan, di ba? Na iiwan mo muna yung sayo. No? Otherwise, hindi talaga possible, no? At napakaganda noon when it comes to really getting things done, ano, na maayos, maayos yung mga gap, no, magkasundo, no, if you should really want that to happen, talagang ano, enter the world of the other person at bago mo na siya ano, i-correct, bago mo na siya, bago ka na mag-request ng para sa iyo, no? Titingnan mo muna yung sa kanya. Yeah. All right, sige. Napakaganda po no ng mga questions at talagang I'm sure napakadami po talagang naka-relate dun sa mga questions na yon, ano? At ito ay ano, no, nangyayari sa bawat tahanan, no? At hindi lang sa bahay, mga relationships even outside sa magkakaibigan, no, sa trabaho, sa church. Yan ay mga nangyayari talaga. And I could just imagine, no, naalala ko yung mga issues sa church, no, na minsan hindi po magkasundo yung mga adults tsaka mga young people sa church because of these things, no. Oh, yan. Kaya maganda po talaga that, ano, sana po yung maraming nakinig, no, at ma-share ninyo itong ating episode this evening. So I would like to appreciate talaga na, no, yung atin pong mga bisita, si Pastor Vic Biton at si Pastor Joshua Garcia, sa kanila pong ano, no, very inspiring insights at mga inputs nila sa atin pong mga questions ngayong gabi, no. Sige po, may I request po kung short lang po, no, na final word ninyo para sa atin pong mga listeners and viewers. Pastor Vic?
2: Hey, una sa lahat, dapat ma-realize natin na sa generations, may iba-iba talaga nagiging culture, behavior, okay, at maging ang thoughts. Kaya dapat maintindihan muna natin yon. Mayakap natin na meron talagang differences. Hindi natin maiwasan yon. Okay? So yun ang una kong gustong ibigay na tip lang. Let us embrace our differences by understanding each other. Iba ang mundo nila, iba ang mundo natin. Ang pangalawa is, let us now try to enter their world by listening to them. Ganun lang naman yun, ano? Okay? Kasi magkaiba nga tayo ng mundo, hindi natin alam kung anong mundo nila. Pasukin natin, intindihin natin, dahil makikinig tayo sa kanila. Saka natin maiintindihan ang mundo nila pag napakinggan natin. And, okay, so doon po papasok ngayon yung na entering their world. Yun ang lagi ko, yun kasi natutunan ko din eh. Okay, sa
0: AGST.
2: Actually,
0: natutunan ko
2: din yan. Okay, so embrace our differences by understanding them. Then enter their world by listening to them. And finally, siguro, empower them through mentoring and modeling na nabanggit kanina ni Pastor Josh. Okay? So, parang 3 E's tuloy na buo ko ngayon. Tatlong E. Embrace our differences by understanding them. Enter the world by listening to them.
0: And empower.
2: And empower them by mentoring
0: parang
2: and
0: pa-preaching
2: modeling.
0: Ngayon, ano?
2: Pa-preaching na.
1: Notes na nga po ako, Pastor. Na-notes ko na.
0: May to God be the glory. Tayo sa Sunday.
2: Sige po. Yun lang po sa akin.
0: Okay,
2: to God be the glory.
0: Thank you. Yes. Thank you po, Pastor Vic. Yeah. Tatlong E. Tandaan niyo yan. Alright, Pastor Josh. Ikaw, anong final words mo para sa ating listeners and viewers?
1: Gusto ko po sabihin, unang-una, galing po tayo sa magkaibang mundo pero tayo po ay isang pamilya. Hindi yan para pag-awayin yung henerasyon nila versus henerasyon natin. Para sa mga kabataan na kagaya ko at hindi kagaya ng iba, so, sabihin no, na let us gain from the wisdom of our parents. Let us gain from their experiences. Let us gain from what they can share. Hanggang nandito sila, let us learn from it while we are exploring our own. Diba? Let us learn. Hindi natin kailangan ulitin yung naging kahinaan o kamalian nila. Let us learn from it. Okay? Huwag natin sabihin na, buhay ko to. Gusto ko naman maranasan to. Let us learn from it. Okay? So sa mga lolo't lolo,

0: another. Yan po.
1: Okay. Yan. So, maraming salamat, Pastor Josh, no? At sa lahat po ng nakikinig ngayon, mga magulang, lolo't lola, guardians, mga teenagers, no, yung mga anak, young adults, siguro napapansin natin minsan parang magkaibang planeta yung mga bawat generation, ano? May mga magulang na nagsasabing nung panahon namin, matiisin kami. At may mga kabataan naman nagsasabi, bakit parang hindi ninyo kami naiintindihan? Pero po sa likod ng mga banggaan ng opinion, madalas pareho lang naman yung hinahanap ng pagmamahal, acceptance, at pakiramdam, no, na may nakakaunawa. Yan, paulit-ulit nating nasabi kanina yan. Minsan nasasaktan yung magulang dahil pakiramdam nila hindi na sila nire-respeto, at minsan naman nasasaktan ng anak dahil pakiramdam nila hindi sila pinapakinggan. So yung generation gap ay hindi po simpleng age difference lang. Ito po ay agwat ng experiences, paraan ng pagpapalaki, sugat ng nakaraan. Yan, no? Nandyan po talaga yan. Yung mga pressures ng present generation at iba't ibang paraan ng pag-handle ng emotions. Yun. Pero posible pa rin pong magtagpo, no? Kapag ang magulang ay handang makinig, hindi lang para sumagot, kundi para umunawa. No? Napaka-importante nyo na tayo po ay nakikinig, hindi po para maghanda ng rebuttal, no? Kundi para maunawaan natin sila. At kapag yung anak naman po ay handang magsalita, hindi lang para magrebelde, kundi para magpaliwanag, unti-unti pong gumagaan yung relasyon. So sa tahanan, hindi po kailangan laging may panalo sa argumento. Minsan ang tunay na tagumpay po ay kapag may isang taong nagpa siyang makinig muna. Yan. So tayo po, ano, gusto nating sabihin ito lalo na sa mga magulang, hindi kailangan maging perfect parent para maging mabuting magulang. At yung mga kabataan naman po, hindi rin kailangan perfect ang parents ninyo para igalang sila, no? Pareho tayong may mga limitations, pagkukulang, pareho tayong may pagod, pareho din tayong may mga hindi maintindihan minsan. Kaya sana po sa halip na puro pagtatanggol sa sarili, no? Piliin nating magtanong, ano kaya ang pinagdadaanan niya? Ayan. Dahil ang pamilya ay hindi po ito binubuo ng magkaparehong tao. Binubuo po ito ng magkakaibang taong natututong magmahal, umiintindi, magpatawad, magunang magkakasama. At kapag sigad po ang nasa gitna ng tahanan, kahit may generation gap, may tulay para po mabuo yung family. Ayan, sige. So, request po natin si Pastor Vic to close us in prayer.
2: Sige po, tayo po'y dumulog sa ating Diyos. Dakilang Ama, salamat po sa pagkakatong ito na minsan pa ay naihatid sa mga viewers at saka listeners ng programang ito ang mga biblical principles na kung saan ay makatutulong upang yung mga problema o suliranin ng bawat pamilya ay magkaroon somehow ng resolution. Ngunit na dalangin po namin, Panginoon, na higit sa lahat ay matanggap po namin ang iyong wisdom kung paano po namin i-handle ang mga problems na na-encounter ng bawat pamilya. At dalangin po namin, Panginoon, na magamat meron kami mga tips na narinig kung paano gagawin ito, still, we would completely depend on your Holy Spirit to give us the wisdom and knowledge on how to handle our problems. Kaya Panginoon, salamat po. Dahil alam po namin na meron kaming Diyos na gumagabay sa amin at ikaw po ang laging nag-iingat sa amin, nagpapatnubay, na wala ka pong intensyon kundi mapabuti ang aming mga pamilya. At alam po namin na bawat members ng family ay bibigyan mo ng understanding, heart, respectful attitude at listening ears to the point na may kasamang empathy. Salamat po, O Diyos, nawa makita po namin sa Christian families na ginagalingan namin, na sa kabila po ng mga differences namin, sa mga generation gaps namin, ay mayroon pa rin pong link sa aming dalawang mundo. At ikaw po yun, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw po ang namamagitan sa amin upang pareho naming maabot ang iba't ibang mundo na amin pong ginagalawan. Through you, Lord, we could really understand each other. Through you, Lord, we could always open our ears to listen to one another. And through you, Lord, we could always teach and learn

0: from different generations and also mentor and model the attitudes, the traits, the values that you want us to have. Salamat po, O Diyos, sa programming ito, programang ito. It patuloy mo, i-bless ito, Panginoon, ang heart
1: sir.
0: At maging si Pastora May, i-bless mo po siya sa kanya pong paglilingkod sa iyo sa pamagitan ng programang ito. At nawa, Panginoon, marami pang mga kapatiran at maging mga di mananampalataya na makasumpong ng resolution sa kanilang mga problema sa pamagitan po ng programang ito.
1: Amen.
0: At ikaw po ang matanghal sa aming
1: kalagitnaan.
0: Salamat po, O Diyos. Ipagpalain mo po rin si Pastor Joshua sa kanyang ministry.
1: Yes, Lord.
0: At ikaw po ang magbigay ng lahat ng mga pangailangan niya. Tugunin mo po ito para mabigyan lagi ikaw ng kaluwalhatian sa kanyang buhay. Sa iyo po ang lahat ng papuri, O Diyos, parangal at luwalhati sa pangalan ni Jesus.
1: Amen.
2: Amen.
1: Amen. Maraming salamat, Pastor Vic. At inyo pong napakinggan ang programang Heartline Monday Edition. Maraming salamat po, no? Sa atin po mga bisita, no? Mga kamanggagawang nakakwentuhan at tumulong magbigay ng payo, sila Pastor Vic Bitoon, yay! At si Pastor Joshua Garcia, yan, maraming salamat. At sa inyo pong lahat, maraming salamat sa inyong pagsama dito sa Heartline. Hanggang sa muli po. God bless you all. Bye!
3: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
4: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpila ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Yes, hello, hello, and isang mapagbalang hapon sa iyo, Ka-Express Mate. Ikaw ay nakikinig sa impila ng Far East Broadcasting Company Philippines, Bicol Station, Care 104.3 DWAY-FM. The station that cares. And syempre po, kasama nyo dito sa programang ito, walang iba kundi ang inyong cute na driver, si Elvis Ray Aison. Yes, hello, hello po sa bawat isang ka-express mate natin. And syempre, lalo na sa iyo ka-express mate, alam kong pagod ka na sa araw na ito, no? Siguro madami-dami ang iyong pinaggabisihan ngayong araw. Okay lang yan, dahil sa biyahing ito, palaging may espasyo para sa iyo. Sa mga on their way home pa lamang, yan, ingat-ingat po sa ating biyahe. Sa mga nasa kani-kanila pang mga trabaho or dun sa mga nasa school pa nila, no? Yan, konting ano na lang, konting antay na lang. Siguro pauwi na rin kayo. At doon naman sa mga nakapagpapahinga na talaga, yun, yung makakarating lang sa kani-kanilang mga tahanan, shoutout po sa inyo para mas maging relaxing ang inyong hapon ngayong araw na ito. Samahan niyo po kami sa ating biyahe. Sa mga nakikinig sa ating PM Radios, shoutout po sa inyo. And syempre sa mga nakikinig naman sa ating mga social media sites, including ang ating online streaming, hello, hello, and shoutout din po sa inyo. Kung may request ka, i-text mo lang yan sa ating contact number 0998-843-0573 at i-comment sa ating Facebook Live sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM or i-message sa ating Carians Official GC. Di ko na po patatagalin pa ang biyahe natin ito. Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil mag-uumpisa na ang ating biyahe dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express ng FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Kaya tara, sakay na!
1: Driver's Drops.

0: Tayo ay nagbabalik dito sa ating programang UV Express, the ultimate vibes express. Sabi nga sa song, no? You're the one who makes this house a home. Ibig sabihin yan, mga ka-express mate, hindi porket ang isang building ay tinatawag na house, eh meron na siyang properties like safe space. Hindi ibig sabihin nun eh confident ka ng ligtas ka at magiging bear, kumbaga, sa inyong tahanan. Pag sinabing bear, edi ibig sabihin nun yung pinaka ikaw na version, yung truest version of you. Kung sa ibang mga lugar, hindi ka nakakasuot ng mga damit na may butas-butas. Dahil madalas na nagiging ano nila, no? Presko yung mga damit na gano'n. Pero sa isang safe space, kagaya ng isang home, eh magagawa mo yun. Anyway, ka-express mate, hindi naman yan ang ating tema maya-maya, ha? Dahil nandito pa lang tayo sa ating Roots on Request. And syempre, pagbati kay Jonathan Herrera Alcon, sabi niya pa-request ng song na Teka Lang by TJ Monterde. Yan, sige Sir Jonathan, idadagdag natin yan sa ating lineup this afternoon. And syempre, ka-express mate, kung may nais ka ring i-request na awitin, i-text mo lang yan sa ating contact number 0998-843-0573. At maaari ka rin mag-comment sa ating Facebook Live kanina sa FEBCB Call Care 104.3 The Way FM. Nakamonitor pa din tayo. And syempre, makinig ka na sa ating mga programa via online streaming sa bit.ly/thewayfm. Or mag-message sa ating Kirian's official GC. Yan, para mas madaming mga awiting ma-enjoy natin ngayong hapong ito, hindi ko na po patatagalin pa ang ating biyahe. Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil patuloy ang ating biyahe dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express ng FEBCB Call Care 104.3 DWAY FM. Kaya tara, sakay na!
1: Roots on Request.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Tayo ay nagbabalik dito sa ating programang UV Express, the Ultimate Vibes Express. And syempre, nandirito na tayo sa ikatlong bahagi ng ating biyahe na kung saan tayo ay magpapatugtog ng mga awiting umiikot sa iisang tema. Para sa patikim ng ating tema ngayong hapong ito,

Yes, para sa hints or yun nga, patikim sa tema ng ating biyahe natin ngayong hapong ito. Paano mo ba dine-describe ang salitang katahimikan? Or rather, paano mo ba masasabi na ikaw ay payapa? Do you often link kapayapaan or peace sa pagiging tahimik? Dahil kadalasan sa atin, oh, masasabi natin that we are at peace when it's quiet. But in some cases, may iba sa atin, oh, mga ka-express mate, na nakakahanap ng peace at kapayapaan kahit na ang gulo-gulo ng kanilang kapaligiran. In situations like that, no? Doon nila na-realize na isa sa mga napakahalagang bagay sa mundong ito is to find peace, not externally, but somewhere na hindi maaapektuhan kahit na ang gulo-gulo la or ang gulo-gulo na ng ating paligid. Ikaw ba, ka-express mate, when do you feel at peace? Siguro yung iba sa atin, kagaya ko, masasabi nating at peace ka pag wala ka ng ibang gagawin, alam mong natapos mo na lahat ng mga bagay na dapat mong gawin at tapusin. Kahit na medyo maingay, literally, ng iyong kapaligiran. Pero knowing na ox na yung mga dapat mong tapusin at gawin, wala ka nang dapat isipin pa, pwede ka nang magpahinga. Parang ganun yung klase ng peace na aking na-imagine. But some of us, pag sinabing peace, there's security. There's this sort of calmness sa kanilang mga sarili. Dahil alam nilang settled na yung mga bagay na kanilang iniisip. Yes, that's right, ka-express mate. I'm talking about peace. Kapayapaan. Whether literally man, o figuratively, or kahit pa peace within yourself. Yan yung mga awiting ipapatugtog natin ngayong hapong ito dito sa ating theme tracks. Kaya di ko na po patatagalin pa. Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil patuloy ang ating biyahe dito lamang sa UV Express. The Ultimate Vibes Express ng FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Kaya tara, sakay na!

Let's pray. Dear Heavenly Father, Lord God, maraming salamat po dahil nakapagsama-sama po kami muli na aming mga ka-Express Mate. Ingatan niyo po nawa ang bawat isa, and we humbly ask and pray na may protektahan at ilayin niyo po sa anumang kapahamakan ang bawat isa sa amin as we head home. Naway makapagpahinga rin po na maayos ang bawat isa sa mga sandaling ito. And we thank you, Lord God, for you are our peace. Even if magulo po yung mga tao at bagay na nasa palibot po namin, you always remind us. And kayo po mismo, Lord God, yung nagiging source ng aming kapayapaan. Thank you din po, Lord God, because through you, we are in peace with the God the Father through your sacrifice on the cross. Thank you so much po, Lord God. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.

FEBCB Call Care 104.3 DWAY FM, the station that cares. Maraming salamat ka Express Mate sa inyong pagsama sa akin ngayong araw na ito dito sa ating biyahe. And syempre, salamat dahil you've stick with us hanggang sa puntong ito ng ating

0: We've just reached the final stop on today's UV Express.
1: The Ultimate Vibes Express.
0: Salamat sa pagbiyahe kasama kami.
1: Until next time.
2: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Madiliman ang landas na iyong tinatahak, muling liliwanag dahil sa ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa Tanglaw sa Daan ng Buhay.

Sa muli, isang magandang gabi at mapagpalang gabi sa bawat isa. Welcome pong muli sa ating programang Tanglaw sa Daan ng Buhay. Ang ating pong programa ay napapakinggan tuwing 6:30 hanggang 7 ng gabi. Sa muli kami po ay nagpapasalamat. Ako po ay nagpapasalamat personally sa ating mga masugid na taga-subaybay via radio at ganun din po sa lahat ng mga nanonood at patuloy na sumusubaybay sa ating platform, sa ating Facebook, YouTube, Instagram at ganun din po sa ating mga ibang station sa programang patuloy na inyo pong sinusubaybayan dito sa The Way FM. So, sa muli, narito po ang inyong lingkod, Pastor Rick Bagara ng Green Hills Christian Fellowship Albay na patuloy na nagpapaanyaya sa inyo na samahan niyo po akong muli sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos na magsisilbing tanglaw at magsisilbing tanglaw at liwanag sa daan ng ating buhay. So, sa muli ay samahan niyo po ako. Bago po tayo dumako sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, ay nais ko munang batiin ang ating mga kapatid na ngayon ay sumusubaybay kina ating Nilda Calieja at Kuya Alex Calieja. Sila po ay taga Santo Cristo Daraga sa Masakati Association. Kay Ate Char and Buddy at Atutubo. Kay Ate Bea and Kuya Danny Delgado. Kay Ma'am Ronald Atutubo, Kunako and Lausi Abigail Ruth at si Ate Kanako Atutubo. At the last but not the least ay kay Kuya Frank Alcon. At sa lahat ng ating mga kapatiran sa buong rehiyon ng Albay, ay binabati ko po ang bawat isa ng isang mapagpalang gabi. Ngayon mga kapatid ay dadako po tayo sa ating pag-aaralan. Ang atin pong pag-aaralan ay mula sa aklat ng mga awit. Ito po ay alam ko karamihan ng mga lingkod ng Panginoon ay kabisadong kabisado. Kabisado itong Psalm 23 verse 1 hanggang 6. Actually po itong salmo na ito ay isa rin sa aking paborito na naging aking tanglaw, nagsilbing tanglaw sa daan ng aking buhay. So, ang sabi po sa Psalm 23 verse 1 hanggang 6 is, "The Lord is my shepherd, I shall not be in want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He restores my soul. He guides me in the path of righteousness. For His name's sake, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemy. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely, goodness and love shall follow me in all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever." So mga kapatid, yan po ang sinulat ni Haring David na kung saan ay ayon sa ating pong pag-aaral, ang pagkasulat po ni Haring David dyan ay masasabing experiential. Tatlong yugto ng buhay ni Haring David isinulat niya noong siya ay nagpapastol sa kawan na kung saan pinapapastol ng kanyang tatay na si Jesse.
At noong time naman na siya ay nasa nasa lugar na ng kaharian na si Haring Saul. Si Haring Saul pa yung kasama niya at nung siya ay hinahunting at nung siya po ay nagahari na. At nung pagkasulat po niya ito, siya po ay nasa pagpapahinga na, nasa na po siya. Kumbaga sa katandaan na po ay nasa kama na lang siya o sa higaan. Eh nasulat niya ito dahil sa ang kanyang mga experience sa Panginoon ay tunay nga na hinalintulad niya sa isang pastol. Kasi mismong siya ay isang pastol ng kawan. Ano po yung sinasabi sa verse 1? Bakit niya nasabi na, "Why David says he makes me lie down in green pastures?" Dito po ay matututunan natin na ang kapag ang Panginoon daw ang magiging pastol mo, experience ni Haring David na hindi pinagkulang ng Panginoon ang pangangailangan ni David. Sabi niya, "He makes me lie down in green pasture." Yung lie down ay nakahiga. So kapag i-imagine mo, inilagay daw siya ng Panginoon sa mainam na pastulan na kung saan pwede siyang mahiga. Ano po ba ang sumasalamin doon? Ang sumasalamin doon po ay ang kapag ang Panginoon ang pagpapala na ibibigay niya ay may experience mo yung may enjoy mo siya. Magiging enjoyment sa iyo ang pagpapala. Marami kasi na nagsasabi, "Pinagpapala ako ng Panginoon, pero bakit ganito? Hirap pa rin ako." Sabi nga, kapag ang Panginoon ang nagbigay ng pagpapala, walang kasama o walang kalakip ito na hirap. Ibig sabihin, may i-enjoy mo siya. So, if God will bless you, you will surely enjoy it. Sabi po doon sa sunod na verse, "He guide me in the path of righteousness." Ang righteousness ni David ay ang righteousness ng Panginoon. Maging sa tunay na mga Kristiyano, ang tunay na righteousness po natin, mga kapatid, ay ang righteousness ng ating Panginoong Hesus. Kaya kung ikaw ay tunay na mananampalataya, huwag kang mag-alala na kapag nakakagawa ka, kapatid, ng hindi maganda, ay mayroong kang makaririnig na, pakristiano na pa naman ito, baka tapos ganon ang nagiging ugali. Mga kapatid, tayo po ay dumadaan sa proseso. Ito yung proseso ng sanctification. Pero in our present situation sa harapan ng Diyos, ang atin pong righteousness ay ang righteousness ng ating Panginoong Hesus. Siyempre, sa ating experience habang nabubuhay po tayo dito sa mundong ito, ay makakaranas po tayo ng mga sabi nga, habang nandito pa tayo sa mundong ito, ay naroon pa rin yung pagkakamali. Pagkakamali na kung saan may masasabi ang iba na parabang sinusumbatan na tayo. Pero dapat itanim mo sa iyong isipan na ikaw ay naging matuwid dahil kay Kristo Jesus. So, ang mga bagay na hindi mo maintindihan kung bakit na-experience mo yan, dahil hinuhubog tayo para lalong maging kawangis ni Kristo. So sabi po, "He prepared a table before me." So ano po ba yung tinatawag na table dito? Sa labanan po noon sa mga Israelite, kapag mayroon pong labanan, laging nasa advanced situation ang mga Israelite. Kasi ang table dito is the plateau. Ibig sabihin, kapag nandun ka sa pinakamataas na parte ng burol,
nandun ka sa advantage mo bilang isang sundalo. So, kaya nasabi dito ni King David na laging inilalagay ng Panginoon ang sitwasyon na siya ay lamang. So, in the higher ground. So, God will always give you advantage. So, lamang ka lagi sa iba. So, sabihin mo laging advance ang kanyang pagpapala sa iyo. Sabi nga, He anoint my head with oil, my cup overflows. So, means God consecrated David for his use only. So, tinawag si David para sa paggamit ng Panginoon sa kanyang buhay. Yung pag-anoint, mga kapatid, sabi nga dun na, He anoint my head with oil. Ang background po niyan, mga kapatid, sa mga tupa na inaalagaan ng mga Israelite, ang inilalagay po nilang protection ay langis. Itong langis na ito ang nagsisilbing protection sa mga lamok, sa ahas, at dahil sa oil na ito, hindi sila kinakagat. Dahil sabi nga, sensitibo ang mga tupa. Kapag nakagat sila ng maraming lamok, sila po ay namamatay. Kaya yung langis ang nagsisilbing protection nila. Ikaw, ako, tayong mga Kristiyano ay protected by the Lord. Tayo ay nilangisan at binigyan ng Espiritu na kung saan siya yung magiging anointing power ng bawat isa. So tayo po ay anointed by the Lord. So protektado ka, protektado tayo ng Panginoon. So kalmado si David dahil alam niyang ang pagpapala ng Panginoon ay patuloy na susunod at susunod sa kanya. Dahil ang sabi niya, Surely goodness and love shall follow me in all the days of my life. So mga kapatid, sabi nga ng title natin, kalmado lang. Kalma lang. Ang buhay natin sa mundong ito ay punong-puno ng mga circumstances, ang mga pagkakataon na tayo ay nakakaranas ng adversity, ng mga trials. Minsan itong mga ito yung nagbibigay sa atin ng parang ikaw ay magiging aligaga, or sabi nga ito yung magbibigay sa iyo ng pagpapanik. Kuminsan experience ko po, mga kapatid, na kuminsan dati kapag wala kaming makain nung nasa norte pa kami, aligaga na ako, nagpapanik na ako. Pero alam ninyo, noong akin pong pinagnilay-nilayan, pinanghawakan ang salita ng Panginoon, in particular dito sa Psalm 23 verse 1 to 6. Sabi ko, The Lord is my shepherd, I shall not be in want. He makes me lie down in green pastures. Kiniklaim ko yon every day. At alam nyo, mga kapatid, dito nagsimula na bago ang aking una pananaw sa buhay. Nais ng Panginoon na ang bawat nilalang niya ay pagpalain niya. Nasa atin kung paano tayo mag-submit sa ating Panginoon, maniwala sa Panginoon at patuloy na mailagak sa Kanya ang ating pananampalataya. Sapagkat nais ng Panginoon na tayo ay bigyan ng buhay na ganap at kasiyasiya. Katulad ni Haring David, na experience niya yung buhay na ganap at kasiyasiya dahil pinanghawakan niya ang salita ng Panginoon. Hindi siya sa bawat circumstances ng kanyang buhay, lagi niyang inaalala ang pangako ng Panginoon. Sabi nga, o-overtake sa akin. Exaggerate natin, i-overtake sa akin ang pagpapala ng Panginoon. Dahil sinabi niya sa verse 6 na, Surely goodness and love shall follow me in all the days of my life. Mga kapatid,
kung ikaw ay tunay na sumasampalataya sa Panginoon. Ang kanyang mga salita ay ilagay mo sa iyong puso, ilagay mo sa iyong kaisipan, at patuloy na maniwala na kung ano yung ginawa niya sa kanyang mga unang alagad ay yun din ang gagawin niya sa iyo, kapatid. One thing for sure, alam niya kung ano yung pangangailangan mo. Kaya huwag kang magpatumpik-tumpik, huwag ka nang magpaliban ng panahon. Ilagak mo sa kanya ang iyong pagtitiwala. Ilagak mo sa kanya ang lahat-lahat, kapatid, sapagkat God is in control of everything. And He want to bless you. And He want you to experience the life that is full of blessing. Sabi nga, pagpapala na walang silid na malagyan. Yun yung nais niyang ibigay niya sa iyo, maiparanas sa iyo, kapatid. Kaya habang tayo po ay patuloy na binabalikan ng kanyang salita, ay makakapakinig po tayo ng isang awitin sa lahat ng mga nakikinig sa radyo. At ilang paalala naman po, mga kapatid, sa nanunood o sumusubaybay sa ating social media platform. Kaya sige po, enjoy po natin ang pakikinig ng salita.

0: Ngayon naman po ay dumako po tayo sa ating panalangin. Let us join our heart in prayer. Glory and honor to you, O Father God in heaven. Once again, narito po kami, Panginoon, bilang iyong mga lingkod, bilang iyong mga anak. Kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa iyong mga aral, sa iyong mga salita na patuloy mong ipinagkakaloob. Salamat po sa experience ng iyong lingkod na si David. Salamat sapagkat sa kanyang karanasan niya sa iyo, ay nakarelate po kami, Panginoon, dahil tunay nga po kami, Diyos, na ikaw lamang ang tanging pastol na siyang makapagbigay sa amin ng lahat ng aming mga pangangailangan sa buhay na ito. At salamat, Panginoon, sapagkat naroon din po aming Diyos dahil sa pananampalataya na sinimulan mong mismo sa amin, Panginoon, ay nakaka-relate po kami na, Lord, sabi mo po, Panginoon, pinadaan mo kay King David that surely goodness and love shall follow us in all the days of our life. And Lord, we claim also na kami po, Panginoon, ay siguradong sigurado at kami po ay nagdideklara na mananangan nga rin po kami sa iyong banal na presensya. Ama, dalangin ko po, Panginoon, sa lahat ng iyong mga lingkod na nakikinig ngayon, na ang iyong patuloy na pagpapala sa kanila ang patuloy mo pong iparanas sa kanila, O Panginoon. Lalo't higit, O aming Diyos, ang ginagamit mong station na ito. Pagpalain mo po, Panginoon, ang station na ito sa lahat ng kanilang programa, sa lahat ng mga empleyado, sa lahat ng mga naglilingkod sa iyo dito sa station na ito. Blessing upon blessing and favor upon favor, Panginoon, ang inyong ipagkaloob sa bawat isa sa amin. Maraming pong salamat. Ibinabalik po namin sa iyo ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen and amen. Ayan, ngayon po ay patuloy ko pong inaanyayahan ng bawat isa na patuloy po nating subaybayan itong ating pong programa, Tanglaw sa Daan ng Buhay. At sa muli ay nagpapasalamat po ako sa ating mga kapatid na sumubaybay, kay Sister Eden Chavez, kay Gina de la Rosa, at sa lahat ng aking pamilya sa Santo Domingo, ang Bagara Family at GCF Santo Domingo Family. Sige po, pansamantalang nagpapaalam po ang inyong lingkod at patuloy na nagsasabing pagpalain po kayo ng puong may kapal. God bless us all. In Jesus' name. Amen.
1: This is CARE 104.3 The Way FM, a non-commercial donor-supported radio station owned and managed by the Far East Broadcasting Company Philippines as authorized by the National Telecommunications Commission with license number BSD-0393-2023. This station operates daily from 5 in the morning to 7 in the evening on 104.3 MHz frequency modulation with a transmitter power output of 5 kilowatts. CARE 104.3 The Way FM transmits from Barrio Hill, Estanza, Legazpi City, while its studios are located at Arimbay, Legazpi City. CARE 104.3 The Way FM is maintained and operated by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission and the Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597. First Class Radio Operators Alfonso Apinado Jr., NTC number 15-1PV-26804, and Ramon Diaz, NTC number 01-1PV-25454. Thank you for listening. This is CARE 104.3 The Way FM, now signing off.

Magandang umaga po. Magsisimula ng magsahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang CARE 104.3 The Way FM ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD 0393-2023. Nagsasahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM araw-araw sa lakas na 5,000 watts sa 104.3 MHz sa FM band mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ang mga studio nito ay nasa Arimbay, Legazpi City at ang transmitter naman ay nasa Baru Hill, Estanza, Legazpi City. Ang CARE 104.3 The Way FM ay nasa pangangalagang teknikal ng mga sumusunod na FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597. First Class Radio Operators Alfonso Apinado Jr., NTC number 15-1PV-26804 at Ramon Diaz, NTC number 01-1PV-25454. Maligayang pakikinig. Ito ang CARE 104.3 The Way FM. Balitang hatid ay buhay at pag-asa. Kasama si Yvette Pao dito sa Marhay na Bareta.

0: Magandang araw mga kaibigan. Saan man kayo naroroon, kayo man ay nasa inyong bahay, sa biyahe, o kayo man ay nagpapahinga sa mga oras na ito. Samahan niyo ako ngayong araw na ito sa pagbabasa ng Biblia. Ako po si Yvette Pau, ang inyong kasama para sa ating programang Marhay na Bareta. Ang Marhay na Bareta o Good News na hatid ay hindi lang basta balita, kundi salita ng Diyos na nagbibigay buhay, nagbibigay ng lakas, at nagbibigay ng direksyon sa ating araw-araw. Alam natin, lalo na sa mga oras na ito, hindi madali ang buhay. May pressures, may worries, iba't ibang challenges, o pagsubok na dumadating sa bawat isa. Ito ay mga bagay na hindi natin kontrolado. Pero sa gitna ng lahat ng iyan, may isang bagay na siguradong pwede nating panghawakan. Ang hindi nagbabagong salita ng Panginoon. Sabi nga sa Psalm chapter 119 verse 105, "Your word is a lamp to my feet and a light to my path." Ibig sabihin, kahit gaano kadilim ang sitwasyon natin, may ilaw tayong sinusundan. May gabay tayo sa bawat hakbang. Kaya sa mga susunod na sandali o minuto, samahan niyo po ako. Tayo ay huminga, makinig at buksan ang ating mga puso dahil may mensahe ang ating Panginoon para sa iyo at para sa akin. Narito ang ating Marhay na Bareta.
1: Sa pagkakas ng mga tao,

Thank you.

Thank you.

Gracias.

Diyan nagtatapos ang isa na namang makabuluhang pagbabasa ng Biblia, ang Marhay na Bareta. Mga kaibigan, dalhin natin ang salita ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi lang bilang inspirasyon, kundi bilang gabay sa bawat desisyon, sa bawat salita, at sa bawat kilos. At kung ikaw man ngayon ay may pinagdadaanan, anumang bigat ito, pagod o alalahanin, tandaan mo ito, kaibigan, hindi ka nag-iisa. Nakikita ka ng Diyos, mahal ka niya, at kasama mo siya sa bawat hakbang. At bago tayo tuluyang magpaalam, samahan niyo ako sa isang panalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa iyong salita na aming narinig ngayon. Salamat dahil sa gitna ng aming pagod at mga pinagdadaanan, patuloy mo kaming pinapaalalahanan na hindi mo kami iniiwan at hindi mo kami kailanman iiwan. Salamat sa liwanag na nagbibigay direksyon sa aming landas at sa pag-asa na nagpapalakas sa aming puso. Panginoon, tulungan mo po kaming isabuhay ang aming mga narinig na mabuting balita sa araw na ito at maging mabuti sa iba, maging tapat sa aming gawain at maging ilaw din sa mga taong nasa paligid namin. At kung mayroon mang mga nakikinig ngayon na may mabigat na dinadala, dalangin namin ang iyong kapayapaan na higit sa aming pangunawa. Yakapin mo po sila ng iyong pag-ibig at bigyan ng bagong lakas. Gabayan mo po kami sa bawat desisyon, protektahan sa bawat lakbay, at patuloy na hubugin ang aming puso ayon sa iyong kalooban. Nawa ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong kabutihan. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen. Muli, ito po ang inyong programang Marhay na Bareta, ang magandang balita para sa bawat isa. Magkaroon po tayo ng mapagpalang araw at huwag kalimutang dalhin ang salita ng Diyos saan man tayo magpunta. Maraming salamat. Pagpalain ang bawat isa.

Mas nagpatibay ba ng iyong pakikinig ng Marahay na Bareta ang iyong paniniwala at pananampalataya? Maaari kang makibahagi ng iyong realizations sa pamamagitan ng pag-text sa aming contact information 0998-843-0573 o mag-email sa info@dway.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming FB page na Care 104.3 The Way FM.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

May sakit ka bang hindi nalulunasan? Namroblema ka ba sa iyong kinabukasan? O di kaya ay sa pang-araw-araw mong pangangailangan? Halika na upang maranasan kung paano maging epektibo ang iyong panalangin. Narito na ang Mabungang Panalangin.

Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At ito po muli si Pastor Jesse Torres ang inyo pong kasama ngayon dito po sa ating programang Ang Mabungang Panalangin tuwing Martes ng umaga dito po sa ating istasyon ang FEBC Bicol KR104.3 The Way FM. No? Sa mga gising na po dyan, salamat po sa pakikinig at pagsama sa akin ngayong umaga. Ano po? At pwede po kayong magpadala ng inyo pong mga pagbati o nais niyo pong ipanalangin natin. Ano po? May numero po tayo na 0998-843-0573. Ulitin ko po, no? Smart number ito. 0998-843-0573. No? Siyempre, live po tayo sa ating social media platform, ang Facebook page po natin sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM, and ang YouTube and Instagram po natin FEBC space Bicol Care 104.3 DWAY FM. And try na rin po kung hindi nyo pa nasubukan yung ating online streaming site, yan po ay bit.ly/TheWayFM. Check niyo po dyan, ano, pwede po kayong makinig dyan gamit ang internet or phone data natin. Ano po? And sa Messenger, meron po tayong Carrion's Official GC group chat ng ating pong stasyon. Pwede po kayong mag-join dyan. Ayun. Ano? Muli, ito po si Pastor Jesse Torres. Mga kaka-join pa lang po dyan sa inyo. At nais ko po mabigyan ng isang teksto, no, na mula sa aklat ng

sila, pero even those who are not, sabi natin, in the front lines, ay pinagpapala din po ng Diyos. Ano, siya po ang bahala dyan sa bagay na yan. And minsan nakakala natin na yung mga bagay na ginagawa natin sa ating Panginoon na para bang hindi naman nakikita ay walang silbi o walang kwenta. Pero tandaan po natin, no, our faithfulness is not always visible. Hindi yan lagi nakikita. Lalo lang ng mata ng tao. Pero nakikita po ng ating Diyos yan. And siya po ang bahala magdesisyon sa bagay na yan. Kagaya ng pagdedesisyon ni Haring David na maghati-hati pa rin sa reward, ano, doon sa mga sumama sa labanan at doon sa mga exhausted na nagpaiwan at nagbantay sa kanilang mga gamit. Kasi nga naman, ayaw ng mga kasama ni Haring David na bigyan sila dahil hindi naman daw sila sumama sa laban. Kaya ganun po ang Diyos natin. Tandaan po natin kung kilala natin ang ating Diyos. Ang Diyos ay sobrang mapagpalang Diyos sa totoo lang. Minsan ay ini-equate lang natin yung pagpapala sa mga material na bagay o material na blessings. Pero hindi po ganun lagi. Yung simpleng pag-iingat sa atin ng ating Diyos. Kagaya nung nangyaring mga sakuna na recently, we are grateful na hindi sa atin dumaan at nagpapasalamat tayo sa pag-iingat ng Diyos. And we pray for those who have been badly hit din po ng mga sakuna, kagaya po ng lindol na nangyari nga po dyan sa Mindanao. No? May mga church tayo dyan, may mga kilala tayo, na nakakalungkot yung nangyari. Kaya everyday, ay may pagpapalang binibigay sa atin ng ating Diyos. We just have to open our eyes and really makikita natin yun, yung mga pagpapalang yun. Hindi kailangan nakikita ng tao yung ating mga pagpapagal para sa kaharian ng Diyos. Ano po, isang paalala sa atin ito, na ang pagpapala ay nagmumula sa Diyos at hindi sa kung kaninong decision lamang. Iba magpala ang Diyos kumpara sa kung paano magpala ang tao. Ayun, tandaan natin yung bagay niyan. God's ways are not our ways. So our ways are not God's ways. And then our thoughts are not His thoughts, or His thoughts are not our thoughts. Diba? Manalangin tayo. Salamat to Diyos dahil nakikita niyo po ang lahat, mga kahit ng mga bagay na hindi parang napapansin. Ay kayo po Diyos ang nakakita, yung mga bagay na parang na-overlook. Ay kayo po Diyos ang mas nakakakita. At palalanan niyo po kami na patuloy lamang na maging tapat sa aming mga ginagawa para sa inyo. At kayo po Diyos ang bahalang nagpapala sa aming mga pagpapagal. Salamat sa lahat ng mga blessings and extra blessings na natatanggap namin, material or immaterial na bagay. Kaya turan niyo po kami, O Diyos, na magpasalamat lamang sa lahat ng pagkakataon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago po tayo manalangin, ay makakapakinig po muna tayo ng isang awitin, ano po, at ilang paalala sa atin pong mga social media platform. Tayo po ay magbabalik.

0: Muli, ito po si Pastor Jesse Torres, ang inyo pong kasama ngayon dito sa ating mabungang panalangin tuwing Martes ng umaga sa loob po ng 30 minuto. Dito po sa ating istasyon, ang FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM. Po. Sa mga kakajoin lang po sa atin sa radyo, magandang umaga po sa inyo. At sa mga nakantabay naman po sa ating mga social media platform, pwede po kayong mag-comment sa ating Facebook page. Live po tayo dyan. Pwede po kayong mag-react. Ano? Mag-bat, bumate, o pwede nyo pong ilagay ang inyo pong mga gustong ipanalangin dyan. Hindi man po natin yan makita kagad. Ano, minsan ay sisigurado din po natin, tinitingnan po natin ang inyong mga pagbati dyan at mga gusto nyo pong ipanalangin natin. At ipapanalangin po natin yan anytime, no, na makita po natin. At mananalangin po tayo. Sa pangunahan po tayo ni Pastor Choi sa pananalangin para po sa ating gobyerno, sa ating bansa, at sa ahensya ng pangkalusugan. Pastor Choi.
1: Magandang umaga, mga kapatid. Pagbati mula sa Australia. Salamat po muli sa inyo pong buhay, sa inyo pong pagising ng maaga sa umagang ito, upang tayo po'y muling dumulog sa ating Diyos ng sama-sama. Saan man po kayo naroroon sa ngayon, ating muling pagkaisahin ang ating pananampalataya, ang ating pong puso at diwa, na tayo po'y manalangin alang-alang ng ating bansang Pilipinas. Tayo po'y dumulog sa ating Diyos. Makapangyarihang Diyos, aming amang nasa langit, lumalapit po kami bilang isang bansa na may pagpapakumbaba at pananampalataya. Kinikilala namin na kayo po ang Diyos na nakakakita, hindi lamang ng mga bagay na nakikita ng tao, kundi maging ng mga bagay na nakatago at hindi nakikita ng aming mga mata. Panginoon, sa kwento ng Unang Samuel 30:21-24, katulad ng ibinahagi sa amin ni Pastor Jess, itinuro po ninyo sa amin ang tagumpay ay hindi lamang para sa mga nasa harapan ng labanan, kundi maging sa mga nananatili upang magbantay at maglingkod. Kayo po ang Diyos ng katarungan na nagbibigay halaga sa parehong seen o ito may unseen, sa mga nakikilala at sa mga hindi napapansin. Ama, hinihiling po namin sa inyo ang kagalingan para sa aming bansa. Pagalingin niyo po ang sugat ng pagkakahati-hati, hidwaan, korupsyon, kahirapan at kawalan ng pag-asa. Hilumin po ninyo ang mga sugat na nakikita ng lahat at maging mga sugat na nakatago sa puso ng aming mga mamamayan. Panginoong Diyos, pagpalain po ninyo ang mga nakikilala at nakikitang leader ng aming bayan. Subalit gayon din ang mga hindi nakikita, ngunit tapat na naglilingkod. Mga guro, mga magsasaka, mga manggagawa, healthcare workers, ang police force, ang mga sundalo, mga pastors, intercessors, mga ina at ama ng tahanan. Naway malaman nila na ang kanilang paglilingkod ay mahalaga sa iyo. Panginoong Diyos, nagpapahayag kami ng Lord, nagpapahayag kami ng deklarasyon sa oras na ito. Lalong-lalo na sa aming minamahal na bansang Pilipinas, na ang mga nakalimutan ay alalahanin ng Panginoon. Ang mga hindi napapansin ay itataas ng Diyos sa tamang panahon. Ang katotohanan ay mananaig laban sa kasinungalingan. Ang pagkakaisa ay hihigit sa pagkakabahabahagi. Ang katuwiran ay lalaganap sa aming lupain. Ang kagalingan ng Diyos ay dadaloy mula sa mga lunsod hanggang sa pinakaliblib na barangay. Ito may sa ekonomiya, ito may sa moralidad, subalit lalo na sa espiritualidad. Ama, buksan po ninyo ang mga mata ng bawat isa sa amin na makita ang iyong ginagawa sa likod ng mga eksena na nagaganap sa kapanahunan. Turuan po ninyo kaming pahalagahan ang bawat bahagi ng iyong katawan at ng aming bansa, sapagkat sa iyo ay walang maliit at walang higit na mahalaga. Naniniwala kami na ang Pilipinas ay may banal na layunin para sa mga bansang hindi pa naaabot. Kaya't ang aming ipinapahayag na ang iyong awa, kapayapaan at katuwiran ay mananahan sa aming minamahal na bayang Pilipinas. Panginoong Diyos, katulad ng sinabi ng unang Samuel 30:24, sapagkat ang bahagi ng bumaba sa labanan ay magiging kapantay ng bahagi ng nanatili sa mga kagamitan. Sila'y magkakapantay na maghahati-hati. Ito pong aming dalangin kasama na ng mga kapatid naming nakikipanalangin sa oras na ito. Tanggapin din nila ang kahatian ng kanilang tagumpay, dahil ito'y buklod-buklod, sama-samang may pagkakaisang aming ipinagtatagumpay. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas at Hari ng mga bansa, Panginoong Jesus, Amen.
0: Maraming salamat po, Pastor Choi. At patuloy po tayong manalangin. Ano po? Patuloy tayong lumapit sa ating Diyos. Ama naming banal, patuloy po kaming lumalapit sa inyo. Kayo po, Diyos, ang nagbibigay ng alab sa aming mga puso na magpatuloy. Patuloy niyo pong pag-alabin ang aming mga minsan natutulog na damdami, na espiritu, sa maraming kadahilanan, O Diyos. Pero huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na patuloy kaming manlamig minsan. At patuloy niyo po, O Diyos, na painitin ang aming mga puso para sa inyo. Turuan niyo po kami magmahal. Patuloy na magmahal sa inyo pong salita. Sa pananalangin, ay huwag namin kaliligtaan na manalangin araw-araw para sa aming bansa, sa aming pamilya, sa aming komunidad, sa aming mga personal na buhay, sa aming pamilya, O Diyos. At higit sa lahat, sa aming pagsunod sa inyo. Alisin niyo po yung mga bagay na nagbibigay sa amin ng distraction, kompromiso, and even yung mga spiritual laziness namin and procrastination sa aming mga buhay, O Diyos. Makita namin, Panginoon, at pag na namin gawin, bigyan niyo po kami, O Diyos, ng lakas na mapaglabanan ito. Palalimin niyo po, O Diyos, ang aming relasyon sa inyo araw-araw. Maging sensitibo po kami sa inyong tinig at handang sumunod, O Diyos, kahit na minsan ay napakahirap. At patuloy na maging totoo, tapat kami sa aming pananampalataya sa inyong Panginoon. Patuloy niyo po kami gamitin bilang ilaw at asin ng mundong ito. Tinatas namin sa inyo, O Diyos, ang aming pamilya, ang bawat pamilya. Ayusin niyo po, Panginoon, ang mga relasyon na naguguluhan, nasisira dahil lamang sa pride, sa galit o tampuhan, mga misunderstanding at kung ano pa, O Diyos, na pwedeng sumisira sa aming mga relasyon, kakulangan ng communication, ng pag-uusap, Panginoon. Sa dami ng distraction, mga social media, na minsan nawawala na kami ng panahon, ng time na magpapamilya, na mag-usap-usap, na magsama-sama at palagaan ang bawat isa. O Diyos, pagpalain niyo po ang mga magulang. Bigyan niyo po sila ng karunungan, ng pasensya sa mga pagpapalaki sa anak. Lalo na ngayon, Panginoon, O Diyos, sa muling pagpasok sa eskwelahan, na maraming kailangang asikasuhin, i-prepare, alalahanin. Kayo, Diyos, ang magbigay ng mahabang pasensya, ng provision, sa upang patuloy na may taguyod ang mga anak, ang pamilya, ang sambahayan, O Diyos. Tulungan niyo po ang mga anak na maging magalang, maging masunurin sa kanilang mga magulang. Pagalingin niyo po, O Diyos, ang mga nasirang relasyon, ang mga sugat na dala ng hindi pagkakaunawaan, ng alitan, nawa maging tahanan, O Diyos, ang bawat pamilya, ang bawat tahanan, tahanan ng pagmamahalan, ng respeto at pananalangin ng bawat tahanan. Ilayin niyo po, O Diyos, bawat pamilya, tukso, sa bisyo, at ano namang pwedeng sumira dito. Salamat o Diyos, dahil alam naming mahalaga sa inyo ang bawat pamilya. Panginoon, kayo pong aming great, great provider. You are the source, O God, ng lahat. At alam niyo po, O Diyos, ang pangangailangan ng bawat isa. Kayo po, O Diyos, ang magbigay ng oportunidad sa mga naghahanapan ng pagkakitaan upang patuloy na makapag-provide sa kanila pong pamilya at patuloy na magampanan ng kanila pong mga responsibilidad. Bigyan niyo po kami, O Diyos, ng wisdom sa kung paano hawakan ang pera, ang mga blessings na pinagkakatiwala niyo po sa amin. Hindi kami masilaw, kundi ay maging alulod kami ng pagpapala para sa iba. Tulungan niyo po kami maging responsable at hindi kami mawalan ng pag-asa kapag may mga kakulangan na nangyayari sa aming mga buhay, kundi ay magpasalamat kami at handang tumanggap dahil alam namin, O Diyos, na patuloy kayong kumikilos sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon. At patuloy namin inilalapit sa inyo ang mga may sakit, ang mga nanghihina, O Diyos, sipuin niyo po sila ng inyo pong pagpapagaling at pagpapalakas para sa kanila. Pagalingin niyo po, hindi lang yung mga katawan, kundi ang mga pagod na isip at damdamin. Kayo po, Diyos, ang magbigay ng kapayapaan sa mga nagugulumihana na may pagkabalisa at may mga emotional burdens sa Diyos na minsan ay ang hirap dalhin. Salamat, Panginoon, sapagkat sa inyo po ay may kapahingahan, may kapayapaan. Ang aming pong mga frontliners, ang mga doctors, mga nurses, lahat ng mga medical practitioners, caregivers na tumutulong sa mga may sakit, ingatan niyo po sila, O Diyos, araw-araw. At mapaglingkuran po nila, magawa po nila ang kanilang trabaho ng maayos, Panginoon. Salamat sa kanilang mga buhay, kayo rin po, O Diyos, ang patuloy na magpala sa kanila. Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat simbahan, ang bawat iglesia na kayo ang Diyos na pinupuri at sinasamba. Bigyan niyo po kami ng kapakumbabaan, ng katapatan, ang inyo po mga lingkod, ang mga pastors, ang mga leaders, ministry workers. Patuloy niyo po kaming palakasin sa mga panahon kami ay napapagod or nadi-discourage man. Tulungan niyo po ang bawat isa, ang bawat mananampalataya na patuloy na magkaisa at maging tapat sa paglilingkod. Gabayan niyo po ang bawat isa, O Diyos, sa mga namumuno sa aming iglesia. Maraming salamat. Alam po namin na ang lahat ng aming pagpapagal ay hindi po sayang sa inyo pong harapan. At kayo po, O Diyos, ang patuloy na nakakita nito. Salamat dahil alam namin naririnig niyo po ang aming mga panalangin. Meron man kami mga panalangin, O Diyos, na hindi mabanggit din. Kayo po, O Diyos, ang nakakakita nito. At patuloy namin idinudulog ang lahat ng ito sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. At pansamantala po, andyan po muna tayo nagtatapos sa umagang ito. Muli, ito po si Pastor Jesse Torres, ang inyo pong nakasama dito po sa ating programa Ang Mabungang Panalangin. Ating pong istasyon ng FEBC Bicol, KR104.3 Luway FM. At susunod na po ang oras na Pilipinas. Pagpalain po ang bawat isa. Bye-bye.

0: Kung nais mong ikay ipanalangin, maaaring i-text ang iyong kahilingan sa 0998-843-0573 o maaari ring mag-message o i-post sa aming Facebook page ang iyong prayer request, Care 104.3 DWAY FM, o mag-email sa info@dway.febc.ph.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Mga pinakahuling kaganapan sa rehiyong Bicol na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Narito na ang Baretang Bicolandia!

0: Magandang umaga, narito ang mga pangunahing balitang lokal sa araw na ito ng Martes, 16 sa buwan ng Hunyo 2026. Ako po si Melissa Serio Manzanilla. Sa ulo ng mga balita, second batch ng deed of donation para sa resettlement sa Taysan, Legazpi City na i-award na sa mga residenteng apektado ng pag-alboruto ng Bulkang Mayon. Bureau of Fire Protection of BFP Legazpi Station tumanggap ng isang unit ng pickup truck at 5 units ng motorsiklo mula sa lokal na pamahalaan ng Legazpi City. 13 LEPT top-notchers mula sa Albay binigyang parangal ng Sanggunian. Mahigit 8,000 estudyante sa elementarya nakatanggap ng libreng school supplies sa lungsod ng Legazpi. At Albay Health Office hinihikayat ang publiko na makiisa sa blood donation drive sa Ligao City. At ngayon po sa mga detalye, nai-award na ang pangalawang batch ng deed of donation para sa resettlement site sa Taysan, Legazpi City para sa mga apektadong residente ng pag-alboruto ng Bulkang Mayon. Ito ang pahayag ni Legazpi City Mayor Hisham Ismail sa isinagawang press conference kahapon. Ani Ismail, ang resettlement area ay hindi gaganda hanggat hindi ito na ibibigay sa mga recipient. Binigyang diin ni Mayor Ismail na bawal ibenta ang naturang resettlement area ng mga recipient nito. Umabot sa 36 na recipients ang nabigyan ng deed of donation sa unang batch na ibinigay noong February 14, 2026, samantalang nasa 70 naman sa second batch. Pagdating sa programang pabahay naman ng lungsod ng Legazpi, ani Ismail, tapos na umano ang unang gusali sa 3 gusaling ipinapatayo ng pamahalaang lungsod ng Legazpi, kung saan bawat gusali ay may 120 units.
1: Baretang Bicolandia.
0: Tumanggap ang Bureau of Fire Protection of BFP Legazpi Station ng isang unit ng pickup truck at 5 units ng motorsiklo mula sa lokal na pamahalaan ng Legazpi City sa isinagawang turnover ceremony kahapon ng umaga, Hunyo 15, 2026. Sinabi ni Legazpi City Mayor Hisham Ismail na makatutulong ang mga bagong sasakyan upang higit pang mapabilis ang pagresponde ng mga tauhan ng BFP sa mga insidente ng sunog at iba pang emergency sa lungsod. Dagdag pa niya, magiging mahalaga ang mga ito sa oras na maging ganap ng operational ang 2 integrated substations na itatayo sa hilaga at timog na bahagi ng lungsod. Samantala, pinasalamatan naman ni BFP Bicol Acting Regional Director Fire Senior Superintendent Archiles Santiago ang pamahalaang lungsod sa patuloy nitong suporta sa ahensya. Ayon sa kanya, ang pagkakaloob ng mga sasakyan ay nagpapakita ng matibay na pagtutulungan ng lokal na pamahalaan at ng BFP para sa kaligtasan ng mamamayan. Binigyang diin din ni Santiago na ang karagdagang kagamitan ay makatutulong sa layunin ng lungsod na maging mas handa, matatag at mabilis tumugon sa mga sakuna at ibang emergency.
1: Baretang Bicolandia.
0: Binigyang pugay naman ng Sangguniang Panlalawigan ng Albay ang 13 bagong lisensyadong guro mula sa 3 distrito ng Lalawigan na nakapasok sa top 10 sa nakaraang March 2026 Licensure Examination for Professional Teachers o LEPT. Sa ginanap na ika-45 session regular formal na kinilala, ang dedikasyon at kahusayan ng mga ito na nagdala ng karangalan sa buong probinsya. Binigyang diin ni 2nd District Board Member Harold Imperial na ang tagumpay ng mga bagong guro ay hindi lamang refleksyon ng kanilang personal na pagsisikap, kundi patunay din ang mataas na kalidad ng edukasyon sa Albay. Sila ay inaasahang magiging halimbawa ng integridad, serbisyo at kausayan para sa mga kabataang Albayano.
1: Music. Operetang Bicolandia.
0: Umabot na sa mahigit 8,000 na recipients mula sa kabuang bilang na 25,000 ang pinamahagian ng school supplies sa mga elementary students ng pamahalaang lungsod ng Legazpi, kung saan ito ay naibigay na sa pagbubukas ng eskwelahan sa nakalipas na linggo. Ani Mayor Hisham Ismail sinisiguro umano ng suppliers na tama ang maibibigay na school supply sa mga estudyante dahil hindi din na o dahil din sa magkakaibang school supplies ang ibibigay mula kinder hanggang grade 6, kaya umano may konting delay. Nakausap umano ng pamunuan ng lungsod ng Legazpi na direkta nang dalhin ang mga school supplies sa mga paaralan para sa mas mabilis na pagdadala ng mga ito sa mga estudyante.
1: Paretang Bicolandia.
0: Hinihikayat naman ng Albay Provincial Health Office o APHO ang publiko na makibahagi sa isinasagawang blood donation drive sa lungsod ng Ligao bilang bahagi ng paggunita sa World Blood Donor Day ngayong Hunyo. Isinagawa ang blood donation activity kahapon, 15 sa buwan ng Hunyo, na nagsimula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa Kawakawa Function Hall ng New Ligao City Hall. Ayon sa opisina, ang aktibidad ay pinangunahan ng City Government of Ligao sa pamamagitan ng City Health Office. Anila ang voluntaryong pagdodonate ng dugo ay mahalaga upang mapanatili ang sapat na supply ng dugo para sa mga pasyenteng nangangailangan ng agarang atensyong medikal, operasyon at iba pang mga life-saving medical procedures. Binigyang diin ng APHO na ang bawat donasyon ay malaking tulong sa pagliligtas ng buhay at pagpapalakas ng kakayahan ng mga ospital at health facilities na tumugon sa pangangailangan ng mga pasyente. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng World Blood Donor Day, layunin ng aktibidad na kilalanin ang kabayanihan ng mga volunteer blood donors at hikayatin ang mas marami pang individual na maging regular na donor.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa ibang balita, bumaba ang level ng tubig na pinagkukunan ng Legazpi City Water District o LCWD kasunod ng patuloy na tag-init na nararanasan sa lungsod. Ayon kay Legazpi City Mayor Hisham Ismail, ang nasabing sitwasyon ay nagresulta sa pagkasunog ng pump ng LCWD, subalit napalitan na umano ito. Kaugnay nito, nakahanda ang pamahalaang lungsod ng Legazpi para magrasyon ng tubig sa mga mamamayan na mangangailangan ng tubig sa panahon ng El Nino. Ani pa ng alkalde, merong nakahandang trucks na magdadala ng tubig kung saan nasa 20,000 na litrong tubig ang pwedeng irasyon sa mga residente.
1: Paretang Bicolandia.
0: Kwalipikado ang lungsod ng Legazpi para maging isang highly urbanized city o HUC. Ayon kay Legazpi City Mayor Hisham Ismail, pasok ang lungsod pagdating sa kwalipikasyon para maging isang HUC ang Legazpi pagdating sa bilang ng populasyon, sa income at land area. Dagdag pa ni Ismail, ang mga benepisyo ng pagiging estado ng lungsod ay kagaya ng pagkakaroon ng mas malaking bahagi sa pondo, gayon din ang mas mabilis na pag-aproba ng mga programa kung saan hindi na umano dadaan ng provincial government ang mga ito.
1: Paretang Bicolandia.
0: Tuloy naman ang kasalang bayan na pangungunahan ng pamahalaang lungsod ng Legazpi. Ayon kay Legazpi City Mayor Hisham Ismail, meron nang aabot sa 25 na pares na mga magpapakasal. Dahil dito, nais pa ng pamahalaang panglungsod na madagdagan pa ang mga magpapatala, kaya nila ito inilipat mula Hunyo 20 hanggang Hunyo 26 na. Kaugnay nito, nanawagan si Mayor Ismael sa mga nagnanais pang humabol sa pagpapatala na ihanda ang kanilang mga kaupulang requirements.
1: Paretang Bicolandia.
0: Patuloy naman ang ginagawang koordinasyon ng iba't ibang departamento ng pamahalaang lokal ng Albay para sa rehabilitasyon ng Dinyon Hill Park. Muling nagkaroon ng pagpupulong ang Provincial Planning and Development Office o PPDO, Provincial Engineering Office o PEO at Provincial Tourism, Culture and Arts Office o PTCAO kamakailan para sa kinakailangang engineering interventions para sa mas maayos na infrastruktura sa parke. Tinalakay din ang land use planning at iba pang development strategies na magpapaganda pa sa lugar at magpapalakas sa turismo. Layunin ng proyekto na ibalik ang Dinyon Hill Park bilang isa sa pangunahing ecotourism destination sa Albay habang pinapahusay ang kaligtasan, accessibility at pangangalaga sa kalikasan. Una nang ibinahagi ni Albay Governor Noel Rosal ang planong ito sa Dinyon Hill para paunlarin ang turismo at magbukas ng mas maraming oportunidad para sa mga Albayano.
1: Paretang Bicolandia.
0: Nanawagan naman sa bawat Legazpeño si Mayor Hisham Ismael sa pagpapanatili ng kalinisan sa bawat barangay. Ang panawagang ito ay kasunod ng mga nakitang basura sa ilang bahagi ng lungsod na nagre-resulta sa hindi magandang imahe nito. Ayon sa alkalde ng lungsod, dahil sa limitadong bilang ng mga street sweeper ng lungsod, kumpara sa mahigit na 250,000 na bilang ng populasyon, ang pagtutulungan umano ng mga mamamayan ang magpapanatili sa kalinisan ng lungsod. Anya, may malaking bahagi din ang mga pamunuang pangbarangay ng lungsod kung saan pwede silang magbigay ng citation tickets para sa sino mang mahuhuling magtatapon ng basura sa hindi tamang tapunan.
1: Paretang Bicolandia.
0: Nagpatuloy naman ang tree pruning activity ng Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO nitong ikasyam ng Hunyo sa Barangay Binitayan hanggang sa Busay sa Daraga bilang paghahanda sa pagsisimula ng typhoon season. Ang taon ng aktibidad ay kasalukuyang ginagawa 2 beses kada linggo sa loob ng 3 buwan. Ayon sa APSEMO, kasabay nila sa aktibidad ang buong task force bilang paghahanda sa pagpasok ng tag-ulan at bagyo sa mga susunod na buwan. Ang naturang inisyatiba ay sinagawa sa pagkipagtulungan ng APSEMO sa Department of Public Works and Highways, 2nd District Engineering Office o DPWH 2nd DEO, Albay Electric Cooperative Incorporated o ALECO, Philippine National Police o PNP, Provincial Environment and Natural Resources Office o PENRO, Department of Environment and Natural Resources o DENR, Provincial Engineering Office o PEO at Provincial General Services Office o PGSO.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, hinihikayat ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang mga miyembro nito na nakararanas ng maagang sintomas ng dengue fever na gamitin ang primary care benefit na inihahandog sa pamamagitan ng Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP. Ayon kay Masbate Chief Social Insurance Officer Norlinda Castillo, na pwedeng gamitin ang medical consultations, laboratory services, at ilang mga gamot at diagnostic tests sa mahigit 4,000 clinics sa buong bansa. Ayon kay Castillo, kapag nagkaroon na umano ng lagnat, kumonsulta agad sa doktor at sa PhilHealth Accredited YAKAP Clinics. Ayon naman kay Department of Health o DOH Bicol, Center for Health Development Officer in Charge Ray Miliena, ang mga komplikasyon ay maaring maiwasan kung matatanggap ng pasyente ang pangangailangang medikal sa tamang panahon. Nagbigay babali din si Meliena sa posibleng pagtaas ng iba't ibang sakit kagaya ng dengue sa panahon ng habagat. Sa isang press conference ay sinabi niya na mas pinaigting pa nila ang kanilang anti-dengue campaign para mas siguro ang maayos na gamutan, maipromote ang pag-iwas sa sakit, ikayatin ang lahat ng maagang pagpapakonsulta at mabigyan ng tamang gabay ang publiko sa paggawa ng tamang desisyon dahil sa pagkakaroon ng tamang kaalaman. Tinukoy naman ni John Dominic Bologna, isang insect scientist ng National Aedes-Borne Viral Diseases Prevention and Control Program ng DOH Bicol, ang mga palatandaan ng pagkakaroon ng dengue kagaya ng mataas na lagnat sa loob ng 2 hanggang 7 araw, matinding pananakit ng ulo, sakit sa likod ng mata, masakit na kalamnan at kasukasuan, skin rashes, pagkahilo at pagsusuka. Ani Castillo, ang bawat PhilHealth member ay kinakailangang magpa-register sa isang yakap clinic para sa assessment ng doktor. Maaring maka-avail para sa kinakailangang gamutan o procedures na may coverage hanggang 20,000 pesos.
1: Paretang Bicolandia.
0: Samantala, binigyang diin din ni Bologna ang mga warning signs na nangangailangan na ng mabilis ang lunas kagaya ng sobrang pananakit ng dibdib, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng ilong at gilagid, pagkakaroon ng dugo sa dumi at suka, kahirapan sa paghinga at sobrang paghihina at hindi mapakali. Para naman masiguro na may sapat na supply na ligtas na dugo at bilang paghahanda na rin sa posibleng pagtaas ng dengue cases, aktibong nagsagawa ang DOH ng blood donation drives sa mga blood centers para sa mga nagnanais na direktang mag-donate ng dugo. Samantala, hinikayat naman ni Provincial Health Officer Arnel Francisco ang mga mamamahayag na tumulong sa pagpataas ng public awareness tungkol sa dengue.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, umabot na sa 209 na aplikante ang na-hired on the spot sa Dole Trabaho Agad Job Fair ng Dole Bicol sa SM Malls sa nakaraang araw ng kalayaan. Ayon sa pinakahuling datos ng ahensya, umabot na sa 1,118 ang mga nagparehistro na job seekers ang nakiisa sa ginanap na job fair. Sa kabuuan, 1,965 na job vacancies ang binuksan mula sa 27 na lokal na employers at isang overseas employer na lumahok sa job fair. Nakiisa rin sa aktibidad ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang maghatid ng mga kaukulang serbisyo at tulong sa mga naghahanap ng trabaho.
1: Paretang Bicolandia.
0: Samantala, humingi ng paumanhin ang Dole Bicol sa mga aplikanteng hindi naabutan ng pagkakataong makapanayam ng mga employer sa isinagawang Dole Trabaho Agad Job Fair nitong June 12 sa SM City Mall dito sa Legazpi dahil sa dami ng dumalo sa naturang aktibidad. Hinihikayat ng ahensya mga interesadong job seeker na direktang magsumite ng aplikasyon o mag-iwan ng resume sa kanilang tanggapan para sa assessment at employment assistance. Nagpaabot din ng pasasalamat ang Dole Bicol sa lahat ng job seekers, employer partners at stakeholders na nakiisa sa naturang job fair bilang bahagi ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa ibang balita, nagkaloob ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol ng capital assistance sa 36 exceeded Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps beneficiaries sa bayan ng San Fernando, Masbate. Ayon sa ahensya, layunin ng tulong pinansyal na mapalakas ang kabuhay ng mga benepisyaryo at makatulong sa pagpapatuloy ng kanilang kita at kabuhayan matapos ang kanilang partisipasyon sa programa. Bahagi ito ng tuloy-tuloy na suporta ng ahensya sa mga dating benepisyaryo ng 4Ps upang mapanatili ang kanilang kakayahang maging self-sufficient. Isinagawa ang awarding sa Municipal Building ng San Fernando Masbate sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan ng bayan.
1: Paretang Bicolandia.
0: Nilagyan naman ng floor tiles ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol ang mahigit 100 tent na pansamantalang tinitirhan ng mga pamilya o pamilyang apektado ng patuloy na aktibidad ng bulkan sa Malilipot, Albay. Ayon sa DSWD Disaster Response Management Division, kabuang 120 tent ang kasalukuyang ginagamit bilang pansamantalang tirahan ng 304 na pamilya sa evacuation site. Bawat tent ay nilagyan ng 169 na piraso ng floor tiles upang itaas ang sahig at maiwasan ang pagpasok ng tubig at putik. Kaugnay nito, may kabuang 2,978 na kahon ng floor tent tiles ang inihatid mula sa Bye Bye Warehouse patungo sa Malilipot Tent City. Bahagi ito ng kahandaan ng DSWD Bicol upang gawing mas komportable ang kondisyon na pamumuhay ng mga evacuee, lalo na sa papalapit na habagat season.
1: Mayon Updates.
0: Para naman po sa ating Mayon Updates, patuloy pa rin na nakataas ang alerto 3 sa Bulkang Mayon. Patuloy pa rin ang pagdaloy ng lava sa mga sumusunod na galis. Sa Basod sa 3.8 kilometers, sa Bunga sa 3.2 kilometers at sa Miisi sa 1.8 kilometers na may panakanakang mahinang Strombolian activity. Sa Sismicity naman ay itala ang 17 volcanic earthquakes, kabilang ang 8 volcanic tremors na tumagal ng 1-10 minuto at nagkaroon din ng 331 na rockfall events. Patuloy pa rin na nakikita ang banaag sa tuktok ng bulkan. Sa plume naman, umabot sa 600 na kilometrong taas mula sa crater, katamtamang pagsingaw na napadpad sa Ilagang Kanluran at Kanlurang Hilagang Kanluran. Ang ground deformation naman po ay nakita ang panandali ang pag-impis ng bulkan na may nagsisimulang pamamaga sa Hilagang Silangang bahagi nito. Patuloy pa rin pong ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6 na radius permanent danger zone at paglipad ng anumang sasakyang panghimpapawid sa ibabaw ng bulkan. Maaari pa rin maganap ang mga sumusunod: pagguho ng bato, pag-itsa ng mga tipak ng lava o bato, pag-agos ng lava, uson, katamtamang pagputok at pag-agos ng lahar kung may matinding pag-ulan.
1: Paretang Panahon.
0: At para naman po sa lagay ng panahon, para sa araw na ito ng Martes, June 16, 2026, ang Legazpi City at buong Bicol Region ay makararanas ng maalinsangang panahon. Asahan din ang pangkalahatang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may tsansa ng mga pulupulong pag-ulan at o thunderstorms, partikular na sa hapon o gabi. Ang agwat ng temperatura ay nasa 25 degrees Celsius hanggang 33 degrees Celsius. Ang hangin naman ay mahina hanggang sa katamtaman mula sa silangan hanggang sa hilagang silangan. At mayroon pong 30% na tsansa ng pag-ulan at localized thunderstorms.
1: Salita ng Pag-asa.
0: Mula sa mga aklat ng Salmo 121, mga talatang 7 at 8. Ingatan ka ng Panginoon sa anumang kapahamakan, pati buhay mo'y Kanyang iingatan. Ang Panginoon ang mag-iingat sa iyo nasaan ka man, ngayon at magpakailanman. At yun na po ang kabuuan ng mga balitang lokal sa araw na ito ng Martes, 16 sa buwan ng Hunyo 2026. Ako po ang iyong naging tagapagbalita, Melissa Serio Manzanilla. Abangan ang mga dagdag pang balita sa loob at labas ng ating bansa sa FEBC Network News. Marami pong salamat at isang magandang umaga.

Sumain niyo ang Baretang Bicolandia. Kung may comments and suggestions ka, makipag-ugnayan sa amin sa ating telepono numero 0998-843-0573 or mag-message sa aming email address na info@febc.ph.

0: Iniwan niya na ako. Ano pang saysay ng buhay kung wala siya?
1: Wala na akong tiwala sa mga leader natin. Puros na lang pang sarili ang iniisip. Anong kinabukasan na naghihintay sa ating bayan?
2: Diyos ko! Parang hindi ko na kaya. Wala na bang katapusan ng mga problemang dumarating sa akin?
3: Ang hirap naman ng mga pinapagawa sa akin. Baka may iba namang pwedeng gumawa na ito.
4: Relate ka ba sa mga sitwasyon na ito? Sa paglakad natin sa buhay, may mga hinahanap tayo na akala natin ay makapagbibigay ng kahulugan sa buhay at maging sa ating mga pamilya. May saktong sagot ang salita ng Diyos sa mga longings at katanungan natin dahil sa katotohanang ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Kagaya ng sinabi sa Deuteronomy chapter 32 verse 47, hindi lang karaniwang salita ang mga utos na ito. Magbibigay ito sa inyo ng buhay. Kung susundin niyo ito, mabubuhay kayo ng matagal sa lupain na aangkinin niyo sa kabila ng Jordan. Tunay nga na ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay nagbibigay buhay. Kasama na ang pag-ibig, integridad, pananampalataya, at kakayanang makipag-ugnayan.
5: Ito ang Far East Broadcasting Company, Bicol, Care 104.3 The Way FM. Naghihikayat na araw-araw nating basahin, pakinggan, at ipamuhay ang salita ng Diyos.
6: Aray! Aling Nena! Ang hirap maging matanda! Itong tuhod at daliri ko, parang kinakalawang na simula na ng bagong taon.
7: Nako, Berto! Huwag kang sumuko! Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
6: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
7: Magsalabat ka. Ang luya, natural na pang-alis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
8: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
9: Ito ang Care 104.3 The Way FM. Sumasahim papawid mula sa Arimbay, Legazpi City, kasapi ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Mga balita ngayong araw ng Martes, 16 sa buwan ng Hunyo taong 2026. Para sa bagong araw, ito po si Shekinah Abalon.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: Pangunahin sa mga balita ngayong petrolyo, epektibo na ngayong araw. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Bagong araw. Pangunahing balita.
0: Special session ng Kongreso isasagawa bukas a 17 ng Hunyo. Para sa detalye narito si Babylyn Cacho Resulta.
2: Tuloy na ang special session ng mataas at mababang kapulungan ng Kongreso sa Miyerkules, Hunyo a 17. Ayon kay Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, alas 9 pa lang ng umaga ay magsisimula na ang trabaho ng mga senador. Kabilang sa mga kailangang pagtrabahuhan anya sa Senado ay mga panukalang batas para sa kalusugan, edukasyon at ikabubuti ng mga sobrang matatandang mamamayan. Gayun din maraming kailangang kumpirmahing appointment at promotion ng mga gabinete, sundalo at mga tauhan ng serbisyong panlabas o Foreign Service. Ang special session ay pinatawag ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at tinanggap at kinumpirma naman ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang pag-ako sa tatrabahuhing mga panukala. Tiniyak ng bagong mayorya ng Senado sa pamumuno ni Acting Senate President at Pro Tempore Sherwin Gatchalian na nakahanda silang magtrabaho sa naturang special session. Gayun din naman ang ipinangako ni Senador Joel Villanueva na kabilang naman sa grupo ni Senador Alan Peter Cayetano na dadalo at magtatrabaho siya sa espesyal na sesyon. Hinihintay pa naman ng Senate Media kung dadalo ang grupo ni Senador Cayetano sa darating na special session. Babylyn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Dumating na sa bansa kagabi si Pangulong Frank-Walter Steinmeier ng Germany para sa isang state visit sa Pilipinas. Sinalubong siya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacañang para sa mga opisyal na aktibidad at bilateral na pagpupulong. Pag-uusapan ng dalawang leader ang pagpapalakas ng kooperasyon sa larangan ng depensa, ekonomiya at iba pang usaping may kapwa-interes ang dalawang bansa. Inaasahan ding tatalakayin nila ang mga isyong panrehiyon at pandaigdigan kabilang ang pamumuno ng Pilipinas sa ASEAN ngayong taon.

0: termino ng school year 2026 to 2027. Ginawa ni DepEd Assistant Secretary for Governance and Operations Roger Masapol ang pahayag matapos sabihin ni Muntinlupa Representative Jaime Fresnedi na wala pang na-deliver na mga aklat para sa grades 3, 6, 9 at 10 sa ilang paaralan sa lungsod. Paliwanag ni Masapol, nagkaroon ng pagkaantala dahil sa mga issue sa supplier at kontrata, ngunit nakumpleto na ang procurement para sa lahat ng asignatura at antas ng pag-aaral. Sinabi naman ni DepEd Undersecretary for Learning Systems Carmela Oracion, target nilang matapos ang distribusyon ng mga textbook sa katapusan ng Hulyo o unang bahagi ng Agosto, habang gumagamit muna ng ibang learning materials ang mga estudyante.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
0: Magkahalong galaw sa presyo ng mga produktong petrolyo, epektibo na ngayong araw. Ito at ang iba pang balita sa kalakalan, ihahatid ni Shaira Gabornes.
2: Epektibo na ngayong araw ang magkahalo at magkaibang galaw sa presyo ng mga produktong petrolyo, kung saan bumaba ang presyo ng diesel at kerosene, habang tumaas o bumaba naman ang presyo ng gasolina depende sa retailer at lokasyon. Ayon sa Department of Energy o DOE, may rollback sa presyo ng diesel ng 3 piso at 71 sentimo hanggang 5 piso at 71 sentimo kada litro, at ang kerosene ng 50 sentimos hanggang 2 piso at 50 sentimos kada litro, habang ang gasolina ay bumaba ng hanggang 32 sentimo o tumaas ng hanggang piso at 68 sentimo kada litro, depende sa retailer at lokasyon. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na positibong balita para sa Pilipinas ang ulat na nagkasundo na ang Estados Unidos at Iran sa isang balangkas upang wakasan ang tensyon. Sa iba pang balita, na abot ng piso ang pinakamalakas nitong antas sa loob ng mahigit 5 linggo matapos itong lumakas ng 87 cents at magsara sa 60 pesos at 48 centavos kada dolyar nitong Lunes. Samantala, ang opisyal na palitan naman ng piso mula sa Bank Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies ay 43 pesos at 90 centavos sa Canadian dollar, 47 pesos at 83 centavos sa Singapore dollar, at 16 pesos at 34 centavos sa Saudi Riyal. Ayon sa merkado, iniugnay ng mga ekonomista ang pag-angat ng piso sa kasundo ang nabuo sa pagitan ng Estados Unidos at Iran upang wakasan ang tensyon na nagbigay ng positibong pananaw sa mga mamumuhunan. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
1: Bagong araw, ulat, panahon.
0: Easterlies ang nakakaapekto sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Ang Eastern Visayas, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorms dulot ng easterlies. Habang sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorms, dala naman ng localized thunderstorms. Maglalaro ang agwat ng temperatura mula 26 hanggang 31 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:27 ng umaga at lulubog dahong 6:26 ng gabi. Sa pagbabalik ng bagong araw, House Prosecution Team planong magpresenta ng mahigit 30 testigo sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. NBI, tinitingnan na ang mga nasa likod ng paghahak sa ilang government websites. At sa palakasan, EJ Obiena, nasungkit ang silver sa pole vault meet sa Germany.
1: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, pang nahimpay.

0: prosecution team planong magpresenta ng mahigit 30 testigo sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ang ulat mula kay Eddie Galvez.
1: Plano ng House Prosecution Team na magpresenta ng mahigit 30 testigo sa impeachment trial maaaring makatulong maging matatag ang alegasyon nilalaman sa Articles of Impeachment. Ipiniliwanag ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jerbel Ruistro ang general rules sa impeachment. Kailangan kilalanin ng testigo sa pre-trial proceedings bago ito payagan na tumistigo sa panahon ng paglilitis. Pinapayagan din anya sa rules na magreserba ng ilang testigo at documentary evidence ang partido kung may kaugnayan at ang layunin ay sapat na naipaliwanag ng husto. Kaugnay nito, nagsumite na ang House Prosecution Panel ng 57-page pre-trial brief kasama ang ebidensya na ipipresenta sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nauna sa June 18 pre-trial conference bago ang Senate Impeachment Court. Iniahayin ni House Secretary General Cheroy Garafil ang pleadings para sa 11-member prosecution team sa pangunguna ni Luistro, chairman ng House Committee on Justice. Ayon kay Garafil, naghahain sila ng 29 copies ng legal brief, higit pa sa sapat na kopya para sa lahat ng 24 na senador. Tumanggi naman ang opisyal na magbigay ng detalye sa nilalaman ng dokumento. Nakahanda ang prosecution panel na ipresenta ang ebidensya na susuporta sa articles of impeachment kasama ang alegasyon ng maling paggamit ng confidential fund, unexplained wealth, bribery at pagbawanta laban sa matataas na opisyal ng bansa. Eddie Galvez, FABC Network News, House of Representatives.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Kinumpirma ng National Bureau of Investigation o NBI na natukoy na nila ang mga individual na umano'y nasa likod ng pag-ahak sa ilang website ng pamahalaan. Ayon kay Director Melvin Matibag, may mga natukoy ng persons of interest at patuloy na isinasagawa ang investigasyon upang panagutin ang mga responsable sa insidente. Ayon sa NBI, magkakaiba ang mga natukoy na pagkakakilanlan ng mga sospek, ngunit kumpiyansa silang mayroon na silang mga lead sa kaso. Samantala, inako naman ng grupong NullSec Philippines ang umano'y pag-atake at pagbibigay babala sa ilang ahensya ng gobyerno habang tiniyak naman ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center na walang sensitibong datos ang nakompromiso. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente upang matukoy ang buong lawak ng pag-atake at maiwasan ang mga kahalintulad na cyber threats.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Lumabas naman sa pinakahuling survey ng Okta Research na 57% ng adult Filipinos ang handang manirahan o magtrabaho sa ibang bansa kung mabibigyan ng pagkakataon. Ayon sa survey, pangunahing dahilan ng pangingibang bansa ang mas magandang oportunidad sa trabaho, mas mataas na sahod at mas magandang kalidad ng buhay. Pinakamataas ang kahandaang mangibang bansa sa Luzon habang pinakamababa naman sa Metro Manila. Sinabi ng Okta Research na nananatiling pangunahing opsyon para sa maraming Pilipino ang migrasyon bilang paraan upang mapaunlad ang kanilang kabuhayan at kinabukasan.
2: Bagong araw, balitang bayan.
0: Naitala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLX ang magnitude 5.5 na lindol sa Glan, Sarangani, bandang alas 11:30 kagabi na itinuturing na aftershock ng magnitude 7.8 na lindol noong Hunyo a 8. Ayon sa PHIVOLX Tectonic, ang pinagmulan ng pagyanig na may lalim na 44 kilometers at unang naitala bilang magnitude 5.8 bago ibinaba sa 5.5. naramdaman ng intensity 5 sa Sarangani at Davao Occidental habang wala namang naitalang pinsala. Samantala, hiwalay na magnitude 6.8 na lindol naman ang tumama sa karagatan sa silangang bahagi ng Mindanao bandang 5:18 ng hapon na may lalim na 112 kilometers. Ayon sa US Geological Survey, wala ring naiulat na pinsala o tsunami warning.
2: Bagong araw, balitang bayan.
0: Umabot na sa 14 na LGU mula Davao Occidental, Sarangani at South Cotabato ang nagdeklara ng state of calamity matapos ang magnitude 7.8 na lindol noong Hunyo a 8. Ayon sa Office of Civil Defense, mapapabilis nito ang pagbili ng relief goods at pagpapatupad ng response at early recovery efforts sa mga apektadong lugar. Ipinatutupad din ang price freeze sa mga apektadong probinsya upang hindi na tumaas ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Batay naman sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, higit 176,000 na pamilya ang naapektuhan ng lindol habang nasa 65 ang nasawi.
2: Bagong araw, balitang bayan.
0: Nabahala ang mga residente sa sitio mapagbigay Calamba City, Laguna matapos makakita ng makapal na toxic foam sa San Juan River na sinasabing posibleng dulot ng kontaminasyon. Ayon sa mga residente, may mga patay na isda at mabahong amoy na parang gas na naobserbahan sa ilog na kanilang pinagkukunan ng pagkain at kabuhayan. Hinala ng ilang lokal na opisyal, maaaring mula sa mga industrial establishments. Sa upstream, ang posibleng pinagmumulan ng kemikal na dumadaloy sa ilog. Nagsasagawa na ng investigasyon ang Philippine Coast Guard, Department of Environment and Natural Resources at Laguna Lake Development Authority upang matukoy ang sanhi ng insidente.
2: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Nakuha naman ni EJ Obiena ang silver medal sa Flight Circus Düsseldorf sa Germany sa pagbubukas ng kanyang 2026 outdoor season. Na-clear niya ang 5.74 meters sa ikalawang subok at nagtapos sa ikalawang pwesto bago nabigo sa 5.83 at 5.90 meters. Nakuha naman ang gold ni American Chris Nielsen habang ang bronze ay nauwi ng Qatar.
2: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Nagbitiw na sa pwesto si Coach Tab Baldwin bilang head coach ng Ateneo de Manila University men's basketball team. Kinumpirma ito ni Ateneo President Father Roberto Yap SJ na tinanggap ng universidad ang agarang epektibong pagbibitiw ni Baldwin. Ayon kay Yap, ang hakbang ay bahagi ng mas malawak na institutional review kasunod ng mga pangyayari sa loob ng koponan habang kinumpirma rin ang pagbibitiw ng team manager na si Epoch Kimpo. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, Pilipinas, pinag-aaralan ang ikalawang arbitration case laban sa China. Coastal uplift sa Mindanao, walang dapat ikabahala ayon sa FIVOX. At sa ibang bansa, UK inanunsyo ang social media ban para sa under 16.
2: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Nagbabalik ang bagong araw. Pinag-aaralan ng pamahalaan ng Pilipinas ang posibilidad na magsampa ng ikalawang arbitration case laban sa China dahil sa patuloy ng mga aktibidad nito sa exclusive economic zone ng bansa. Sa ulat na mataan ng Philippine Coast Guard, ang Chinese Navy, research vessel at iba pang barko sa Baho de Masinloc, kabilang ang paglalagay umano ng floating barrier. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, kailangan maghain ng diplomatic protest laban sa China dahil sa umano'y paglabag sa sovereign rights ng Pilipinas. Sinabi naman ni maritime law expert Jay Batong Bakal na pinag-aaralan pa ang legal na hakbang, habang iginiit ni former Solicitor General Francis Hardeleza na malakas ang magiging kaso ng bansa kung isusulong ang panibagong arbitration.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Tiniyak naman ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS na walang dapat ikabahala sa coastal uplift na naitala sa ilang bahagi ng Sarangani at Davao Occidental matapos ang magnitude 7.8 na lindol noong Hunyo a 8. Ayon kay PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol, normal na epekto ito ng malalakas na lindol kung saan umaangat ang lupa dahil sa paglabas ng naipong stress mula sa Cotabato Trench. Sinabi rin ng PHIVOLCS na karaniwan ang ganitong pangyayari matapos ang malalakas na pagyanig at hindi ito nangangailangan ng paglikas o relokasyon ng mga residente. Samantala, nagpapatuloy ang pamahalaan sa pagbibigay ng tulong at assessment sa mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sinabi ni Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Erwin Tulfo na walang isasagawang hearing ngayong araw, Hunyo a 16, matapos mag-anunsyo si dating kongresista Mike Defensor ng umano'y proceedings na may kinalaman sa ilang senador. Ayon sa Blue Ribbon Committee, ang naturang anunsyo ay ginawa ng walang otoridad at pag-apuba ng komite at itinuturing na illegitimate dahil hindi sumunod sa Senate rules sa abiso at agenda. Giit ng komite, si Defensor ay hindi miyembro ng Senado o ng Blue Ribbon Committee, kaya wala siyang legal na kapangyarihan para mag-anunsyo ng anumang proceedings sa ngalan nito. Sinabi rin ni Senator Erwin Tulfo na pinag-aaralan nila ang posibleng paglabag, kabilang ang usurpation of authority, at iginiit na ang naturang aktibidad ay maituturing na press conference lamang. Ayon naman kay Senador Sherwin Gatchalian, tanging ang opisyal na Blue Ribbon Committee lamang ang may institutional authority at ang anumang hearing na hindi dumadaan dito ay walang legal na bisa sa Senado.
2: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Inihayag ni U.S. President Donald Trump na nalagdaan na ng U.S. at Iran ang memorandum para wakasan ang digmaan sa Gulf. Ayon kay Trump, bahagyang nabuksan na ang Strait of Hormuz at ilalabas ang detalye ng kasunduan pagkatapos ng paglagda sa Geneva sa Biyernes. Nanawagan si U.S. Senate Democratic Leader Chuck Schumer na ilabas ang buong detalye ng kasunduan sa publiko. Ayon sa mga opisyal, may 60-day ceasefire at negosasyon sa nuclear program ng Iran habang nananatiling tensyonado ang sitwasyon sa Lebanon.
2: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Inanunsyo naman ni British Prime Minister Keir Starmer ang planong total ban sa social media para sa mga batang wala pang 16 years old dahil umano sa epekto nito sa kalusugan at emosyon ng mga kabataan. Ayon kay Starmer, saklaw ng ban ang mga platform tulad ng TikTok, Instagram, Facebook, X, Snapchat at YouTube, ngunit hindi kasama ang messaging apps tulad ng WhatsApp. Sinabi ng pamahalaan na target nilang maipasa ang regulasyon bago mag-Disyembre at maipatupad ito sa tagsibol ng susunod na taon. Ayon pa kay Starmer, susunod din ang mas mahigpit na regulasyon sa gaming at live streaming platforms para maprotektahan ang mga bata.
2: Bagong araw, bagong diwa.
0: Mula po ito sa Roma 12:2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos.
2: Bagong araw, bagong balita.
0: Yan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong araw ng Martes, 16 sa buwan ng Hunyo taong 2026. Para sa bagong araw, ito po si Shekinah Abalon, nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
2: Sumain niyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang tamang oras, 6:54 ng umaga.
3: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na. Simple lang kung imumulat ang mata, ang kadalasang kasalanang ibinibida. Ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapo ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, Ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa Ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin muna.
4: Akuin muna.
3: Diba?
5: Iniwan niya na ako. Ano pang saysay ng buhay kung wala siya?
6: Wala na akong tiwala sa mga leader natin. Puros na lang pang sarili ang iniisip. Anong kinabukasan na naghihintay sa ating bayan?
5: Diyos ko! Parang hindi ko na kaya. Wala na bang katapusan ng mga problemang dumarating sa akin?
7: Ang hirap naman ng mga pinapagawa sa akin. Baka may iba namang pwedeng gumawa na ito.
8: Relate ka ba sa mga sitwasyon na ito? Sa paglakad natin sa buhay, may mga hinahanap tayo na akala natin ay makapagbibigay ng kahulugan sa buhay at maging sa ating mga pamilya. May saktong sagot ang salita ng Diyos sa mga longings at katanungan natin dahil sa katotohanang ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Kagaya ng sinabi sa Deuteronomy chapter 32 verse 47, hindi lang karaniwang salita ang mga utos na ito. Magbibigay ito sa inyo ng buhay. Kung susundin niyo ito, mabubuhay kayo ng matagal sa lupain na aangkinin niyo sa kabila ng Jordan. Tunay nga na ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay nagbibigay buhay. kasama na ang pag-ibig, integridad, pananampalataya, at kakayanang makipag-ugnayan.
9: Ito ang Far East Broadcasting Company Bicol, Care 104.3 The Way FM. Naghihikayat na araw-araw nating basahin, pakinggan, at ipamuhay ang salita ng Diyos.
10: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang Care 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Ang oras, alas 6:59.
1: Pagtalakay sa mga balita at isyung napapanahon na nakakaapekto sa ating komunidad. Makibalita, makialam at makibahagi dito sa Oras na Pilipinas.

0: Magandang magandang umaga, Bicolandia.
1: Maray na pagkaaga po sa Indugo, boss.
0: Good morning, buenos dias. Kumusta po kayo ngayong araw ng Tuesday. Tuesday pa pala ngayon. Kala ko Wednesday na. June 16, 2026.
1: Mm-hmm.
0: Kumusta po kayo? Gising na. Samahan niyo po kami.
1: At kumusta po ang inyong gising?
0: Kumusta rin po ang inyong mga tulog kagabi? Kayo ba ay nakatulog ng mahimbing?
1: Nako, magkukunti lang yung tulog ko.
0: Bakit?
1: Ang tagal ng graduation sa BA.
0: Ay, oo nga pala. Graduation. Oy, happy graduation, Tami, sa mga nag-graduar sa BU at tiyan na naman banggi sa Rupa.
1: Yun, sa Rupa at tiyan.
0: Binanga kaya.
1: Binanga. Happy graduation.
0: Oo.
1: Kay Rich Trafani and kay Nitan.
0: Siyempre, sa mga magurang na nakapag-graduar kang sendang maaki, bako lang sa Bicol University. Kundi sa iba pa ang mga kolehiyo digdi sa Bicolandia. Congratulations!
1: At yan talaga ang sabi nga ni, yan ang ka mga magurang, tropeyo kang mga magurang iyo, pag nakatapos ang mga
0: pag aki. Nakatapos ang mga aki. Kaya dapat ang mga aki,
1: magigusigus man tabi sa pagkaklase.
0: Hindi yan pinupulot kang mga magurang nindong sendong mga allowances. Yan ay dugot pawis yan mga aki. Yan, 7:02 in the morning. Oras na naman para bumangon.
1: Oras na naman para gumalaw-galaw.
0: Oras na naman para harapin natin ang araw na ito na kahit medyo difficult, may pag-asa tayo kay Kristo.
1: Oras naman po na gumibo kita, Kimaray, sa Satuyang Kapwa.
0: Ini po ang programang Oras na Pilipinas.
1: Bicolandia.
0: Ang programa tabi na may bit-bit na mga impormasyon at syempre mga
1: inspirasyon.
0: Kasama natin ngayon sa technical side ang Supremo Don Ramon Diaz. At syempre kami po ang inyong mga kahalakhakan ngayon, kalmusalan nyo niyan, ang hindi nagbabagot, nag-iisa lamang El Solamente.
1: At ako naman po nagsusulong, guwapito, walang iba, Ronnie Renzales.
0: Bago tayo magtuloy-tuloy, hingi muna tayo ng gabay sa pamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos.
1: At ang ating pong verse ngayong umaga ay kinuha po natin sa 1 Corinthians.
0: Uh-huh.
1: 1 Corinthians chapter 2 verse 9.
0: Okay, 1 Corinthians 2:9.
1: Apo. Unang Korinto chapter 2 verse 9, sabi dito sa Tagalog, subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tainga, ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya.
0: Ganda. 2 Corinthians 2:9?
1: Opo.
0: Another
1: First Corinthians.
0: 1 Corinthians. Pala.
1: 1 Corinthians.
0: Kaya pala tinitingnan ko eh.
1: 1 Corinthians.
0: Mali. Sabi diyan, however it is written, what no eyes has seen, what no ears has heard, and what no human minds has conceived, the things God has prepared for those who love Him.
1: Ganda yan.
0: Mm-hmm.
1: Pero alam nyo po, madalas ginagamit ang talatang ito tungkol sa pagpapala, no, sa langit. Pero alam nyo po, ang konteksto nito ay piniliwanag ni Pablo na ang karunungan at mga hiwaga ng Diyos ay inihahayag sa mga mananampalataya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ayun. Ibig sabihin, napakalimitado ng ating wisdom. Pinag-uusapan po dyan yung wisdom, human mind ng tao. Kaya naman po, ano, sa talatang ito, ang katotohanan dito ay ang plano ng Diyos ay hindi kayang matuklasan ng tao ayon sa sarili niyang karunungan.
0: Yeah. Kaya minsan nagmamalaki ang tao sa kanyang mga alam, sa kanyang mga expertise. Pero yan pala ay ano tawag diyan, sisiw sa karunungan na meron ang Diyos kung ikaw ay magtitiwala sa Kanya.
1: Sabi diyan, hindi mo pa nga marinig, hindi pa makita ng iyong mata, may inihahanda na sa atin. Ayun. Ang Panginoon.
0: Gusto mo bang maranasan yun?
1: Ah?
0: Gusto mo bang ma-enjoy yan at maranasan?
1: Meron dyan sinabi dyan, doon o sa, para sa mga umiibig
0: sa Kanya. At lahat naman ng tao karon eh, sasabihin,
1: umiibig
0: sila sa Diyos.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang pag-ibig na yan, mga kapatid, ay hindi siya pamagitan ng salita yan.
1: Tama.
0: Kailangan meron kang atawag dito, iyan ay nasa puso mo kung kinilala mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay.
1: So, kaya nga sabi dito, kapag kapag tila hindi mo nauunawaan ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo, no, tandaan palagi na mas malaki ang plano niya kaysa sa nakikita mo ngayon. At hindi limitado sa iyong pag-iisip ang kayang gawin ng Diyos, sapagkat nothing is impossible to God. Tandaan palagi na ang Banal na Espiritu ang siyang magbibigay sa atin ng pag-unawa sa kalooban ng ating Panginoon. Daan natin sa panalangin.
0: Sige.
1: Amang Diyos sa Banal, maraming salamat po sa umagang ito. Hindi po namin marok, Lord, ang iyong kaisipan. That we have only a limited mind. Pero kami po ay nagtitiwala at patuloy na magtitiwala, O Diyos, sapagkat mayroon kang plano, mayroon kang purpose. Kung bakit po kami nagising sa umagang ito, kung bakit binigyan niyo pa kami ng isa pang pagkakataon para mabuhay, o pangtop din, Panginoon, ang kalooban, ang kalooban mo sa aming buhay. Kaya sana po sa umagang ito, maging kami din narito at sa mga tagapakinig ay patuloy na gamitin mo po ayon po sa iyong kaluwalhatian. Sa bawat bawat salita, sa bawat gagawin namin, Panginoon, ay mapapurihan ka at mabigyan ka lang ng kaluguran. Salamat po sa oras na ito at sa maghapong ito, ipatnubayan niyo po kami at samahan. At Banal na Espiritu, kami po ibigyan ng kalakasan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus.
0: Amen. Yan, tuloy-tuloy na ho tayo. Siyempre gusto muna nating batiin ng happy listening at good morning ang mga listeners natin sa radyo na inabot po ng signal ng ating stasyon. Good morning, Tabi. Diyos maray na pagkagatabi sa Into Gabos.
1: And sa mga viewers tadig na, no? Wala pa nakalagdig sa peranan sa
0: Ero. Meron sa Kuyang Sinto Jess.
1: At sa Kuya, tayo pa nagpapahiling man ini.
0: Siyempre, Caroli, gusto nating batiin ang Feliz Cumpleaños.
1: Yay! Opo.
0: May mga birthdays ngunya na daw. June 16, 2026. Una-una na dyan, happy birthday sa ating kaibigan.
1: Yay!
0: Pastora Gigi Daisog.
1: Uy! Pastora G, happy, happy birthday.
0: Happy birthday.
1: Ay, sigurado. Machan kami at chan.
0: Sigurado.
1: Happy, si
0: happy birthday
1: happy,
0: sa'yo.
1: Happy, happy birthday. Ah, Pastora G, pagkanda, tabi kang sa'yo mong...
0: At chan ka na namin kakanta.
1: Rurubo. Pero ang edad mo na tabi, Pastora G.
0: 16.
1: Narunduman ko so ceremony. Naramdaman ko ceremony. Pastor Ben, kambert di kang aki niya.
0: Ano da?
1: Ang sabi niya, dahil pa lang sir, nagdadagdagan sa tuyang edad. Sa tuyang pagkabuhay. Nagbabawas na.
0: Tama. Bae man niya nagdadagdag.
1: Kasi kung ang talagang buhay ta na itinakda sa tuya kang kagurang na nasa 80.
0: Dahil nagdadagdag, nagbabawas.
1: Nagbabawas yan.
0: Tama.
1: Kaya that teach us the number of our days.
0: Kaya bako tama yung nadagdagan
1: ng edad mo.
0: Dahil lamang.
1: Nabawasan. Nabawasan pa daw ay luway. Kaya sa iba, pag sabi, dahil mo napag-aramon.
0: No, tama.
1: Nerd po.
0: Lalo kitang nag-nervyos.
1: Pero diyan sa may mga birthday, happy happy birthday.
0: Happy birthday na sana, yun na sana. Dahil na yung pagurulayin ng piranang ang nadagdag.
1: Basta happy birthday.
0: Basta happy birthday.
1: Pero ang pinaka-importante dyan, at least naabot mo ang sa
0: edad na yan. Happy birthday rin kay Brother June Oliva. Ang daming may birthday ko niyan. Uy, si Sergeant Merx Lubindino. Si Sergeant Love. Happy birthday.
1: Uy, sir, happy birthday.
0: Happy birthday, okay. Sergeant Love. Sino pa ang mga...
1: And si Ian Portugal, belated happy birthday kahapon. Happy, happy birthday.
0: Happy birthday rin sa aking my good friend Arlene Bartolome. Happy birthday,
1: happy Aline. Birthday. Daming birthday ah.
0: Dami. At syempre kay Carmen Ala, Sister Carmen Ala, happy, happy birthday sa iyo. Yan.
1: Yan.
0: Kung sino pa tabi may mga birthdays dyan, magpa-shoutout na
1: yan,
0: lang.
1: Yan, pa-shoutout na lang po. Oy, digdis sa tuyo, iguana po kitang 110. Sabi ni Sister Wing, 11,000. Damo-damo.
0: Damo-damo. Jonathan Herrera Alcon, pa-shoutout po ka sa Alcon family, didi sa Kimantong, Daragal Bayan. Sina Mama Julie Alcon at Papa Frank Alcon na nakikinig ngayon. Good morning po, Mama Julie at Papa Frank Alcon.
1: And pa-shoutout po Pastor De Falcon at kanyang asawang teacher si Mariel Alcon na nagtuturo sa Tiburcio Berdida National High School, Burias, Claveria, Masbate.
0: Oy, good morning. Mayon na ang katabi, isa mga taga Claveria, Masbate.
1: Mayon na batang sa'yo nandiyan. And Sister Wing, San Miguel Ocinario, Diyos marahin na pagkaga po mga padabang kapapasturan.
0: Iyay.
1: Pastor Rico and Pastor Ronnie. Okay man po ang turog, pati biyaya, nan po kawunin kagurang nantang Diyos sa lamatunong Lord and Savior Jesus Christ.
0: Sister Grace Gaitano, good morning, Pastor Rico, Pastor Ronnie. High regards and agape from Habi Narsing, Sam and me. Oy,
1: thank you po, Ate Grace. Salamat,
0: Habi. So, good morning. Uy, naalala ko, nakalimutan ko ka, Ronnie, kahapon.
1: Na.
0: Yung mga panalo kahapon, nakalimutan. Dahil ko na padaran. At siyan, Tabi, pagkatapos ng programa, priority ko yan.
1: Itcha, Tabi, nindo personal, tayo ni si Kariko, may pagka...
0: Makalimutin.
1: Ipagpalo, Tabi.
0: Dapat may sekretary na kita din.
1: Iyo, no? Tama. Iyo. Dapat iguan na kita ang
0: PA. Dapat may PA kami digding. Kami po ay nananawagan.
1: Mag-apply na tayo ka mo.
0: Na dapat may nakataid kami digding PA. Kahit volunteer lang. Ano?
1: Iyo baga. Hindi na pwede mag-volunteer baga sa tuya.
0: Mag-volunteer na kami PA?
1: Oo, digdi sa muya lang.
0: Oo, alas 7 lang hanggang alas 8 imedya.
1: Uyun, pwede baga.
0: Oo. May kwalifikasyon ka sa PA?
1: Ego.
0: Ano manda? Ano manda?
1: Dapat talented.
0: Talented?
1: Mataas ang IQ.
0: Yeah. Mapagalon man mag-apply sa
1: alangan man kita pa maturo.
0: Ay, sabagay, sabagay.
1: Sabagay. Dapat mas mataas sa tuya. Amen. Na mga kano, mga level 2.
0: Ayan, okay.
1: Dapat sa nakakasabay. Marikinig, kung hindi si...
0: Oy, ayan, may ma-apply.
1: Isay.
0: Si Tere.
1: Uy!
0: Pwede baga?
1: Pwede baga?
0: Yan, dayan, juro ka na. Yan, madyo ka na naman.
1: Sigurado ka.
0: Everyday yan.
1: Everyday yan. Mamatay ka na may dami. Sigurado ka. Wala mong pating bayad.
0: O kaya, dawa na ikadigding. Diyan ka sa arong nindo.
1: Pwede.
0: Pero ikaw ang parabigay kay load.
1: Tapos, para monitor.
0: Para monitor. Eh, oh.
1: Pwede, adi.
0: Ikaw na ang PA namin.
1: Ang sahod mo, ang sahod mo, kuwaon mo na sa naduman sa langit.
0: Pero siyempre, dahil man hali sa imang bang tao, hali sa moya, tataumin sa imo.
1: Opo.
0: Okay? So, kuon mo niya na Sister Tere, ikaw na.
1: Iyan sa nada.
0: Dahil, inaliin na namin sa
1: kwalifikasyon.
0: Basta ang unang-unang kwalifikasyon may... Numero uno.
1: Numero uno.
0: Willing. Willing ka man.
1: Tsaka pantuwa.
0: Listener ka man.
1: Pantulo. Dapat oral daw.
0: Oral daw, yaon. Ikaw man ito. Pangatulo, dapat alangkaw dungo.
1: Check ko ta sa Chiksa, one into?
0: Iyo man ang number 3.
1: Iyo man ang number 3?
0: Oo.
1: Pabira.
0: Nagkukontra ka?
1: Ngayon pa, ma'am, pero questionable pa.
0: Taara mo pa yan. Pointed nose.
1: Pointed nose.
0: Iyo. Ibig sabihin, ang ilong niya, garutuldok.
1: Gara pinuntid lang.
0: Sabi ni Tere,
1: bagsak. Nagbagsak mo, Los. Pasado ko daw sa 1 in 2 na requirements. Sa pantulo pala. Bagsak.
0: Joke lang ito.
1: Joke man sana ito, Tire.
0: Joke ito. Pero puno ko niyan, ikaw na ang samuyang ONPB secretary.
1: Hey, yo. Sige.
0: By the power vested in us, we appointed you
1: as
0: our secretary.
1: Matindi. Ang parap ka mo na kay Isel. Nag-appoint ka na to, Los.
0: Para man sa tagalista.
1: Tagalista kang gana.
0: Kang gana.
1: Kababalo, apo. Ayun, man sa nabigay. Pigigibo mo na sa church. Iyo, baga.
0: Iyo. Good morning mga pasos. Ito po pala ang Gikas ko. Nanalo po ako kahapon sa Lamaton. Iyo. At yan tabi, papadarahan ko yan.
1: Iyo.
0: I-screenshot ko na daw. Tabaan matabunan. Oh, ayan.
1: Okay, sabi niya tuwing amin and amin, huwag na magmalaki. God opposes the proud but gives grace to the humble.
0: Mm-mm.
1: Good morning. Salamat po ng Lord sa iyong pag-ibig.
0: Mm-mm.
1: At napakabuti mo, O Diyos. Amen.
0: Sabi ni Sis Wing, yayayo, alang kaudungo. Sis Wing, lift the group.
1: Tanuli.
0: Yung mga maray ang prong nindo. Grabe may appointment na tulad iyo.
1: Basta ang ganda, Sister Wing. Appointed nose. Ambay na appointed nose.
0: Appointed nose. Yeah. In-appoint na namin. Okay na.
1: Basta appointed nose.
0: Then alam, ang girong-girong si Tere.
1: Sabi ba gani, Tere? Pointed lang.
0: Mamaya makita mo dyan. Tere, lift the group.
1: Day mo ma. Pero mailing mo mambaga. Inairing mo yan ako niya, oh, na profile.
0: Iyo baga.
1: Day mambaga lang.
0: Ngayon, pointed nose. Iyo, day mo man, day may mampig sinabing pointed
1: yun.
0: Nose. Ang sabi may appointed nose. No? Kami ang nag-appoint kayo.
1: Basta ang qualification, listener.
0: Permingaon.
1: Yun.
0: At appointed
1: nose. Ayun na.
0: Na-declare namin na daw dahil pa ang aram si SM. Ilingon ta si SM kung ano ang sayang.
1: Ang sayang. Masasabi? Sa appointed.
0: What a blessed may prefix na app. Iyo?
1: May ano?
0: May prefix? Oo.
1: Ano yan?
0: May prefix. Ito baga ka. May prefix app. Iyo ba?
1: Blessed app. Ito may prefix. Appointed.
0: Sabi na dyan eh. Ano? Bully ng buhay ko talaga.
1: Mula ulo hanggang pa, Tere. Mula ulo hanggang pa.
0: Iyo talaga yan.
1: Iyo man talaga yan.
0: Ano mo, ibig sabihin niya na gusto ko lang sa'yo. Pag ikaw binubuli,
1: uh-huh.
0: Ibig sabihin padangat ka.
1: Yun.
0: Arugyan ka yan. Iyo, arugyan ka yan.
1: Tsaka yan na pagbubuli. Yung ibig sabihin ka yan. Grabe ang pag-care mo.
0: Ayan. Kaya blessed are you if you are being bullied. Yours is the
1: yours
0: is the love and care.
1: The love and care and laughter.
0: Yeah.
1: Diba?
0: Ikaw naman eh. Blessed ka. Maray na sana. Iyo.
1: Maray na sana.
0: Ang second sana natin ang second sana natin na
1: fourth. The third na 'yon.
0: Hindi, kasi ang unang choice natin si Tere.
1: Si Tere.
0: Pag dinecline niya si Sisweng.
1: Ah, pwede.
0: Appointed nose mo.
1: Appointed nose man.
0: Iyo.
1: Pwede. Ibig sabihin, mga appointed pala ng kanta din kayo. Mga listeners.
0: Garo man sana si
1: Ala.
0: Appointed Son of God.
1: Ano man ang apunta kay Tere? Appointed nose
0: appointed
1: of...
0: mother.
1: Appointed Sister Wing. Ano nga appointed Sister Wing?
0: Appointed nose man. Appointed nose too.
1: Appointed nose too. Ay!
0: Sige. Rico chapter. Ano nga kasaw iyo? Garumay ma. Ano ini?
1: Garuda may maarabot na biyaya sa iya. Tanabubuli siya mo niya. Ang apod palan kayan. Kung hali sa pastor ang pagbubuli. Banal na
0: banal
1: pagkabuli.
0: Banal na pagkabuli. Oo. Basta nakaangos pa kita.
1: Kang nagwaras na. Kang nagwaras. Kay nagurulugan, aki dungo, napointed sa na.
0: Ayo.
1: Ah, basta ang importante sa lagangos pa.
0: Ayo, yan ang importante yan. Kisa magayon naman ang ilong mo, like ang manakahangos.
1: Yung baga.
0: Iyo? Oo.
1: Tsaka, kompati yan, pigbabagay yan ni Lord. Diba?
0: Heyo, sabi ni sabi ni Zizwing, makarapilugod kita. Harap ko kamong duwa. Iyo,
1: iyo, sain.
0: Sain ba yan? At pangaranan, tamaya. Pangaranan mo.
1: Tama duman kami.
0: Iyo, pangaranan mo yan.
1: Oo.
0: Yan, yan eh. Maray pa para magkabristuhan.
1: Yun, tama.
0: Si D1 tsaka si D2.
1: Ah, in one.
0: Di, D1,
1: D2. D2.
0: Dungo 1, dungo 2.
1: Ang apod sa inda?
0: Iyo.
1: Dunguan.
0: Si D1, si D2, laging magkasama.
1: Ay, sige na. Sige na nga. Para pagkitang nga po, nag-aalat na naman si Miko gayon. Tama ko yan, nene. Nagta-type.
0: Iyo, iyo, iyo, iyo.
1: Sige.
0: Ang haputang ko niyan, mga tugang, ay patungkol ini duman sa 24 hours confinement rule ng PhilHealth. Ang sabi ng PhilHealth, mamaya papaliwanag ta dyan, hanggat hindi ka naka-confine ano ng ang PhilHealth ano, ay meron kasi silang may tulong.
1: So one day?
0: Oo, na confinement rule ano. matapos mag-viral nga itong isang byuda na hindi nakatanggap ng benepisyo. Ang kanyang asawa na namatay. Walang benepisyo dahil hindi nga umabot ng 24 hours sa ospital, namatay. Yun.
1: So, umabot ata ng ilang 200,000.
0: Ayun. So wala, wala silang nakuha dahil nga hindi umabot ng 24 hours.
1: Pero ang sabi, 25 years na member. Active member.
0: Oy, dahil hindi umabot na, may rule pala.
1: May rule pala
0: may rule pala ang PhilHealth na dapat 24 oras ka, umabot ka ng 24 hours. Eh, naghingak-hingak na ba? Sumating doon.
1: Alam, wala ka man, wala ka man maginibo.
0: Eyo,
1: so ang aram ko kayan, sir, na 24 hours. Yung, so 24 hours, sir, na halimbawa kayo mga outpatient lang. Ito, hindi pwede.
0: Eyo.
1: Pero okay. So,
0: yung ano ini so pag-urulayan din yan chan. So ang tanong ini ba ano ano ba kamo ni
1: makatarungan ba
0: yan kumpirmi ba kamo diyan iyo uda eh nata o yun pa ang kakaputan tayo para sa PhilHealth. Okay, ako sa akin sa kita mga tugang 7:24 in the morning, nandito na po ang Damdaming Bayan.
2: Damdaming Bayan.
0: Didiscuss tango niyan ang 24-hour confinement rule ng PhilHealth. Ano ba ito? Eh, actually, hindi ko rin alam ang Karoni. Nagulat lang ako duman sa news, no? Na meron nga ano, meron nga duman sa news ng ano, tawag dito. Basahin natin ang news.
1: Sige.
0: Sabi dito, nilinaw ng PhilHealth ang kanilang 24-hour confinement rule matapos na mag-viral ang reklamo ng isang byuda na hindi umano nakatanggap ng benepisyo ang kanyang asawa dahil namatay ito bago umabot ng 24 oras sa ospital. Ayon sa PhilHealth Senior Vice President Israel Pargas, may iba pang benepisyong maaari namang ma-avail kahit hindi umabot ng 24 hours ang confinement ang isang membro na namatay sa ospital. Sinabi ni Pargas ang posibleng hindi lamang naipaliwanag o hindi pamilyar ang mga ospital sa mga available packages kaya hindi ito naibigay sa pasyente. Nagulan, nagugat ang usapin sa social media post ni Maria Lourdes Sulit ang nasabing umabot sa halos 200,000 pesos na hospital bill na kanyang asawa. Ngunit wala silang natanggap na benepisyo mula sa PhilHealth dahil nga sa naturang pulisiya. Ayon pa kay Pragas, kung naisagawa ang kinakailangang operasyon sa pasyente, maaaring sana itong matanggap ng benepisyong nagkakala ng 73,000 hanggang 108,000 peso depende sa kaso. Samantala, sinabi naman ng PhilHealth Secretary Chuloro Herbosa na dapat ipaliwanag ng ospital sa pamilya ang tungkol sa outpatient emergency benefit package ng PhilHealth at iba pang maaaring makatulong sa kanilang gastusin. Meron naman ano, meron naman daw benefit, no? Pero
1: hindi yung
0: malaking benefit, ano? Kasi meron nga silang 24 hour confinement rule ng PhilHealth. Maliwanag natin ito. Ano ang sinasabi ng iyong secretary? Anong ibig sabihin nito?
1: Yung 24 hour confinement, oh.
0: Kailangan daw ang pasyente ay official na ma-admit, ha? At ma-confine sa ospital nang hindi bababa sa 24 oras upang maging kwalipikado sa benepisyo.
1: Ilingon tayong deserta.
0: Halimbawa daw, na-admit ka ng alas 8 ng umaga ngayon, dapat umabot ka ng hindi bababa sa alas 8 ng umaga kinabukasan bago ma-meet ang 24-hour na requirement. Yun.
1: Oh, ito sir, ang 24-hour confinement. Para mas maintindihan ta, ano? Ang 24-hour confinement rule ng PhilHealth ay tumutukoy sa pangkalatang patakaran na para makakuha ng inpatient hospitalization benefits. Ang pasyente ay kailangan ma-confine ng hindi bababa sa 24 hours sa isang accredited hospital or health facility. So kung na-admit na sa hospital at nanatili ng 24 hours or higit pa, maaari kang maging kwalipikado sa inpatient PhilHealth benefits. Yun pa lang.
0: Inpatient yun. Pero meron din namang outpatient. Doon kwalipikado yung nasabing ginang yung namatayan.
1: Hindi nga. Kasi inpatient ang pinag-uusapan
0: kung,
1: dito.
0: Kung, yun na nga. Pero pag hindi umabot, sa outpatient siya.
1: Okay. So pag outpatient nga, ibig sabihin, hindi siya magkakawan benefits.
0: Meron din daw. Meron din daw. Kanina, pero hindi kasing laki siguro nung makukuha ng inpatient.
1: Ito sinasabi dito, kung na-discharge ka bago umabot ng 24 hours, karaniwan ay hindi sakop ng regular inpatient benefit. Maliban kung pasok ka, sa mga exception.
0: Itong mga exception yan.
1: May mga exception.
0: Oo, life-threatening medical emergencies na sakop sa outpatient emergency care benefits.
1: Yun na ba kayon?
0: Oo, yun nga eh.
1: Day surgeries o ambulatory procedures.
0: O di ba, life-threatening naman yung kanyari doon sa matanda kayo. Nga, namatay.
1: Namatay. Hemodialysis.
0: Oo, hindi lang siguro na ipaliwanag na maayos. Bakit hindi siya nakatanggap? Life-threatening. Namatay nga, hindi nga lang life-threatening, namatay na eh. Ba't hindi sila nakatanggap?
1: Yun na nga eh. Kailangan ripasuin siguro ng ating PhilHealth.
0: Alam mo, ang magandang katanungan nito, pag naging, kasi ano naman natin, naman natin ng PhilHealth.
1: Pag nakausap natin, interview natin.
0: Pakausap natin ng PhilHealth. Kasi matatanungin natin, kasi meron naman exemption palan. Oo, na pwede ka pa rin makakuha ng benefits kung itong mga sumusunod na ito ay, present sa'yo, no? So, number one, life-threatening medical emergencies, day surgery or ambulatory surgery, ano pa? Hemodialysis, chemotherapy, radiotherapy, TB Dutch, animal bite treatment. Ang dami pala eh.
1: Oh, dami dyan. Saka yung ilang maternity ato, outpatient benefit packages ng PhilHealth. Yun ang pigasabi ta. Kung life-threatening yun eh, actually nga, namatay na eh. So, ang tanong, hindi ba siya pasok? Yun ang katanungan. Kahit hindi dumaan, hindi mo naman alam man halatun pang 'di ba kung i-sustain yun na within 24 hours kung talagang yun na ang kanyang buhay, 'di ba? Wala po bang consideration or exceptions doon?
0: Ang sabi, ang paliwanag naman ni Pragas, Senior Vice President Israel Pragas, baka hindi lang naipaliwanag ng hospital, kaya nagalit yung ali.
1: Ayun!
0: Oo, kasi ang sabi naman ni Senior Vice President Israel Pragas, may iba namang benepisyo na maaring ma-avail kahit hindi umabot ng 24 oras. In fact, ang sabi dito, pwede siyang makakuha ng nagkakahalagang 73,000 hanggang 108,000. Depende sa kaso. Pwede naman pala. Hindi naman ibig sabihin, mga kapatid, na porkit hindi nakaabot sa 24 oras, wala ka na talagang matatanggap.
1: Yun.
0: Iba man ang package ng para sa inpatient, iba man ang package ng para sa outpatient.
1: So, ibig sabihin, bako oriented, so yaon mismo na na representative from data hospital?
0: Hindi oriented, yun nga ang sinabi ni Vice President Israel Pragas. Sabi dito, posibleng hindi lamang naipaliwanag o hindi familiar ang ospital. O meron pa lang mga ospital na hindi familiar.
1: Ito sir, sabi dito, sa mga umiiral na patakaran at paliwanag ng PhilHealth, ang pagkamatay ng pasyente sa loob ng 24 hours matapos ma-admit ay kinilang exception sa karaniyang 24-hour confinement rule.
0: Exception naman pala.
1: Basta may formal admission.
0: Siyempre, hindi naman niya gagamutin kung walang formal admission. Diba?
1: May wastong documentation at sakop ang kaso ng PhilHealth.
0: Ibig sabihin, lumalabas ka, Ronnie, na hindi ito problema ng PhilHealth. Ito ay hindi siguro misunderstanding, di natin alam, ng hospital.
1: Oo, kasi ito ang mga mahalaga na tingnan, mga sitwasyon, para mas maintindihan ng ating mga tagapakinig. Na-admit sa hospital, may admission order, may chart, may gamot. At namatay bago 24 hours, maaari pa rin maging kwalipikado sa PhilHealth benefits. Kung ikaw naman ay nasa ER lamang at hindi na formally admit bago namatay, mas komplikado ang claim at nakadepende sa records at sa applicable benefit package.
0: Ayun. Eh kasi ito, regular member ito eh. Mm-mm. 25 years members ng PhilHealth. Ayun no? So, sa palagay ko naman, ito ina-admit kasi naman sa ospital, hindi ka naman gagamutin yan kung hindi ka admit.
1: Mm-mm. Pero ang sabi naman ng pamunuan ng PhilHealth ay aayusin naman daw at bibigyan ng pansin.
0: Ayun eh.
1: Ang kwan po natin ha, ang tanong, kasi wala pang may nagsasagot.
0: Mukhang komplikado. Sabi siguro kahapon, dahil mga mo nagtao kahapon. Hindi, nakalimutan lang tabi. Sa kangunyan, may sekretary na kami.
1: Iguana.
0: May sekretary na kami, si Tere. Uy, SM ano lang ito ha, sa damdaming bayan na ito. Siya lang ang taga-taumi. Nalilingawan mi kaya. Oo. So anyway, mga kapatid, balikan natin ho. So hindi naman pa, wag nating sisihin agad ang PhilHealth. Kasi pinaliwanag naman, in fact, pati si Secretary Teodoro Herbosa, nagpaliwanag din. Na hindi yung totoo na porkit hindi na confined, wala nang benefit. Pero nagtataka tayo, bakit itong si itong nagreklamo na ito na byuda,
1: hindi nabigyan.
0: Bakit hindi siya nabigyan?
1: At hindi siya naisama doon sa mga PhilHealth package kung hindi siya doon sa inpatient na regular.
0: Ibig sabihin kung hindi ito siya nagreklamo, thank you na ito?
1: Oo.
0: Hindi naman dapat ganun.
1: Sabi na for 25 years na nagulog daw yung pasyente na yon. Saan mapupunta? Sa bagay, mayroon naman pala, beneficiary.
0: Kasi ako, Karoon, sa aking experience, ilang beses na rin ako napunta.

0: tayong sagot? Wala kayong mga sagot, mga tugang na? Ano na sagutin to ba?
1: Wala. Kung walang sagot kasi makatarungan ba?
0: Oo.
1: Ang itong...
0: na hindi mabigyan ng benepisyo dahil hindi
1: 24 oras. Hindi nakaabot sa 24 oras ayun, ang kanilang confinement.
0: Bakit at wala kayong sagot? Meron niyang kapalit na halaga. Ayun, maliwanag po. Nagpaliwanag naman agad ang pamunuan ng PhilHealth na hindi ho totoo yun. Kahit inpatient or outpatient, kahit hindi umabot ng 24 oras, meron pong benepisyo na matatanggap ang membro ng PhilHealth. Tama. Hindi lang yata nagkaunawaan. Hindi lang yata. Sabi ni Senior Vice President Braga, posibleng hindi lamang naipaliwanag o hindi familiar sa ospital ang ospital sa mga available package, kaya hindi ito na ibigay sa pasyente. Pero meron. Yan ang yun ang maliwanag doon, ha. Meron. Siguro kailangan kausapin tong ospital na ito, eh. Di ba?
1: Dapat ma-orient. Dapat malaman nila.
0: Dapat ma-orient ang ospital na ito. Kasi hindi naman maganda yan. Membro ka tapos wala kang matatanggap na benefit. Hindi naman pwede yun.
1: Saka doon din sa may mga tanong, halimbawa, yung hospital hindi na or something may ganoong problema, mayroong katanungan, pwede naman po kayong magtanong sa sa PhilHealth region. Ano po, pumunta po kayo sa opisina at magtanong po kayo kung ano ang possible na pwedeng gawin or kung ito nga ba ay pwede o hindi.
0: Mm-mm.
1: Ano po, para at least kayo ay malinawan. Siguro mas maganda kung maingatan ng mga ganyan ay maingatan na magpo-post muna sa social media.
0: Para, yun na nga eh, kasi medyo kawawa naman ang mga ang PhilHealth na nararatakan tulusinda sa mga misunderstanding lang naman na ganito. Buti na lang nagpaliwanag man talaga ang PhilHealth.
1: At kailangan nila magpaliwanag. Kasi kung hindi nila maipaliwanag yan, sir, magkakaroon talaga ng problema.
0: Yun. Tama si Tereo. No? Hala, dapat pala i-orient ang mga ospital na ka-affiliate ng PhilHealth. Oh. Tama nga eh. Meron palang mga ospital na ganun. Dapat ma-orient talaga sila. Dahil wala namang wala tayong mamayantayin pa rin natin ba? Maya, baka meron. Hintayin natin mamaya, no? So mamaya lang kami mag-a-announce ng mga panalo. Kung mayroon pang mga dumating. Pero babalikan na lang ho natin maya-maya. Maraming salamat po. Yan po ang ating damdaming bayan sa Ngunyan. 7:37 in the morning. Nagustagos ang kita dito sa Kasabay sa Paghayo.
2: Kasabay sa Paghayo.

0: Yan, nag-usaga sa kita sa kasabay sa paghayo. Unang-una na yun, nagpapasalamat ho kami sa inyong mga partnership. Salamat abi sa inyong mga walang sawang panalangin. Sinasama nyo kami sa inyong mga personal at mga panalangin sa inyong mga iglesia. Salamat abi.
1: At pwede rin po kayong maging volunteer po dito sa amin. Ano po, sa ating station, tayo pa yung nangangailangan ng mga volunteers.
0: O, kagaya kang gina, no?
1: Nagkain tayo ng
0: suminabit. Suminabit eh. Kagaya kang gina, oh, hindi ho yun joke. Yun po ay totoo. Nangangailangan talaga kami ng tawag dito. Taga ano lang naman, taga load. Tapag may nananalo, nakakalimutan namin dalawa eh.
1: Tama. Kaya po kung may puso po kayo sa paglilingkod sa radio at gusto nyo po mag-volunteer, pag-ipag-ugnayan na lang po kayo sa ating station.
0: Kangina kami, mayroon na kaming volunteer kangina. Dua actually, si D1 tsaka si D2.
1: Appointed D1.
0: Appointed D1, appointed D2. A1, A2. sige po, at pangatlo, kami po ay nag-iimbita, naimbitahan nyo ho kami. Para naman ay magkadaupang palad tayo sa inyong mga communities, sa inyong mga churches, upang mas lalo nating may paliwanag kung ano talaga ang obyeto ng FEBC.
1: At lastly po, ang ating pong istasyon is non-profit and non-commercial. Kaya po wala po kayong magigita mga advertisement at purely gospel at purely lang po word of God. At tayo po ay nananatiling umaasa sa ating Panginoong Diyos sa biyaya niya. Kaya tayo ay lagi naka on air. At kung gusto niyo pong maging sponsors financially, makipag-ugnayan po kayo, pwede pong one time.

0: time, pwede pong monthly, pwede naman po may mga coin bank po dito. As long as po na kaya ay makatulong sa ating stations.
1: Yan, maraming salamat po. Tuloy-tuloy na ho tayo. Makakarinig muna tayo ng mga paalala mula sa ating stasyon.
2: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag namin pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga butante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa

0: Yan, kami po ay nagbabalik sa oras na Pilipinas sa Bicolandia. Siyempre, pupunta na tayo sa ating servisyong Kerian.
1: Servisyong Kerian, Tata Kerian!
0: Ngayong umaga po ay tayo ay very blessed dahil kadalasan sa ating mga guest ay Zoom ba? Ngayon meron tayong masipag na guest. Hindi lang siya online, siya pa ay pumunta dito personal. Nakaka-bless naman talaga, nakakatuwa naman talaga. We give our snappy salute. Ano? At no other than officer in charge ng Regional Internal Affairs Service ng Police Regional Office 5. Kasama natin ngayon ang butihing leader, ano? Officer in charge, si Police Colonel Marshall Paklibon. Sir, good morning.
2: Magandang umaga po, Pastor Rico, at saka Sir Ronnie, at saka sa lahat po ng tagapakinig at tagasubaybay ng inyong malawak na programa dito po sa FABC Bicol Care 104.3 The Way FM. And sa ngala po ng aming Inspector General na si Attorney Berihido De Jesus Dulay, buwabati po kami ng isang magandang umaga dito sa dito po sa inyong radio station.
0: At siyempre, sir, welcome din sa Bicol kasi I heard that you are from Tarlac.
2: Opo.
0: Is that so? At medyo ilang taon ka na ho nga na-assign, sir, dito sa Bicol?
3: Sa Bicol, opo.
2: Opo, kwan lang po ako, 1 week old. Assume po ako last June 8. Last Monday lang po. And ito nga po yung isa sa mga gusto kong gawin, yung magkaroon agad ng impact yung internal affairs service dito sa Bicol. I mean, yung pagdating ko at kaya nag-request agad ako dito sa ating PA office na bigyan tayo ng slot na makapag-guest sa isang radio station. And salamat po sa Diyos at dito po ako, Kwan, unang-unang kagawa ng
0: ganito. Salamat
3: kami po, pala
2: ang advocacy campaign ng aming opisina.
0: Okay. Marami kaming itatanong sa iyo mamaya, sir, tungkol sir. ES or RIAS. Pero bago yan, sir, may kasabihan kami, sir, dito sa Bicolandia sa mga bagong dating, lalong-lalo na pag-aling norte. Mga Ilocano, alam mo naman, sir, ang bansag sa mga Ilocano. Mga kuripot daw. sabi ng kasabihan namin dito sa Bicol, kung hindi daw nagpakita sa iyo ang mayon ng buong buo, ay totoo talaga. Ang kasabihan sa sir, nagpakita ba sa iyo ang mayon?
2: Opo, at maganda po yung panahon. And pagpunta namin dito, kitang-kita ko po yung ganda ng pinagmamalaki sa buong mundo na vulkan ng Mayon.
0: So hindi totoo, Karon. Hindi totoo, Karon. Nakuripot si Sir. Sabi ng listener natin, blessed day po, PNP, Police Colonel Marshall Poblacion. Sir, welcome po, sabi ng listener natin. Okay, sir, una natin pag-usapan. Kasi ang IAS, naririnig palagi, o RIAS, Regional Internal Affairs Service. Naririnig nila yan. Pero alam mo kasi, mga kababayan natin, sir, pag sinabing police, pare-parehas yan. Parang pare-parehas ang function. Pero ano po talaga ang function or job description ng IAS?
2: Opo, salamat po, Pastor Rico. Brief history. Noong pong mga late 90s, ang PNP po ay masama po yung imahe niya sa public. Maraming scandal, mababa yung public acceptance rating. Kaya ang ating pong mga lawmakers ay nag-isip sila na dapat gumawa tayo ng isang ahensya na tututok dito sa ating polisya, PNP, para tumaas yung ating public approval rating. So nag-aral po sila sa ibang bansa at nag-aral din po sila at based on sila pag-aral at ang practice ng ibang bansa ay magtayo ng isang ahensya na meron itong sariling pamamalakad, may autonomy. At tatawagin natin itong pulis ng mga pulis.
0: Ayun.
2: And then, in 1998, ito po yun, nabuo po yung Internal Affairs Service. So, basically, ang trabaho po namin, unang-una, is titignan natin yung ating mga kapulisan sa mga kanilang mga police station.
0: Mm-hmm.
2: Ang tawag po namin ito yung inspection and audit.
0: Mm-hmm.
2: Ako, titignan po namin kung nagre-report po talaga sila sa kanilang mga opisina, kung,
0: mm-hmm.
2: kung nagsusot sila ng tamang uniforme, kung
0: okay.
2: dala-dala po nila yung kanilang mga PNP-owned equipment, yung mga
0: baril,
2: mga radyo, sasakyan, at ito ba ay nagagamit ng maayos.
0: Tama, oo.
2: Exclusive for public purposes.
0: Mm-hmm.
2: And yung kanilang ano pag decorum o yung kanilang ugali,
0: yes, ugali
2: no? Sa kanilang pakikitungo sa mga mamamayan kasi ang police voice ito sabi natin ito yung ano eh sila yung most visible representative of the government 24/7
0: yes,
2: po yan
0: yes, oo.
2: Kahit ano pong emergency na kailangan ng mga tao ang unang tatawagin nila is police di po ba so yun po ang basically ang tinitingnan namin and ikalawa po na main na function namin is kami yung ano kung may mga report or na experience ang ating mga mamamayan na pagiging abusado ng mga police or kaya hindi nila ginagawa yung kanilang dapat na trabaho may mga pagmamalabis yun po kami pwede kami rin po ang kanilang sumbungan
0: okay.
2: ng mga reklamo and vice versa, o sa kabilang banda po, kung may mga maganda rin po na ginawa ng ating police na dapat bigyan ng recognition, komendasyon, o papuri, in-encourage po na din natin ng ating mamamayan na pumunta rin po sa amin para sabihin po ito para mabigyan po ng kaukulang papuri ang ating mga police para tumas naman yung kanilang moral.
3: Sir, yung bang pagbibisita nyo sa mga stations, ito po ay randomly, surprise, Or naka-schedule po sila.
2: May mga iba't ibang klase po kami na ano ng tawag namin is sa pagkanak namin ng inspection sa mga police station, mayroon kaming proactive. Ito pong proactive inspection, ito po ay ano scheduled. So nasasabihan namin sila na with at least 3 days before na police station A pupunta kami diyan. So ito yung mga gagawin namin. Et cetera, nakalista po doon. At meron kaming mga ano, mga template na checklist na titingnan namin kung sila ay sumusunod sa pamantayan ng PNP no, sa standard ng PNP. Meron din po kaming spot, yung tinatawag na spot inspection. Ito po yung mga unannounced,
0: mga surprise.
2: Surprise. Ang target naman namin dito ay yung mga police na naka-deploy sa mga kalsada, nagkakatak ng checkpoint, nagbimintin ng peace and order sa mga taong sa mga lugar na maraming tao, mga bus stations. Kasi titignan po namin na talagang yung police ay nandoon, physically presentable, at alam niyo naman po, yung presence ng police ay malaking factor para maiwasan yung anumang krimen. May mga iniisip na hindi maganda yung mga yung mga kasama nating ibang tao, nagkakaroon po ng effective na psychological deterrence sa presence ng mga polis.
0: Sir, sa mga nakikinig na sa ating ngayon ng mga civilian, pwede ba silang mag-diretso ng reklamo sa RIAS kung sakasakali man na mga na meron silang mga reklamo sa polis? At meron bang counterpart o mga RIAS operative na nandyan sa MPS?
2: Opo. At ulitin ko lang po as Pastor Rico no na ang pwede lang idulog ay hindi lang mga reklamo sa mga reklamo or complaint laban sa mga police pati rin po 'tong mga papuri o magagandang gawain ng ating mga police na dapat bigyan ng
0: correct
2: karampatang komendasyon ano ang Regional Internal Affairs Service 5 po ninyo dito sa Bicol ay mayroon po kaming mga opisina rin sa mga probinsya. Opo, mayroon kami dito sa regional office, dito sa doon mismo sa loob ng kampo ng Pro 5 sa Camp Simeon Ola. Meron din po kami sa Albay, doon sa Ligao City, matatagpuan nyo.
0: Opo.
2: Meron din kami sa Camarines Sur, na doon sa Concepcion Grande, Naga City. Meron din kami sa Cam Norte. Doon po sa Barangay Dungungan, Dait, Camarines Norte. Meron din kami sa Catanduanes. Sa loob po ng kampo ng
0: sa mga probinsya, sa mga PPO.
2: Opo. sa Katanduan, sa loob po ng kampo ng PPO.
0: Mm-mm.
2: Sa Masbate, meron din kami doon sa loob ng kampo. Sa Sorsogon, sa loob din po ng kampo ng polis, ng PPO. And sa meron din kaming city, ES Office sa Naga. Ito po ay nasa second floor ng CSWD building.
0: Mm-mm.
2: Sa Miranda Avenue, Concepcion, Pequena, Naga City. Yun po. So, we are all over the region.
0: Mm-mm.
2: At madali lang po kaming makita.
0: Mm-mm. So, sa madalang salita, nasa PPOs lang tayo at saka sa Chartered City. Pero sa Legazpi City o sa Municipal Police Stations, wala tayong ganon.
2: Wala po kaming mga municipal level offices.
0: Mm-hmm.
2: Dito lang po kami sa region at saka sa mga provincial level. And pagpunta po nyo doon at sigurado po na may mga personnel kami, ES personnel na handa at very competent na tumugon sa inyong mga hinaing at mga
0: sa mga papuri.
2: Report. Opo, mga papuri.
0: All kinds of report.
2: Opo.
0: Pwede ba, sir, kasi ang Ligaw medyo malayo dito. For you, kung hindi ka pa naka-visit, sir, sa Ligaw, that is very quite far from Legazpi,
2: yes,
0: ang Ligaw.
2: Opo.
0: Mas malapit ang Camp Ola.
2: Opo, opo.
0: So, pwede ba silang magdiretso sa regional office ng sa Rias rather than pupunta sa PPO?
3: Sa PPO.
2: Opo, opo. Pwede po. Isang region lang naman po tayo, within Region 5. Basta within Region 5 po, kahit sa ang Rias office. Pero pinakamaganda po napuntahan ninyo ay dito sa Regional Internal Affairs Service Office dito po sa loob ng Camp Ola.
0: Ayun.
3: Sir, halimbawa, sir, wala pong reklamo. Punta po tayo sa power and functions. Halimbawa po, walang reklamo. Maari po bang magsagawa ng moto proprio ang investigation sa ang IAS? Kung walang may nagreklamo?
2: Opo. At based po sa batas na gumawa ng Internal Affairs Service law, yung gumawa ng under po kami ng PNP Reform Act, Republic Act 8551. Nakalagay po doon na ang IAS ay meron siyang tinatawag na motu proprio power.
0: Mm-hmm.
2: Ibig sabihin ng motu proprio power, kahit po walang
3: reklamo,
2: private complainant na pupunta sa opisina namin,
0: mm-hmm,
2: basta po mayroong nangyaring insidente, yung IAS ay papasok po siya para po magkandak ng investigasyon.
3: Opo.
2: Opo. Mga insidente na ito? Unang-una, kapag yung isang pulis natin ay nagpaputok ng kanyang baril.
0: Mm-hmm.
2: Kasi alam na po natin, ang baril ay very lethal weapon ito, nakakamatay. At may mga binigay po yung batas na kailan mo lang ba pwedeng gamitin ng iyong baril.
0: Mm-hmm.
2: Diba?
0: Mm-hmm.
2: That is a means of last resort, ang tawag nga po natin doon. Ikalawa po, kapag yung mga preso or personnel o tao na under police custody, yung tinatawag natin na POPC, ay habang nakakulong ay nasaktan, namatay, kahit anong mangyari sa kanya, nabugbog, papasukan po ng IAS yan para magkandak ng investigasyon. And ikatlo po, kapag mayroong police operation at mayroong namatay, mayroong nangyaring tinatawag na violation of human rights, papasukan po ng IAS yan para mag-imbestiga.
0: Mm-hmm.
2: Isa pa po, yung kapag yung mga ebidensya na nakuha ng mga polis nasa kanilang pag-iingat ay nawala, nasira, tinatawag na bungling of the case, posible yun, papasukan po ng IAS yun.
0: Mm-hmm.
2: And kung may mga tinakikita natin na pag may police operation at na-violate po yung mga provisions na nakalagay sa aming standard operating procedures, yung PNP POP, papasok po yung IAS para magkandak investigation. Ito po yung mga insidente na meron kaming pwede naming invoke o gamitin ng aming motu proprio power.